0: Kunting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
1: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
3: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay diubig niya. Nadula ko ang bukol. Mahayugit ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
9: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C, kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So na,
14: problema, agad ako sa akong body odor.
15: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka, nagputi, agad ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: D3
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Oh my God.

0: Basak na naman.
1: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend the food Superman for men.
4: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
3: Extend food supplement for men. DTX 500.
5: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
6: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
5: Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500.
7: Mahal sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
3: nga may D3.
7: Mahal sa mga butika.
3: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3
7: nga may Visio.
3: Ang Visio
7: nga may
3: D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
12: DTX 500 Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C.
7: Mabakang abutika.
15: Yari ang testimonya sa isang na nagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Marcia. Pasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo. Kagsip on. Das mo nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya na ubo ko. Kagsip on.
15: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pabasa butika. DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
20: Nestor! Ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Missy ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang extend
22: supplement for men.
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men.
7: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, my puso!
0: Puro de los Pueblos.
1: Roldan Besana Villarreal.
0: Para sa Puro de los Pueblos.
1: Puro de los Pueblos.
2: 15 minutos na nakaligad sa tatna nga last 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa ator official Facebook page K5 News FM Rojas. Kag K5 FM Rojas sa digital, agad mabasa ta ang inisinig yung mga minsahe diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Aton pangadlaw-adlaw suplemento para adlaw-adlaw. Protektado kita batok sa nagalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. Kay you know what? Sa ton si magkotor nga mga tagpalamati, hindi lang nga gasto subong ginakabalakan ta, kundi ang mga masakit nga samtang nagadugay, mas nagalala, kag mas nagiging peligroso pagid. Sang una, ordinaryo nga usipon kag ubuti do, okay lang man gani, no? 20 years ago, mga ka-K5, ordinaryo lang nga masakit, pero subong, mapabayaan mo, una, pneumonia. Kung kaysa mas nagalala pa, basi maglabot pa sa TV, kagiban pa nga mga komplikasyon. Ano pagid? So na, lingin-lingin sang ulo. Pero subong niya, dasi ginakuhan ka nagali, ginatake ka na ka-high blood. Or grabe na ka-taas ang blood sugar levels mo kung nagadamong komplikasyon. Gani sa ton, sini nga mga ka-K5 o galion tagid sa adlaw-adlaw nga tanan ang pag-ehersisyo. No? Why not lakat-lakat kada 30 minutes a day? No, 30 minutes per day or every day at least 30 minutes. Nga paglakat 30, 45, or even an hour. Mga ka-K5, nga paglakat-lakat, at least maka-circular lang ang dugo sa lawas mo kag maka-ehersisyo ka. Kaon ka masustansya nga pagkaon-utan kag prutas, brato, malang na kagdugangan ta na sa mga suplemento nga makabulig-amlig sa ato ni kayong lawas. Ara ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Especially sa mga ka-K5 na ito nga nag-aedad na, importante, gid ganag-tumar ka na sa klinika D3 Bio para may proteksyon ang lawas mo batok sa mga kagaw kag-impeksyon. Kag para naman sa mapag-on nga immune system, katuwang tang Mighty C alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster, mga ka-K5. Kag para mabalik sa normal ang blood pressure, blood sugar levels, malikawan ang mga pagpalangubag-ubag sa kalawasan kag ibang pang komplikasyon, katuwang manato ng DTX 500 mga ka-K5. Power trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Produkto ni Dr. Ramil Uy, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man sa sentro sa Balaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dual Center sa Macaulay Street, Roa City, sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Importante nga amligan tato ni kayong lawas, ara ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Check tayo report sa Tun Siniga Patrol bago lang nagsunod ka balita. Isa ka construction worker ginbuno sang lansang sa isa ka estudyante dira sa Banua sang Ivisan. Bao terrible lansang niyang ginagamit sa pagpangbuno. May detalye sa balita na ka-sunby si ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
4: K5 News FM Live Report.
5: Pinasod ka kay Fabroldan ang isa ka construction worker matapos ginapayag nga ginbuno ini sang 5 nga lansang Bow? Sang isa ka estudyante sa may sitio proper Barangay Maluklok Norte Banwa sang Ivisan. Ginkilala ang biktima kay alias Daniel residente sang among lugar samtang ang ginatudlo nga suspect amo si alias John 18 anyos. Suno diri sa aton impormasyon nga nakuha nga base man sa gimpakigbahin sang testigo nagainom ang biktima kag ang suspect upod man ang ila pa sini tatlo ka mga kopdanan sa isa ka karinderiya sang diri mayara sa nagluntad nga pagbinaisay sa magtimbang nga bahin kag matapos ang mainit nga diskusyon sang duha ginhakat sang akon ginhangkat sang biktima ang suspect nga magsumbaganay sila nga duha sa tunga mismo sang highway kag Fibroldan. Matapos ni no ang ilas niya nga pag patup-anay sang ilas niya nga mga inumol nagbalik sa karinderya ining suspect kag nagkuha ni sang isa ka lansang nga 5 kag didto man no, nagsunod ba ining biktima kag dito na pag kakita ni sa mga tao dito yo sa lugar kita na lang ining biktima nga nagapungko na, no, kagmayara na iniya sang pilas sa yas niya nga dughan kaki 5 roldan, nga na mayara na niya sang pilas tuga magani iya sang pagpangbuno. Kag gilayon man nga nagpangayo ni sang bulik ang mismo tagiya sang karinderya agod nga hatagan ini sang pauna nga pagbulong ining biktima kag subong man, no, ang kapulisan kag pag-abot diri nakita, no, kag natigan man nga nadakpan ining suspetsado ang biktima ginpadangat sa pinakamalapit nga ospital kun diri sa Rojas Memorial Provincial Hospital samtang ang suspetsado yara na karon nakahunong, no, sa karsel sang Ibisan Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon kay Kipab Roldan. Isa sa mga ginalantaw diri nga motibo sang kapulisan amo ang wala pagintindihan ay kag kahulugbon kay Kipab Roldan.
2: Okay, by the way, pila ng edad ni sang biktima kag sang suspect?
5: Ang biktima kay Kipab Roldan 29 anyos.
2: 29 amo ning si Daniel.
5: Yes, amo na ang biktima.
2: Construction worker.
5: Yes. Ang suspect ya si alias John 18 anyos kag parehas lang ni sila mga residente sang barangay Maluklok Maluklok Norte banwa sang Ibisan kay K5 Roldan.
2: Bangod lang di sa pagang panay ano ni nagainom sila K5 Maila?
5: Yes, kay K5 Roldan upod may ara pa ni sila nga upod nga tatlo ka mga abyan Manila sang natabo to ang insidente nga pagborn anay ugaling kay ginangkat niya dabi sang biktima, no, ang suspect nga magtapungulay ni sila sa tunga sang krasada kag dito man wa nagbato bangod man sa kaulugbo nagbato man ini ang suspect kag matapos ad kita o nakakuha yan ang suspetsado sang 5 nga lansang kag amo ni ang ginggamit niya yang pagbuno sa biktima kag K5 Roldan. Ayara naman ni Karuan si stabling nga kondisyon ining sitwasyon niya sang biktima kag ginahulat na lang, no, ang plano kung bala magpasaka man isang reklamo o kung nagakaigo man nga panumbungon ining biktima batok man isa suspetsado ka K5 Roldan.
2: Oh, din ko nun igo K5 Maila ni alias Daniel?
5: Sa iya, siniwala nga dugan kay K5 Roldan.
2: Wow.
5: Ang igo niya sini.
2: Oh, ano ay naging gamitan martilyo direkta lang lansang?
5: Amugid kay K5 Roldan kay inilang ang nakita, no, sang suspect kay nagaginsundan man ni siya dayon niya sang biktima kay posible, no, dito patani ni sila mag kinagubot liwat sa sulod sa karinderya o galing nakakita niya sang lansang ang suspetsado kag amo ni gindali-dali niya sang sugata ining biktima kag ginbuno sa walang dugan kay K5 Roldan.
2: Hindi ayan na kwan na tawag sini dihado si alias Jan ang estudyante nga 18 anyo sa tinapungulay muna nga kumuha na lang sa sang lansang para makaabanse siya K5 Maila.
5: Posible ka K5 Roldan kay una naman ni mo naguna siya yan naguntat man sa pag kinagamo kag diriman, no, sa pagdumdum ya sang suspect or sang biktima nga tapos na ilas niya nga pag sinumbugan na muna nga ginsundan man niya ang among suspetsado dito ya sa sulod ugaling amo ni na bun-an saya sang estudyante kay K5 Roldan.
2: Okay, sige.
5: Ining si K5 Maila Vasquez Cuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News.
6: Puro de los Pueblos.
2: Maraming salamat K5 Maila sa gindulong nga balita. Baudira pa na natabo sa barangay namon, ho? Sa barangay Maluklok Norte. O sino na ning mga si alias Daniel kag si alias Janiman? O ba si mga ulihing tubo? Nanikita ang mga alias nila, although familiar, hindi ta nakilala ilang mga amok. Sa kagamay nga baisay sa ilim nun. O sa kagamay nga baisay, naglabot sa bunanay kalansang. O terrible kaluoy man sa biktima, ho. At according sa report, ang biktima, si Daniel, una nang hangkat. Tinagkasaman si Jan, ang estudyante. Nadiado si Jan, nagkuha sang 5 nga lansang kagbinuno ining si Daniel. Na igo gid sa wala nga dughan mga ka K5. Balya siguro siya siniga pinsar, ay hindi ka duperde ko di sa manumano, eh. Ari lang sang imo. O pati mas mayo kun tani kun gamay malang nga baisay wen na naglabot sa punto nga nagpisikalay. galing ba si Bibles laging sindihan ay sila sining lingwahe basing channel sang isa arirang ang channel man sang isa kunano man nga ininsik nga channel mga ka K5 mo na wise laging sindihan nay kay kisa bala sa mga nagaloklok sang ilim noon very common gina nga wala gayong sindihan nay no ang problema lang abi sa iban I don't know kiti kita nakatami-tami man ta ilim noon never man natabo nga why kita nga why tamahang pa ng aton nga kaupod ara na nay eh. Duna na niya sa imo kung nakainom ka palak-palak ka. Ara na niya sa tao, ang imo nga palak, ang imo nga kupog, ara na niya nga daan sa lawas mo. Kung makainom ka sa ilim nun, hindi mo makontrol na, amo na nagagawa. Hindi nga way ka mo naging sindihanay, abi hindi nga nagbais ka mo da nga kung anong nauna, itlog o kung manok, kung ano ang ano da nga mga bagay ginbay sa inyo. Kundi nangita na lang ka mo yan sang rason para magsampu ka na. Usually sa mga nagainom, nga ginaraso nila ang tiway kung sila naging sindihanay, ay hindi ah, ang pulok kagkupog yara na sa lawas ang tao, ay may ara ganyan nga daan nga tao nga duna na siyang pagkapalak-palak mga ka-K5, no? Kung makainom, tiya muna yung nagagawa ang talent, ang pilantik na mga daliri. Ang mga pilantik na mga daliri, ano to, agi? ang pagkuangali, pag... atawag sini ang paghabyog-habyog sa mga kamot kag inumol. Muna, pero ti amoning masubo sini kay imbis kung tani nagistorya kamo sang Mayo sa ilimnan, naglabot kamo ya kundi isa sa inyo na prison, isa to sa ospital mga ka K5. Ano man yung mga kasimaryo taman. Dugang naman ni nga hulo sa iyo ni Kapitan Damo. I don't know kung ma-fall pa ni sa level sa barangay or basi magkasuhay gini mga ka K5. May nakit yung Kapitan Da sa Maluklok Norte. Aktibo man ni si Kapitan Roel Andrada. Kagyada mga bipat sa Maluklok Norte. Mga kuwan man da, mga ma-uptake kag mga madasig mag-responde. Pero tiyan mo rin ginalantaw ta. Kung wala lang maglabot sa punto nga nagpamuno, tingway okay lang na kisa, magtapungulay ka muda, pisikalay. Huwag lang sang bunanay, bala? Ti isa sa inyo, prison, isa to sa ospital. 27 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8 mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ngayon nyo nabat yan, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikayong lawas subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5 hindi ginaton dapat pagpabayan ang aton sini nga ikayong lawas mga ka K5 hatagang sagid prioridad ang aton sini nga ikayong lawas agud hindi kita mabutang sa alang-alang agud hindi kita mabutang sa peligro mga ka K5 kung gusto mangin healthy kung gusto mo maglawig ang imo sini nga kabuhi katuwang naton mga ka K5 ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Now, sa mga tagpalamati naton, bisan diin subong ara naman, we have anti-smoking ordinance diri sa Roa City. Red Orchid Awardee before ang Roa City. Prom problema lang subong ara naman gabalik naman ang mga nagapanigarilyo sa mga pampubliko nga lugar. Kag si mga lugar nga ginadumilian ang pagpanigarilyo. Kung may kinamatarong ang mga smokers magpanigarilyo, kag amat-amat patso ng ila kaugalingon sa bisyo nga pagpanigarilyo, may kinamatarong man ang general public nga makahaklo iya sa matinlo nga hangin nga wala sang mga cancerous materials or cancerous elements. That is why may mga designated smoking area kita nga kung sa diin makapanigarilyo ang isa katawo freely. Pagusto sa yup-yup sang iya sinisigarilyo, kagaklo sang aso. Or even mag-vape. Isa pag ina sa naingtan ko bala, nag-vape sa pampubliko nga lugar, sa mga kalanaan, no? Ngayon may flavor-flavor, pangati pamatsaga niya, doon ka nami, ginsimuton sang vape niya. No? Kapimpang ginasuyop-suyop nila nga kabaho na sang laway sa nagasuyop sina. No? Okay lang kung madayad man na nagasuyop-suyop. Ay, tikon hindi. Nung duway gani kaagi pang limugmog. O, kundi kabaho. Ang punto naton mga ka-K5, amo ni, may kinamatarong kita maghaklo sa matinlo ng hangin. May kinamatarong man yung iban nga amat-amat patso nila kaugalingon sa biso. Pero you know what? Kung delikado ang pagpanigarilyo, mas delikado pag idang second-hand smoke. Wala kaga panigarilyo pero nahaklo mo lang ang aso sang iban nga tao. Delikado pag ina. Ang panigarilyo nagapataas ni isang risgo sang cancer including second-hand smoke. no, kaangay sang sabaga, tutunlan, baba, esophagus, pancreas, pantog o kon bladder, kidney, kag cervix sa mga babayi or tiyan. Ang asus ang sigarilyo puno ni sang free radicals nga nagadulot sang oxidative stress kag makaguba sa mga selula. Of course, ang paguntad sang pagpanigarilyo amo gyapon ang number one nga pamaagi sa pagpanubo sang risgo. Apang importante man nga suportantang lawas naton sang natural nga depensa sang pagkaon sang utan, prutas kag antioxidant supplement. Ang DTX 500 amuning solusyon mga ka-K5. Magluwas sa paguntat sang pagpanigarilyo or paglikaw sa second hand smoke, ang DTX 500 amuning superior antioxidant blend nga sarang buligan ng lawas agud batuan ang oxidative stress kag suportahan ang maayo nga kahimtangan sa mga selula. Ang makusog nga antioxidant defense system nga nagabulig gamangin mas mataas kag mabakod ang aton sining lawas sa adlaw-adlaw nga tanan batok sa mga toxins upod pa ang iban nga halit nga halin sa makalalit kag delikado nga asos ang sigarilyo mga ka-K5. Gani, take small steps every day toward a healthier you. Magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw mga ka-K5. Tandaan katuwang naton kaupod naton DTX 500. Mga ka-K5. Kagdugangan ta na sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C the immunity booster kag Klinika D3 Bio mga ka-K5. Mga produkto ni Doc Ramil oy mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada kag mabakal sa sentro sang Balaligian mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Toro City sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Tanda na ito ni King Lawas aton amligan. Aran DTX 500 Mighty C kag D3 Bio aton gid basaligan mga ka-K5. Oy, good morning, nagatutok na si Nanay Roberta Patricio. Daga monitor na dira sa Sitio Lagubang Natividad Pilar. Maing aga Ma'am Roberta Patricio sa Sitio Lagubang Natividad Pilar. Kay Ma'am Gianna Velciloso naga monitor naman sa Luktugan. Bisan masako prag ba prepare sa mga orders. Okay, lapit na lang fiesta sang Luktugan. Maing aga lang da Ma'am Gianna Velciloso. Kag salamat gid sa pag-monitor dira sa may Luktugan sa shop ni Ma'am Gianna Velciloso. Kay Dorin Diocen Artates, good morning. Ma'am Becky Lana, nagatutok na salamat. Kay M. Leia Valles Capapas Flores, may aga lang kuno sa security department dira sa E-Performax. So, especially sa partner sa post niya nga si SG Bacaro Jan, nga nagatutok gid sa K5. Actually, nakalabay kita dira one time. No, salamat gid sa mainit nga pag-accommodate no, sa ito ng mga abyan dira ng mga security personnel dira sa E-Performax so, sa may Pueblo de Panay kay M. Leia Valles Capapas Flores tag kay SG Bacaro dyan. Salamat gid sa pag-monitor sa mga taga-security department. Thank you gid sa pagtutok. Rakismo Lomayng Aga, salamat sa pag-monitor dira sa ito nga pangalagad sa Foro de los Pueblos program. Good morning man, nagatutok na si Mayra Tupas, nagalanog ng iradyo. Si Mayra Tupas sa Banika, amo man si Tess Tupas no, sa Urban Banika, nagapamati naman sa K5 News FM. Ma'am Tess Tupas, salamat. Kay Lolita Sabordo, Ma'am Lolita Sabordo, good morning. Kay Romeo Brillo, Sir Romeo Brillo, salamat gid sir sa pagtutok diri sa K5 News FM no, dira sa area sang Barangay Banika kag kay Along Flores sa Urban Banika nagapamati man madamo gid gid sala. Pagbalik ta mga ka K5 dugang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdo.
8: K5 News FM. News FM.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio! Ang D3! Yung may
12: may Visio.
13: Visio.
12: Yung may D3.
14: Kasakit ang tiyan.
15: Max 4 Biotics.
14: Kabutod-butod ang tiyan. Nag hindi matunawan.
15: Max 4 Biotics.
14: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka.
15: Para healthy ang tiyan.
14: Magklinika.
15: Spore Biotics.
14: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
15: Klinika Spore Biotics.
16: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
17: DTX 500.
18: Sharing Grace paglimutan.
21: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
28: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
21: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
17: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
17: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
31: Kadaragsa nga pungkod,
32: DTX Beauty Soap.
31: Magaspang nga panit,
32: DTX Beauty Soap.
31: Gala o magputi,
32: DTX Beauty Soap.
31: Puro katol-katol,
32: DTX Beauty Soap.
33: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
34: Bakal na sa mga butika.
35: DTX Coffee Mix?
36: Gusto ko na.
35: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
37: DTX Coffee Mix.
38: Mabakal sa mga butika.
39: DTX Coffee Mix.
40: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
41: DTX Coffee Mix.
42: Mabakal sa mga butika.
43: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
44: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
45: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
44: Kaya subukan ninyo.
45: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
44: Clinica Deo Fresh.
45: Available now.
46: Extend Food Superman for Men.
47: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
46: Extend Food Superman for Men.
48: DTX 500.
49: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
48: DTX 500.
50: Mabakal sa mga butika.
51: Healthy nga uto.
52: My famous one is
51: that. Matalong kag alerto nga paminsaron.
52: My famous two is that.
51: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
52: My famous three is that.
51: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron. Nagapaing sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
53: I Care Gold Capsule, ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa, I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops at doon na ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
0: Kay may barato balaya nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy.
51: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Puro de los Pueblos, Lozan, Besana, Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
6: 18 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo ipadalay na diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas, mga ka-K5 para mabasa ta, anyo sininga mga minsahe diri sa tod gipagpangalagad. Saliwat ipadala diri sa K5 News FM Rojas o kon K5 NFM Rojas Digital, agad babasa ta inyo sininga mga minsahe mga ka-K5. Sa dugang balita mga ka-K5, makabig nga pamahog sa pungsod noon nga seguridad. Isa ka highest level of national security threat sa tion mapamatud-an ining aligasyon mga ka-K5 nga nakabaton sang pondo gikan sa China. Si Vice President Sara Duterte Carpio mga ka-K5. Ini ang ginpayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Marcos nga kung mapamatud-an kag matuod nga nagkabaton sang pondo gikan sa China pinagi sa kompanya nga nangot kay Vice President Sara Duterte Carpio ti makabig ini nga national security threat at the highest level kung mapamatud-an. Iti sa impeachment trial mga ka-K5, gimpresentar sang Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC ng kompanya nga may kangtanan sa Vice Presidente kag si Yabana nakabaton sang 300 million pesos halin sa China tag Hong Kong. Tisunod pa kay Marcos ng pinaka-disturbing aspect sini mga ka-K5 ang pagbaton sang kwarta ang makabig na nga isyu sa nasyonal nga seguridad kon matuod ini mga ka-K5. Kiti nibaluan tangang ining ginaligar nga financial transactions na hinalaan ini sa impeachment trial against the Vice President. Sa ilalom sang Article 2 sang reklamo mga ka-K5 gadaga kusar sa kay Duterte sa pag-amas sang hindi mapatag manggad kag iban pa nga mga aligasyon mga ka-K5. Tisuno kay Marcos, hopefully, ang mga allegation batok sa president, Vice Presidente ang hindi lang matuod. Wala na sa mas maayo kag mas malipay siya suno kay Marcos kung mapamatudan nga hindi ini matuod mga ka-K5. Bangod kun hindi matuod di another buhin ini sa isa ka bagay nga yasin nga pagapaminsaron. Pero kung matuod mga ka K5 makabig ini nga threat at the highest level to the republic. Suno sa presidente. Kembal ni Marcos kun hindi matuod at least mabuhin-buhin na ng yapaminsaron nga mga problema. Apang kun matuod nga nakabato ng vice presidente pinagi sa iya sininga kompanya sang ginatos ka milyon ka pesos nga kwartalin sa China mga ka K5. Tida ko ninga problema sa seguridad. Suno sa kay Marcos. Kagagintumod pa diri ni Pangulong Marcos ang investigation nga gin-initiate sang Department of National Defense sa mga allegations ilabi na sa potential national security implications sa mga reported transactions mga ka K5. Kagsabay naman sa National Security Council, ginakabig nilang mga allegasyon nga seryoso kag tutukan ang reported financial inflows halin sa China pagkadto sa mga kompanya nga may kangtanan sa vice presidente mga ka K5 kag sa iya pamilya. Amo ning ilagi na payag. Kag sa part naman sang vice presidente sunod sa tagpamaba sang kampo sang vice presidente nga si Attorney Salvador Paulo Panelo nati sunod diri kay Panelo ang mga akusasyon against the vice president nga ginalink sa China bangod sa ginaligar pagbaton sang pondo ang wala sang balasihan. No? Nati sunod diri siya may donasyon halin sa Chinese government sa Tapang at Malasakit Foundation kag isa sa mga trustees diri ang vice presidente tibot silingon balasina nga ang Chinese government ginasuportahan ang vice presidente, no? Ti what if ini nga pondo ginggamit sa pagpatukod sa mga classrooms or ginggamit sa charitable purposes kag may pamatuod ti ano matabo dira amo ni hambal ni Panelo mga ka K5 pero wala sang direkta nga pag-ako, no? Kun bala direkta nga nagbaton sang pondo ang mga kompanya nga may kangtanan sa Duterte family sang pondo kon kwartahalin sa China mga ka K5. No, amo nang ginalantaw diri. So, amo ni mga dugang abantayan taho. No? Dugang ini nga balantayan mga ka K5 kag sa part naman iya sang prosecution sa Senate impeachment trial. May mga dugang pabala nga pieces of evidence sila nga mapresentar or testimonya para mapamatud-an nga indeed halin sa China nagbaton sang dako nga kwarta ang kompanya nga may kangtanan sa mga Duterte ilabi na sa vice presidente kag sa yabana nga si Attorney Man Scarpio or inipilit lang gid nga ginamalisyahan para masama dang imahe sa vice presidente kag masama dang iya sining ambisyon nga magpapili sa pagkapangulo mga ka K5. Kaya nagdesir, nagdeklarar na siya eh. Kung nagligad to, nagangori-ngori pa si VP Sara. Nagangori-ngori pa siya. Hindi sa kuno magdalagan. Pero this year, before mag-start ang impeachment trial, nagdeclare na siya nga magdalagan sa pagkapresidente. And is trying to show to the public nga bangod siya ang ambisyon nga magpresidente or magpapili sa pagkapresidente, amoni karon nga ginapangitaan siya sa mga issues. Amoni karon ang motibo sa likod sa impeachment trial mga ka K5. No. But sa part naman niya sa prosecution, hindi may culpable violation kaya sa constitution. Nag-amas kaya sa dako nga kwarta kag madamo sa mga gina question karon diri nga nasaad man sa articles of impeachment. So amoni aton nga bantayan. Kaya you know what, if hindi ka loyal sa isa ka grupo, if hindi ka loyal sa mga duag pink, sa duag yellow, duag pula, green, puti, kung ano pa nga color, if you don't have political color, you will really enjoy watching the impeachment trial. I myself, no, ga-enjoy kaya tanaw. Nga, kiti ina, isa ina ka forum, nga pwede mo hubaan ang isa ka opisyal mga ka K5. No? Hubaan siya. Malantaw kung bala, may ara siya sang ginatago nga kinawatan? O kun wala? Kay kun wala ka sang kinawatan, wala ka sang hinimo nga kamalamalan, bisan hublasan ka pa patuaron, pabalis ka ron, wala sang makit-an sa imo nga baho. But kung mayara, mabuyagyag din na sa impeachment trial. Pwera na lang kung magpiyong ang mata sa mga senator judges o namang mangin masyado sila kabayas, mga ka-K5. Kiti pila na yung impeachment trial na lantaw ta? Bata plang kuya mga ka-K5, grade 5 pala absent kuya sa akong subject sa hapon, ka-K5 dyan. No? Sa Filipino, kung nga subject, kag mga subject sa kunhapon sa una, tanaw kuya ka-K5 dyan, impeachment trial ni ERAP. Grade 5 pa lang. Amo na nga, kung wala sa schedule nga trial, masulod ako sa akong afternoon subject, kigan ako sa akong maestra, kaya mo ding attendance, kung hindi bot silingon absent, bot silingon escape. we're really fascinated gid sa impeachment trial sa unang kagkanami magtanaw before. No? And then may corona impeachment trial sa nang ara na kita sa media, mga ka-K5. Kwansa mo? Makitaan mo gidi ako may ginatago o kung walang isa ka-opisyal sa isa impeachment trial. Amo man na sa korte. Sa aton ng mga korte, mga ka-K5, kung nagambal ka sang kabutigan o kung kamaturan. Mabalaan gini niya sang wes. Pura na lang kung wes gin magapiyong. But literally, tipiyungan gini niya sang judge. Kag pamatian gin lamang ang mga testimonya kaglantaw ng ebidensya. Sa kamaturan ni sila magalantaw, mga ka-K5. Pero ini mga aligasyon karon amo ni medyo mabulubugat. Kag isa sa ginalantaw ta nga basi madamo nga Filipino, once mapamatudan na basi madamo nga Filipino ang maakig sa vice presidente, considering sa ginahimo subong sang China nga pagbastos, pagsipa, pagtapak-tapak, paglina sa aton kinamatarong sa West Philippine Sea. Grabe nga pagdaog-daog, pagyaguta, pagpakanubo nga ginahimo sa aton sang China sa West Philippine Sea. Ang problema, waytay bato. May mga kutaw-kutaw man kagmanol nga Filipino. Nga ti, ano nang barko sang Coast Guard da? Ano nang barko sang Navy da? Hindi niya inaway, ginapangita ta. No? Hindi niya inaway, ginapangita sa aton sining Armed Forces of the Philippines kag Philippine Coast Guard. Ara na sila da to assert our sovereign rights. Hindi ay inaway. Hindi ang hambal-mambal ka, display lang na da. No. Kay kung pabayan ta na da, wala na da sa barko, wala na da sa mga eroplano sa Pilipinas nga nagalabay, ano na lang ayahan ang paglanggab sang China sa aton teritoryo? Basi makibot kita ang ugsaran mo da subong, basi ginalanggab naman sang China. Ano ayahan ang mabatsagan mo? May duta ka? Balaan mo man ngang duta mo may muhon, ina. Pero may kaingod ka kay kung mumanggaranon, dako nga pamilya poderoso, langgabon niya yung imuduta, bisan may muhon. Imo ya kaugalingon nga ugsaran, patindugan niya sang balay, patindugan niya sang iya sininga structure. Ti ano nga batsagan mo? Insulto, hindi lang insulto, gintapak pang imo kinamatarong kag pagkatao. Ti manamian ka na. Tingini mo sang Pilipinas, imbis gubon ang mga istruktura nga ginbutang, ginpatindog sang China sa sulod sa aton sining sakop sa aton exclusive economic zone, ginapagitas diplomasiya. Ang example sa nadu ginapagis pa barangay sa lupong taga-Pamayapa. Ginapamaagi sa matawhay nga istorya, pero nung ginahimo sang China, ginabumba kita ka water cannon. May radio challenge man sila nga ilang version. Kagpadayon kita nga ginasika-sika sa aton kaugalingon nga ugsaran, mga ka-K5. Now, ina nga kaakig sa madamo nga Filipino sa ginimo sang China, posible ma-divert ini pakadto sa vice presidente, posible lang awar na talking amo ginimatabo. Posible. Once mapamatud-an sang konkreto nga mga ebidensya nga nagbaton sila sang kwarta kag pabor halin sa China ang pamilya Duterte. Once mapamatud-an. Pero pwede man, mga ka-K5, nga ginagamit lang ini nga senaryo para masambad naman ang imahe sang vice presidente para maglasay ang mga Filipino. Kag kuno man naman ang political agenda sang administrasyon sa masunod eleksyon, ang mga magapang ibabaw kay kinanglan nila trapuhan ang ilaagi mo. ang lutak sa ila sapatos nga ginagyan nila, kinanglan nila matrapuhan para hindi sila masundan kag malagas kag magkaladtol sa prisuan after sang ila siningaliderato. Or, basi amo ining kamaturan. So let's all wait and see, magsaksiya naton, maging bukas ang aton mata kag kaisipan. Kung waay ka political color, mas maayo. Dapat magka-Filipino kita, hindi maka-politiko.
53: Foro de los Pueblos.
6: Salamat sa inyong pag-upod sa isa naman kedisyon sang Foro de los Pueblos program. Standby na kamo sa mga masunod ka programa diri sa K5 News FM Roas. Leia Baez, good morning. Uy, nakapatamyaw naman di si Ma'am Leia Baez. May aga, Ma'am Leia. Nakatutok naman, bisan busy, kuno pang laba ang linay sang dinginan, Ma'am Roda Donato Amago. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, salamat. Kay Sir Reynante Cam sa Family Cam de Resadayaw. Kay Ma'am Bebe, kay Biboy, kag kay Ma'am Helen Cam Gapamati. Gin sila sa ila radyo. Salamat sa pagtutok. Ma'am Roberta Patricio sa Pilar, nag-monitor na madamo. Gin salamat sa pag-upod rin sa K5 News FM. Standby na kamo, masunod na mga impormasyon sa ikaing lawas. Sa ngalan sa atong Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa atong Station Manager ka K5 Ami Berondo. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
53: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
53: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
53: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
53: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! TDX 500!
11: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita? Dinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamit na gitsa akong nga mata.
53: TDX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
53: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
53: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
53: DTX Beauty Soap.
16: Pamakan sa mga butika.
53: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Gidangakon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
53: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
53: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
53: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang
53: DTX 500.
16: DTX 500. Mapakal sa mga butika.
53: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
53: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Types of signages and printings of tarpaulins and stickers, daily ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion, kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan nga nagatutok sining aton nga programa, Impormasyon sa ikaayong lawas. Oras bong alas 9:05 kag welcome kamo sa aton

0: nga vitamin C, of course, ining aton D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Ang gusto ni Dr. Ramiloy, dapat kita maging healthy, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton mga suplemento. Mga partners, mayong aga sa inyo. Sir JP, mayong aga.
1: Good morning. Good morning, engineer. Kaysa aton mga ating palamati. Sining aga ang aton pag-aisgutan ang mga sakit sa ulo. Ah. Headaches, engineer. Headaches.
0: Uh-huh.
1: Mga nagkalain-lain ng mga headaches nga nabatsyaga naton. And ang aton pag-a-discussan paano makabulig si DTX500 sining pag-alleviate no sa or pag hindi man sila nga prevent at least makabulig kita manage ah, sang aton nga mga headaches. Good morning Sir Kevin, good morning Sir Boy.
2: Good morning.
3: Good morning, good morning. Sir JP, good morning engineer, good morning Sir Boy. Sa mga suki na ton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs kay mga solid listeners nato nga K5 solid supporters naton nga nakatutok sa aton programa no kag syempre dapat naka DTX 500 sila engineer para protektado ila selula para hubi ng itsura kag hubi ng selula no kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sa inyong immune system para ready man magprotekta sa inyo sa anuman nga sa sambalatian kag syempre ang D3 Bio kung gusto ka dasig ka mag-ayo sa ubo trangkaso ilan at kag sipon kag may protection sa anuman nga sa mikrobyo mag D3 Bio ka kag ang Klinika Spore Biotics ang ginpabakod nga probiotic food supplement para okay aton gut health adlaw-adlaw engineer.
4: Good morning engineer, oh, good morning. Sir Kevin, Brad Paul, mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat na nga Slow Labs and KSS supporters, good morning sa inyo, kapay-pakampyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant that protects your body from a cellular level, meaning to say, kung gusto mo makabawi punta sa mga epekto sa imo bisyo, sa imong pulaw, sa tanan nga abuso mo sa imo lawas, kanan kampyon ang antioxidant nga ginatuman mo, dapat DTX 500 ang paaman kampyon kay may ampalaya extract nga gapanubo sa blood sugar palayo kasag nga tawag nga diabetes. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system palayo kasag ginatawag nga mga infeksyon dala sa mga mikrobyo, mag Mighty C the alkaline vitamin C ang paborito nga vitamin sang soldado sa imo lawas, kampyon man sang skin mo kay vitamin C kapataas ang collagen and glutathione level mo. So mag Mighty C the alkaline vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampyon ang health sang imo mga mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold may vitamin E, vitamin C, bilberry extract that works together in maintaining the health of your eyes. Para 20/20 vision para mi ang aton mata para layo kasi pag nubo sang kalidad sang imo vision, mag Eye Care Gold. And of course, para sa tanas ang Eye Care Eye Drops, amo ni ang kombinasyon to have optimized ginatawag nga itong eye health. Kung ta mikrobyo, tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, problema mo bala mag-ayo, mag D3 Bio.
0: Okay. No? Hindi kita magpaligoy-ligoy na. Una subong nga programa natin, sininga simana.
4: Engineer, before kay pasa kay Brad Paul, no? Kaya sa D3 Bio, laton nyo kung paano nyo bala usaron ang D3 Bio sa ibang nga bagay.
0: Uh-huh.
4: Hindi lang din sa imo ginatawag nga skin, kag ginatawag nga oral health.
0: Uh-huh. Okay, sige. Brad Paul, mayong aga luwat, kag proceed na kita sa topiko ni Brad Paul.
1: Engineer, ang aton pag-a-discussan ang mga klase sa headache. Yara kita be primary headache and secondary mm-hmm. headaches. Mayroon si primary headaches. Wala sa blasang ano gid wala sa sang underlying cause nga daw blatian gid jabla.
0: Uh-huh.
1: For example, basi genetically may problema sa structure sang imo nga head or ang kalabanan abi engineer or secondary headaches inablang may causative factor.
0: Uh-huh.
1: Stimulus. Sample bigin nilanat kada iya. Viral. Sabi sakit ulo mo or nakapulaw ka nabi. Now,
0: or basi kung wala ka inugbayad bila sa kurinti, na isa pa gina nga sakit sa ulo, grabe.
1: Or ginaway ka na, wala ka naging chatan, engineer.
0: Okay, nga, isa pa gina. Isa pa gina.
1: Dito, anay sa common type of headaches, turyano mo, Sir Kevin, kag ang mga locations ini. Kwan naman, engineer, anum. No? Unahon tani ang tension type headache. Doari ni siya sa imo, engineer, nga agtang.
0: Mm-hmm.
1: So, tension type headache. Ang tension type ng headache, kung kasakit ng agtang mo, engineer, common cause na, do kwan bla, ang feeling, do ginahugot.

0: kaplan din lang imo nga ulo andito duga duga pasan kasang tig, bugat nga corona.
1: Uh-huh.
0: Oh, bugat nga corona. Kundo amo na kay number 1 kung may headache ka, try mo classify ano klase headache. Kay dra mo na ang mangkot o doktor si mo bisan magpa check up ka. Gina-evaluate sa doktor ano klase ng headache.
2: Pero sa term pa lang sir JP, no? Tension type. Mood silingon related siya sa muscle. Ang muscle mo becomes tender. And if nag-tender imo muscle, may ara problema sa mitochondrial metabolism mo. So kung may problema sa mitochondrial metabolism mo, ang pag-use up sa ginatawag na sugar natin or mga ATP, no? May problema dira. So nagataas ang production sa ginatawag nga reactive oxygen species which later on nagapa-increase ang imo nga pain sensitivity.
0: So isa na engineer. That's why ang iya pagid ni nga problema engineer is that daw may kwan blag busog. Throbbing pain. Gapitik-pitik engineer. So kun amo nimo na batyagan sa imo diri nga ulo, especially sa imong agtang dampi sa frontal part sang imong nga head or skull mo da. Di mo na usually engineer ang aton bi nga pain receptor ari di sa kwan eh, ari sa sagwa sang brain ta eh. Ari di sa may hindi skull
1: sa forehead at front
0: ka may tissue na di. Dahil ng sakit grabe bala ang aton nga facial nerve, no? Nalipat ko na sir boy sa aton nga acronym mo. Ano kinsa una man?
3: Kalaw, I am.
0: Awa, kalaw.
1: Kalaw.
0: Pila gani boy? 3C, no? Cut nerve or 11?
1: Ang mga muscles
0: da? Cranial nerves. Cranial nerves. Yeah, isa na da, trigeminal. Basta mo na. Now, gasakit sa engineer, kon ara sa tubang, and then daw ga busog, no? Daw ga pitik-pitik. Kung isa ga red jade sa imong liog, hasta sa imong shoulder, so muscle tension, check to Sir Kevin, ang imong imon ang akwan, imong maskulo, doon ang hugot ba? Daw, hindi sa relax. So kalabanan, vitamin C, vitamin deficiency man lang, no? Kung ibanda, genetics, ang tension headache. Ikaduwa is, estado ko sa duwa na, migraine. Ang migraine, isa sa mga sakit-sakit, from mild to severe, no? Migraine. Ang simptomas ni usually ari sa temporal, isa lambot man sa imong kwan nga by the way nga aton utok ka occipital, frontal, occipital, temporal. Kilid kag kilid, temple triblo, kilid. Occipital likod, frontal tubang. So kalabanan sir boy ari sa temporal. Kisa may natawag kita nga sensitive sa light. Sanag kayo.
3: Photosensitivity.
2: Overstimulate.
0: Photosensitivity. Oo. Kung isa na, sir boy, daw, batsag sila ringing sa ears. Gamo na.
2: Tinnitus.
0: Oo. Tinnitus. Now, ini ang migraine. Ah, sir Kevin, kalabanan kita migraine. Babae yaw.
2: Well, ang babae.
3: Sakit sa ulong na.
0: Hormo.
1: Ang cause sa lalaki ba?
2: So ang lalaki kuno parte gid sang pasakit sa mga babae una dysmenorrhea.
0: Oo.
3: Unang role ta.
0: Oo. Tapos. No kalabanan may green babae no. So hormonal. Hormonal. Sige.
2: Kagisa pagit sir JP no kung mga headache ba or sa hilanat especially sa times ang hilanat. May difference mo. Mas ang lalaki kung hilanaton as in tumba gid sa JP.
0: Okay.
2: Compared naman niya sa babae no. Kung hilanaton do kaya la nila.
0: Kay hey, kita ko pa lu hilanat pag kita guro para ti panon.
2: Pwede naton i-blame ang aton hormones no. Ang testosterone naton has this wala iya ability para i-counteract ang
0: mga pain
2: ng hilanat o pain during hilanat. Bali kung hilanat ang laki ang testosterone nagunubo.
0: Oh, gacha galuya.
2: Galuya.
3: Ang ganga-ganga.
2: That's why ang laki, ha, maski mag pila ka oras da sa gym, pila ka oras nga aquat da, or mix lahas ng siminto, kaya na ang pagpalanakit sang lawas. Pero kung hila nato na hindi kaya.
0: Sa hila nat.
3: Amo na kita may mga babae, alin nato, gobra pa ya. Pero mag-gym ya, mag-exercise ya, dalikabuyo. Baliktad tayo, amo na because of the testosterone level.
2: Pero baliktad sa migraine. Oh, migraine. Ang migraine, Sir JP, no? may problema sa migraine. So, part man japon ang mitochondrial dysfunction. So, kung may mitochondrial dysfunction ka, syempre, ang imo nga pain signaling is very active. So, sensitive ka. Sakto to ginang ambalaton nga over-stimulated. Ang imo nga pain signals, kag syempre, mga nerves mo da, no?
0: Kisa si General Blay, head overstimulated man eh.
3: Mm-mm.
0: Oh, di ang siyang problema.
3: Jo, ah, nagbakal ka po duha ka box.
0: Na ano?
3: DTX 500. Kay siyempre prone na sila ya sa sakit sa ulo.
1: Sakit sa ulo. Oh. Pero ang kusis na ya lain. Anong kusis sa
0: siya? Ang damo ni ano ang inambalta no? Again sa aton mga tiglamati. Kung nagsakit ang ulo niyo.
3: Sigsubong to itakol ta.
0: Oh, tulang na iba. Iabot pa lang pag Friday no.
2: Installment.
0: Kinabi ay mo tapiko karon. Pagsakit sa ulo hindi yun madlock. Tandaan ta may isa ka form sa gid ka kululbaan. This is probably stroke no. Ang the kind of pain lang daw bag umlay na kalabanan
3: ni nerve. Na
0: before gin stroke gasakit ang ulo
2: mas sakit. May lightheadedness pa na
0: dan. Ah, so lain naman na ya. So hindi tanan nga hindi magpa-nervyos, hindi tanan nga headache stroke related.
1: Basi defense mechanism na sa lawas mo.
0: Ang iban blue migraine naman. Kung migraine huwag kasi dapat i-cadlock. Kalabalan sa migraine niya ipahuway mo lang ni gaam lang pain reliever, malantaw mo causative factor ma
3: patay lang suga kuha ng migraine kay photosensitivity. Iban ginahinay lang ang
0: music ano?
3: Kay ga trigger man sa there are a lot of things that could trigger your migraine, no?
0: Kan, so ang amo na isa din sa problema sa HR ang migraine kay dysmenorrhea, no? Sa limang limb forms bla. So ari na lang for the meantime pabakudon tang aton nga defense sakto si Sir Kevin kay na most of the migraine halin ini or mga head tension headache halin ini sa over excitement sa imo mitochondria which causes a lot of free radicals ting aton ni moon sini ginapakapankapan tay na paano magpataas sa imo antioxidant wa kita nagasiling nga DTX 500 pwede kita nga magsiling utan prutas para mo untay na ugaling mas mahal ang iguan ng engineer. Kung hindi pa siya siling sa utan nga daan once kagin process mo na siya may iban ibang tay antioxidant kung kung utanon kung magprutas naman mahal man kayo
2: kag budlayan ka na magprepare kay kasakit na ulo mo
0: ay tsakto mo ko nami gid paano ka naton kahugas ang imo tong manggustin kag magbakal to sa libertad kay kasakit ng ulo mo nga daan ari na lang kapsula DTX 500 will help you a lot no mapati ka man kun sa indi ining super antioxidants ang DTX 500 could really help you sa imong paganhagan sa imong incidence or occurrence sa imong migraine headache especially migraine and tension headaches sa dason adamo pa
1: may number 3 number 4 pa
3: no paano wala nga ma-explain ni Sir JP ang mga clogged nga sphenoid gig ethmoid mga sinuses
0: bobarte
1: ano ang assignment
0: si Sir JP sa aton nga mga mangunguma hindi sila kan sindi dito lang
3: tabo na ang lulo pa simplihon na ni Sir JP no paano na natabo
0: ano gani iya topic subuto ano to
3: what I mean is there's a lot of cause of headache ang imo sinuses abi mo di sa guya mo diom pag nag-clog na gasaka na ang ICP mo
0: to manog thesis pa lang ko sa panel kamo ari ding panel gani subong yo
3: so da mo makita no ang DTX 500 is really good when it comes to headache not only because of its antioxidant value because of its ability to lower inflammation
0: amo nang
2: gina-adjust lang ni Sir Boya itiap level
0: sige, so hindi magkalipatan na mag DTX 500 kag mag Mighty C for your good health.
1: Ano to ang sa ikatatlong bahin sa iyang programa, amo tong assignment Sir JP nga atag mo.
3: Hindi assignment, malukuhad na takol yan na naging ginchap-chap yan na subong.
2: May ano pa talaga, may headache caused by dehydration.
0: Oo, huwag ka damo. Paliwan, mati ang malibos.
3: Ha? Ang laing ang anong kalang
0: daw mo bala si imo ang damo man uses
3: ang laing gid nga headache ang ambal ni Sir JP gina ang memo headache amo nang sakit sa tanan. Galampot na ang headache gimo na packet ache. Eh, of course, kanto na to sa talk ni Doc Sulihanta kung ano bala mabulig sa D3 Bio when it comes to oral and skin health. Uy,
1: Bo, grabe. Pagpidigali na.
3: Ang D3 Bayo, yan is known nga ginatomar niya. Basta yung feeling mo, ginatangkaso, ginaubo, ginasipon ka, dahil yun mapangita, D3 Bayo, kinanad ka na yan, nga epektibo na yung suplemento when it comes sa iya antimicrobial properties. This is a food supplement. This is not a drug, but it could, D3 Bio contains what you called medium chain fatty acids that really has a lot of evidences regarding research and science kung ano ni siya ka-epektibo in targeting those microbes, those viruses, bacteria, and parasites and fungi that causes diseases. But kabalubala ka mo nga ang D3 Bio nga ini. Once nga kwaan mo ni siya ginatawag, pus-on mo ni siya, kung kakadasang matindlo nga dagom, kung pagwaon mo ni ang yaunod, pwede mo ni ma-apply sa imo panit, kung pwede mo ni mamumog para layo ka sa ginatawag nga oral and skin diseases. So, amunas mong itakol ta. Anong bala ang proseso sina? Pagkwa mo sa D3 Bio, unahon tang oral, no? Ang panuos sa doon ang D3 Bio para sa baba mo. Kwa ka tatlo o apat, pero sufficiente man ang fluid makalibot sa imo ba.
1: No oil pulling.
3: Video of oil pulling, kagton mo na sa, pagkagat mo na sa iya, ati magwa ng unod. Ang pagwa sa unod na, palibuton mo na sa baba mo. What happens chemically in your mouth? Your mouth, not only, abi naton, ang aton digestive enzymes, ara lang sa aton chan. Ang aton ba gali kompleto man.
1: Kompleto man damo man na daw mga bacteria.
3: May amylase, may lipase, may ara man sa ginatawag nga protease no sa aton ba pa lang. Meaning to say, digestion starts already sa laway mo pa lang sa imo ba. And what does it do to your D3 Bio? Ha? Once your D3 Bio touches this digestive enzymes, no, especially lipase, ang lipase nga ini, kwaon nga ni ang lauric acid nga lin sa D3 Bio, imuon niya na nigli, automatically monolaurin. I was shocked kung sang nabasahan ko na, kung kampiyon gili, sa baba pa lang gili, ha? May ara na ginatawag nga chemical change ang ginatawag nga D3 Bio. It is already converted to that supernatural antimicrobial agent which is monolaurin.
1: Gasugod ng gira.
3: Gasugod ng gira. Ang gira. So, anong gili ka katabo sina? It will fight off a lot of things in maintaining your oral health. Number one, it will fight off among nga tawag ng mga microbes, ini mga bacteria that causes your cavities. Oh, so layo ka na.
2: So, explain na, sir, boy, ang cavities, no? Sa mga suki na itong balamati. Sir Kevin, tig-aman ang untong aga kadunot, no? So anong gakatabo?
1: Ang
2: so,
1: inamil, ang ina pa ang hard portion sa
2: so kung unto. Ang imong diet permi is
1: acid
2: ano na, matamis permi.
1: Uh-huh.
2: So ang sugar paborito gina sa bakterya. So ang gakatabo engineer inang sugar gatapik na sa imong unto, sa imong teeth. Mm-hmm. So ini nga sugar no, kaunon ina sa bakterya. And what happens? Hindi iya imuuntong ginakaon sa bakterya.
1: Mm-hmm.
2: Ang sugar nga ara gatapik sa imo nga unto. So nga aga kadunot ang unto engineer no, nga aga tooth decay kita. Kay gali ang higko sa bakterya no nga nagkaon sang sugar, amuna siya ang nagapanipis ang enamel sa imo nga unto. Which later on no, ang enamel amo ni siyang protective layer sang imo nga unto to protect you from acid.
1: Okay.
2: No, kag syempre ining byproducts ang bacteria upon eating the sugar sa aton nga baba is also acidic. That's why nagakadunot ang aton unto. So, ang reason is nga nagakadunot ang aton unto is because sa higko sang bacteria after eating the sugar nga ara sa aton nga baba. So diri nagasulod ang importansya engineer sang D3 Bio, hambal ganin ni Sir Boy, may monolaurin. Kag ining monolaurin is our antimicrobial agent, no? So super antimicrobial agent. Kayang-kaya niya dulaon or tapnaon ang mga kagaw nga pwede mag-cause sang tooth decay or cavities sa aton nga unto.
3: Tingnan mo makita no, ng D3 Bio is really good when it comes in protecting your health even nga gin oil pulling mo lang siya. Ano ba nga cause ang ginatawag mga dental caries nga ini nga gaparup ga gapagabok si mo unto. Amo ni ginatawag mga streptococcus mutants no, mga kind of bacteria and fungi nga gakos ang pagdunot sa imo unto kung pigaw imo oral health, lalo nang wala kang kapanipilyo perme. Pubis kang kapanipilyo ka perme, kung pigaw ang gitawag nga gwardya sa baba mo para sa mga ano imini like mo maka-develop ka sa ginatawag nga mga oral ginatawag nga oral toxic ganini tooth decay kag mga plaque nga ina no, nangagaguba sa imo unto. Ano pagid ini mismo amo man gapon nga monolorin nga ara sa baba mo nga halin sa D3 Bio ginaprotektahan ka man sa ginatawag nga bad breath. Uy like para fresh perme ang imo baba biskan whole day ka. Ang amuna ang ginaubras ang ginatawag nga D3 Bio. Once ginahimo mo, gina-oil pulling mo, ano gina-oil pulling, man ginadug, ginamumog mo ba lang engineer?
1: Mga pila ka bisis na, bisa isa ka bulan.
3: Isa lang, okay na.
1: Isa ka bulan.
3: Abi, pwede mo na mubrak at ang imo ng oil pulling. Siguro, 4 times a month, okay na na.
1: Okay.
3: Once a week.
1: Oh.
3: Okay, chindihon, taman nga gatipid man ang aton mga suki. Kay, siyempre, apat lang ka D3 Bio sa ron mo. So, 4 times a month mag oil pulling ka mo. Ang nami pag niya, unlike sa ginatawag nga alcohol based nga mouthwash. Hindi ni siya ginatawag nga kumbaga ya, why ni siya gapa dry out sang imong baba. Ini ang oil pulling nga ginausab mo. Ginagaan niya niya na-maintain yung natural microbiome sa imo baba. Ano mga probiotics sa baba mo hindi yung kakalapatay. Kung ga mouthwash kaya dala na da yung mga probiotics, kung luwa na da, mga palalatay na da. Kung D3 Bio, ang usal mo as a gargle or para pangmumog, hindi niya mapatay ang mga good bacteria. Kag ma-maintain ang ginatawag naton nga balance of your oral environment.
1: No? Ato na, Sir Boy, nga ang baba. Ang baba na medyo damo-damo mada bad bacteria sa
3: damo. Damo, engineer, no? May ara gani nga pag-studies nga kung hindi ka kuno, kundi mo kuno, pag hindi ka kuno toothbrush, kag hindi mo kuno pagtinloan ang imodila kuno. Damo-damo, gidya kuno ya. That's why you need to have excellent oral care to maintain your teeth. Ha? Kay kung nadula ang teeth, hindi na naiya. Ano ka na, false teeth ka na dayon, no? May nagatugbo, no? And of course, kadto na ta sa aton gintawag nga skin benefit. Kitapos na ta sa oral benefits ang gintawag nga D3 Bio. Ang D3 Bio contains a very powerful skin specialist nga antioxidant. Anong tawag sina? Ang muna nga tawag nga ferolic acid. Ini nga ferolic acid nga makita mo sa D3 Bio, makitaan mo ni sa mga mahalon nga mga skincare products. Ha? Ini nga ferolic acid ni has the ability to repair your skin unlike other antioxidant. Ha? Amunin niya ang specialista yung ferolic acid niya. In fact, ang ferolic acid nga makita mo sa D3 Bio, amunin ginaputang sa mga nga tawag nga ginadugang sa mga sunblock. Ha? To repair your skin from excessive UV exposure. Ang nga ferolic acid nga naman sa D3 Bio has the ability to make your skin looks younger. No? Amunin kamp yun. Para layo ka sa nga tawag. Ang nami pagid niya, ang antimicrobial properties ng D3 Bio, layo ka sa mga skin diseases. Amo gina importante gastanan. Layo ka sa mga an-an, bunis, psoriasis, no? So paano sa doon ang D3 Bio para sa imo skin? Kwa ka isa ka D3 Bio, iputang mo sa imo skin. Is it ang ininga tawag nga virgin cold press extra virgin coconut oil is always guaranteed as safe for your skin.
1: But mga skin diseases, Sir Boy, pwede gina sa?
3: Pwede, but also always check for skin allergies. Putang mo diyan na yung skin test ka. Putang ka sa imo babaw sa imo inumol, putang ka dajutay nga D3 Bio, kita mo wala allergy, okay, ka allergy, amo na pag ano mo, amo na pagputang mo sa D3 Bio sa imo mga braso, no? Kag sa ano, gapan try out ni siya. Iban gano, may mga pimples, engineer. Kinaputangal lang sa na. Ha? Ga-dry out could because of the superb antimicrobial properties of D3 Bio. Ang nami pagidna ga moisturize sa skin mo. Ang ginatawag nga D3 Bio once used ginatawag nila nga through your skin, no? Amo ning kampyon kasi D3 Bio kay isa gini siya tutuod ka panmasya sa isa ka kapsula. Pwede mo matumar, pwede mo may mo mouthwash, pwede mo man maputang sa skin mo to prevent skin diseases. So kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, obosip on, kagalanan, kung gusto mo lang yan nami ang imo, nami ang imo oral health or imo skin health, hindi maglipat, ha? Mag D3 Bio.
1: Okay, okay. No? Kanami isang lecture, sir boy. Pero ma-enhance mo ganyan imo beauty, tag ang imo healthy, labi na gid sa imo nga oral. Na? So, hindi kita magpadugay pa. Kinanglan taman, Sir Kevin, maligo adlaw-adlaw. Kung maligo kita, dapat magamit kita sing isa kahabon, like for example, inang klinika,
2: DTX
1: Beauty
2: Shop.
1: DTX Beauty Shop.
2: So, engineer, himo sa mga premium, no? Nga, natural ingredients, no, nga para maprotektahan na nga ton panit against skin diseases, no, mapafungi man na bacteria or even viruses nga pwede magtugas ng skin disease aton, kayang-kaya natupnaon sa DTX Beauty Soap, no, mga pimple mo da. Kag syempre, nagamat-amat paputi ang imo nga panit bangod sa ang papain nga halin sa papaya fruit extract nga ara sa DTX Beauty Soap. So kung gusto mo hamis puti kaglayo sa skin diseases ang imo nga panit, mag DTX Beauty Soap. Syempre, engineer, kulang kung ligo lang, dapat naka Clinica Dio Fresh ka para may 48 hours of freshness ang imo nga kilikili
1: ilang
2: para
1: layo mo
2: sa ginatawag nga body odor, no. Mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh. Pero syempre, kung gusto mo naman papution ang imo kilikili, mag Clinica Dio Glow ka, engineer.
1: Okay, munang pinaka-importante, labi na gid sa aton mga pamatan-on bla, nga nag-change ang hormonal kwa nila, architecture sa ilang lawas, kinanglan ta mag Clinica Dio Fresh adlaw-adlaw. Pero manami man niya, kadaga, ang akon nga ginahimu iya, kag nagapanuktok gida sa akon, balay, sir boy, gainom gidya sing DTX Coffee Mix. Upod na iya. May ining aton nga super trio or ining power trio na ton, gapanuktok sa balay da, kay mainom gid sing aton mga produkto, labi na gid kong kagahon, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox
2: ka pa, no, bugana sa antioxidant, engineer, ang Clinica DTX Coffee Mix, tamang-tama gid sa pagdetox mo sa aga, no, samtang nagapangapi ka. May DSE kag Ampalaya leaf extract nga good for your cellular health, no. Nagahubin ka pa, engineer, kung naka-DTX Coffee Mix ka.
1: At
2: syempre, kung gusto mo naman double dose ang antioxidant plus hindi ka gusto magtaas yung mga blood sugar level, mag-DTX Premium Coffee ka. Kaya yung DTX Premium Coffee, ang iyang sweetener stevia, no? Natural sweetener ini siya, engineer. Ma-enjoy mo, Japon. Ang kapait kagkatamis ang isa katimplada sa kape na wala sa pagtaas yung mga blood sugar level. Kaya naka-DTX Premium Coffee ka. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, no? Na muoki mo tulog, dapat naka prebio coffee ka. Kaya ang prebio coffee, engineer, no, may aras ang probiotics nga nagapanami sa imong gut health, nagabulig sa pagpa-establish ang imong nga imong mood, no. So nagataas ang imong happy hormones, kag syempre ang production sang vitamin B sa imong gut nga kinanglanan para sa imong brain function or sa imong brain health. So mag prebio coffee na. Pero kung istorya naton, engineer, ang gut health, Clinica Probiotics ang number one nga proteksyon nga pwede naton mahatag sa aton gut health, no. Kaya ang Clinica Probiotics may 80 billion colony forming units of good bacteria nga makaprotekta sa aton against diarrhea, constipation, amebiasis or even colorectal cancer. Kag syempre, no, ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection, basi kulang lang kamo sa probiotics, amo ni dapat ang inyong tumaron, Clinica Probiotics. Nagamumot pa ang inyong flower kung naka-Clinica Probiotics ka mo.
1: Speaking sa mga kinanglanon, sa mga senior citizen, Blaser Kevin, mga senior citizen, gusto nila ya, pagbugtaw nila, medyo maaya-aya ang ilang palibot. Mayo pa ang disposisyon ni Mrs. Kaya nga, satisfied na satisfied siya sa sang kagabihon. Mm-hmm. Kinanglan nila mag-extend food supplement for men kung ikaw may edad-edad na para manatiling maayo ang imong stamina, maayo ang imong energy, mag- extend food supplement for men. Kaya nga, may makakaglabuwas ka ini nga nagapanami sang, nagapaboost up sang imo energy, Sir Kevin. Labi na gid, nagapanami man sang blood circulation.
2: Yes, blood circulation. Kaya ang extend food supplement, bugana sa phytonutrients, kag amino acid, nagapromote sang better blood circulation, kag better performance engineer, nag-increase ang imo nga libido, no? Kung naga-extend food supplement ikaw.
1: Oo, munang pinakinanglano naton. Pero speaking sa blood circulation, may araman si Sir Boy nga pamaagi kung paano manami imo blood, pinaagi ni sa pagpamasahiya.
3: Siyempre, no? Magpabanyos ang kinatawag nga DTX Liniment Oil lang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod nga ginahatag sa mga tired muscles, sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, mamatamat ng kwa kung gapabanyos ka sa DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon man, ang kinatawag nga aromatherapy yung makwa mo din. No? Kung may biyahilo ka, or medyo gusto, if you want to really to feel relaxed lang, simutan mo lang ni ang DTX Liniment Oil kag amat-amat gapamayo ang imo pamatsyag. No? So mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: So dapat kidya, pagkaagas ang mundo, Sir Kevin, Sir Boy, dapat healthy ka. Mm. So ining mga produkto ni Doc Ramil Oy, amuni ang pinakasikrito para manatiling healthy kita, prepared kita sa whole day around, labi na ginsining mascara, Sir Kevin.
2: Ibang so, tanan nga produkto na ito, no, available sa mga tagapanguna, kagpili nga butika sa inyong lugar. No? Kag syempre, available gid ini sa tanan nga branch sa Clinica de Alternativo Clinics nga alapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga detalye, parte sa amon produkto, kag sa mga address ang amon nga clinics, magbisita lamang sa amon Facebook page, Clinica de Alternativo. Pwede ka mo to ka, pwede nyo i-click ang like, follow, no? Kasi syempre, pwede ka mo ka-message sa amon.
1: Mm-hmm.
2: Kung parte sa inyong mga pamangkot, no? Sa Clinica de Alternativo Facebook page. Kag syempre, dapat healthy gid kita, adlaw-adlaw, no? Nami gid may protection kita adlaw-adlaw. May DTX 500 para hubin ang selula, hubin ang itsura, no? Kag syempre, mag-mighty C alkaline vitamin C, bakod ang imong resistensya, kag ang D3 bio para protektado ka batok sa anuman nga sa isang mikrobyo nga nagatugas ang impeksyon, no? Pagkagdasig ka mag-ayo. Kag ang Clinicas for Biotics for Better Gut Health Engineer. So ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
3: I just wanna greet, congratulations, no? Kaya way ko ka-greet ni kay sa akon, brother-in-law. Congratulations kay RG Reginald Bandola.
2: Congratulations, RJ.
3: For passing your board exam sa engineering. Engineer, Bandola. Grabe, no? Lang. And congratulations man sa amon batch, no, sa LaSalle batch 91, especially kay sa amon present kay Sir Dave Sanson for a successful medical mission sa LaSalle sang Sabado, no, gagin mga pasyente ngalin sa Barangay Mandalagan. Thank you, batch 91 of USLSIS. No, hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold, ang mong kapsula nga gapanami sa imo mata, mag Eye Care Gold, and of course palitan sang Eye Care Eye Drops para relax ng imo mata after a tiring day. And of course, kung tatlang kaso ubosip on kagilanat, kag kampyon nga overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, happy birthday manda sa isa namang ka senior citizen, Gloria Luplop. Happy birthday. Medyo related na ni kahapon ang iyong birthday. Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, among pinalangga nga CEO, gusto gid nga makahatag kita edukasyon sa aton mga pumuluyo, kag in behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, Rhodes Palma, nga aton station manager, kag nga aton mga technician dere, Sir Reniel, kag si Sir Ethan. Salawat, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon yung kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
6: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubokan si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akon sugar. The best gig ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
18: Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO, ang VCO ng may D3.
18: D3 Bio.

0: maghulag.
1: Ay,
0: hold up eh.
1: Hold up, ay hold up. Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pirmiga hold up di sakon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
0: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
2: Hey, hi, Kalinyawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
11: Ako si Mimi,
12: dalmi kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day, sa sunod sa isa kabulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
4: Extend Superman for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
17: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis
7: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: isa ka milyonaryo, isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Anusulat ko di man?
0: Oh, ikaw, Juan! Nga, wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey! I'm Galing Nawanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
4: DTX 500.
9: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
4: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Ilan itong
11: score ganit?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat amat man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
16: Available now.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! Ishoot na ga!
19: DTX 500.
20: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adla.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: D3 Bio!

0: balan mo mamay na dulaan kay nang lalaki sa dalang kinintos.
1: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
0: Ah, wala mama. Kadugay, abiso yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, hi, galing ngawang ta.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang topic ko tas is about ketones.
9: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, epilepsy, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanourish ang imong brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
10: Nga nagako sa migraine kiss. Sakit sa ulo. Kayang-kaya ni D3 Bio.
11: Ginakwa ang basura si mo brain through the glympathic system.
9: Through glympathic system.
11: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
9: Amo ginang ka namin sa D3 Bio, sir boy, overplane D3.
11: Amo ginang, na-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan namin isang aton kidney, ngagapan namin isang aton blood sugar, kung namin ang aton regulations ang aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala ang D3 Bio, first and foremost, ginimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, gang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina, D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
9: and bacteria.
11: So, and even fungi.
9: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load, nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up, kung ano itong mga ngalan, nga ara da sa virus sa imo lawas, kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
12: kay bacteria. Ganun ba ang viral load?
9: Because of the MCT.
11: Kanami, some point
9: monolaurin, monocaprilin,
11: and monocaprin, no?
6: D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas, nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw, 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
11: Ang D3 Bio, kapadasig sa imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
9: because of thermogenic effect.
11: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually yung mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya ay basi virus ni bacteria ni, why ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
9: Kaya nga nakanami, sir boy, wala ni resistance.
11: Why niya resistance?
9: Oh. Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya?
11: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
12: Kaya nami lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas nato niya.
9: Kag hindi mapatay ang good bacteria.
11: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
9: In short, amun lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
11: Oh. Correct.
9: Amun lang na.
11: kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, immunolaurin mo na ara sa D3 bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
12: D3 bio na.
9: Kung D3 bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
5: Oh. D3 bio!
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 bio!
15: O si Karen, kadamo isang akong hair fall, hindi manami ang akong kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 bio kag nag-hining akong buhok kag nag-hinis ang akong kutis.
5: D3 bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 bio! Health! News D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang VCO, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Pagkatapos ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DGX 500.
18: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian nyo sa akong friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
5: DGX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika. I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 9 or alas 11:09 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Mayong aga banwa, mayong aga siyudad sa Ruas, kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Nagapamati kamo diri sa kampyon ng istasyon. Kampyon ng istasyon sa bilog na probinsya sa Capiz, kag siyudad sa Rojas. K5 News FM Rojas. Welcome sa aton ng mga tagpramati. Diri sa 11 Mbps program, nagatamyogi kita sa isa ka maayong adlaw sa aton mga tagpramati sa palibot sa siyudad sa Rojas, sa First District sa probinsya sa Capiz. Kamusta kamodra mga ka K5? Diri sa segundo distrito sa probinsya sa Capiz. Welcome sa 11 Mbps. Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa malabutan sa ato siring pagwaragwag, diri sa 47 barangay sang siyudad sa Rojas. Kamusta ang aton siring mga ka K5? Mayong adlaw gid. 11 Mbps program na. Kagin na tamyaw taman ang aton ng mga tagpalamati dira sa Tudor Asenas Trade Center. Kamusta ka mo mga ka K5? Tutok na diri sa K5 News FM Rojas. 10.9 sa lilisuan sa inyo sining maradyo.

0: itutok nyo lang mga ka-K5. Kaya din nyo lang mabatian ang pilag ka mga kampiyon nga balita. Suman mga kampiyon nga mga topiko. Kag-report karon sa ato siling mga K5 reporter. Dari lang sa kampiyon nga waragwagan, K5 News FM, Rojas.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: 11 Mbps.
1: Subong adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Pitsa 12 na kita sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Lunes nga adlaw. Sa aton nga mga tagpalamati kag suman sa aton sini nga mga viewers. Makita nyo kita live sa aton sini nga mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas. Kag suman ang K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka K5. Like and share. I-follow nyo lang kami sa amon nga mga official Facebook pages. Sa gyapon po diri sa inyo, lagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan, ka K5, Alan Catalan.
0: Al Catalan.
1: Ano karon ang mga talulupang doon naton ng mga balita? Kag nakalinyada, diri nga mga topic ko, mga ka K5. Sa ato sila nga pagpangalaga, diri sa 11 Mbps, mga balita at public service. Sa mga gusto magpa-shoutout, padala nyo na ang inyo sining mga mensahe, ang inyo sining mga gusto ipa-shoutout na mga ka-K5. Kay basahon, tanakaroon rin sa ato sining pagpangalagad. Kaga, mabatian mo kita live, makita mo kita live mga ka-K5 sa 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar. Ang ato sining sister station ang K5 News FM Rojas. Ini nga balita ang ginadulong sinyo sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kanami sang kape, healthy nga kape para sa atong tanan. Bangod sang ampalaya extract nga yara sa DTX Coffee Mix, makabulig ini panubo sa blood sugar levels ang aton sining mga kauturan. Gani mag DTX Coffee Mix adlaw-adlaw mga ka K5. Maginom ka sang DTX Coffee Mix, ma-detoxify ang imo sining lawas sa pagwaon gyud mga higko sa imo sining lawas mga ka K5. Maganayan na yang imo sining pamatyag. Gani sa DTX Coffee Mix nakakapi ka na, mat naka-detox ka pa. Kagkaroon sa mga headlines. Construction worker ginbuno sang estudyante gamit ang lansang sa banwa sang Ivisan, Capiz. Mga obrero sa kampo sang Tubo nga apektado sang RSSI sa iban nga mga banwa diri sa probinsya sang Capiz, wala pa nakabaton sang ayuda pinansyal. Preparasyon sang Capiz para sa Super El Nino aton hibaloon. Office of the Ombudsman nagpaandam sa mga local government unit or LGU angot sa paggamit sang gasolina sa mga pribado nga salakyan. Amo ni mga ka K5 ang mga igal naging line up na ton nga mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad. Kagini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C the immunity booster mga ka K5. Gani sa aton nga mga kauturan. Kung gusto nyo nga mag-nami ang inyo pamatsyag, like mo latnan sang balatian, pareho sang sipon ubo kag lagnat, mag Mighty C adlaw-adlaw. Mighty C the immunity booster mga ka K5. Kag ang Mighty C alkaline base, ang Mighty C makabulig ini para mapapag-on ang immune system sa lawasang tawo. Diyan yung pagkalipati, adlaw-adlaw, mighty sea, mga ka-K5. So, direk kita karon sa pila naton ka mga gusto maghatag. Kung magpa-shoutout, para umpisahan ta na ni karon. Ay, kalam mo kita sa mga nakalinya, dadre nga mga topic ko. Ang isa karon sa ginakakulbanta ng Super El Nino. Ano na ang preparasyon sa probinsya sa Capiz, mga ka-K5? Tinguan ta karon nga malabot ang ato sining DOST Pag-asa sa pinakaulihing status sang probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Kung ano na ang dalagan karon sang panahon bangod sining Super El Nino nga ginapreparahan sang aton sining gobyerno.

0: Padlokan ni. Eh. Wait ta maya gina padlokan ng ato ng makotoran pero gina paandaman tagid. Bangod sa niya El Nino mga ka K5. Ikaw mo ba tsaga ganyo na ang perte kay init? Lain na gid ang init subong no. Maulan man siya. Pero kung umigo na gana ang init mga ka K5. Wabi na ang init. Wala pa na sa peak ha. Wala pa na sa peak sa iyang level ang init na ito. Nga na ba tiyagan subong? Kaya man nagsulod ang Oktobre. Ang forecast nila pagsulod sa Oktobre. Amo na ni ba tiyagan na ito ang kainit. Kag ang amat-amat nga pagpabatsyag sa Super El Nino. Sa aton sining pungsod mga ka K5. Tingnan ito isa concern karon kung kamusta ang kemtangan sa probinsya sang Capiz. Muna gani ang ginapanawagan ta permi ang mga ahensya sang gobyerno nga dapat preparahan ini kay kabalo kitang may aragid sang epekto ang El Nino sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi mga ka K5. Halin sa tubig naton nga ginagamit, tubig nga ginainom, sa pagkaon naton, sa ayo sa aton sinaikaayong lawas, sa mga pumuluyo, sa mga kautura naton nga vulnerable, like sa mga senior citizen, sa mga kabataan, apektado man ang pag-eskwela sini sa mga kabataan, mga ka-K5. Ligwahan tanang karon diri sa ato sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Kagaring isa pagpandam pagid sa nga aton sini nga Office of the Ombudsman mga ka K5. Oh, ginadangop ka ginahaboy tani karon sa aton nga mga katapo or local government unit. Tagsa ka mga local government unit. Nagpaandam si Ombudsman Boying Ribulya mga ka K5 na hagan-haganon ang paggamit sang gasolina o kung ininagapatuyang gamit sang mga gasolina o kung kurudo sa mga LGU nga ginatughong sa pribado nga salakyan mga ka K5. May aray ang mga LGU mga ka K5 nga imbis gamito nila ang gasolina o kung ang kurudo sa official trip sa mga opisyalis kag sa mga government vehicle nga panagiyahan sang isa ka LGU. Karon nga ginatinughong nila sa ilang pribado nga salakyan. Di sino man manamian sina. Batas kasi na ginatughong sa mga politiko sa ila pribado nga salakyan ang gasolina o kon kurudo. Puno pa ang ilang nga salakyan sa mga government vehicle. Ing kurudo ya gasolina sa mga government vehicle ina ginatughong sang local government unit. Hindi sa private vehicle sang mga politiko. Man may napamatud-an nga kaso mga ka K5.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Nangin example, ining kaso mga ka K5 ni Berna May Buniel Maglasang, anay membro sang Sanggunian Panlalawigan o kon provincial board dito sa may Bohol. Sa segundo distrito sang Bohol. Suno sa report, nga ginpahalin ini siya o kung ginremove ini siya sa pwesto sang Office of the Ombudsman matapos ng pamatudan mga ka K5 nga nakakomiter ini siya sang sala sa duha ka kaso sang serious dishonesty. Di magsiling ta, serious, dishonest, ano na? Dishonest. O kung ginalinlang niya, ginbutigan niya. Ang iya sini nga panerbisyo mga ka K5, bangod sa paggamit ya sang 100 kalitro sang gasolina nga para kuntani sa salakyan sang gobyerno. Tima ka mo to dapat, yes, ang salakyan sang gobyerno. Ang ginubra iya, ginatughong niya sa iya sini nga pribado nga salakyan mga kakayfive. Kaya ang reklamo nagugat, kagin pasaka ni Bohol 3rd District Board Member Dionisio Joseph Balete mga kakayfive, ginkihaya sa ombudsman, ining si Anay Board Member, maglasang mga kakayfive. Eh, napamatod, ansang ombudsman na may dishonesty. So, amuni karon mga ka-K5 na nagpagwa sang order ang ombudsman. Nga pahali nun, ini siya sa pwesto. Sakit sang iya sining verdict o kon ang desisyon sang ombudsman. Para sining board member dito sa Bohol mga ka-K5, bangod sa pagpatuyang niya gamit sang gasolina o kon kurudo. Tidere sa probinsya sa Capiz, may nabalaan ka mo? May nabalaan ka mo mga ka-K5? Ako ya, sigurado ko may nabalaan gig ko. Isa ka LGO nga pwerteng utang nila sa gasolina bangod mga ka-K5 kay ang gasolina wala ginatughong sa mga government vehicle. Yara sa ila mga salakyan, pribado nga salakyan sang politiko. Tughungan sang bata, pultang adlaw-adlaw. Tughungan sang gumangkon sang politiko, sang mayor adlaw-adlaw, pultang. Tughungan sang tsutsuwa, sang gumangkon sang mayor, pultang ang mga salakyan. Anong resulta? Milyones ang utang mga ka-K5. Why na ganubo sa 6 milyones ang utang sa ini nga LGU, ha? Wala ni ganubo sa 6 milyones ang iya sini nga utang sa isa lang kagasolinahan. Muni gani subong, andam-andam gid sila kay mapintas ang ombudsman mga ka-K5. Oh, may isa pagay kagasolin station nga utangan sila milyon man. Amutong pinauntat sila pakuha dito kurudo ka gasolina. So amuni karon ang panugyan sang Office of the Ombudsman sa mga local government unit mga ka-K5. Halong-halongin nyo gid ang pagwalda sang kwarta sang gobyerno. O shout out! Dala lang yun natin sa magbuk-buk komersyal. Ma-shout out na din ayo, ha. Mayong Uto, Sir Alan, from Leia Baez. Ma'am Leia, thank you so much, gid. Maayong Uto, Sir Alan, biskan gaputos lang bala uling basta naga or makapresent lang sa K5. Ay, wow. Thank you, gid, from Dolores Abilarde. Kamusta ang uling? Daw dahog subong uling, mahal nga daan subong ang tangke sa LPG. Mayong pagpamati, Ma'am Dolores Abilarde. Good morning, Idol from Chinitong Lispo. Mayong uto ka K5 Sir Alan, present na kang nagatutok na sa mga balita mo. Nagatutok na kang nagapamati. From Bernadette Umitin Calzado. Well, mayong udto lang, Ma'am Bernadette. Mayong udto ka K5 Alan from Rodolfo M. Evangelio Jr. Thank you, good Sir Rodolfo. Si Louie J. Dimo, nagapamati na diri sa ato siling pagpangalagad. Kagsuman si Pupong Paktor. Ang naga-thumbs up na. Okay na. O sige, iban pagayad nga magpa-shout out, balikan ta mga ka-K5. Padala nyo lang, diri sa aton sining pagpangalagad. Pasahon ta sa aton nga pagpanumbalik. Ang aton mga ginpang headline. Taganta kabuhi diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Pagkaligad sang importante nga mga pahibalo.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: 27 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Cell.
11: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinga. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Gah! Mag-joyride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko.
18: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tiga! Mag-joyride na ta.
17: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
16: Sakay ka kidiya!
17: Siyempre! Naka-extend ko ya!
16: Basta sagad nga driver. Extend, love.
18: Extend Supplement for Men.
2: DTX 500.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
4: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso!
10: Babalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps, sa alas 11:37 oras diri sa K5 News FM Rojas. This time, kauntang report ni ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Kamusta ang preparasyon sa Metro Rojas Water District, mga ka K5? Manugsulod o nagapasulod na ang El Nino sa Pungsod, Pilipinas. Laban-laban kita diri sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas, mga ka K5, ang apektado man sang El Nino. May posibilidad ay han nga magkaproblema kita sa supply sang tubig diri sa siyudad sang Rojas, bangod sining pagsulod sang El Nino. Naka-standby sa line number 3 si K5 Myla Vasquez Fuentes. K5 Myla, sa detalye with your report. Please come in.
11: K5 News FM Live Report.
12: Posible ka K5 alan nga magdala sang epekto sa supply sang tubig ang ginalauman, no, nga pag tupa sa Super El Nino diri man niya sa Bugos nga Capiz.
10: Mm-hmm.
12: Kag suno diri kay Mr. Mark Vincent Bernas, ang tagpamaba sa Metro Rojas Water District, iya ni ginapayag na pananglitan, no, nga magasulod ang tubig alat, no, sa ginakuhaan man niya nga supply kon ining Panay River.
10: Mm-hmm.
12: Posible nga mayara sang patigayunon nga supply stoppage o kon pag-untat pala sang supply no? Kag may patigayon nun man ng water treatment process sa tion, no? O sa sulod sang duha tubtob apat ka oras kag 5 alan. After na nga ma-treat na ang tubig, gilayon man ni dayon nga ibalik sa liwat ang supply agad nga makahatag na sang di kalidad man niya ng tubig sa mga konsumidor kaki 5 alan. Mm-hmm. Suno diri kay Bernas, natapo na ang kaangay siniya nga senaryo apang sa mga nakaligad na tuya kaki 5 alan nga mga pilapa ng mga tinuig. Kagipayag man sini nga mayara man sang mga nakaplastar sila ya nga mga water safety plan pananglitan nga matabo naman ini liwat kaki 5 alan. Kaya ginapasiguro ni Bernas nga samtang wala pa ni na tabo or nagatupa karon na batsyagan sa mga konsumidor, ginapreparahan na nila. No, pinagi sa pagbakal sang temprano sa mga chemicals kag iban pa no, ng mga spare equipment pananglitan o no, bilang preparasyon man pananglitan mayara sa mga emerhensya o kung mga may pagka maguba dabi ang iban pa ng mga kagamitan nila nga ginagamit ya sa treatment ka K5 alan. Mm-hmm.
10: Ang iabot sa lingon ni Mr. Bernas ka K5 Myla, ining tubig alat, once nga magsulod ini sa source ng tubig sa Metro Rojas Water District, may posibilidad nga magauntat ang operation o magauntat ang pagtubod sa tubig halin sa MRWD.
12: Yes, kaki 5 alan, apang hindi kini siya magugay, no? Mm-hmm. Ang ginatag lang hindi nga tayo pananglitan dabi, no? Nga magkasulod na ining tubig alat, magdugay or magauntat temporary sang tubtob 4 hours ang hulaton sa mga konsumidor. Bangod nga pananglitan, no? Nga magkasulod din, igapay dalog, hindi siya danay sa water treatment, agad nga safe man siya nga inumon sa mga konsumidor ka K5 alan.
10: Uh-huh.
12: So mag-ano gini ang ginapananaw nga subong palang kuntani no, matunaan sa mga konsumidor nga magkinot sang tubig ka K5 alan. Agad nga bulig na ni, no, bulig, agad nga ti limitado malang ni ang ato niya nga ginakuhaan nga source sang tubig which mm-hmm. is amo ang Panay River.
10: Mm-hmm.
12: So sa subong sa ila siniya nga ulihi nga monitoring no sang MRWD wala pa man sila get sang may mga nakita dabi o kon indikasyon mm-hmm. nga mayara sang mga o mayara na sang tubig alat nga nakasulod upon ang asinabala nga nakita nila sila sinigim patigayon man nga monitoring kag K5 alan.
10: Mm-hmm.
12: Kag subong man nagapabili ni sa Gyapon nga normal man ang level sang tubig sa Panay River. Inibangot nga nagaulan-ulan paya no ang tiempo kag K5 alan.
10: Mm-hmm.
12: Yari ang kabahin sa aton nga interview ka Mr. Mark Vincent Bernas, ang tagpamaba sa MRWD.
1: Pina siguro ka worst case scenario nga matabo tungod sa Super El Nino nga palaaboton is amo ang paghubas sa aton sang suba nga magakos man sang saltwater intrusion or pagsulod sang tubig alat.
12: Mm-hmm.
1: Kaya naibaluan aton nga kung amo ina ang matabo ang pagsulod sang tubig alat, magakos kitini sa aton sang mayara gid sang operational stoppage no or mayara gid sang paguntat sang pagtreat sang aton tubig. Although ini siya nga paguntat magadugay lang ini siya around 2 hours to 4 hours no kaga after sa muna nga oras nagabalik naman ini sa normal nga water quality ang aton sang ginakuhaan sang source and then pwede naman aton liwat matreat kag maga-continue naman ang aton sang pag-produce ng tubig K5 Myla.
12: Ang scenario nagali nga nagsulod na ang tubig alat sa Panay River sir.
1: Yes Myra na K5 Myla pero madugay na gid ato nga panahon no most of our engineers gani subong nga nagatrabaho dito sa water treatment plant wala naman diri. Kagang nang ina siya nga worst case scenario nakasulat man ina sa aton kumbaga may ara na kita sa kumbaga daw water safety plan nga in case amo na matabo amo ni ang mga ulubrakon man dapat sa MRWD. Pero sa subong wala pa man naton kina wala pa man indication nga makalambot kita sa muna nga level and wala pa man kita subong sang makita sa aton monitoring nga magalambot kita dira sa subong nga pag-monitor naton K5 Mailano. Kag anyway iban man naton nga mga equipment, mga chemicals naka-standby naman para sa mga worst case scenarios.
7: Ano ang ginahimo karon sa nga preparation sa MRWD? Agot nga hindi mag-sakripisyo ang mga consumer, sir.
1: Well, in terms of water production kagang aton sa distribution sa subong, ang sa aton water production nga side in preparation sa Super El Nino, mayara kita ginpatigayon ng mga early procurements na nagligad pang mga binulan kag subong, nagabot na ang aton mga equipments, mga on standby para in kaso nga may ara abi sang mga equipment failure or may ara sang dugamay nga need nga isla naton ang aton sang mga equipment, may ara kita standby nga para gamay lang ang aton sang low pressure or water interruption. Isa pag itira K5 may lang ang preparasyon nga ginubra naton is amo ang pag advanced procurement sa aton mga chemicals. Mga chemicals na ginagamit naton para mag-treat sang mga sari-sari mang quality sang aton nga water supply. Kaga although naka-procure na kita, may harapagit kita sang mga ongoing nga mga procurement para sa mga muling nga mga chemicals. Sa distribution side naman na K5 Maila, may harap kita sa ginapatigayon ng mga non-revenue water management, no? Kag mga leak detection activities. Ini sila para agud tani balang nga makadto paya sa aton mga consumidor ining mga tubi, no? Instead nga magadto sa wasi. Kay tungod ma-manage naton ang mga leakages kag mga non-revenue water K5 Maila.
12: Nabatian ka K5 at si Mr. Mark Vincent Bernas ang tagpamaba sang MRWD sa ngayon nining mapakikaunan. So, ginaklaro man sila kay K5 halan nga subong, no, ginapreparahan kag preparado man ang MRWD pananglitan kung ano man niya mangin epekto sining Super El Nino pagpadayon man ang ilang pagtuon, no, sa ibang pagkitabi ng mga option kung matabo gin man ining ginapadlukan o ginakagawaan ng pagsunod na niya sa tubig alat sa Panay River nga isay na sa mga ginakuhaan karon sang supply sang tubig diriya sa siyudad sa Ross na K5 Alan.
10: Ining ginpayag yung salt water intrusion na ka K5 Maila, amuni siya ang proseso nga konsidiin magasulod ang tubig alat sa ila sining mga ginaagyan sang tubig bala ka K5 Maila nga posible kung sumulod na ini ang tubig alat o kung asin, no, na tubig,
12: yes,
10: gubon ang ila sini nga mga gamit. So may treatment sila nga pagpatigayonon na ka K5 Maila agod nga malikawan ini ang salt water intrusion nga ginatawag.
12: Yes, ka K5 Alan, no, actually mayara na sila ginapayag, no, ni Mr. Bernas nga mayara sila sa mga nakapreparar ng mga chemicals, no, para man sa water treatment kag ining mga ginapangsambit kay na ni Sir Bernas nga mga spare equipment amo na ni pa ang ilang preparasyon kay K5 Alan pananglitan bala nga magpadayon, no, nga magsulod ining salt water sa ilaman niya nga or sa ginaagyan sang tubig nga posible man, no, nga makawasak sila sini nga gamit kay K5 Alan. Tag isa ina karon sila siya nga ginatutukan kay ginabantayan subong sila ya nga ginapatigayon nga monitoring ka K5 Alan.
10: So anong ilang projections ni sa pagdistribute sang tubig ka K5 Maila? Do rasyon schedule or total water interruption gid ang matabo?
12: Sa aton sini nga pagpakigangot kay K5 Alan, ginpayag sini, no, nga ang matabo sini may mga areas mani, no, ka K5 Alan, like sa mga nagakatabo sa mga water interruption, may mga linya man nga maka-experience siya sa water interruption depende sa area ka K5 Alan. Kung diin gid kutob ang or mayara man niya dabi ang iban mayara sila yang para sa may ibang nga barangay, may mga naka-standby man, no? Nga mga tubig na ya, no? Kag mag-a-announce galing sila sunod ni kay Bernas before man ya, no? Pananglitan nga makita nila sila nga monitoring nga mayara na sang salt water, no? Nga nagaguha man, magkilayon sila magpahibalo sa publiko kung sa mga konsumidor nga magpatigayon sila sang temporaryo kung water entrapment, water interruption, no? Nga magadugay sang duha tubtob patka oras ka K5 alat.
10: O kabay pa nga ti hindi lang maglabot sa worst scenario ka K5 maila bangod kay once nga maghubas na gani ang asuba naton wherein dira nagahalin ang source sang Metro Rojas Water District, sudlon ini sang tubig alat tabang ang ilang mga gamit. Kabay pang hindi lang mag-worst ang scenario kay kon mag-worst ang scenario, laban-laban mayara gina permis ang water interruption, but silingon magahina ang supply sang tubig diri sa siyudad sa Rojas or sa mga lugar nga kutob ginaserbisyuhan sang MRWD ka K5 Maila.
12: Exactly, ka K5 Alan, naman na ang ginapanugyan karon kaginainyo sa MRWD, no, sa mga konsumidor nga sa subong mag-practice na nga mag-kinot sang tubig apesar nga ang tiyempo nag-ulan-ulan, hindi sa gihapon magpabilin nga mag-kumpiyansa. Mas maayo nga preparado na antes pa man niya magtapo, no, ining worst scenario pag-abot man niya sa supply sang tubig nga magpa-apekto ka K5 Alan sa mga konsumidor.
10: Sige, madamo nga salamat ka K5 Maila sa mga report.
12: Ini si ka K5 Maila Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
10: Maraming mga salamat kay K5 Maila Vasquez Fuentes imo sa report. Ning report ang ginadulong sinyo sang DTX 500. DTX 500 the superior antioxidant mga ka K5. So amo ni ang pila ka ulihi nga scenario kag report sa may Metro Rojas Water District mga ka K5 in line sa preparation karon. Sa ginapaabot nato, actually, why na nato ni gani ginapaabot, kaya mat-amat na nagapabatsyag si Super El Nino mga ka K5. Kung nataw nyo ang chimpo, amat-amat na nagabaylo. May mag-ulan sa kongkisa, pero ang init mga ka K5, pwerte na. So once nga mag-yara na sa peak ang El Nino, diri sa aton nga pungsod, ila binagid, diri sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas, ang ginakahangawaan sini mga ka K5 ang paghubas sang mga kasubaan naton. Ting source ang tubig sang MRWD ang aton sini nga suba. Kimandra na nila ginaprocess kung paano nila pagapatigayunon ang treatment, pagpurify, tanan nga pagtinlo sang tubig, agud nga isupply sa mga concessionaire mga ka K5, concessionaire o konsumidor nga ginatawag, konsumidor sang tubig. Now, once nga magubas na ang suba, kag may mga tubig alat na nga sumulod sa gamit sang Metro Rojas Water District, amuna ang pinaka mga problema nga ginalantaw nila mga ka K5. Pero ginapreparahan man ina sang MRWD agud nga makahatag sang maayo nga serbisyo sa aton nga mga kauturan mga ka K5 ilabi na gid sa mga konsumidores. So amo na ang epekto, ha. Isa pa lang ina sa abangin epekto sang El Nino, posible nga matabo diri sa aton nga lugar, ilabi na gid diri sa siyudad sang Rojas. Gakatabo man ina mga ka K5 sa iban nga mga water district. Sa iban nga water district, hindi pa gani Super El Nino ang tubig, amat-amat na nga nagakalain ang kulor. How much more kung magahubas na ang ila sini nga source, ha? Mga ka K5, bantayin ninyo diri sa aton nga pagpangalagad, kay may pila na ka-announcement dapat nga pagahimuon ang Metro Rojas Water District angot sa pinaka-latest nga senaryo mga ka-K5 sang El Nino nga mag-aigo diri sa aton sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps, balikantang pinapagid ka mga topiko, balita kag report, pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
13: News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
14: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
15: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
14: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may nag-ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinance ko, nag-sir ka namin namin, nag-isa akong nga mata.
13: TTX 500.
16: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karoon nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
17: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
16: Oo, choice.
17: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan pa ano mabuligyan ang metabolismo?
16: Correct.
17: Oh, ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way paginom DTX 500 by tisay dako tiyan eh.
16: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
17: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
13: TX500!
18: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
13: TX500!
16: So, kung DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
17: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
16: Posto.
17: Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imo pancreas, ti goodbye. Here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
16: Gusto.
17: So, maulat ka, nga babankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
16: Gusto.
17: Kung maumpawan pa.
16: Oo.
17: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas man neutralize niya Sir GP.
19: TGX 500.
20: Imo pangalan na partner.
21: Dennis Antonio taga Kabakungan.
20: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
21: 470.
20: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
21: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
20: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
21: 160.
20: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
21: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
19: DTX 500 DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy
8: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.

0: pa. BTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
1: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsada sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Tatlong Chinese at 2 Pinay arestado sa pagbibenta ng hindi rehistradong health products sa Tacloban City. At 4 na menor de edad na biktima ng illegal recruitment na sa GIF sa Puerto Princesa Airport.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsad sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Dinagsaan ng mga Bacolenos ang K5 League of Champions na idinao sa Bacolod City New Government Center Grounds sa lungsod ng Bacolod Linggo ng gabi, Oktobre 11. Ang League of Champions ay isang retro dance competition na masasaksihan kada taon sa buwan ng celebration ng Mascara Festival sa Bacolod City sa Negros Occidental. Ngayong 2026, umabot sa 7 ang lumahok na grupo ng mga mananayaw sa naturang kompetisyon kung saan nakatanggap ng cash prize ang lahat ng grupo maliban sa mga gift certificates mula sa mga sponsors. Naging kampyon sa League of Champions 2026 at nakatanggap ng 30,000 cash ang counterclockwise group. Naging first runner-up naman ang Murcia Force Gravity at second runner-up ang dance group na OBS Negros. Ito na ang 5 taon na naging bahagi ng mga programa sa Mascara Festival sa Bacolod, ang K5 League of Champions. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Samantala, balita mula Tacloban City, tatlong Chinese at 2 Pinay arestado sa pagbebenta ng hindi rehistradong health products. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Carlo Arisgado.
5: Arestado ang 5 individual, kabilang ang tatlong Chinese, matapos mahuli ng mga otoridad dahil sa umano'y illegal na pagbebenta ng mga hindi rehistradong produktong pangkalusugan sa lungsod ng Tacloban. Kinilala ang mga naarestong dayuhan na sina alias Buena, 50 anyos, alias Shen, 26 anyos, at alias Meng, 36 anyos, at pari-parihong mga Chinese national. Kasama rin sa mga nadakip ang 2 Pinay na sina alias Sheng, 21 anyos, at alias Joe, 26 anyos, na parihong residente ng Tacloban City. Isinagawa ang operasyon sa Barangay 40 Padre Burgos Street at Barangay 13 sa Shopping Center sa pangunguna ng Tacloban City Police Office City Intelligence Unit at Police Station 2, kasama rin ang mga kinatawan mula sa Food and Drug Administration o FDA at Bureau of Customs o BOC. Natupok ng mga otoridad ang tinatayang 96,205 pesos na halaga ng mga health product na walang kaukulang pahintulot o rehistro mula sa pamahalaan. Haharap ngayon ang mga suspek habang inihahanda ang kaukulang demanda laban sa kanila para sa paglabag sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009 dahil sa pagbibenta at pamamahagi ng mga health product na walang pahintulot mula sa FDA. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: At apat na minor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport. Kamo ang detalye ng balita hatid sa atin kay K5 Gilbert Basho.
6: Nasagip ng pulisya ang apat na minor de edad mula sa Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport nitong araw ng Sabado, October 10, 2026 matapos na iulat ng isang concerned citizen ang umano'y illegal recruitment sa kanila. Natanggap ng Rizal Municipal Police Station ang ulat dakong alas 9:30 ng umaga. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Palawan Police Provincial Office at Rizal Municipal Police Station kasama ang Women and Children Protection Desk at natagpuan ang mga minor de edad bago sila makaalis patungong Maynila. Dinala ang apat sa WCPD ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang tulong at proteksyon. Samantala, tinutugis na ng pulisya ang umano'y recruiter na nakabase sa Metro Manila habang iniimbestigahan ang posibleng paglabag sa batas laban sa human trafficking at illegal recruitment. Pinuri naman ni Police Brigadier General Christopher De La Cruz, Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, ang agarang pagresponde ng mga pulis at hinimok ang publiko na iulat ang kahinahinalang recruitment, lalo na kung sangkot ang mga minor de edad upang maiwasan ang posibleng pagsasamantala sa kanila. Para sa BITC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, optometrist na ng hit and run sa lungsod ng Iloilo sasampahan ng patong-patong na kaso ayon sa ICPO. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Sasampahan ng patong-patong na kaso ang isang 29 na taong gulang na optometrist na sangkot sa hit and run incident kung saan nabangga ang isang sari-sari store at isang tricycle sa Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City bandang alauna ng madaling araw noong Oktobre 8. Ayon kay Police Major Sunny Boy Garnace, ang hepe ng Police Station 2, sasampahan nila ng kasong direct assault at attempted homicide ang driver na si Elias Paul. Samantala, ipinahayag naman ng Traffic Enforcement Unit o TEU sa pamamagitan ni Chief Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo na sasampahan din nila ang suspect ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property o walang ingat na pagmamaneho na nagresulta sa pagkasira ng ari-arian. Nabatid ng nasabing optometrist ay second cousin ni Mayor Raisa Treñas Xu. Gayunman, nilinaw ni Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla na walang ibinigay na utos ang alkalde sa kanya at patas ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya kaugnay ng nasabing

0: kanyang Mitsubishi Montero Sport habang binabagtas ang nasabing kalsada. Unang bumangga ang sasakyan sa isang poste ng ilaw bago tumama sa nakaparadang Toyota Corolla at Mitsubishi XLT Jeep. Nagtuloy-tuloy pa ito hanggang sa sumalpok sa isang konkretong pader at tuluyang tumaob. Mabilis na mag-rumesponde ang Rescue 922 at isinugo ng driver sa Kawayan District Hospital. Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng mga attending physician dahil sa matitinding pinsalang natamo nito sa katawan. Samantala, hinala ng mga awtoridad na posibleng nasa ilalim ng impluensya ng alakang driver. Nagbaganap ang insidente. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga police ukol sa pangyayari.
1: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: Garden Magnus Dan nalunod, patay sa Tobias Fournier Antique. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
3: Wala ng buhay, namatagpuan ang 56 anyos na mangingisda na kilala lang kay Rogelio de la Cruz alias Barintong, residente ng barangay Fatima Tives Fournier Antique, pasado las 7 ng gabi, Oktobre 11, 2026. Batay sa paunang impormasyon na kalap ng K5 News FM, nagtugo sa Nogas Island na biktima kasamang ilan niyang kamag-anak. Alas 10 ng umaga dahil may kakilala silang nagtiriwang ng karawan. Alas 3 ng hapon nang umuwi sila at dumaong sa barangay Diklem sa nasabing bayan, at nang magsiuwian ang lahat, naiwan ang biktima sa kanyang bangka at sinasabing naligo pa ito sa baybayin. Kalaunan, napansin nilang hindi na sumunod ang biktima kaya agad siyang hinanap ng mga residente sa lugar. Pasado las 7 ng gabi, nang matagpuan ang kanyang katawan na tinatayang 30 metros ang layo mula sa kanyang bangka, sinikap pang tulungan ang biktima ngunit hindi na ito nasagipa, tuluyan ang binawian ng buhay. Labis naman ang pagdadalamhati ng kanyang mga anak, asawa at mga kakilala sa sinapit ng biktima.
4: Para sa Mighty C Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: At investigasyon sa sunog na kinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro nagpapatuloy. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Nagpapatuloy ang investigasyon sa sunog na ikinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro. Ang mga biktima ay parehong babae, isang mag-aaral ng Capitol University na boarder at residente ng Bukinon, at ang anak ng may-ari ng natupok na bahay sa 929 Street, Barangay Nazareth, na mag-aaral ng Xavier University. Ayon sa City 4 District, wala pa silang nakikitang ebidensya na ang sanhi ng sunog ay may kinalaman sa electrical connection o appliances. Nagpahayag ng pakikiramay si Barangay Nazareth Kapitana Regine Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi at nangakong magbibigay ng tulong, pinansyal man o iba pa. October 9 nang matupok ang anim na bahay sa Barangay Nazareth CDO ng umaga na nagresulta sa tinatayang 800,000 pesos na halaga ng pinsala.
6: Ako si K5K Buscaino, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: Mga K5 balita, mula naman sa Capiz, construction workers sinaksak ng pako ng isang estudyante, biktima sugatan. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
7: Sugatan ng isang construction worker matapos saksakin ang pako ng isang estudyante sa Barangay Malukluk Norte, Visan, Capiz, gabi ng Oktobre 11. Kinilalang biktima na si alias Daniel, habang ang suspect naman ay si alias John, 18 taong gulang at isang estudyante. Ang dalawa ay kapwa residente ng naturang barangay. Sa inisyal na pagsisiyasat ng Visan Municipal Police Station, nag-iinuman di umano ang biktima at suspect nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na kalaunan ay nauwi sa suntukan sa gitna ng gulo. Kumuha di umano ng pako si alias John at sinaksak sa kaliwang dibdib ang biktima. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamot sa ospital si Daniel dahil sa tinamong sugat, habang nakapit naman ang suspect na nakatakda ang sampahan ng kaukulang kaso.
8: Ito si K5 Roldan Visana Villarreal, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Gayon din, Negros Oriental magpapakalat ng 50 water pumps upang matugunan ang epekto ng El Nino. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
9: Ipapamahagi ng pamalaang panalawigan ng Negros Oriental ang 50 water pump sa mga komunidad na inasahang maapektuhan ng inasahang epekto ng El Nino. Ayon pa kay Adrian Cedillo,

0: ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga water pump ay orihinal na binili bilang tugon sa manakaraang kalamidad tulad ng mga bagyo, ngunit gagamitin na ang mga ito ngayon upang tugunan ang banta ng El Nino. Idinagdag ni Cedillo na inasahang maramdaman sa lawigan ang epekto ng tagtuyot pagsapit ng Desyembre, unang bahagi ng Enero. Kaya naman, sinusuri nila action plan para sa El Nino na binuo noong 2024. Inanunsyo rin niya ang plano ng pamahalaang panlalawigan na magsagawa ng El Nino Caravan upang pagtipunin ang mga kinaukulang ahensya at talakayin ang mahakbang upang maibsan ang epekto ng inaasahang tagtuyot. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samantala, sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 139 na individual, kabilang na ang 15 bata, ang nasawi matapos tumaob ang isang bangkang may sakay na mahigit 300 pasahero sa baybay ng Djibouti. Nangyari ang insidente sa dagat ng Aden habang patungo ang bangka sa Yemen. Ayon naman sa International Organization for Migration ng United Nations, muling ipinakita ng trahedya matinding panganib na kinakaharap ng mga migrante na naghahanap ng trabaho at ligtas na pamumuhay sa gitnang silangan. Patuloy naman ang rescue operations para sa mga nakaligtas habang isinusulong ang mga hakbang upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa naturang ruta.
2: YGC Network News.
3: YGC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuo ng Martins Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News FM Rojas at K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Alan Catalan at ka K5 Reynard Apostol sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: This is Ais Minutos, nakaligad sa tak ng alas 12 sang hapon ng oras dari sa K5 News FM Rojas. Pabalik dari sa atong siling pagpangalagad mga ka-K5. Dari sa 11 Mbps program, mga balita at public service.
7: 11 Mbps.
6: Padayon kita ang nagatalakay sa sitwasyon sa El Nino o kuning Super El Nino. May gina-forecast nga sa Lodri sa aton sa Pungsod, Pilipinas, mga ka-K5. Ano ang pinakaulihi na pag-forecast naton sa nga panahon? Natuhoy mga ka-K5 sa El Nino kon ining Super El Nino. May ini mabalaan sang aton nga mga kauturan, sang aton nga mga ka-K5. Ang nanungod sa El Nino mga ka-K5. Ano ang kaimtangan kag pag-forecast sa El Nino mga ka-K5 diri sa aton nga probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas? May posibilidad bala nga mangin super strong El Nino ini ang ginahulat karon o kung ginabantayan? Amat-amat ta ini nga ginapahibalo ka ginapensyende sa aton nga mga kauturan. Agod nga mangin aware mga ka-K5 sa sini nga sitwasyon karon sa aton sini nga lugar. Yari na sa aton sining alinya, manging kaupod na aton sa sining mga tinion, mga ka-K5, si Mr. John Isra Bulkeren, ang Chief Meteorological Officer or Weather Specialist sa Pag-asa Rojas Station. Hibaloon ta karon mga ka-K5, kung ano ang kaimtangan sa aton sining nga probinsya may kangtanan sa ginaprepahan nga Super El Nino nga magasulod sa pungsod Pilipinas. Sa line number 2, yari ang atong sining interview is si Mr. John Isra Bulkeren. Sir John, mayong hapon gid sa imo.
3: Yes, ma'am. Good afternoon sa inyo at sa lahat ng naikinig. Maraming salamat po na invitahan po ko dito sa inyong programa.
6: Anong pinaka-latest forecast natin hinggil dito sa inaabangang pagpasok ng Super El Nino, Sir John?
3: Yes po, ano? Let's clarify first na yung El Nino po ay present na po sa atin sa Tropical Pacific. So, hindi siya forecast. So, currently, okay, na na-experience natin siya.
6: Okay.
3: Actually, strong to very strong El Nino po yung present as of now.
6: Okay, strong to very strong.
3: So, next natin siya, yung forecast ng El Nino until first half of 2027, next year po yan, ano? So, likely around June, present pa rin po yung El Nino. So, continuous tayong makakaranas ng less or below rainfall condition. So, every month po, from the past few months na experience na natin, no, na yung ulan na nare-receive natin every month, hindi po siya dun umaabot sa normal or sa average every month. So, pakunti ng pakunti yung nare-receive natin mga pag-ulan, habang papalapit po tayo ng year-end. So, posibleng lumala itong El Nino na nakita natin na intensifying siya until December. So, likely, kapag ganyan po, we expect na yung shortage ng water supply natin. So, we kailangan maging cautious po tayo dyan.
6: Okay. As of month of October, Sir John, maramdaman na natin itong Super El Nino dito sa Rojas City at sa province of Capiz.
3: Yes po, sa province of Capiz actually for the past few months, no? For the past 3 months actually, meron na po tayong dry conditions. So less rainfall yung nare-receive natin. So kung mapapansin natin, meron tayong mga pag-ulan, di ba? Na nararanasan na every early morning, kung hindi ko lang alam kung sa mga lugar niyo, pero most of Capiz areas, nakaranas po ng mga thunderstorms kada gabi. So, ito po mga pag-ulan na ito, dala po yan ng mga isolated thunderstorms dahil nasa transition period pa rin tayo. Pero pagdating po ng incoming years, no, incoming months,
6: okay,
3: makaranas na po tayo ng less and less rainfall. So,
6: yeah, okay.
3: Kumbaga, matagal na po natin na nararanasan yan dito sa Capiz, yung El Nino.
6: Yung nga yung tinatanong ng mga Capizenyo, kasi sa ibang lugar dito sa province of Capiz, in some municipalities, Sir John, nararanasan nila yung sometimes paghapon umuulan, sabi nila parang El Nino naman, ba't umuulan?
3: Oh, yun ang magandang katanungan po, ano? Sa ngayon po kasi nasa transition period tayo. So currently affected po tayo ng ITCZ.
6: Okay.
3: So ibig sabihin po nun, makulimlim yung maging panahon natin na may kalat-kalat mga pag-ulan at pagkilat-pagkulog. So hanggang present po itong ITCZ, magiging ganito po yung panahon natin, may mga chance na tayo mga pag-ulan. Pero once na na-establish na po yung Northeast Monsoon o yung Anihan, so probably in the coming weeks, posibleng mag-anunsa na rin po yung pag-asa ng onset ng Northeast Monsoon, sa abangan lang po natin. Ibig sabihin naman po neto, less yung chance ng mga pag-ulan na natin kasi more on sa eastern side na po ng country. So bandang Bicol o eastern part ng Luzon na po yung makakaranas ng mga pag-ulan. So, ibig sabihin yan, dito sa Capiz, less or mababa po yung mga pag-ulan na mararanasan natin. Pero from the record po, no, yun nga, natanong nyo kanina, talagang nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Mag-i-think, kumbaga, sa mga susunod na buwan, patuloy po tayo makakaranas ng dry condition. So,
6: okay,
3: kumbaga, samantalahin na natin yung mga ganitong mga pag-ulan.
6: Mm-hmm. Ibig sabihin po nito, Sir John, mababawasan yung medyo matinding pag-ulan pag ganito na ang sitwasyon dito sa Capiz. Hello, Sir John?
3: Yes po. Tama po kayo. Kasi El Nino po, so we expect na less rainfall. So, ibig sabihin yan, yung cloud cover natin, so likely in the coming months, hindi na po siya ganun ka makulimlim, as well as hindi na rin po ganun karami yung mga pag-ulan na ma-experience natin. Makaka-apekto ito sa agrikultura natin, especially sa irrigation. So, likely, hindi lang po ako sigurado, no? Pero alam ko sa parts ng Capiz, nakakaranas na po ng drought. So, yung mga pananim, so hindi na po enough yung patubig na nabibigay. As well as yung paghandaan po natin, yung water crisis na posibleng maranasan natin, especially sa year end. So, November, December, posibleng magkaroon tayo ng water crisis dahil po, especially dito sa Capiz, no, sa atin, usually groundwater kasi ginagamit natin. So, if dry na yung ating lands, likely kapag ganyan, wala na po tayo makukuha masyadong groundwater.
6: Hanggang kailan ba natin itong El Nino, hanggang kailan pong buwan o anong buwan, probably hanggang 2027 pa ito, tatagal ang El Nino, Sir John?
3: Tama po, first half ng 2027, no, nabanggit na nga natin kanina, possibly by June, pero hindi pa po yung certain o sigurado na natusap. Papupunta po yan sa neutral condition. So, titingnan pa rin po yan ulit na if ever kung nasasatisfy na yung neutral condition or paalis na tayo sa El Nino phase. So, likely next year pa po natin nalalaman na kung kailan talaga totally matatapos itong El Nino.
6: Okay, sinasabi na very or super El Nino ito, no? Mayroon bang posibilidad, Sir John, na aabot ito hanggang very strong El Nino?
3: Oh, well, actually, strong to very strong El Nino na po yung present sa tropical Pacific. Yes, po. So, ito na po yung ina-expect natin magiging panahon. So, less rainfall. Ito pong El Nino, wala naman po siya, kumbaga, para ma-imagine po ng ating mga kababayan.
6: Yes, ma-picture out ng mga kababayan natin.
3: Yung duration po, yung kung gaano katagal yung El Nino, yun po yung, kumbaga, nagpapalala sa epekto nito. So, hindi natin kailangan malaman kung strong o very strong siya. Yung duration po ng El Nino yung importante na malaman kung gaano po siya katagal. Kasi ito po yung makaka-apekto sa ating livelihood. Ito po yung makaka-apekto kung sa dry condition o sa drought po, especially dito sa Capiz.
6: Okay. Sir John, meron po bang indikasyon bago magpalabas ng ilang mga announcement ang PAGASA? Posibilidad na gagawa kayo ng ilang advisory para po sa ating mga kababayan?
3: Well, every month po, ano, naglalabas ng advisory sa with regards dito sa El Nino. So, baka po magkaroon ng El Nino? Meron po tayong tinatawag na El Nino Watch na kailangan para sa awareness po ng ating mga kababayan. So, yung unang advisory po, ibig sabihin nito, ito po yung unang time or yung start ng El Nino, yung buwan na kung saan nag-start nyo. So, June pa lang po, meron na po tayong nirelease ang PAGASA. So, 5 months ago pa po, nagsasabi na po ang PAGASA na nasa El Nino phase na po tayo. Tapos before po magsabi yung PAGASA, napapunta po yung El Nino phase, nagsasabi na rin po tayo niyan. So, kumbaga hindi ito bago or parang bigla ang kami sa with LGA News and other medias, as well as with DRR, matagal na po natin itong nakikita.
6: Okay. Ano po ang posibleng maidulot nito sa mga sa infrastructure, sa agriculture, at saka sa mga pangisda po ng ating mga kababayan?
3: Well, yung sa para mas komprehensibo pong impormasyon, kumbaga ang with action plans with LGU and other agencies, especially po yung DRR, sila po talaga yung may alam kung ano po ang appropriate actions and effects nitong posible mangyari. Kasi dito sa SAC, may atmospheric parameters and conditions lamang po. And forecast yung nabibigay natin. So more on the atmospheric conditions. Pero sa mismong effects po, na in terms of sa ating public sector, so general po, no, mas magas na dapat po ang expert or yung authority na dapat mapagtanungan nyo. Pero for general advice na lamang po, maging cautious po tayo sa paggamit ng ating tubig kasi sa na-expect na nating water crisis para maging handa po tayo. As well as agriculture, no, we expect na possible drought for the end year to be less rainfall every month na re-receive natin. So, most likely, yun lamang po yung sa part ng agriculture and sa public sectors po okay. Na pwede natin ma-advise.
6: Mm-hmm. Okay. Siguro matinding tag-init ang maranasan natin. Mayroong mga report na parang sa ibang lugar dito sa Pilipinas na parang napakatinding init ang kanilang maranasan ni Sir John, no? Compare sa other province like dito sa atin sa province of Capiz. Mayroon bang nakikita kung saan mga probinsya na maaring makaranas sila ng matinding pag-iinit dulot nitong El Nino?
3: Well, actually, tama po kayo, no? Kumbaga, mas malala na yung experience po ng ibang karatig probinsya natin, katulad ng Albay,
6: okay.
3: Camarines Norte, Camarines Sur, San Juanes. So, likely po sa equal rate, yung mga ng drought. Sabihin po noon, 3 consecutive months na po sila nakaranas ng way below normal rainfall. Ibig sabihin mo, very dry na po yung conditions dyan. So compared po dito sa atin sa Capiz, around 3 months below normal rainfall condition pa lamang po yung nararanasan natin. So kumbaga, mas malala po yung nare-receive nilang mas mababa po yung mga pag-ulan na nare-receive nila. Pero yung ibang, kumbaga, in the past 2 months po kasi may habagat pa tayo o Southwest Monsoon. Kaya yung mga pag-ulan sa Luzon areas, kung nababalitaan nyo, malakas po yung mga pag-ulan. Pero now, na terminate na ngayon, habagat, likely po na makakaranas talaga tayo ng dry conditions all throughout the country. So buong bansa po makakaranas nitong below normal rainfall conditions.
6: Okay. So siguro sa iba pang update, we'll keep in touch with you, Sir John, no? Para naman mayroong information tayo na ihatid sa ating mga tagapakinig dito sa Roa City at sa lalawigan ng Capiz. With this, thank you so much, yes. Good, Sir John Isra Bulkerin.
3: Alright, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat.
6: Okay. Madamong salamat, John Isra Bulkerin, weather specialist mga ka-K5 sang Pag-asa Roja Station. Sumutong pinakaulihing status nga interview naton sa Pag-asa mga ka-K5 in line sa sining nagsulod na actually nga El Nino diri sa aton nga pungsod kagsuman ang status sang siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Mutong tsaktoto ang point ni Sir John sang Pag-asa Roja Station mga ka-K5. Hindi na naton ina pag-istoryahan ang strong or very strong or slightly strong. Ang ato niya nga istoryahan ang pinakamalawig nga epekto sini mga ka-K5. Kay malawig-lawig ang epekto sini diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Ilan to ablang ilang paglantaw magalabot ini until 2027. June of 2027 mga ka-K5, less than 1 year nga maka-experyensya kita sang El Nino. Ang epekto mga ka-K5 amo niya ang pinaka-prolong o kon malawig nga igo sang El Nino. Kay kon malawig ang igo sang El Nino, dako-dako gid ina ang halit sa aton sini nga komunidad mga ka-K5. So ang ginalantaw nila ya ang malawig nga epekto. Ah? Strong or very strong, it doesn't matter, pero ang kangawaan naton mga ka-K5, ang lawig nga epekto sang El Nino sa aton sini nga lugar. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad kay nauna na naton kay ginahatag ang posible may epekto sini sa supply sang tubig diri sa siyudad sang Rojas. Kabalo ako mga ka-K5 nga kadamo pagid sang posible mangin epekto sini sa infrastruktura sa aton sini nga pananom, sa mga pangisda kag sa ikayong lawas sang aton sini nga mga pumuloyo. Balikan ta diri sa aton sini nga pagpangalagad ang dugang naton nga topiko pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
10: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamati at ibugit ka tama.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
14: DTX Beauty Cell. Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag Clinica Daily Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Daily Fresh.
18: Nagabasa na naman balaka.
17: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Daily Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
2: Extend
20: Food Supplement for Men. May maca, kag-glavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
2: Extend
20: Supplement for Men.
18: Muling binuhay.
0: buhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Zero.
25: Pinakamahal.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Malik, Dries, aton sa inyong pagpangalagad sa 11 Mbps, Dries sa K5 News FM, Rojas.

Balik tayo mga ka-K5. Talagay kay may importante kitang igapahibalo sa aton sininga mga kauturan. Nagahilapit na lang mga ka-K5. Ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 Grand Finals. Awari na, dali na gid lang. Bantayin nyo mga ka-K5 ang Grand Finals ng K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Nga pagahiwaton dra sa may Robinson's Mall diri sa siyudad sang Rojas. Sinuayhan ang masunod nga mangin kampyon sa Live Reporting Competition na 2026 mga ka-K5 sa secondary level kag sumuman sa tertiary level. Bantayin nyo diri sa K5 News FM Rojas. Ginapahibalota na nga sa aton nga mga tagpalamati, sa aton sa mga viewers. Pizza 18 na sa bulan sang Oktubre. Domingo ina nga adlaw mga ka-K5. Sigurado ko damo sini ang magakadto. Maga-witness, maga-saksi kung sino ang ila sining gusto kag suportahan mga ka-K5 sa aton sining K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 Grand Finals. Sino ang masunod nga maging kampyon? So saksihin ninyo, bantayin nyo. Kagkon na ano ini nga mga participating school mga ka-K5. Kali na announce na ina. So makita nyo ina sila sa Grand Finals. Nga magadulong sang ila sini nga mga live report. Isa sa mga makahalawat-hawat nga event mga ka-K5 sang K5 News FM Rojas. So tamani pay balo sa aton sini nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati, mga viewers ta mga ka K5 nga ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center mayaras ang free wellness consultation mga ka K5. Kag ang Rojas City Clinic bukas halin Lunes tub-tub Biyernes alas 9 sa aga tub-tub alas 5 takna sa hapon. Ang Domingo ng adlaw ang Zara Clinic bukas alas 9 sa aga, tub-tub alas 2 ang takna sa hapon mga ka-K5. May aras ang free services nga ginahatag o ginatanyag ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa aton sini nga mga kuturan. Ano ining mga free services nga ginatanyag para sa free wellness consultation? QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, Clinical Nutrition and Detox Plan. Amunin ka K5 ang free services para sa free wellness consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa liwat, ang Rojas City Clinic dira sa McKinley Street, Rojas City, sa tubang sang PLDT bukas Lunes to Biyernes 9 a.m. to 5 p.m. Samtang ang Sara Clinic bukas kong Domingo alas 9 sa aga tub-tub alas 2 sa hapon. Mangin kaupod ta si Doc Meldy Cadena, ang Klinika Wellness Consultant mga ka-K5.
So, i-avail nyo na mga ka-K5 ang free services na offer para sa free wellness consultation. So, sa aton nga mga kauturan, halilanggit kay may gusaon tadi na yung mga nagpa-shoutout sa aton, sino yung mga tag palamati. Mayong Uto Sir from Gerson Lariza. So, muman from Jana Anvil Siloso. Mayong Uto ka K5 Alan. Thank you again, Ma'am Jana. Mayong Uto ka K5 Sir Alan. Always gid amon monitor sa programa mo from Bernadette Umitin Calzado. Mayong Uto Sir Alan from Genevieve Incong Rosales. Mayong Uto man sa inyo, Ma'am. Pagmayong Uto Sir Alan from Roda Donato Amago. Hi Ma'am Roda, kamusta na kamudira? Pagmayong Uto Sir Alan, K5 watching from Batangas City, from Israel Colasino. Mayong Uto Sir Alan from Rakis Mulo.

0: bantayin nyo ha ang pila pagid naton ka mga pagpangalaga diri sa or ining pila ka mga report. At tagan ko ni karon update diri sa aton sining programa mga ka K5. Ining pila ka mga reklamo sang mga pumuluyo o kun ining obrero sa kampo sang tubo mga ka K5 nga asta subong wala pa nakabaton sang ila sining ayuda pinansyal bangod sining epekto sang insekto nga naghalit sa mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz sang nagligad to nga mga sinimana banwa pa lang sang pilar ang nakabaton sang ayuda pinansyal. Ang pamangkot karon kadamo na sa nag-circulate sa social media nga nagapabutyag sang ila sining opinion mga ka K5 kung san-o sila makabaton, san-o nila mabaton ang ilang ayuda pinansyal ining masubra 10,000 pesos. Ay daway pa kita kabati nga may schedule ang mga kabanwanan how? Nga kung sa diin daw kadamo na sa nagareklamo mga ka K5 sang damlag lang mayara ko nakita sa social media nga gina nagahatag sang ilang opinion nga ang isa sa mga pinakamadamo nga apektado sang insekto nga apektado sining insekto sa mga tubo mga benepisyaryo ang banwa sang Pontevedra. Ting pamangkot karon sang isa naton ka concerned citizen san o ang release sa banwa sang Pontevedra sining ayuda pinansyal mga ka K5. Una na ang pilar o ang iban nga banwa san o ang pinakadako mga ka K5 nga apektado suno sa impormasyon nato nga nabaton amo ang banwa sang Pontevedra. Now, ano karon ang pinaka-latest nga status? O kon hindi ay han base gina magic pada sang Mao. Base gina hokus pokus pada sang Mao ang mga listahan sang mga benepisaryo. Damo nagapagwa sang ila opinion nga nagawarn o kon naghatag sang warning sa Municipal Agriculture's Office mga ka K5 nga ang matutuod nga dapat makabaton sining ayuda pinansyal nga apektado sa insekto halin sa tubo mga ka K5 basi bala hindi makabaton kiman sa nagligad sa pilar to damo ang nagapila kag nagalaom nga makakuha sila sang ayuda pinansyal pero pagkatapos ang release wala nadala ang ila sini nga pangalan mga ka K5. So muna ang aton nga panawagan sa mga Municipal Agriculture's Office. Dapat kita sa aton nga mga pumuluyo mangin vigilante sa pagbantay sini dako-dako ini nga kantidad. Base magic nila kag hokus pokus. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500 the superior antioxidant mga ka K5. Kung kamo nagabatsyag dira sang komplikasyon sa inyo sining alawas, komplikasyon tuga o kundulot sa pagtaas sang blood sugar level sa inyo sining alawas, kag blood pressure, komplikasyon mga ka K5 ka iwat ina katama. Gani antes pa maglala, mag-inom kita magamit sang DTX 500. DTX 500 sa aton nga makuturan, the superior antioxidant. Sa isa lang ka kapsula sang DTX 500, puno ini sang antioxidant mga ka K5 nga makabuligid sa lawas ang aton nga mga kauturan. Kag sa aton sini nga mga tagpalamati, sa aton nga mga kabyanan mga kauturan naton nga nagasuper sa infection sa ila sini nga lawas. Infection dulot or tugas ang kagaw nga nagatapik sa ila sini nga lawas. Rekomendado naton ang pag-inom sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio maka K5, the antiviral specialist. Ang Klinika D3 Bio ang makakuha makakakasa anuman nga klase sang kagaw nga yara sa lawas sang tawo. Kami ko nakabatsyag kita infeksyon. Agod indi na maglala mga ka K5, mag-inom, maggamit sang Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Kagagod nga mangin na mapag-on pagid ang aton sininga immune system, idugang ta na lang ang Mighty C. Ang alkaline base nga Mighty C, kung mag-Mighty C kita, mag-inom kita sang Mighty C adlaw-adlaw, magapapag-on ini sa aton nga immune system. So mo ini ang The Power Trio Supplement mga ka-K5, DTX 500, Klinika D3 Bio, Mighty C, adlaw-adlaw. Produkto ni Doc Ramil Uy, sarang nyo makita mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar, kag-available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Wayang ta oras, wayang ta tiyempo sa atong sininga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga ka-K5 nga nagupod sa aton sininga programa. Kag sa hubon sa aton sininga mga K5 reporter. Aton sininga technical partner ka K5 John Ditoga. Aton sininga news director sang K5 News FM Rojas ka K5 Roldan na Villarreal. Sa alam sa ato sininga station manager sa K5 News FM Roas sa K5 Ami Berondo. Kagsumuan ng aton sininga CEO kag presidente sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Ini naman ang inyo alaga na inyo anchor man ako si ka K5 Alan Catalan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
5: Correct.
4: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton since ni duwa ni siya ka ano kamas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC script part sa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Amo na mga macrophage ta, mga immune system ta, aratatatan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na ba lang nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lungsod sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? Mm. That's why kun ma-overwhelm ni sila gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usa sa D3 Bio. Number one is ang pagtumarmo sa D3 Bio, masulod sa tiyan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
5: pero
4: part.
5: Pero kung may tonsillitis sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
4: I-oil pulling.
5: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
4: Correct.
5: No? Kag wala na sa plain nga D3.
4: Why na sa plain na D3?
5: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
4: Canker sores.
5: Pwede na mabuligan, pwede. Sir Boy.
4: Pwede.
5: Through oil pulling.
4: That is the power of D3
5: ang
4: Bio.
5: Ang D3 Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bakterya nga streptococcus bacteria. Sir
4: correct.
5: Boy, nga amon ang cause sang tonsillitis.
4: Tonsillitis.
5: Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom niyo, wala na MCT. Take note.
2: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sang D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3 di ha. Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3 Bio. Amo na nang epekto si imo. So kung mag oil pulling ka, ano imuo niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot ma-absorb.
5: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo nga kagaw, ma-disintegrate sir boy.
4: Wasaag.
5: Wasaag sila.
4: So, inisya, matapna. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural
5: correct.
4: Antibacterial.
5: Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
4: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
5: Ang mga natural, sir boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
4: Ara na yun.
5: Kay grabe na.
4: Grabe na.
5: Aton niya, sa churi sa, ano, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo ng perminti mo. Amo na nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
4: D3 Bio na yun.
5: Kaya ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamupan mo pag ano,
4: pag-ira. Lain na yung istorya.
5: May nakita ko, Sir Boy. Kung plakaong kagitamis, after kaon tamis, ma-oil pulling ka.
4: Oil pulling ka.
5: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
4: Correct.
5: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, Sir Boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
4: Oil pulling, no?
5: Wala kalingaw, usap-usap pa lang nadabla.
4: Correct, ma'am.
5: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, Sir Boy.
4: Correct, no?
2: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
11: TDX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa TDX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala na siya nabatsyagan.
11: TDX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C,
10: mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, tapos yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
10: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
11: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing.
19: Luto na.
18: Ang labahan.
19: Nakasampay na.
18: Ang uniform ko.
19: Naplansa na.
20: Ganito ako.
21: Tigasi.
20: Tigalapa.
21: Tigasay.
20: Tigaplansa.
21: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
20: sa gabi.
21: Ako ang bossing
20: dahil kasangga ko
21: ang Extel
20: Supplement for Men.
21: Gortez,
20: tapos ka ng maligo.
22: Yes, darling. Come to mama.
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
11: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
11: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
11: Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayat para ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
10: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: Payo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatapos, magabuti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Visio, yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan, Maxform Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Maxform Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical. Sform Biotics. Sform Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Manselingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
19: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pa. Matya, isa nga nakabuhi.

0: Lig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Ladula ang ginabat sa salawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
1: Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Katalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Kaya namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Yogi Dante
1: DTX 500.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500. D3 Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
19: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining ako buhok
1: kag
19: naghinis ang akong
1: butis. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Spore Biotics.
1: Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
1: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
10: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
20: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. 1009 Kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon, ikaw pagagiyahan. Pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
0: K5, a happy Monday afternoon. And you're listening sa mga paboritong FM station, ang kampiyon ga estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 News FM 100.9 Rojas. Live kita mga ka-K5 sa atong sininga sister station sa Pilar. That's 89.7 K5 Radio Tagbo Online. Live kita sa atong sininga mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Ang programa ngayon ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX Coffee Mix. Manamit ma-aroma kag healthy coffee.
21: Kanamit turn!
0: DTX Coffee Mix, produkto sang Klinika, the Alternative for Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. So, nagapangita ka mo sang kape, no? Nga, hindi lang namit ang sabor. Hindi lang sang maka... Hindi lang sang makagalana, no? Ang iya sining aroma. Kundi may mga benefits, no? May maayong health benefits na mahatag sa aton. Ang tatak na inyo dapat baklon kag timplahon at lawan dahon. DTX Coffee Mix. Ang himo mga ka-K5 sa Ampalaya, the sugar and sugar cane extract kag chia seeds. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
21: Hey, saka na mid-turn.
0: Kampiyon ni nga kape para sa mga tao, mga ka-K5, no? Nga masamig na atake sa ila sining acid, no? So, this is a non-acidic coffee, mga ka-K5. Gani, hindi ka gadya mag-worry, no? Nga mag-aslom da imo sininga sulok-sulok. Tested and proven, that's why ginabalik-balikan. Sang kadamaan, mga ka-K5, always aga ka ubos ang stocks. Lasig mag-refill sa stocks sa mga butika. Kagsubong man sa Klinika, the Alternative for Medicina and Wellness Center. Anong lagay nyo da? No? Kamusta ang buhay-buhay? Shoutout na kay Atsleyo John Billiones. Si Atsleyo John Billiones nga... aton gid iyang avid fan, no? Solid follower sang K5 News FM Rojas. Sa mga estudyante nga nagatutok sa aton, no? Ang iban bala, no? Nakulangan sang pabalon sang ginikanan sa ila, daw halos, no? Magwala gid, nagaalboroto gid kapareho sang bulkan, no? Kung hindi masunod ang gusto nga cellphone, hindi babaklan sa bago nga gamit, no? May mga estudyante bala, no? Kapareho si Atsleyo John Billiones, so, ina-share ko ni kay syempre na gina-post naman niya sa iya sining Facebook o sa iya sining social media account, no? Kung paano niya gina-handle ang pag-eskwela kag, no? Pagpangita sang ideya para may pamasahe siya, may pangalawan siya, gatapas mais, gasideline, no? Ganilibod, no? Upod sa isa ka grupo ba lang nagabaligya sa internet provider, no? Para maka-salesman siya, makabenta, no? Para ma-suportahan niya, no? Ang iya sininga pag-eskwela. Dalayawon ang mga kabataan na sa pihak sang kapigaduhon, sa pihak sa kadamo-damo ng mga pagtilaw sa life. wala nagakadulaan sang hope no, nga malabot ang ila sini nga handom. Though syempre may nagaabot ang tion nga no, feeling mo nga ubos nang imo sini nga enerhiya. Though gaamat-amat man no, gamay ang imo sini nga hope nga ginauyata. Though gakaamat-amat ka nga, though gaamat-amat ba lang nga nakadula man ang imo sini nga inspirasyon. Normal man lang na. Syempre ko nagakahubsan kita sa energy. No? Gaabot kita sa puntong amusina. Pero ang importante, no? Kabalo na to. Kabalo kita kung paano winabawiun ang mga negatibo nga ina, mga negativity nga ina. Mabounce back gid kita iya. Bato gid kita. No? So, I'm praying, no? Sa mga estudyante. Actually, may isa pagid kami ka ano. Hindi ba lang mga sa, anang ini mga nakaligan ng inadlaw, no? Daw amo sina sa mga istorya aton sini nga nabatian. May ara kami isa ka participant actually sa live reporting competition. Hindi ko lang siya paghingadlan sa secondary category. So last workshop na mo, syempre may one-on-one kaming coaching and assessment. Ipumangkot na mo siya kung naka-prepare na siya, ano mga ginahimo niya nga preparation. So ba niya, actually, ginaamat-amat niya lang. No? Kay after sang klase, nagapangisda pa siya. Upod sa iya nga tatay. So, hambal niya, pagpuli sa balay, daw husto na lang niya itulog sa kapoy. Pero, fight lang daw, no? Sa gihapon, sa life. At ginapilit niya gihapon, no? Nga mangin aktibo sa mga aktibidade, no? Kag padayon lang siya nga positibo. Hindi lang tuwa bala, no? May mga estudyante nga amusin na mga ka-K5 ang sitwasyon. Ito na-share ko lang because it's Monday. No? Monday, releasing ko baga sang ayuda sa mga estudyante. Kundi Domingo, Lunes, di ba lang? Sa krisis nga gina-experyensya sa aton sini nga pungsod, be grateful, no? Kung ano ang mahatag sang parents mo sa imo. Lalong-lalo ako nakita ni mo nga ginabakasan Manila, timakasan Manila na ma-provide ang tanan. Kita mo mana sa ila. Natawa lang mga kamot, nabala sang imong ginikana. Natawa ilang mga tiil. Natawa kung saan ang pinaka-last nga adlaw. Kung saan ang pinaka-last nga tiun nga nakabakal sila sang ilang bayo kung bisti. Kung may mga tiun nga ginapauna kamukaon, hindi na tungod nga no, busog sila. But, ginasigurado nila nga ang mga kabataan or kamong ang mga kabataan makakaon. Ginaantos na nila ang gutom. Kung may bilin, munang ila saluhan mag-asawa o ni nanay kag ni tatay ninyo. Muna akong gisay na hindi man ta magpati nga nabalang mangkuton ka sang nanay or hambalang ka sang parents mo nga sige lang kaon lang da busog pa kami. Actually, nagutuman na sila kay syempre ka panrabaho sila. Kali amo nang ila pagpalangga. Gina-prioritize kamo. Tungod palangga kamo kag gina-budget nila ang mga bagay-bagay sa sulod sang inyo sini nga panimalain. Matumtuman ko lang kay Kapon, may mga syempre ga-post-post si K5 Leo, no? Di, ilapit ni siya sa aton, no? And huyag ta i-share ina sa aton sini nga mga pamatanuan, no? Na nagapamati subong. bakas. Bakas gid kamo mga langga. Hindi na yung upang ang kapigaduhon. May mga tion nga, oo, kinahanglan mo mag-stop, anay. Pero hindi kaya mag-untat nga inang permanente. Gather ka, liwat din sang enough strength or resources no? Para liwat naman ikaw nga, no? Makaariba para sa imo sininga mga hando. Shout out to Jomari Rafael, maayong hapon ka K5 Miss A. Shout out Manda, watching live from Barangay Kupang, Antipolo City, Manila. Thank you so much for watching ang aton sininga programa. Shout out ho, Jomari Rafael. Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona, hello, sa Sitio Almalvis Village. Ma'am Leia Baez, Ma'am Elnora Avelino, magandang hapon ho sa inyo. Paborito ko nga tinuga nga hindi ko mabailuhan sa iban nga iyagid lang programa ang ginatutukan ko. Diba, Miss A? Ay, natural. Palangga ko ni Ma'am Elnora, palangga ko man siya. Imagine mo, para kayo mo yung solid na follower, no? Agining ako ng mga solid followers na ginapangamuyuan ko ganyan. Kabay pa, agan sila sa maayog ng lawas per me, no? Para aral lang sila mag-enjoy pamati sang radyo. Upod sa aton sininga mga palatuntunan. 131, and di baga panumbalik kita pagkatapos ang aton sininga mga important reminders, mga ka-K5 huwag bibitaw.
2: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ersi.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
24: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
25: DTX 500!
26: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
25: Mag-DTX 500 na!
26: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
27: DTX 500.
28: Ilay-ilay di La Cruz. Saas ang akon nga sugar? 375.
29: Saan nag-inom ka?
30: DTX 500.
29: Kailan nalang subong imo?
30: Sugar.
28: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
27: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
27: Mighty C, epektibo, garantisado.
32: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
33: DTX Coffee Mix.
34: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
33: DTX Coffee Mix.
35: Mabaka mga butika.
33: DTX Coffee Mix.
36: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
33: DTX Coffee Mix.
37: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
38: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
3: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo, ikapsula mo.
7: Extend.
6: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
6: Extend. Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
12: Mapakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan ng sabag tuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
15: I Care Gold.
16: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan, kun wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Mari. Naadidto kaya mabakal sa mahal.
17: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
19: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
17: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
29: Rain Pharmacy.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
35: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
38: Pautwas na ka?
0: Pautwas sana ay sa gihapon, mga ka-K5, sa aton siringa palatuntunan. Room 1009, ang inyong siringa hulot. Palautwas.
39: Kanamitern!
0: Opo, sa gihapon ang inyong siringa kampiyon, Gabian. My name is Miss A, ka-K5, Amy Orleans Birondo. Ang programa nga ginadulong sa aton, sang kaalwan, sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, gina-recommend ganyan Miss A nga mag-take ka mo sang Mighty C every day para ma-boost ang inyo siniiya nga immune system, mga ka-K5. Nagapapag-on niyo sa resistensya sang aton sining lawas batok sa mga sakit, no? kagsubong mga common nga sakit like ubo, sipon, no, hilana, trangkaso, and of course, makabato man ang aton siningalawas batok sa mga viral or bacterial infection. Ang Mighty C naga-neutralize sa free radicals kaya nagabulig protekta sa aton siling mga cells sa nagikan sa environmental toxins and stress. Gusto mo magnami, imupanit, hindi ka masami matubuan sa mga punggod, acne, skin allergies, maayuman ang Mighty C mga ka-K5 para ma-suportahan ang pag-form, no, or pag-repair sang collagen, which is essential para healthy ang aton sila nga panit, aton mga joints, aton tulaan, kag blood vessels. And of course, mga ka-K5, this is stomach-friendly. No? Nagamit sang sodium ascorbate formula that is less acidic and gentler, yes, aton sila nga stomach than standard ascorbic acid. So, di ba ang iban nga brand yan? Nagasulabi mo sulok-sulok. Ang Mighty C, hindi mo sina ang epekto sa ato. Pwede nyo gid i-take, no? Even, no, sa empty stomach o kung bisan wala ka kinaon, no? Kay, again, alkaline-based vitamin C. Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Ang aton subong nga istorya, inyo mabatian bala sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Istorya mga ka-K5 ni Kairos. Kairos or Kairos? Bala basahon, tabalang iya sininga malipot nga sulat, no, para lubos ninyo nga maintindihan. And after sang aton sininga pagbasa sang iya sininga letter, then ipalayag na naton, no, ang aton drama mga pinanid sang gugma.
1: Istorya,
0: hey! Dear Miss A, good afternoon sa imo. Maayong hapon man sa mga nagahulat kag nagapamati gid sang imo nga programa nga ini. Itago ako Miss A sa pangalan nga Kairos. Miss A, broken hearted ako subong.
2: Ouch! Ouch!
0: Gani para maka-move on? Nag-upod-upod ko sa akong mga friends. Makamping-kamping, Miss Aya. Kag dito ko nakilala ang babae. Nga sa tutuod lang, Miss A. Puwerte, gidya ka suplada. Ito na challenge ako sang pagkasuplada niya. Ito nagsugod nga naluyag ko siya, Miss A. Mambal bala nga gugma or luyag nga na-develop sa gugma nga walay tupong jamis. Panumdum ko kung kaya ko bala ang pagkasupladita sa babae nga ini. Si ambal ko daw okay man, akay daw may thrill man sa karelasyon kung ginasuyo-suyo ang babae, di ba lang siya? Palangga, kuya eh. Nag-propose ko, Miss A, sa malipot nga pulong. Gusto ko siya pakasalan. Gusto ko nga makaupod tub-tub sa ulihi ining babae nga ginasiling ko nga palangga ko na, Miss A.
1: Istorya, hey!
0: Kung ikaw be, Miss A, pamangkutuan. Mangin happy, balaayhan ako kung sobrahan gid ka suplada ang mapangasawa ko. Malihog be sa bats ang pamangkot, Miss A. Sa liwat, Kairos. Ay ba, si wala pa na gani ka 1/4 kasuplada niya sa kasuplada ni Miss A.
4: Inunto! Ito!
0: Ba, si why pa na gani? Nakakwan, nakatunga-tunga sa pagka-maldits ni Miss A. Hindi ba kuya maldits? May mga tiyon lang na nagabugit-bugit man kita. Same siguro sa aton. Ang hindi gijabalasang puro nga kwan lang, kamalditahan or kasupladahan lang. May mga good side man. Like, mahumok man ang balatsyag man. Mapinalanggaon man. Masikaso man. Ang iban sila ng gapasuplading lang man na. Kasi nagapasuplading-suplading naman na sa imo ya Kairos, lagi natistingan niya ka. Tapos ako imo pa mangkuton kung mangin happy ka ay han. Ay, ako yang nangaluyag ya. Ako to yang nakaupod sa mabayin. Ako ya imo pa mangkuton. Ikaw na yan maka-assess sa iya. Kaya ikaw na yan ba yan naging natubang? Dirang! Paano man yan ako na mabalaan? Kami pamati na balaan ay sa drama para makatugda-tugda takaroon na. Yari mga ka-K5 ang istorya ni Kairos no, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Tol?
1: Nga kay pusi mo, kay napaho?
2: Gani man, Tol. Ano ka?
1: Tol?
3: Tol? Ano ka? Nga gulpi ka lang yan, nagjabaw, ha?
1: Gani man, Tol. Dong ma, tabog man ang espiritu na mo, ha? Okay mo? Ano ka, ha?
3: Kaluya man yung damo, ha?
4: Mga Tol!
1: Na ano ka, Tol man? Sabi, hambal sa mo, no? Kung anong problema?
4: Tol! Wala na kami ni Bea.
1: Ha?
3: Nga naman, Tol? Ha?
4: Madugay na gala ko niya ginapatiyog-tiyog sa palat niya, mga Tol.
1: Nga man, Tol. Ano gidang natabo, ha?
4: Nadakpan ko gin sila sa lalaki niya, Tol. Sakit-sakit niya, mga Tol. Oh,
3: di ba nagampan na kami sa imo, Tol? Nga budla niya mag-uyap kaya vlogger, ya? Ginatira man sa upo nila nga vlogger, Tol.
4: Oh. Tol!
3: Amo na lang ni Tolo. Para madula ng sakit sa dugan mo. Makamping tabuhas. Dito sa alang ilan.

0: Tol, ari na tao. Isinggit adang tanan nga kalain sa buot mo. Iamba lang tanan na para nga madula ng hinanakit mo. Dula na yad hayon, Tol.
1: Ano, Tol? Daw tinunto na yato lao. Paano madula kay puro manalibukid ang palibo, Tol? Sinong mamati isang kasakit, Tol man?
2: Sige na bala, Tol. Pati na lang bala sa amon. Pagkatapos mo na isinggit ang kalain sa buot mo, ang mabulos si Natol, good vibes na.
0: Nan?
2: As in madula na tanan ng kasakit, Tol.
0: Amo na?
2: Prove it and tested ko na yan.
1: Tol?
0: Sige na bala, Tol. Wala man sa madula sa imo kung patihon mo kami, ah.
1: Ati, sige, Tol. Bahala na matuyawan ko niya.
2: Uy, Lohi.
3: Uy, Bia! Kabalan ka! Wala ka sa muya! Gintunto mo lang ka! Kanukon sa pagpalangga ko sa imo, ginuyangan mo lang!
2: Sige ba, Tol? Kulang mo na.
0: Sige, Tol. Kasalalan. Ting manugat mo, Tol ba?
1: Wow. Gusto ka mo, Tol, mga Tol. Ito palang nadulang ginabatsa ko nga daw gindrain, Tol, ako.
2: Amo na gani siling ko sa imo, Tol. Di ba lang? Effective?
1: Doon ka namin pag hindi yan isinggit ulit.
4: Excuse me. Pwede, dito lang ka mo singgit sa unhano kay kasabad. May mga nagakamping diri eh. Please lang ha.
1: Ha?

0: Grabe man ka maldita sa babae kay ina, tol ba?
1: Siyempre, tol. Basta mga laway gani. Maldita ginaya, tol.
2: Gani man. Daw, guwapa-guwapa, giblao.
0: Kamu bala mga tol, ka mga judgmental sa inyo.
1: Kay tuod gid man, tol. May bala tani kung magsinoplada, blay na blang guwapa-guwapa man, blao.
2: Kag, ikaw kay Ross, ha? E di ka magsiling, ha? Type mo siya.
0: Tol?

Yung dipunggol ya. Laitagin ko atama ko. Mamimuha naman ko sini mo. Ano abi kay? Do wala pa makarecover ang lawas ko sa camping-camping namon sa Sabado eh. Kagsang Domingo. Pero okay lang ha. Ang importante, nadula man ang kasakit sa dugan ko. Madali-dali pagi ko ha. Miss, sorry kita. Hindi ko mo eh. Wah, hindi eh.

0: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw tinatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DJX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
2: 160. The best get ang DJX 500 para sa
0: ako. DJX 500.
1: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
3: Importante ni nga mabalaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or ato mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
1: Normal nga normal passing sang stool.
3: Labi na kung adla-adla kaga inom DTX 500, ga normal ang pupo, gina-atipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
1: Oho. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, Doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
4: Basically, Sir JP, ang color nila is a lean from bilirubin.
1: Oho.
4: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
1: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech.
3: License medtech. No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya.
1: Uh-huh.
3: Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nagaproduce ang mga gases.
1: So, wala nga medyo
3: baho. Oh. Mining pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo, kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas lang tawa na to kung Indiano.
0: DTX 500.
3: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso, tapusan parisan mo DTX kag
1: MITC. Pagkaga,
3: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500.
1: Uh-huh.
3: Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kagana ka nami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga
0: DTX 500.
3: Ang bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
0: DTX 500.
5: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka capsule, morning, oo, dua-dua ko. Tapos so, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So, buong gimintinans ko, nagit, sir, ka namin-amit, nagit sa akong mata.
0: DTX 500!
3: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sang karabaw.
1: Oo. Oh.
3: Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sang kanding. So, kinanglan, ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks, di,
1: bro,
3: may mga
1: na
3: problema
1: no?
3: Na ang kulon da. No? So, dapat kinahanglan nga ano, ang frequency sa pagpupo, manormal mo. So, muna, pirmi na mo balik-balik, ano ka importante nga gainom ka DTX 500? Kag MITC. Para magnormal imo pupo. Kag maamligan ang imo nga large intestine.
1: Husto.
3: Kaya once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira nagaproblema ang frequency sa imo pupo. Tingnan ka, kung kaisam lang ko magpupo man.
1: Husto.
3: Kaya wala ka DTX 500. Wala ni mo atipa na ang health sa imo nga tinai.
1: Husto. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol Stool Chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol Stool Charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
3: Pito na ka type, Sir JP? Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
1: Kulang fibers.
3: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kada daw. Kaon kaya prutas kada daw.
1: Kayo home si boy.
3: Inom ka DTX 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So ang importante, Sir JP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
6: babae.
1: Oho.
3: Kung gawbagi mo tayo na IT, expert na ang DTX 500. Makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Makabuti ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
2: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
1: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
13: Di pre, musta po lang agabi pre?
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin.
0: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistance. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang E3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
7: Punggod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Gina Kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
12: sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Oy, na halin sa nagtake kami sa DTX 500 ay nako ginapat
9: sa DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ogalisi

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na magamit ng sang mighty sea, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ako permit, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa mighty sea.
1: Mighty sea, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabaka.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugid ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
11: 208 the K5 and nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyo siling ahulot pala utuasan. Sa gihapon sa aton siling kampiyon nga estasyon, this is K5 News FM 100.9 on your radio. And syempre live sa gihapon kita sa aton siling sister station dito sa Municipality of Pilar, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Live pa rin ho tayo sa ating official Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Sa Facebook again, search K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Please hit the like and follow button. Maraming salamat po. A shout out, no, kay Sir Alex Espinosa. Shout out and congratulations to Suave Jim from Next Gen Family. Congratulations. Wala, kami to nakakadto sa imbitasyon ni Sir Rico, no? Wow, ginapakat kami, Sir Alex. Naman pala abuton man kami nga event next week, no? On October 18, no? Mayara kami sa K5 Inter-School Live Reporting Competition sa Robinson's Place,

0: Shot. Ano ang role sang maninay? Di ba la, nag-guide, mag-provide sa inyo sang guidance, mag-provide sa inyo sang mga advices at iyon nga kinahanglan nyo. Di ako na pangayuan mo ko sang advice. Kung mag-away-away, bulagay.
1: Joke lang.
0: Hindi, tama na ang mga advice ko kay Kakay 5, Darren. Tingin pa message siya to sa wedding reception ni Kakay 5, Darren. Siyempre, gin-flex sa to ang aton nga programa. Ano ang mga na-learn natin nga lesson? No, hindi lang niya sa aton sa nga life experiences, but of course, no, nagikan sa inyo nga mga tagpalamati kung paano kamo mag-advise, no? Sa mga letter sender naton, no? Gin ano ko to kay ano, gin share tama, no? Kay ka K5 Darren, ano nang mga na-learn naton sa aton sa nga programa? Kay isa ka relasyon, no? Di ba lang, hindi man niya perpekto. Hindi man niya tanan nga tion, madug si nganay, kamong makinuhitay, kamuda iya. Hindi sa tanan nga tion, may mahambal, wala nga bed of roses. May mga tion nga, may mga argumento, hindi ka mong mag-intindihan, ay. But, ang importante is, no, bisan anuman, no, ang inyo da nga sunggudanay, or hindi pag-intindihan, ay, we will always choose respect over pride. Away lang kamo daya, hindi lang kamo daya magano, mag-insultuhan, ay. No? You will always choose understanding over anger. Hindi pag sapat pagid kung naakig na, no? I-assess ang mga bagay-bagay kag piliton intindihon. And most importantly, you will always choose love over that desire to win an argument. Eh, di ba kung kisa, no? Ah, hindi ako gidyang tama, no? Sala ka gidyan, no? So, kabay pang mangibabaw, no? Gihapon ang love, no? Over that, no? Panindugan ninyo nga ikaw gidya ang tama. Kagang imusin nga partner ang sala. Marami, gilis ang love story ni ka K5 Darren kay nag-umpisa sa pipino. Ginadalaan-dalaan niya kung saan pipino. Ina ang iya nga wife subong, no? si Miss Dez. Kaya paborito ni Miss Dez ang pipino. Tidara na in love si Miss Dez sa ang pagiging maasikaso ni ka K5 Darren. Sa itong gin-try niya daw ang ihag, no? Bilang pasalamat si K5 Darren. So, medyo naglikaw sa iya. So, dito pagit siya na in love kay gentleman. At silingon, grabe, gid nga pagrespeto sa isa kababayi. Actually, amog na yung personality ni ka K5 Darren. Masyado ka marespeto, masyado ka buo. That's why hindi natin mabalibaran. Ihado, ginayang atunay, ga. Pagkaba, naka-leave pa siya subong. Siyempre, ga-honeymoon pa na yan, ga. Pagbalik ni, hindi na ni siya si Ma'am Miss A magkatawag sa akon. Maninay na ginayang atunay. Anyways, napamatian nato ng kasugpon sa aton sini. Mama, shout out ko di anay galiwa sa akon sini nga mga palangga nga nagatika-tika gihapon di sa aton sini nga programa. O basi mapakasal makamuda ha kapag maninayon yung man ko maluoy ka man. Ito ka na buda mo na ganyan ang kinuha sa akon maninay sa kasal, maninay sa ilang bata. No? E din ako na pagilista. Abi, kangaya nyo lang ko, mamunsyon lang ko, be. Pwede, imbitaro nyo lang ko para magkaon lang. Sa liwat, ha? Kung mag-ano ka mo da? Magpabunyag ka mo da o mapakasal ka mo? Imbitaran nyo lang ko, manginaon lang ko. ara ko na ara ng presensya ko ah, pero hindi lang ko ninyo pag taga isang roll B no? Para maka-enjoy lang ko to while nag-witness ang inyo sininga okasyon, maka-marites ato sa mga

iban ng mga bisita. Maka pulo pala, migpuwak, balaga, walaga. Palakpak, palakpak sa inyo. Naamutan ng ako nga gusto. Wala? Shoutout kay Wifey Baby Cam, kag sa amon anak B-Boy Cam, sa akon Iloy Helen Cam, sa Dayaw. Thank you, Reynante Cam. Ginatamyaw natin si Rowan Buendia Alunsagay, sa asawa niya, kag duha ka bata, Miss Adelie sa Binaubawan Pilar, thank you. Ma'am Christy Diseo, Ma'am Christy Jocampo Diseo, good afternoon, Miss A, watching live from Tuburan. Thank you, ma'am. Ma'am Rita Sibugan, hello. Ma'am Elma Tordas Manalansan, dira sa Mandaluyong City, Manila. Ma'am Mick Villarwell, yanda lang ko katutok, busy, good ma'am. It's okay, Ma'am Vina. Kislagpok dira sa imo, love, love. Jivon Bolina, comment first, good afternoon, Miss A, watching live. Solid listening, K5 News FM Ross. Thank you, Jivon. And of course, no? Kay Ma'am Leia Baez, hello. Dira sa Sitio Almalbis Village, Rhea Ombas, Kalinao Balbona. Leia John Billiones, hello lang ga. Kay Ma'am Senalyn Finequito Tabigen. Ma'am Elnora Avelino, nami man abi ang personality ni Miss A. Ano pa, favorite ko siya, na? Ano nami anda, ano si Ma'am Elnora, ngayon ang nagakuha nang kinumidya. na nalingaw si Ma'am Elnora sa aton. Imo na yung desisyon, depende sa imo kung sigihon mo ang pagpangaluyag mo sa iya. Kapamangkuta siya, kung nga managasinuplada siya, di ba lang Ma'am Elnora? O, oh, the same kami ni Ma'am Elnora. Dapat magsinupla siya, ara siya sa rason. Kung amuman siya, puniya batasan nga wala sa lugar, tamad na ako sina, kung ako bayaan ko siya. May arabis ang sinuplada. No? May duha ka bagay ng sinuplada. Sinuplada ba lang nga, no? Medyo pakipot lang. No? Gusto niya lang daw ma-challenge. Gusto niya lang ma-challenge ka. Sinuplada ba lang nga nagapulo pa angga lang. Pero may ara naman yung suplada, nga bastos. No? May amo sina iya. Di ba lang suplada, gadya nga inang like, maangot mo sa batasan, mata pobre. No? Suplada nga inang insultador, namuna. May ara naman yung surplada ngayon na daw, pa-cute-cute lang. So, kabay pa inang naluyaga ni, ano niyo, ni Kairos, dapat amo lang na. Ha? Pero kung makita, ano mo yung nga daw, hindi, kadya amo nga inang, like, masabat-sabat sa ginikanan mo, wala gataha sa pamilya mo, hindi na yung maldita, dinimunya na na. Hindi na yung sinuplada, dinimunya na na. 2:18, nagyari ka K5, ang kasugpon sa gaton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Ikaw?
1: Ikaw?
0: Anong ginabuhat mo dere?
1: Ikaw naman? Sang Sabado, ikaw man ang nagguba sa ngadlaw ko. Subong ikaw pa, Ged?
0: Sorry, Gid, miss, ah. Hindi ko hungod.
1: Hindi mo hungod? Ginhungod mo, Gid, siya ikikalapad sang dalan. Bungguan mo pa ko? Ano ang ginasundan mo ko? Ha?
0: Wala. Paano nga sundon ta ka kay nagbungguan na iman ta?
1: Damo ka parason. Guba naman ang adlaw ko sa'yo mo. Ako na yung kani.
0: Miss! Miss! Miss! Grabe man ka suplada klase ng babae ba? Siyang nang nagbunggo sa akon. Siya pang akig. Puwerte. Pero... daw kagamay sa kalibutan, no? Nagkitaay pa kami diya. Ano yan ang ubraya sinakman? Ano ayan? Ano yan?

0: mga tol. Hmm? Ang babae ba lang namit na to sa alangilan? Bala, ito lang nangaking blasaton.
1: Oo.
0: Nagkita ay kami kay ina.
2: Uy, ba? Ano? Sa din?
0: Sa dito? Sa downtown, tol.
2: Ah. Ote. Ano na yun?
0: Oo, wala eh. Siyang nagbunggo sa akin. Siya pa yung may gana mga akig.
2: Same as usual. Kasuplada nga daan sa babae nga to
0: eh. Amo gini, suplada gini.
2: Oh, anay ka. Daw siya man natulong?
3: Oh. Ayos to. Siya gidul. Ara siya oh. Isa lang siya nga nagapungko sa table oh.
0: Ang din naman.
2: Ara oh.
0: Bah! Huwag matutol!
3: Chance mo na natol. Palapiti na. Dogi na tulod kagid sang kapalaran mo, wow. Kantoy na to ah.

0: Taray, flowers and chocolates for you.
1: Bay, Kairos? Para sa ako ni?
0: Oo. Alang-alangan para sa ako na. Kiginahatag ko ng ganis sa'yo mo.
1: Kairos?
0: Taray, sorry, ginakag.
1: Kairos? Ano ka bala? Ako ganing dapat mangayos ang sorry sa imo eh. Sorry ah.
0: Wala na to sa ako na. Ang importante, close na kita nga duha kag siguro. Amo na niyang time nga iambal ko ini sa imo. Kag kung tani, hindi lang maglahin ang buot mo ha. Diretson ko na ikaw, Taray.
1: Anong buot mo si Lingon?
0: Taray, palanggata ka.
1: Kairos?

0: Babe! Sadiin kita makadtuman.
1: Babe, relax lang.
0: Babe, kabalo ko balas ang lugar ngayon eh. Abi ko ani mga pilang ta. Do ka familiar gis ang lugar ngayon sa ako ni eh.
1: Siyempre, hindi naman bago sa ato ng lugar ngayon eh.
0: Babe, aray ka nga nagpundo ka lang gulpi sa higit sundala na ho. May ano di man. Ikaw bala ka dayaon sa imo, babe. Wala ka ginagambal na dirigali kita mo diretso.
1: Babe, panaog bala, nay.
0: Ano ni sa kuno yaman? Sige, manaog ko. Aray ka bala, babe. Kita di.
1: Kwan, babe. Daw hindi na biya ko makahulat nga ihambal ini. Tungod. Tungod daw nakulbaan ako sa buhaton ko.
0: Nga, babe, anong buhaton mo, ah?
1: Babe. Una ko pala ikaw nakilala. Akoon ko na malditahan ako sa imo. Pero, sang amat-amat ta ka nga nakilala. Naglain ang pananlaw ko sa imo. Kag siyempre, amat-amat nga ginpalangga talaga.
0: Babe!
1: Babe!
0: Uy! Karos nagluhod ka sa atubang ko. Kag ano yun ang ginakuot mo?
1: Babe, will you marry me?
2: Sing-sing. Oh. Yes! Yes! Tiray! Tiray, I love you so much.
0: I love
2: you so much, Tiray. Sa katapusan, manginakon ka na gidman. I love you, babe.
0: I love you too. I love you too, Kairos.

0: News FM E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: O, si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500,
7: masaligat,
6: epektibo,
7: DTX 500,
6: DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high una? Blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-ilo.
8: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
7: Extend
16: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
7: Extend
16: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
18: Ako si Michelle Manuel, ang barangay sa Bayon County. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyo din niya. Nadula ko ang bukol. Maayo din ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Dennis Juan.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: I Care Gold.
13: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio.
9: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
16: Ang D3, nga may Physio.
6: Ang Physio,
16: nga may D3.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio.
16: Ang D3,
6: nga may Physio.
16: Ang Physio.
6: Yung may D3.
16: D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
21: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500, mighty C. Alkali. Nga vitamin C.
22: Ako si Mimi.
23: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
6: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
6: Mighty C, epektibo, garantisado.
16: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronan, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
16: Mabakas sa mga butika.
26: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
28: Ako si Rosan. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
6: Extend food supplement for men. DTX 500.
29: Ako si Salvador Estonina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
30: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
29: Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500.
16: Bakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
31: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gidang nibulig sa D3 Bio. Tungod
1: tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
11: Magalingin pala ang imong nga ulo.
8: Masami nagkapangihit.
11: Masami ginauhaw.
8: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Garantisado.
8: DTX 500.
11: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
14: Ko si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
15: Mabaka ang butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on. Das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo. Pag-sip on.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
15: Mabakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
33: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
34: Nestor! Ang sinaing!
35: Luto na!
34: Ang labahan!
35: Nakasumpay na!
34: Ang uniform ko!
35: Naplanta na!
36: Ganito ako!
35: Tigasi!
36: Tigalapa!
35: Tigasay!
36: Tigaplansa!
35: Sa araw si Missy ang masusunod
36: sa gabi.
35: Ako ang bossing
36: dahil kasangga ko
35: ang extend
36: supplement for men.
35: Lourdes,
36: tapos ka ng maligo.
37: Yes, darling, come to mama.
35: Extend food supplement for men.
36: May maca
35: at lavawaska
36: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
36: para sa tigasing performance.
35: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
38: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
2: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
39: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
11: Ang Visio!
2: Yung may
11: D3! Mabakas
15: mga butika!
2: D3 Bio!
40: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. O, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio!
11: Ang D3!
2: Yung may Visio!
11: Ang Visio!
2: Yung may D3!
5: Kasakit ang chan,
2: Mag-Spore Biotics.
5: Kabutod-butod ang chan at hindi matunawan.
2: Mag-Spore Biotics.
5: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang chan.
5: Mag-Clinica
2: Spore Biotics.
5: Spore Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: Padayon sa aton siringa pautwas sana. Eh.
3: Ipautwas na ka?
2: Sa room 1009. Ang inyo siringa hulot palautwasan diri sa aton siringa kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingalan. At syempre kaupo ng inyo siringa nga kampiyon. Kag makalilingaw ng abyan. My name is Miss A. Last wave na ho ng ating programa. Antion para mag... advice sa kay Kairos. Pamangkot, ito kagina. Mangin happy bala siya kung makaupod niya ang suplada na babayi na gusto niya sa dupakaslan to subong asawa niya giniya. Ano to gambal ko kagina? Siya sinaya ma... siya sinaya makasabat. Kairos, ikaw na iya makasabat. Kung mangin happy, ikaw... ginhambal ta naman kagina, duha man ang nakaklase ang ginhambal nga suplada. Suplada nga nagapasuplada, suplada lang kay nagapa uluangga lang na. Or gina-challenge siya lang ikaw sina. Pero may suplada man niya nga inang mahambal ta balang insultador, ano pa to ginhambal ato kagina, mata pobre. Acting balang inang hindi siya kumbaga untouchable siya na mamuha muna bala. So sa story or sa drama kagina nagpasuplada suplada man lang to ang atong babayi itong pinapangaluyagan ni Kairos ang unang subong asawa na niya. Bala, nabatian taman sang ulihi or sa second part sa ngaton sininga drama kung ano siya ka mapinalanggaon. Nag-sweet man siya nga babae. Na pareho man sa inyo nga mga lalaki nga man sweet ka mo sa tanan nga tion. No? E nga man, soft-spoken ka mo sa tanan nga tion or nang ara kamo sa nami nga mood sa tanan nga tion, hindi man human as we are, pareho man lang kitaga, no? Lalaki, babae, may mga tion nga nami gid magsinuplado or magsinuplada, mga tion man nga no super sweet kita, diba? So some maybe suplada in the way maghambal or sa manner sa ila sila nga pag-express ang ila sila nga kaugalingon, but deep inside they have hearts full of love and concern. Pagamunin nakita naton sa asawa ni Kairos subong sa una lang ito kapasupla-suplada. Siyempre amo gina yung babae, no? May mga babae nga daan niya nga hindi ka sang easy to get. Budayan ka gidiya. I-test ginila ya kung tub-tub san uka, no? Mga luya. Or sa ano kalawig mo sila i-pursue. Din kalawig ang pasensya mo. Diba? Munang ila isa sa mga basihan, no? Nga supladahan ka. Suko ka na insigida. Or, no, ma-challenge ka pag-give hasta nga maangkon mo ang matamis nga huo niya. Iba naman na panumdum niyo sang nahambal ko ang angkon. Advance na yun.
3: Tinunto! Ito!
2: Ulang anay. Matamis niya nga yes. So kaya sa wahay na magkabasubong Kairos, no, ang imo mahimo, no, is to learn to understand sang mood sang imo sining asawa, lalo na may mga postpartum, no, may mga changes sa iyang nga lawas, madira nagaugat ang insecurity, no, then ikaw makagwa-guwa siya ato nagapatithi sa inyo sininga bata, so dira na, no, nag-overthink, karagasulod ang jealousy, so kinahanglan mo sa malawig nga pasensya sa iya, no, kinahanglan mo nga, no, ng payun-payunan man ang imo sininga asawa, no, appreciate Ay mo sining efforts. Ang iya sining efforts and never take her love for granted. Be patient with each other. No, hindi lang si Kairos ang mangin mapinasin, ang mangin patient or mag hatags ang pasensya all the times. Siyempre, amuman ang wife. No? Communicate openly and choose to understand rather than argue. Kung hindi ka ka ano gitsang kasinuplada siya, tipo lupangin ka na isagwa. Ano itong basang uganga ni KK5 Darren sa ilang kasal? Sagin pahatag sa isang advice sa newlyweds. Ang basang tatay, isang bride, ang iya ma-advise ka kay KK5 Darren nga iya umagad na subuan. Huwag tutulugan ang problema at away. Isang tion ko na nga maghatag message ang bako'y tatay. Tay, gustuin na ang imo ginhambal nga hindi pwede tulugan ang away. Di karon kay, no? Sa akon man gaagi ang sweldo ni ka K5 Darren. Ang bako kay tatay niya. Siguraduho na muntay nga hindi siya pag hindi siya matulugan. No? Bakla namun siya isa katadyaw nga kapikalta sa iya nga sweldo. Para muklat gid ang iya kalimutaw kag hindi gid niya pagtulugan ang iya nga asawa. Huh? So amo na ang mga advice ng katigulangan. Hindi pagtulugan kun gaaway away. A lasting marriage, huh, is not about having a perfect partner but about accepting each other's flaws while continuing to grow together. I hope mga ka-K5 may ara ka mo sang nakuha nga leksyon sa aton sini nga palatuntunan this lovely Monday afternoon. Happy happy birthday sa mga naga sa ulog sang kaadlawan today, ha. I'll see you again tomorrow same time 1 to 3 p.m. dari sa aton sini nga palatuntunan room 1009. My name is Miss A, ka-K5 Amy Orleans Birondo. Sa ngalan, sang bugos ng hobon, sang K5 News FM Rojas, sa aton sining partner sa technical side, ka-K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan, sang aton sining big boss, our chief executive officer, Doc... Dali lang, maybe oras pa ko no, nalipatan ko gin shout out. Karun, di na ko ninila pagpalanggaon. Good afternoon, shout out sa kay Wilmer Ambitshida and Gino Diestro with Team Cake Story Events and Catering Services at Roji Queen Emerald Esmeralda De La Peña. Maayong hapon. Thank you again. Ma'am Adrian Amanca, hello. With John Paul Dizon, shoutout nila sa Dao. Robert Agase, hello. Kaga again to Atsleo John Billiones, Ma'am Roda Amago, Mike Torrente Abanco, magandang hapon ho sa inyo, Ma'am Leia Baez, and kay Ma'am Elnora Avellino, Reynante Cam, kay Mario Alphabete, Ma'am Christy Villar, Ma'am Rita Sibugan, Ma'am Vina Villaruel, Ma'am Elma Dordas Manalasan, maraming salamat ho. Sa ngalan sa ato sining big boss, our chief executive officer and president, Doc Ramil Uri, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa copies. This is K5 News FM.

0: KK5 News FM.
1: Si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
4: Ang best friend sa mga kababaihan!
5: Spore Biotics!
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
5: Spore Biotics!
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: My family history ba na kamuos ng diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DTX 500!
6: DTX 500!
8: Katalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw,
8: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alib. Okay,
9: namin nagit sa akong nga mat.
6: DTX 500 Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ng lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
6: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.
19: Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

All right, music lovers, come on, let's all go bonanza and shake your body like a ballet dancer. Eddie Jack here on your radio. Good afternoon. This is the K5 News FM Philippines. We got 3:12 right now. Welcome aboard, folks. The big mix. Ang bahagi ito at ang oras na yan ay hindi sa inyo ng ating super trio. Okay, always po natin kalagaan ang ating kalusugan. Always po bigyan ng atensyon ang ating kalusugan. Kung ano man yung mga hinanaing ho ng ating katawan, bigyan natin ng pansin ho yan, ha? Mag DTX 590 at D3

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oo, ikaw. Nakapangimus ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
2: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
3: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
2: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon ang gobra, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
3: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May mop.

0: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyog kalikot sa Salon Pass. This is a medical call acid for generic Salon Pass. Symptoms persist until recovery. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyog kalikot.
4: Halin sa pinakamataas nga bukid.
5: Nak! Kitkamas na nga?
4: O sa pinakamaliyo man nga isla.
5: Day, gagraduate na ako.
4: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
6: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
7: Papauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
9: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon.
13: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
14: 1.5.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang nagkining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics gatap na sa bacterial infection na nagatuga. Sang diarrhea sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ano ginabatsag mo sa
7: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
6: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, 51 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mamakang sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa shop.
17: Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktaan.
20: Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mamakal, sumagutin. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
0: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Rightis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang rightis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5. News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon niya mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad. Ang bago nga kasaysayan sa atong drama sa kahaginan, inyugit makuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!

0: Ay, managat ka pa nga do ka madlos man isang hangin, ho? Huh? Ay, hindi niya karun kabayad kung madisgrasya ka.
1: Ay, kung hindi ko karun maglakat gang, wala kita sapon eh. Wala ta nga daan sang bugas. Wala man sang kalamay. Kagmantika. Kag isa pa, hindi ba lang ako ang nagapasimpalad sa lawod kung medyo naglain ang panahon?
0: Ay, sige ah. Halong kagidda, ha?
1: Sige na, malakat na ako. Baby, dali, di bala. Baby, bihalong ka na, baby. Pampabuinas lang.
0: Ikaw bala mo. Di wala kaya bala imong nakapoy sa butang ha, ina.
1: Ay, sus.
0: Kagabi, antes na magtulog, nakaisa ka man. Antes nagbangon, naggalit kapagid.
1: Oh.
0: Subong ang panulok mo sa akong to. Lukahalang po naman.
1: Ay, nanog man, imo man. Kabalo na gid siya nga abo lang nagatag pwersa sa akon, bro. Abo lang nagatag sa akon sang inspirasyon kag kalipay gang.
0: Wala sang problema gang. Wala man ko nagapanginti basta amo na.
1: Ay, o di ano. Dito ta sa kusina gang. Kay posible kun makabugtaw mga bata. Bao pulos pa dad babae nga daan sila eh.
0: Hmm? Oo ka. Sa kusina lang kita maisa.
1: Ha?
0: Agod pagkatapos, palakat ka na dayon palawod.
1: Okay. Dasika, dasika, bantang.

0: Manang Rima, ano na? Nagalila kong basa ko ang... Nang! Nang! Manang! Manang! Manang!
1: Tapunin lang pala doon ang gun mo. Nagahibagurong mga kurina.
0: Alam mo, anong ba si Maylinog? Kaya si Mama kasi pa pong gagawad, do?
1: Singka nang natapunin ang ganing dugan mo. Kasabat pala, ah. Balik na pala tulog. Dugay-dugay, wala na, oh. Oh, wala na, oh. Wala na, oh. Nakabati ka. Wala na gauyo ka gagawad. Wala na.
0: Oo, tuod, no? Linog lang, gidguro. At sige na, mabalik na lang tatulog. Kulbaan ko ba?

0: Inano na yung opisyo mo man.
1: Katalaka mo!
0: Nalapos mong gamit da.
1: Sabad!
0: Katalaka! Sabad! Sang ano? Rima, pag hinugay gani sinuplada ha, imbis kaayos ang mudo ko, subong dogugon mo pa ya. Ay ano yung problema mo?
1: Abi ko maghibag ka mo, dito ka mo sa layo. Dito sigat bye-bye oh. Hindi nga diri ka may susunod balay. At hagod pala ka tama.
0: Ha? Uy ala. Nabatian siguro nila kaina ay. Ay, ikaw man imo ya Rima. Eh, kung ano yung normal ang inaiya sa mag-asawa? Eh, sa pilakadlo maintindihan mo gidna ah.
1: Kabasto sa inyo pala ah!
0: Hay! Ay, kamaldita nga bata ho! Ay, umipo yung okigan niya. Ay, kay man, iningsing ong-ong ho. Ay, pero tigid ka mahiligon sa kwan. Pag hindi man ako makapangindi saya kay... Basi sa iba niya papangitaon ang ininga butang balhaw. Mas hoben niya daan siya sang sa ako ni. Kagkapisan sa iya katama. Bisan pa nga, ikaduha ko lang siya nga bana. Kagpadrasto lang siya sang duha ko ka mga bata sa una ko nga bana. Pero wala gi siya nag-iisip. Nagapatay-patay siya ubra. Para may isagod sa amon sa mga anak ko. Kagkabigon ko gid ini nga isa kadako nga utang nga kabalaslan sa iya. Kag para sa akon, dibuhinas gid ko nga ako ang ginpili ni Ong-Ong. Dibuhinas gid ko.

Sporebiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporebiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporebiotics, you're always in good health. Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulo.

0: BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. BTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: Katamig, eh, buhay naman, Meg.
1: Ah, waps? Nga ano ka? Nga nga, okay na, ba nga nag-akusmood ka lang ako?
2: Ay, nabuisit ko sa balay, ah.
1: Nga, manaw.
2: Hindi na lang ko pala pagpamangkot, ah, bala, Rainer, kito masuka ko. Hmm? Kinaluod ko, nagpalanindog pala yung buko.
1: Wala. Grabe ba? Daw kaluluod ginaguro mo? Kito masuka ka? Naluod ka? Kaga, nagpalanindog pala yung buko mo?
2: Kaluluod, gid eh. Mang wala pa sunaid, balahaw. Tani bala, kung magbinasto sila, ay tagutaguon man nila ay.
1: Ay? Ay, abot ko na na niya. Oh, abot ko na na. Nakawit, miss ka na asang sambuhay.
2: Ah, ipusa na lang baba mo?
1: Normal lang na iya, guwaps. Wala si sila gani ni Wangga kagwanggo. Kapila ko na gani sila yung nadakpan ni. Eh. Pero ti, amo ginaya? Normal na yan sa mga mag-asawa.
2: Hindi kidya eh. Amo na gani sa iba niya countries, kasuhan ka mo isang gobyerno kung wala ka mo yung separa niya kwarto sa mga bata.
1: Hmm?
2: Ang ginatawag pala yung privacy, Rainier.
1: Uti, sa iba man na iyang country. Pero sa third world countries, pareho sa aton, wala na naiyagi na sapak. Pero guro, namig na mo.
2: Isa ka pag igno?
1: Uy! Kabiti man ang tampa mo sa akong ba?
2: Kay bastos ka mong!
1: Sorry lang. Abi mo, inabalang butang? Among naya balang nag-hugpong sa mag-asawa?
2: Ay, ang butsin mo na, Rainier, ah! Nambay ka pagid? Sige, ang baliwag kita pa, unta ka
1: bala! Ay, hindi na, guwapsa, hindi na! Ha? Kasakit bala!
2: At ihipos ka da! Hipuso mo na ba

0: Oy, Preong-ong. Oy, damo is damo.
1: Migwarje, jutay lang ah. Ano, mapakal ka?
0: Oo. Pong. Mario. Be? Uy, salakot gili. Oo, kanami kay Club As pa. Eh, gaya ko na may balisin, be?
1: Ay, ah, oo. O galing, wala ko sang dalang saludan eh.
0: Eh, wala problema. May plastik ko rin nga dala, oo. Ah, may... Nanaw. Ay. Oh. Ay, labay man ang gali akon, Migo.
1: Oo. Oh.
0: Kamusta man ang pangabuhi sang nanalo sang salaguron sa iban?
1: Kakuan. Wala sang problema, Mega. Palangga ko mga bata, Miguarje. Ginakabi ko na sila yung akong di dyan ang mga anak.
0: Baumayo eh! Nami kay puro bayi, no?
1: Oh.
0: Kaga mga guwapahon pa balas ang mga kabataan ni Rosana. Do mga turok ka. Kalagba balas ang amimilo kag katangos ang ilong.
1: Meg. Ka mga guwapa, tuhod. Guwapa man nabi siya sa wahon eh. Kagi gani na sang queen sang una sa fiesta sa barangay Meg, sang ubin pa siya.
0: Gani, no? Mm. Abi mo, Meg, kung mga katubo-tubo ko lang subang bata ni Rosana, eh, sino na gani? Si Rima na? Pangaluyagan ko na, bro.
1: Meg, abi, dala na ding plastik mo. Kay malubog na ni Kron ng isda ko sang sige mo istorya.
0: ay, oh, gali, no? Oh, ari, plastik ko. So, di lang da.
1: Okay.
0: Ay, pre, wala ka man gabatsyag Malaysia sa duwa mo ka manak. Ka mga guwapa nga dahan eh. Oh. May mga lawas pa blao.

0: Anay ka ba lamit? Daw sobra-sobra na ng imo, ha?
1: Eh, wala mo na malisya sa ako, na? Ano kong ni imoy man? Ano, aw? Ha? Ano? Sinto ka?
0: Taha, ay lang ta balamig, ha? Iba si balakaroon. Masumbaghan ta ka, ha?
1: Hiyoga mo, eh! Kung wala mo lang kunaunahan, diskarte kay Rosana, ako tani subong ang ginatawag nga papas ang duha ka mga bata.
0: Oh.
1: Buinas ka lang. Buinas ka lang. Ang isda ko ba yan?
0: Hindi na!
1: Oh, ba.
0: Hindi ko na kinailang kwarta mo. Dito ka bakal sa iban, Meg.
1: Gago yun!
0: Isa pakatawag sa akong nagago, ha? Kay pakanunta ka sang isda nga may himbes. Tilawi ba lang? Tilawi, Meg Guardi!

0: karo sa ta.
1: Ba, sino kay man inang mga bata ni kumari ko ho? Ay, oy! Oy, Nuki! Nano ka? Nga nagadalagan ka gid daw.
0: Ha? Si Titongong? Si Titongong?
1: Ha?

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Tennis Juan is dead.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Tennis Juan is dead.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Tennis Juan is dead.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: at pagkinayahan ng matabos kay gayunan niya to. Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayugin makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga kinapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika. For Biotics
2: DTX 500.
5: Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
2: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imong blood sugar test,
7: ilan itong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2
8: sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
17: DTX 500. Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City K

0: 95 News FM Rojas, Philippine Standard Time. Ang oras sa K5 News FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
2: El Castigador.

Mayong hapon, Banwa. Mayong hapon, siyudad sang Rojas kaga probinsya sang Capiz. Nagapalag na ang palatuntunan El Castigador.

0: Subong adlaw sang Lunes. Pizza dusi na kita sa bulan sang Oktubre tuig 2026. Nagatamyaw gi kita sang isa ka mayong hapon sa aton ng mga tagpalamati diri sa palibot sang siyudad sa Rojas. Kagabugusan nga probinsya sang Capiz. Mayong hapon sa inyo tanan mga ka-K5. Welcome na, welcome, welcome diri sa El Castigador Program. Mayong hapon sa palibot sang siyudad sa Rojas, sa Merkado Publiko sang Rojas City dira sa Chudora Senas Trade Center. Kamusta kamo mga ka-K5? Kamusta nga aton nga mga negosyante? Kagsuma sa aton nga nagapamakal, nagapanindahan sa sulod sang Chudora Senas Trade Center. Mayong hapon sa inyo tanan. Itutok na itutok ang inyo sining maradyo 100.9 K5 News FM Rojas. Welcome El Castigador. Kagsuman sa aton sining mga kauturan, sa aton ng mga viewers, sundin nyo kita sa aton sining official Facebook pages, K5 News FM Rojas. Diwat, K5 News FM Rojas. K5 NFM Rojas Digital. Diwat, K5 NFM Rojas Digital. Paki-like and share mga ka-K5. Like and share. O sa aton nga mga kauturan, gusto magpa-shout out dira mga ka-K5 ta. Kon may gusto kamo tamyawon, kag ipatamyaw diri sa aton sa nga programa diri sa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Padala nyo na sa aton sining mga official Facebook pages. Kay pagawasahon aton ina mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad diri sa El Castigador. So gihapon upod diri sa inyo alagad, talos kita nga baga pungko sa sining palatuntunan. Ini ang inyo talos nga alagad sa sining palatuntunan ka-K5. Alan Catalan.
1: Al Catalan.

0: sumo man sa aton sa ninyo mga kuturan. Magtutok lang diri sa K5 News FM Rojas. Sa kita magadulong karon sa pilag ka mga kampiyon nga mga balita, kampiyon nga topiko, kag-report sa aton sining K5 reporter. Diri sa El Castigador Program, tutokin nyo mga balita diri mga ka-K5. Diri nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Karami mag-inom sa DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Maka-relax ka gid, ma-detoxify pa ang imo siningalawas. Kanobdang kadamo mo sang kaon. Kung mag-inom ikaw sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, limpyuhan niya gid na imo siningalawas. Mamuhin ka gid kay ang imong mga kinaon. Pagwaon gid na sang DTX Coffee Mix. Kagsuman ng DTX Coffee Mix mga ka-K5, ang iya sining ang palaya extract. Mayara sa DTX Coffee Mix, makabuli gid sa aton ng mga kauturan nga nagasuprera ang pagtaas sang blood sugar level. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: El Castigador.

0: Ano karon ang mga nakalinyada nga mga balita? Naka-line up ng mga topiko diri sa aton sining pagpangalaga diri sa El Castigador program. Kag karon sa mga headlines. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpanawagan sa publiko nga magbakal sang balde kag magtipon sang tubig ulan bangod sang Super El Nino. Tiyamo nang advice ang presidente. Bakal balde. Tipon sang tubig ulan. Kun may ulan. Dugang ang mga balita diri sa aton sa ninyo pagpangalagad mga ka-K5. Capiz Medical Center mangin operational na antes magtakop ang tuig 2026. Mangin operational na suno mga ka-K5 sa report na to nga nabaton. Ang CMC or Capiz Medical Center. Ginalao mani ko tani mga next year pa. Pero ginapadasiga na sang gobernador sang probinsya sang Capiz ni Governor Fred Castro. Agod nga mangintayo yon ang operation sang Capiz Medical Center mga ka-K5. Angot sa mga balita, level 3 category sang Capiz Medical Center. Dako nga bintaha sa mga Capizenyo. Sino kay Dr. Florencio Loching Jr., Chief of the Hospital. Level 3 category sang Capiz Medical Center mga ka-K5 dira sa may barangay Lanot, Rojas City. Ang former Rojas Memorial Provincial Hospital Extension dira sa may barangay Lanot nangin Capiz Medical Center na ini mga ka-K5. By virtue of an ordinance nga ginpasar sang sanggunian panlalawigan. Kung natandaan sa aton sining mga ka-K5, na-interview ta diri si Dr. or Board Member Cesar Yap Jr. Doctor by profession mga ka-K5, kag chairman sang Committee on Health sa Provincial Board, kag amo mismo ang author sang Capiz Medical Center. Matapos nga gin-rename in an extension sang Memorial Hospital dira sa may barangay Lanot. So kung mag level 3 category, malapad o kung madamo sang bed capacity ang iyas ning ma-occupy. But silingon mga ka-K5, madamo sang mga pasyente ang ma-accomodar sini. Sa pagsulod dira o kung ma-admit dira sa may Capiz Medical Center. Dugang nga mga balita diri sa aton sining nga pagpangalagad sa El Castigador. Serye sang kinawatay sa siyudad sa Rojas, liwat nga nabalhag. Ari naman kinawatay sudado. Sige naman kinawatay. Samtang fish pond operator nga nadakpan sa drug bypass operation, ginpasaka na sang kaso. Ni mga ka-K5 ang mga nakalinyada diri nga mga balita sa aton sining pagpangalagad kag mga report mga topiko diri sa El Castigador program. Ini nga balita ang ginadulong sinyo sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant mga ka-K5. Likawanta ang komplikasyon sa aton siningalawas, ang pagtaas ang aton sining blood pressure, bangod sa mataas nga blood sugar level. Likawan tagid ni mga ka-K5. So, paano na ito ni malikawan? Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang isa ka-kapsula sang DTX 500, puno ini siya sang antioxidant. Kabalo ka mo mga ka-K5 pag kulang antioxidant sa ato siningalawas. Kadamo na dayon sang balatian nga mabatsyagan kita. Ila binagid ang komplikasyon nga ginatawag. Ikawanta ang pagtaas ang blood sugar level. Hindi na ta gusto mga ka-K5 kining balatian nga diabetes. Gani samtang timprano pa sa aton sining mga kuturan, mag-inom kita maggamit sang DTX 500, the anti or kon ang the superior antioxidant mga ka-K5. Sa mga kauturan naton nga daga pa shout out, ambe basahon ta na ang inyo sinigin padala diring mensahe. Para sa mga nagapa-shout out, shout out lang dra. Shout out sa kay Bibi Cam, kag sa amon anak kay Biboy Cam, sa akon Eloy, sa kay Helen Cam nga nagapamati gidri sa Daya Roa City, sa iyang wifey, sa kay Bibi Cam from Reynanti Cam. Mayong hapon gidra sa inyo. Mayong hapon dra sa Daya Roa City. Alin ini sa kay Renanti ka? Mayong hapon, Sir Renanti. Mayong hapon ka K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from LC Acuña. Ma'am LC, thank you gid sa pagpa-shout out. Kag sumante si shout out sa kay Tessie Blances sang Balatukan Panitan. Thank you gid. Alin sa kay LC Acuña. Mayong hapon ka K5 Sir Alan, present naman sa pagpamati from Bernadette Omitin Calzado. Mayong hapon gid Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Kag nagapa shout out, mayong hapon Sir Alan, gapamati na kami diri sa Tambak Kulasi halin sa kay Liza Barrientos. Thank you so much gid ra sa Tambak Kulasi. Lisa Barrientos, mayong pagpamati gid sa inyo dira. Aritam doon tanida nay ang party sa El Nino mga ka K5. Super El Nino, very strong El Nino. El Nino man gyapon. Ang importante preparahan sang gobyerno naton ang El Nino. Tenong preparasyon diri sang gobyerno naton. Bangod sining El Nino nga nagsulod na diri sa aton sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Nga halos amat-amat na nga nagapabatsyag. Ang aton sining presidente ang pangulo sang pungsod Pilipinas si presidente Bongbong Marcos Jr. Ang panawagan sa publiko, magbakal sang balde, kag kon mag-ulan, tipunon kuno ang tubig ulan, agod mapreparahan naton mga ka-K5, mapreparahan ta ang El Nino. Ito naway na gani, gaulan o? Suno sa aton nga interviewee kaina mga ka-K5 sa Local Pag-asa or Roa City Station, ang El Nino nga nagsulod na nga batyagana naton sa pungsod Pilipinas, ilabi na gidri sa aton nga probinsya kag siyudad sang Rojas ang magatuga mga ka-K5 sang mainit nga panahon kag mabuhinan ang pag-ulan. Buhinan ang pag-ulan. Amuna ang insakto kag kumpleto nga pagpananaw sang pag-asa. Kung malantaw naton may nagaulan-ulan pa man pero hindi na muna kabaskog. Lain sang una mga ka-K5 sang nagliligad nga mga tinuig, sa nagliligad nga mga binulan nga makabatsyag pakita sang mabunok permi nga pag-ulan. Si Bangod kayo nag-experiensyahan na naton ang Super El Nino. Buot silingon ang ulan, ang pagtupa sang ulan, mabuhina na. Although nga may mga intertropical convergence zone pakita nga mabatsyagan. Muna ko isa nga nag-ulan-ulan. Pero hindi na kita mag-expectar pa nga magtudo, magbaskog ang ulan nga makatipon pakita sang isa kadram nga balde sang tubig or isa kadram sang tubig mga ka-K5. Paano ka pa nakatipon sang tubig halin sa tubig ulan man? Kung malaka na gani ang pag-inulan, paano pa ning din ka pa sini makuha sang tubig? Kay halos gani ang aton sini nga kasubaan. Amat-amat na nga naganubo ang level sang tubig sa aton sini nga mga suba mga ka-K5. Kag notisyahan nyo, ang pag-ulan hindi na perte, no? Kabaskog, kadamol sang ulan. Hindi na sang tudo-tudo gin nga bundak kanya ka ulan tagpila ka adlaw. Subong nabuhina na ang pag-ulan-ulan maka-K5. So isa ina sa mga experiensyahan naton kag epekto sang El Nino. I don't know kung practical ini ang question sang aton nga presidente. Magbakal balde, magsalod sang tubig ulan, agod preparahan ang El Nino. Wow. Ang aton ginexpectar mga ka-K5 lain. Lain ang ginexpectar ta diring mangin advice o kon panugyan o kon panawagan sang aton nga gobyerno para sa mga pumuluyo nga naga-experyensya sang El Nino. Hindi ya balde ang ako na paabot. Hindi ya pagtipon sang tubig. Kano pang tipunon mo sini? Kano halos laka na lang ganing ulan, no? O halos kalabanan sektor karon nagakahangawa. Nagakahangawa bangod sining posible igo sang El Nino. Amat-amat ta ini nga ginapaintindi sa mga pumuluyo. Gina na interview diri sa aton man nga programa sa report diri kagina ni ka K5 Myla Vasquez Pantes ang nahanungod mga ka K5 sang water district o kon ining distribution sang tubig nga posible epekto sang El Nino. Di ba yung manikunda mo balde na tipon mo? Mayo man kung pila ka gatos nga balding natipon mo. Galing anhon mo man ang tinipon mo nga balde kung wala man sang ulan. Tiyanon ta na lang na. O are pagin mga ka-K5. Ang akon gina-expectar sa aton nga gobyerno ang kumpleto detalyado nga plano, contingency measure mga ka-K5 sang aton sini nga gobyerno pag-abot sa El Nino. diya sang mga magtipon ta tubig kag mabakal balde. Ang Metro Rojas Water District gani nagapanginlaman na ho. Bangod kay kon magnubo ang level sang tubig sa mga suba. Ang tabang o kon ing tubig alat posible base sudlon ng mga gamit sang MRWD. Hindi lang MRWD ha, iban pagid nga mga water district nga ang source ang ilang tubig halin sa suba. Tiko ng tubig mo karon maalat, asin. Paano mo na karon i-convert sa mangin maayo nga tubig o kung quality nga tubig mga ka-K5? Tagang tanak karon ligwa diri sa aton sini nga pagpangalagad dugangan tana. O ari pagido infrastruktura naton kag ang aton sini nga agrikultura. Sige hon tanang ni kay everyday magatag kita update mga ka K5. Balikan ta ang pila pagid ka mga detalye mga report topiko naton diri sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pag-yod ka sub.
3: Duha ra ka stop? Yun sa man yung pag-inom?
2: Voltago gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
4: Storyanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto si nakaroon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. But silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na, Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginailapan.
4: Pula, ya, ilakulor.
5: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti, pero may isda, mga kanya ko na.
6: Oh, may pula.
5: Pula-pula.
4: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
5: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, ti sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
4: Correct.
5: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sini nga karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kan pa sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
7: Patay.
5: Patay. Wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, say man na, kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amun ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: DTX 500!
8: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na naghahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo, magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
4: So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
5: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha mangyapon nga bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Huiba, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabe nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risk gugid kung kakaong ka karne.
4: So, Paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pag-aon sa red meat?
5: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX500 kag may TC, pwede kang makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Namuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inumi ka di TX500. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ano, sa karne, ma-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kaya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka nimo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gigaya damo di TX. Kung palakaw ang kakarni. Inom ka damo vitamin C kung palakaw ang kakarni. Amo na ang permi naton ginabalik-balik.
6: TX500! Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TX500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kagdaw medyo may nag ano na, hindi na ko kakita. Ang bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
1: TX500! DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Canon, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ako ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tigasin!
14: DGX 500!
16: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una da kugin ang akong problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa akong friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
3: DGX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
14: I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso!
20: Siete minutos na kaligad sa tak ng alas 5 sang hapon ng oras diri sa K5 News FM, Rojas.

Balik diri sa aton sini nga pagpangalaga sa El Castigador. Dugang nga naga pa shout out diri sa aton sini nga pagpangalaga, dalagad basahon ko dugay-dugay mga ka K5. Dugay-dugay check ta report sa ato sini nga K5 reporter diri sa aton sini nga pagpangalaga sa El Castigador program. Pagini nga balita, ang builog nga gradulong sa inyo sa Mighty Sea. Mighty Sea, the immunity booster. Mga ka-K5, hindi na naton paghulaton pa na magnubo ang aton sini nga immune system. Wasa magnubo ang immune system ta mga ka-K5. Batsagana naton din mga balatian, pareho sa sipon, ubo, lagnat. Pabalik-balik ng sipon ta, luya lawas ta. Indikasyon nga nagahina ang immune system sang lawas ang tao. Hindi ta na paghulaton. Mag-inom kita sang Mighty Sea adlaw-adlaw. Ang alkaline base ng Mighty Sea, kanami pa imnon, way gid nagahilab ang imot tiyan. Mighty Sea adlaw-adlaw, pwede mo manibalunon kung di ka magkadto. Basta hindi lang pagkalimti, mag-adlaw-adlaw kita sang Mighty Sea. Mag-inom kita Mighty Sea, makabulig ini, papag-on sang immune system. Kung mapag-on ang aton sininga immune system, malikawan ta ang sipon, lagnat, ubo, kagplang luya sang aton sininga lawas, mga ka-K5. Mighty Sea, adlaw-adlaw.

May gusto kita pahibalo sa aton nga mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5. Ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center mayara sang free wellness consultation. Monday to Friday. Bukas ang Roja City Clinic alas 9 sa aga, top-top alas 5 sa hapon. Sunday, bukas ang Sara Clinic alas 9 sa aga, top-top alas 2 sa hapon. May arasang free services na gina-offer para sa free wellness consultation mga ka-K5 sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yari ang mga free services. QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, Clinical Nutrition and Detox Plan. Maingkaupod si Doc Meldy Cadena,

0: kadata naman kinawatay diri sa siyudad sa Rojas. Liwat kinabalhag mga ka-K5. Kagang fish pond operator matapos sa dakpan ini sa ginpatigon nga bypass or drug bypass operation ang ginpasakaan na sang panumbungon sa Lana Bertree sa Kaundan. Yari report ni ka-K5 Myla Vasquez Puntas. Ka-K5 Myla, with your report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Liwat naman na balhag ka K5 Alan ang pila ka series ang kinawatay sa Rojas City. Sa diin, una, diri nga pagkit amo ining sa barangay humagikik sa diin base diri sa nagalap na karon or kuha nga closed circuit television footage sa presidente sa nasambit nga lugar nakita diri no ang duha ka mga individual nga una sa paglantaw mo diraya tangay nga may ginahulat lang apang makaligtad to ang pila ka mga minutos una ini naglakat ang isa ka lalaki nga nakasuksok sang gray nga hoodie kag nagsunod man ining isa ka lalaki man niya nga nakasuksok sang t-shirt nga nagaduag sang itom pagkatapos diri na no sang nag-apa si dito yang yasini nga upod sang naka-abat chagman ang tagiya sang tindahan no nga ilas niya nga ginsaka madasig ang mga ini nga nagpalagyo base diri sa aton initial nga information nakuha sini sa mga suspetsado ang mga baligya nga dilata noodles kag iban pa nga mga pagkaon nga baligya sa K5 Alan kag saging patigayo ni nga investigasyon sang opisyal sa barangay ginapayag nga nagsapol man o kung naghihinala ining mga suspetsado batok man niya sa biktima kag diri nagkasugot nga bayaran na lamang ang balor no o kung ang mga pagkaon to nga nakuha kag diri no wala naman niya nagpasaka sang nagakaigo nga panumbungon ang tag-iya sa nga muya nga tindahan. Ikaduha.
0: Nga hindi na sa entrisado? Ka-K5 Myla?
2: Yes, wala naman ka-K5 Alan. Kinakasugta naman nila ni sa barangay pa lamang. No? Nga ibayaran na lamang kung pila ang balor tanan no? Sang iya siniya nga mga ginpangkuha dito sa mga tindahan na kabaylo nga hindi na niya magpasaka sang nagkakaigo nga panumbungan ka-K5 Alan.
0: Doon nagbakalma lang sa gali.
2: Yes, ugali nga muna lang no kaagahon ni Sayan na tabo ka K5 Alan. Sadiin maswerte lang nga mayara sang nakatakod nga CCTV diraya sa area no mismo nga kun sadiin na mo to ang nakakita gid kag gaging kuhaan sang basihan sang tagiya kag mga pumuloy subuman sang barangay opisyal. Ikaduha, amo ini ang pagpangawat sang wala pa matumod no nga suspect sa kable kag kontador sang kuryente sa kilometer 3 or kilometer 3 diraya sa may barangay Lawaan no kaina man ni sang kagahon na tabo sa K5 Alan kag base dire sa aton nga information man madamo pa ni no sang nadalasa nga kagamitan mga pinggan plato ang heater ang stove ang gasol kag halos no kalabanan gid nga rakyat sa sulod sang balay ang nagkaladula. So aton inikinating mo ano nga ginakuha ang information kun bala sa natabo to yung insidente wala gid sang tawo sa balay kay kun lang tawon imposible no nga indi ka makabatsyag nga ang tanan ninyo nga kagamitan especially ang mga pinggan mga plato na ganila gasak.
0: Wow. Hakot yung gigilit tanan.
2: Yes, K5 Alan. So isa ina karon sang kaangay no nga ginaliwat-liwat sa nga pahanumdom sang kapulisan nga pananglitan madetermina ang mga suspect kag ginahinala or ginaistoryahan nga mag-settle mas maayo kun tani suno diri no nga idayunon ang reklamo agod bala nga mahatagan ni sila sang leksyon kag indi na ni masulit ka K5 Alan kay ang masami no nga ila siniya nga nakukuha or na record sang kapulisan especially no kung may mga kinawatay ng insidente nagasettle na lang sila no kag kabaylo nga ibalik ang mga kinawatan ukon bayaran sa K5 Alan which is wala gid no gina-encourage sang kapulisan nga ilugon ang kasubong siniya mas maayo sunod diri nga mag-file sang nagakaigo nga

0: pasok. Okay, 5 alan.
1: Oo, tikon madakpan malang ang suspek. Dapat tagaan leksyon eh. Nagakaigo nga panumbungon ang iduso dayon da. Tikon masetol malang sa pagbaydanay. Basi sulit-sulitom lang gyapo na sa suspeksyado.
0: Yes, exactly. Gid ka kay 5 alan ka halos man tanan no. Hindi lang gid man ini, pero sang mga pila na ka beses ng mga scenario sang serye rather. Na sang kinamatay ang nagakalatabo no. Amo lang gid ni Dabi ang naga resulta man dayon no after ma determine makilala ang suspect kag nagapromesa nga ibalik o kumbayaran ang ilas niya nga ginkuha tapos na dayon no wala na dayon nagapasaka ya ang mga nabibiktima sini nila sa K5 alan.
1: Atong nakuha siling mo kable ano to duplex ang Kapelco.
0: Ang naka yes ka K5 alan no kag amo na nga pati gini ang puntador gin kakas gid niya. So akon lang tawon do ka imposible man nga hindi gid makabatsyag ang yara dira sa mga puloy-an. Kon pati na ya ang kable kag ang kontador sang kuryente ginkuha na ya okay 5 alan.
1: Grabe nga kawata no. Pati kontador sang Kapelco dalasa ya sa kinawatay duplex do pero yon anto nang utod sa sang sang kuryente ka K5 Maila.
0: Amo gani kay K5 alan no kag ginalantok sa mga tawo mayad gid man eh kay bangod nga wala gini siya na kuryente no siya siya nga pag obrasobol silingon may abilidad na gid niya kay K5 alan.
1: Oo, pat man mo kon umutod kada karon duplex kon hindi kada kabalo hindi kada mahalong may mga live na da nga kuryente nga nagalapit sa duplex ang Kapelco mo tikon alang-alang kada makuryente kasi na.
0: Yes, exactly. Gid ka K5 alan no. Kay amo na man no kaangot man sina na ginahinyo man sang kapulisan no. Ang liwat naman no nga pag padulong sa mga barangay kag paghinyo sang regular nga pagpatuman sang pag-roving ka K5 alan especially sa mga kaagahon kay diri madata ang pagkinawatay sa mga naglain-lain man niya nga barangay kun lang tawon kun pagabasihan ang oras no sa mga robbery kag theft incident diri sa siyudad sang Rojas.
1: Ano oras sila nagastrike?
0: Pasado mga alauna tubtob gini alas 4 ka K5 alan.
1: Kagahon so, gid amo ginang mahamuok ginang tulog sang mga tagiya sang balay.
0: Yes, exactly. K5 alan kag amo na no nga gina pabakod ang koordinasyon sa kapulisan sa mga barangay officials especially pinaagi man sa pagpadulong sa mga barangay hall kag pakiginala sa mga barangay kapitan no agod nga i-plaster kung ano bala ang mga dapat sininilang himuon agod nga mapahaganhagan ining mga pila ka mga insidente kag ina lamang ining sang pagkinawatay sa ilas niya nga lugar ka K5 alan kalakip na man dira yes
1: ining, ang pag-suggest yes. Nila ka K5 Maila nga magpahamtang sang police outpost suportado man sa mga barangay kay nakita ko do isa ini sa mga makapahaganhagan sang kriminalidad sa mga barangay no ang kinawatay iban pagid nga mga posibleng mga krimen.
0: Yes, K5 Alan, actually ang ilas ning ginatawag no ang police beat box na no dira magpa duty 24/7 ang mga opisyal sang barangay kag kaupod ang mga PNP no kag mga barangay tanod actually ang barangay tanod na agod nga magpatigayon ni sila sang schedule sa pag-roving sila sa ining mga areas hilabi na ang mga hindi bala malabot sa pag-roving sang mga kapulisan kay K5 alan no sa pagpatrolya so gina-encourage gid ang mga opisyal sang barangay nga magpatigayon man sang regular no sa, nga pag-roving especially sa mga kaagahon pwede ra nagaduging no ang mga pagpangawat ya sa K5 alan.
1: So kabay nga matigayon ni anong panawag na beat box
0: police beat box
1: police beat box oh ti ang mga tanod na da mga bipat on duty nga kagawad dira na maplastar galing kung kisa kabay ma-materialize ini kung kisa bantayan lang man nila na da pagabot last days tulog naman na sila kaging iban na ginaubra nila ilimnanan kabay no nga hindi na pagubraon sa aton nga mga tanod kag mga bipat member ka K5 Myla kun matigayon gin man ina nga proyekto kag programa sa tagsa ka mga barangay diri sa siyudad sa Rojas.
0: Yes, K5 Alan kay dako gini nga bulig agod nga malikawan ang pagdamo ng mga napapagpit ng mga insidente sa mga barangay diri sa siyudad sa Rojas.
1: May barangay na ginman ka K5 May nga nagkuan, nag-establish na.
0: Actually, sa aton yung initial information nga nakuha din sa Rojas City PNP, ang ila palang gindi nga napadulungan kag nagkapatuman na karon amoy ning barangay Lawaan kag barangay Milibili sa K5 Alan kag amo na padayon mani ang ilas niya nga pagpakigangot paghatag man sa schedule sa mga punong barangay agod nga iplastar kun ano gid bala ka importante ining ginadihon karon ng inisyatibo sang Rojas City PNP sa pangunaman ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. para man nga mapabilin ang seguridad sa mga barangay diri sa siyudad ka K5 Alan.
1: Okay. Sa ibang pagin nga
0: sininga bahin na pa sa kana sang panumbungod nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tag-iasang fish pond nga nadakpan sa ginpatigayon nga bypass operation sa Tanza Sur Panay sa dong nakaligtad nga adlaw. Kung natandaan, ginkilala diri ang subject sa operasyon kay alias Gloro 31 anyos, residente sang Tabok Banwasang Pontevedra sa diin nakuha diri siya nga paginako pang-apat kasi siya sa ginapatihan shabu nga nagabugat sa 9 masobra 7 kagramos kag mera sang standard drug price nga 67,932 kag 1,000 nga bypass money kag pila pa ka mga non-drugs items. Kasi man sa naguha nga resulta sang drug test positibo man kasi 5 alan nga nagagamit ining si Gloro sang illegal nga droga sa karon nagapabilin ini nga nakaunong sa karasel sang Panay Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Anong iya sini nga kategory?
0: Ginakabig ni K5 Alan nga isa high value individual kag provincial priority target list sang kapolisan ining si alias Gloro ka K5 Alan.
1: Dugay na ni ginasurveillance kag kabata pa nag-intra man sa sining aktibidades. Timayo na, napasaka na ang kaso kontra sinisaya ka K5 Myla. Sige, yes. Proceed.
0: Hindi nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Sa kakape ka na, nasa detox ka pa. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapis, K5 News FM.
1: Madamong salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa imo sining report. Ining nagdata naman nga kinawatay diri sa bayan sang siyudad sa Rojas. Ikon matiklo gani sila sang kapulisan. Ang iban sining mga tag-iya nga ginkawatan sang mga suspitsado. Nag-settle na malang dayon kag ang mga suspect mga ka K5 nagabayad na malang dayon sang kinawatan nila nga mga item. So, gina-encourage sa mga kapulisan naton. At kung mag-ambo na malang na, dapat mag-cooperar man ang mga biktima. Agod nga mapasakaan sang kaso ang mga suspitsado, mga ka-K5. Di lost of interest, why na sila yung interest na ang mga tag-iya, kawatan ka, kumatiklo ang biktima, madakpa na bikaron, kagmahambal mga biktima, at makipag-settle na malang, mabayad na malang dayon. Mapasugot man ang biktima mga ka-K5 sa gina-offer sang suspitsado nga nagkawat o kon nagsulod sa ila sini nga panimalay. Gina-discourage ina sang Philippine National Police sang Rojas City PNP ang kasubong sina nga desisyon. Ugaling ka tindi taman mapilit inang pamilya sang biktima nga kinawatan mga ka-K5 sang mga suspitsado. Kanoon ta na, permi, amuna ang ila desisyon, settlement.

0: Castígate.
1: Mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad. Sa aton diri nga pagpanumbalik diri sa El Castigador program. Trataron taning topiko na kung sa din ang Capiz Medical Center. Ginapahayag nga mangin operational na antes magtakop ang tuig 2026. Kaya rin na kita karon sa katapusan nga last quarter of the year. Kaya muna ni karon ang mainit nga ginisturyahan ang pag-operate sa Capiz Medical Center dira sa may barangay Lanot, Rojas City. Nakonsidin, ginapahayag mga ka-K5 ngayara na ini sa level 3 category. Kagsuno diri sa kay Dr. Florencio Luching Jr. ang chief of the hospital, dako ini nga bintaha para sa aton nga mga kapisenyo. Ini kag iban pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador. Aton panumbalikan pagkaligad sang importante nga mga pahibalo.
2: KK5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: gula? High blood git ko.
12: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isa kadlo kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
18: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
19: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
20: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, mag-joyride na ta.
18: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
19: Siyempre! Naka-extend ko yan!
17: Basta sagad nga driver, extend, lover.
20: Extend Supplement for Men! Yeah!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
4: nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
4: nga may D3.
1: D3 Bio.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Nagapalang dunong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagkapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
8: DTX 500 Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C.
1: Mabaka nga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on. Das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
2: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagamo. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaeng.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasumpay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
15: Tigasi.
16: Tigalapa.
15: Tigasay.
16: Tigaplansa.
15: Sa araw si Missy.
16: Ang masusunod
15: sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: K5
19: News
18: FM.
0: championing the lives of the Filipino.
17: Wow, may puso.
18: Alas 5:39 oras diri sa K5 News FM Rojas. Balik diri sa aton sininga pagpangalagad diri sa El Castigador Program. Sa mga gusto pagin magpa-shout out, diri ba sa hunta. Good afternoon Sir Alan from Dolores Abilarde. Kag maayong hapon ka K5 Al from Tristan Wyatt Golay. Maayong hapon man mga ka K5. Good afternoon ka K5 Alan watching and listening from West Villaflores. Maayon kapis. Halin sa kay Doy Arthur. Damo gid nga salamat Doy Arthur. Kag mayong hapon Sir Alan nagapamati diri sa Tambak, Colasi, Roa City. Halin sa kay Liza Barrientos. Sa mga nagapa-shout out ni sa aton nga pagpangalagan mga ka-K5. Diri kita dugang sa mga topiko nga aton talakayon. Diri sa ato sila nga pagpangalagan mga ka-K5 diri sa El Castigador Program. Ang ginalauman sang tanan ining Kapis Medical Center mga ka K5 nga mangin operational na antes magtakop ang tuig 2026. Grana sa may barangay Lanot, Roja City. Suno sa kay Dr. Florencio Luching Jr., ang Chief of the Hospital mga ka K5 nga bintaha ini sa mga Kapisenyo sa probinsya sang Kapis mga ka K5 ang paging level 3 category sang Kapis Medical Center. Madamo ang kapasidad sang katre nga maakomodar agod mga ka K5 nga madamo ang mga pasyente nga makasulod ra once nga ma-confined sa bahin sang Kapis Medical Center. Now, mga ka K5, amo ni aton karon nga ginalantaw. Ang Kapis Medical Center, formerly Rojas Memorial Provincial Hospital Extension inadira sa bahin sang Barangay Lanot, Rojas City mga ka K5. Ang pamangkot naton, ano naman ang matabuya sa Rojas Memorial Provincial Hospital dira sa bahin sang Arnaldo Boulevard. Reportedly mga ka K5 nga ina dira igasaylo man ang operation dira sa may Kapis Medical Center. Now, hindi na ni gani question sang politika ang aton sinihambalan. Inabangod man kay may mga nagagwa nga spekulasyon nga daw gintaymingid ang pag-ilis ang pangalan sa Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka K5 sa Kapis Medical Center. Sa impormasyon naton nga nabaton, halin sa provincial government, kamahin sang operasyon sa Kapis Medical Center, ang 250 milyones magahalin sa loan nga 1 billion sang Kapis Provincial Government paga tukuron ang medical center. Pero ang kabahin sang loan sang provincial government ginpain para sa operation sang Kapis Medical Center mga ka K5. What about ang Department of Health? O kon ang DOH? Reportedly, mayara ina sang counterpart para sa operation sa Capiz Medical Center. Okay. So ano ang bintaha? Kung na-recall nyo mga ka-K5, isa diri sa bintaha sa aton sining mga kauturan o sa pagtukod sa Capiz Medical Center, una bes madamo, mas madamo ang makumudar. I-compare mo dira sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Ang mga equipment, mga hospital equipment, may ara dira sa mga kagamitan pang hospital nga sarang magamit para sa mga kauturan naton nga ma-admit nga hindi na kinahanglan magkadto pa sa iban nga mga private hospital o kung hospital dito sa bahinsang Iloilo, agod nga gamitan sining mga hospital equipment mga ka-K5 nga sarang man makita dira sa Capiz Medical Center. So, ang gagawa sini karon nga mas mangin maayo, hopefully ha, ang serbisyo medikal para sa aton sini nga mga kauturan. Now, hindi lamang mga kapisnon or kapisenyo ang posible maakomodar diri. Kadamo kita sa nga kaingod nga probinsya, ilabi na gidra sa norte nga bahin sa nga Iloilo nga malapit diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Nga posible dira man magadangop mapa-confine sa Capiz Medical Center mga ka-K5. Now, ang level 3 category suno diri sa kay Dr. Florencio Loching Jr., ang chief of the hospital, magluwas sa bed capacity nga magadugang dira mga ka-K5, matinlo, standard, ang akomodasyon, ang mga equipment, moderno, doka pareho sa isa ka pribadong hospital. Nga hindi na kinahanglan pa sa mga pumuluyo, mga taga-probinsya sang Capiz, nga magdalagan sa iban nga mga private hospital kung makumudar malang dira sa Capiz Medical Center mga ka-K5. So isa ina karon sa ginaplano sang provincial government sa idalom sa administrasyon ni Governor Ferdinand Castro nga mabuksan nga daan kag mangin operational nga hindi na malabutan pa sa 2027. Agod nga mag-operational na ang Capiz Medical Center mga ka-K5. $250 million ang ginpainda. Lapad gin man ang Capiz Medical Center. Na-recall ko pa ang statement ni Governor Fred Castro sadto nga isa ini sa pinaka probably isa sa pinaka dakko gidyang hospital ina bangod man kay dugay-dugay ubrahon pila na ka politiko ang nag-agi dira san tiempo lang ni Governor Fred Castro natapos ang ining Rojas Memorial Provincial Hospital Extension kag karon ginatawag na nga Capiz Medical Center mga ka-K5. Kadako-dako kunong ospital, naman dugay-dugay ubrahon. So ginasigahom karon Nga kon mag-operate ini, halos kompleto na ang mga medical equipment. Kag madamo sang pasyente ang maakomodar dira sa sulod sang Capiz Medical Center, mga ka-K5. Kung no question kung medical equipment kag sa mga pasilidades ang paghahambalan kag sa kadakuon sang nanabitan ng ospital, pero ang aton lang ginalungay, ginapangayo ta sa aton nga mga medical practitioner nga tani wala man sang diskriminasyon, kag ikorekta danay ang batasan sang aton nga mga medical practitioner man pampublikong ospital. Likawan ta tani ang pila ka mga diskriminasyon sa mga kautoran naton nga gusto dira magpa-admit man kung mag-operate na ang Capiz Medical Center, mga ka-K5. Kaman dapat unahon tagid ang maayo nga pagserbisyo, kalidad nga pagserbisyo para sa mga pumuluyo. Likawan ta ang mga nireklamuhay nga ginapabayan, wala ginatratar, kag iban pa ang ginauna sang aton nga mga medical practitioner. Why taniya ginadalahig ang iban na? Kay man based ini sa experience, base ini makakipay sa testimonya sang aton nga mga kauturan nga na-admit dira sa Mayrojas Memorial Provincial Hospital. Kag pila pagid ka mga district hospital diri sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Gani pasalamatan taman kung tuunan nila ni sang pagtamod. Kung mag-focus ang aton sininga mga politiko, aton lideres diri sa probinsya sang Capiz, mag-focus sa ikaayong lawas. Punduhan maayong ospital, mga government hospital, kayuhon ang pasilidad, trataron insakto ang mga pasyente. Dari makasiling kita mga ka-K5 nga. Kung ano ang deserve sa mga kapisenyo pag-abot mga ka-K5 sa ikaayong lawas. Well, wala nito oras, wala nata tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Ining balita hatagan tani sang nagakaigo nga development diri sa aton sining programa or pila ka mga public affairs program sang K5 News FM Rojas. Ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Maka K5 antiviral specialist. Agud malikawan ta infection sa aton sining lawas, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Wala ta oras, wala ta tiempo diri sa El Castigador program. Kutob diri nagid lamang aton sining pagpangalagan, mga ka-K5. Standby kamo sa D3 Bio Evening Newscast. Upon sa kay K5, Rochelle Dianon Ibron. Kwenta tiyempo. Sa ngalan, sa aton sining mga, or sa aton nga K5 reporter, nga nagupon sa aton sining pagpangalagad. Aton technical partner ka K5. John Ditoga, kagka K5, Jobic Huber. Duwa na nga sila subong. Sangalan sa aton sininga news director sa K5 News FM Philippines, K5 Roldan Villarreal. Pudman kag sangalan sa aton sininga station manager sa K5 News FM Roas kag K5 Ami Berondo. Sangalan sa aton sininga CEO kag presidente sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alaga ninyo anchorman ako si K5 Alan Catalan para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
19: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio.
21: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
22: nga may D3.
23: D3 Bio with Visio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
23: D3 Bio.
22: Ang D3
23: nga may Visio.
22: Ang Visio
23: nga may D3.
22: D3 Bio.
25: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: DTX 500.
27: Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho?
26: Kag-stress adlaw-adlaw?
27: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulang? Kalaman ang abyan.
26: Mag-DTX 500 ka!
27: Kaysa DTX 500.
26: Ang stress, malikawan.
27: Pagkamurigod, malimtan.
26: DTX 500.
27: DTX 500.
28: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
27: DTX 500 Mighty C,
26: ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
26: Mighty C.
27: Mabaka
26: sa mga butika.
27: Mighty C,
26: ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
26: Mighty C!
27: Mabaka sa mga butika!
26: DTX Beauty Soap!
31: Ako si Ronald, saka sales rep.
32: Una,
31: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap!
27: Mabaka sa mga butika!
33: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
34: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
35: Gagabasa na naman bala ang imo.
36: Ay, gabasa na naman.
35: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa
37: always nagabasa
35: kag nagabaho ang kilikili
37: mag Clinical Daily Fresh
35: para sa maputi at mabangong kilikili
37: Clinical Daily Fresh
36: nagabasa na naman balaga
35: lain naman aya amo na ang basa na gusto ko
37: Clinical Daily Fresh
35: para sa maputi at mabangong kilikili
36: wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito
35: relax ga kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
37: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay
35: uling buhayin mo
37: extend food supplement for men may maca kag flavawaska mga natural herbs nga nagahatag sang gana extend supplement for men
36: uling binuhay mo
38: extend isang kapsula ka lang
26: DTX
0: 500.
1: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero P.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras sa K5 News FM, Rojas, las 6:00 sa gabi.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: K5 MP Newscast.
7: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast. Maria Rochelle Abroad.
6: Ka-K5 sa mga headlines.

0: Sa mga balitang lokal. Pagsulod sang tubig alat sa Panay River, posible magadalas ang problema sa supply sang tubig. Dalas ang Super El Nino sunod sa MRWD. Pagkinot sang tubig, ginapanugyan sang MRWD. Esto jante ginbuno sang lansang sang isa kong ang isa ka construction worker. Biktima pilason. Tag-iya sang fish pan, ginadakpan sa bypass operation na pasakaan na sang kaso. Pag tinabok tamo kasakarsada sa mga kanding, ginareklamo. Kag serye sang kinawatay sa Rojas City, liwat ka na pagkit. Mga balita ka K5 na kahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Optometrist nga ng hit and run sa Iloilo pasakaan sang sampaw sang pagkaso sunod sa ICPO. Kagpasahero nga matabok kontani sa Bacolod nakuhaan sang marijuana sa Dumangas Port. Mga dalagkuan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national. Balitang
0: national. Pagtipon sang tubig ulan, ginapanugyan ni PBBM. Prosecution handa nga igapresentar nga testigo sang depensa ni Vice President Sara Duterte. Maleta boys maga testigo sa bail hearing ni Noni Romualdez. Kag Korte Suprema ginmando ang paghilway kay Joseph C. Kag presyo sang gasolina, kerosene, magasaka na naman. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: 139 ka migrants, kalakip na mga kabataan patay sa naubon nga sakayan sa Djibouti.
1: Balita international.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinamba.
1: Balita sports.
0: Golden State Warriors guard Barden Pudis Miski nagperma sang 5 katuig nga kontrata sa Golden State Warriors.
1: Balita sports.
0: Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Veteran actress Erlinda Villalobos nagtaliwa na.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sininga pagpangalagad subong adlaw sang Lunes, Oktubre 12 tuig 2026. Sa kong magintag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa Lilis on sa inyo mga radyo 10.9 83.7 K5 Radyo Tagboanay sa Banwa sang Pinar. Kag sa amon sini nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Mga ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:01 gabi. Ang oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika D3 Bio. D3 Bio, mayara sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Ikaw masamay nga stress sa buringot. Masami nga nagakalipan, mamligan ang aton sininga memorya para sa aton healthy nga utak. Mag-take everyday sa Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mga ka-K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Posible nga mag-aatubang sang problema sa supply sang tubig ang Metro Rojas Water District sa tion nga magsulod ang tubig alat sa Panay River sa pag-abot sang Super El Nino. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Mark Vincent Bernas, tagpamaba sang MRWD, iyang impahayang nga temporaryo nga mag-untat ang water treatment process sa sulod sang duha tuptob apat ka oras antes diwat nga magbalik sa normal nga operasyon. Sunod din may mga senaryo na nga natabo o kaangay siniya pang natagan man sang solusyon. Sandig sa pinakauli nga monitoring sang ahensya, wala pa sa nakit-an nga indikasyon nga mag-aabot sa among sitwasyon. Apang bilang pagpreparar, mayara na sang water safety plan nga nakaplastar agud masiguro nga mapagapadayon ang supply sang tubig. Naka-standby naman suno kay Bernas ang mga kinahanglanon nga kagamitan kag chemicals nga ginagamit sa water treatment, subong man ang mga spare equipment agud galiod nga maisnan pananglitan nga maguba ang operasyon. Inikadungan ka K5 sa pagprepara sang ahensya sa posibleng epekto sang Super El Nino, pananglitan nga maglawig ang tig-ilinit kag magnubo ang level sang tubig sa Panay River. Sa kaangot nga balita ka K5, ginapanugyanan sang Metro Rojas Water District ang publiko nga magbulig sa pagkinot sang tubig, bangod limitado lamang ang ginakuhaan sang supply. Gininganyo man sang konsumidor nga mag-report gilayon pananglitan may makita nga problema sa mga linya sang tubig agud madasi nga makaayo kag mabalik ang normal nga supply sang tubig. Apisar nga may mga pag-unan, wala gihapon nagapabilin nga kompiyansa ang MRWD nga hindi mag-atubang sang problema sa supply sang tubig. Butang nga ginapinahanumdom kung ginapahanumdom ka K5 ang tanan nga hindi mag-usik sang tubig. Ginapabago naman ang panawagan sa publiko nga maging responsable sa paggamit sang tubig agud mabuligan ang pagsiguro sa bastante nga supply ilabi na sa tion nga posible nga epekto sang Super El Nino. Para sa aton nga mga police reports, kag mga hospital reports, pilason ang isa ka construction worker matapos ginbuno gamit ang lansang sang isa ka estudyante sa Barangay Maluklok Norte, Evisan, Capiz, gabi Oktubre 11. Ginkilala ang biktima nga si alias Daniel, 29 anyos. Samtang ang suspect naman amo si alias John, 18 anyos, isa ka estudyante. Ang mga iniang lunsay residente sa nasambit nga barangay sa inisyal nga investigasyon sa Evisan Municipal Police Station. Mga kaupod sa ilimdan ang biktima kag suspect sang hinalik nalang may nagluntan kay hindi paghampanay na ulihin nagresulta sa pagbailuhan ng isang inumol sa mga ini. Naguha naman sang lansang si alias John kag ginbuno sa walang gabain sang dughan ang biktima. Sa karon pa dayon nga ginabulong sa ospital si alias Daniel bangod nga nakaambangod sa naangkon nga pilas. Samtang preso na sa Evisan Municipal Police Station ang suspect kag natala na nga pasakaan sa nagakaigo nga panom bungon. Sa pihak nga bahin, napasakaan na sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 ugon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tag-iya sang fish pond nga nadakpan sa bypass operation sa Tanza Sur, Panay, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias Gloro, 31 anyos, kag-residente sang Tabok, Pontevedra, Capiz. Sa dinakuha sa paghinakop sining apat ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat sang 9.99 grams kag may standard drug price nga 67,932 pesos, 1,000 pesos nga bypass money kag pila ka mga non-drug items. Ginakabig man ang akusado ka K5 bilang high value individual kag provincial priority target list ang nasambit nga akusado. Base naman sa resulta sang drug test, positibo nga nagagamit sang ilegal nga droga si alias Gloro. Sa karon nagapabilin nga nakahunong sa karsel sang Panay Municipal Police Station ang nadakpan para sa nagakaigo nga disposition. Sa duga nga balitang lokal, ginakabalakan sang pila ka mga motorista nga posible tunaan sang aksidente ang masami pagdakpag tabok sa tunga sang karsada sa mga hinuptanan nga kanding sa barangay Tanza Roja City. Sunod sa mga tagreklamo, makapila na kabeses nga dutayan lang ang mga ini matumba sa motorsiklo bangod sa inaling nga pagtabok sa dalan sa mga kanding. Pila naman ka mga salakyan nga madasig ang dalagan ang makapila naman kabeses nga dutayan lang nga mabungguan ang nasambit nga mga sapa.

Kaduha, wala naman ginpatawad sang kawatan ang kable kag kontador sang kuryente sang isa ka pulig-an sa kilometer 3 barangay Lawaana. Nahibulo ang ginsugura na sa karon nga nagapagigangot ang kapulisan sa mga opisyal sang barangay agud mapahamtang ugod magpahamtang sang police beatbacks sa diin may dako nga bulig sa kaangay sini nga mga insidente. Ginahinyo naman ang kooperasyon sa mga officials nga magpatigayon sang regular nga pagpatrolya sa ilang nga nasakupan. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon Sines, Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang Mighty C ang alkaline base ng vitamin C. Mag-take everyday. Sang Mighty C agud man ikaw kita sa mga sakit. Kapareho sang hilana at ubos sipon kag trangkaso. Mighty C, the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang regional. Pasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso ang 29 anyos nga optometrist nga nang hit and run sang talipapa kag tricycle sa barangay Baldoza, Lapas, Iloilo, launa sang kaagahon, Oktubre 11. Sino kay Police Major Sunny Boy Garnace, hepe sang Police Station 2, nga kaso nga direct assault kag attempted homicide with the use of motor vehicle ang iga-file bato kay alias Paula. Ginpahayag naman ni Traffic Enforcement Unit Chief Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo nga kaso naman nga reckless imprudence resulting to damage to property ang ila iga-file. Nahibuluan nga ang suspect ang pakaduhan ni Mayor Raisa Trenas Chu apang ginatag ni Iloilo City Police Office Director Colonel Welbert Parilla nga wala sang may ginhatag nga mando ang alkalde sa diin patas ang investigasyon sang kapulisan sa natabo nga insidente. Sa dugang nga balitang regional, nakuhaan sang marijuana ang isa ka pasahero nga matabo kontani sa syudad sang Bacolod paagi sa Dumangas Port nakainas ang kagahon Oktubre 12. Ang mga suspect ang ginkilala kay alias Noy, 24 anyos, isa ka call center agent kag residente sa barangay Cabonga, Bacolod City. Samtang gina-check yar sang screener ang sling bags ng suspect, nakita ang isa ka plastic container kag isa ka plastic ziplock sang ginapatihan laya nga dahon sang marijuana, rason nga nagpatawag gileon sang pulis. Nakuha ang kabugusan nga 3 ka gramos sang ginapatihan marijuana nga may market value nga 600 pesos. Ginapahayag kapila na ini nalay gayan sang iya Iloy kag live-in partner nga maguntat sa paggamit kag pagdala sang marijuana apang wala nagapamati. Samtang nagpositibo naman ang drug o nagpositibo naman sa drug test ang nasambit nga suspect. Sa karon yara na ini sa custody sang Dumangas ang Municipal Police Station kag natalana nga magpangatumang sang nagakaigo nga kaso. Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi. Inang oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DDX 500. Ikaw mayara sang hypertension, diabetes, maganubong imong blood sugar, mga ka K5, mag-take everyday sang Klinika DDX 500. Mayara sing ang palay leaves kag di sugar, sugarcane extract, isa ka herbal food supplement nga puno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang nasyonal. Nagapanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko mga magtipon sang tubig ulan
Bilang pagpreparar sa pamahog kadalas ang Super El Nino, sino sa Pangulo, tudluan sang gobyerno ang bumuluyo sa pag-treat sang tubig ulan, ilabi na kung paano inisalaon kag i-treat agad maging luwas kailim nun apisar sa mga kabataan. Sa karon ginapreparar na ang schedule para sa patigayon nun nga cloud seeding sa mga lugar nga naging malaka na pagtupa sang ulan.

0: Pasigurong man sini nga handa ang gobyerno sa pag-responde sa epekto sang Super El Nino, kaginahanglan man nga magkooperar ang publiko suno pa kay Marcos. Sa pihak nga bahin, handa na ang House of Prosecution Panel nga usisao ng mga testigo ay ga-presentar sang depensa ni Vice Presidente Sara Duterte sa nagapadayon nga impeachment trial. Sino kay Attorney Haz Montalan, Deputy Spokesperson sa Prosecution Panel. Handa man ang prosecution nga maghatag sang objection sa mga pamangkot o kung argumento nga wala nagasunod sa mga patakaran sang impeachment proceedings. Ginpahayag man niya ang importansya sa pagsunod sa mga patakaran sa impeachment court. Agud masiguro ang patas kag husto nga proseso sa pag-usisa sang kaso. Sa katapusan nga balitang nasyonal, natalanag ang mag-atistigo ang duha ka maleta boy subong nga Lunes, Oktubre 12 sa bail hearing ni Ani House Speaker Martin Romualdez karga pangatubang sa 7.4 billion pesos nga kaso nga planter. Sunod kay Attorney Levetu Baligod, abogado sang grupo, mag-atubang sa witness stand sa day George Villaleon Jr. kag Johnny Buduan sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kalakip sa day Villalon kung Villalon kag Buduan sa mga ani bodyguard ni Anay Acobicol Representative Zaldeco nga ginapahayag nagbulig ang magdulong sa mga ginapahayag kickback kay Romualdez. Samtang natala naman nga magtestigo ang iban pa nga mga maleta boys sa bail hearing ni Romualdez sa Martes kag Huwebes suno pa kay Baligod.
1: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsuan, Balitang International. Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang manamit kag healthy nga kape. DTX Coffee Mix, mayara sa mga healthy ingredients, ang palay at chia seeds kag di sugar, di sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa Balitang International. Patay ang 139 ka mga individual kalayip na mga kabataan matapos maubon ang sakayan. Pandagat ka may karga nga masobra 300 ka mga migrante sa kalalawran sang Djibouti sa sidlangan sang Africa. Sino sa International Organization for Migration, ang nasamit nga numero ang base lamang sa numero sa mga bangka nga ginlubong sa mga otoridad. Iban sa mga ini ka K-Fab, ang ginlubong na sang kapareho sang mga ini nga mga migrante kag wala na malakip sa opisyal nga numero. Sino kay Alexander Kosyak, IOM Chief of Mission sa Djibouti. Makahalanus mo ang sitwasyon sa mga nakaluwas kag sang mga napatay. Ginlubong ang mga bangka nga wala sang mga pangalan kag daw kapareho lang ang sitwasyon sa lulubgan sa mga napatay sa Tiempo Gragiara. Oktubre 8 sang magsakay ang mga migrante sa sakayan kag naglugdag ini pila ka ginutlong matapos magpalayag tugas ang tuman kadamo nga sakay.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinampang.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Nagpasugot ang Golden State Warriors sa 5 extension sa balor nga $110 million para kay Brandon Poods Miski. Inangin kumpirmar ni Agent Bill Duffy agad nga hindi na maging restricted free agent sa sunod nga summer. Ang deal kay Poods Miski ang magkakagarantiya sa iya kag nalakip ang mutual option para sa final season sa 2031-32. Si Poods Miski ka K5 ang nag-average sang 13.8 points, 5.1 rebounds, kag 3.7 assists sa sulod sang 82 games last season. Para sa aton katapusan nga balita mga ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balita Entertainment.
0: Nagtaliwa na ang veteran actress nga si Arlinda Villalobos sa edad nga 84 anyos. Ginpakigbahin sang iya pamilya ang masubo nga balita pinaagi sa Facebook post. Apang wala naman naghatag pa sang dugang nga detalye sa pagkamatay sang actress. Nahibaloan una nga nakilala si Villalobos sa iya pagbida bilang lead star sa comedy drama movie nga Manang Bireng gikan sa direksyon ni Carl Joseph Papa. Samtang nagdaog man ang Manang Bireng sa Best Picture, Best Music kag Champion Bughang Award sa Cinema One Originals Digital Film Festival.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Amay ito ka kay Vibe ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita sa buong adlaw sang Lunes, Oktubre 12, 2020. Sa kong yun naging taong balita ka kay Vibe. Maria Rochelle Abroad. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo, Shen Puntun, Weba, 89.7 K5 Radyo, tagboanay sa Banwa sang Pilar. Kagsamon sa nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat mga ka-K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 Sulu supporters, mga Facebook viewers. Hello and good evening kay Ma'am Vienna Villaruel. Kay Sir Ray Nanticom, ginagreet niya ang family com dira sa Barangay Dayaw. Sa kalanigid lamang sa Bugos ng Habon, sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka-K5 Jovi Cover. And ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa kamon nga News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mong Station Manager, ka K5 Ami Orleans Birondo. Especially sa mong nga Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Unto. Kagabi. DTX 500. Ang pangbawi. Kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga ubo, kag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor! Ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Missy ang masusunod
14: sa gabi.
15: Ako ang bossing
14: dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to Mama.
15: DTX 10 Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy at stamina
13: para sa tigasing performance.
15: X10 Food Supplement for Men.
13: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
13: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
20: Tinig ng Reformasyon.
19: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
20: Tinig ng Reformasyon.
19: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
21: Sa tanan ng mga kakifive, kag sa tanan ng mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sige hapon, dalayaw ng gid ang Diyos nga nagupod sa aton, nga naghatag sa aton sa sini nga tempo nga kung kita sige hapon magapadayon sa aton nga palatuntunan. Kamusta kamo? Kape bang, sige hapon ka mo, yara sa man sa iyong kahimtangan sa inyong panglawas, kag padayon man na nagpamati sa tanan ng mga programa sa sininga himpilan sa sininga stasyon, K5 News FM Philippines. Kag adon nga diaw ng Diyos, pasalamatan pingin siya bangod sa tanan ng mga pagkamaayo na sa physical man, mental, spiritual, financial, kag protection na krimen niya ginabubo sa aton. Aton dayaw siya, pasalamatan kay siya ang perme nga nagupod sa aton kag amon na nga hindi ginaton pagkalipatan kay way gid kita lain nga kay hilungayan kasiguruhan sa sini nga kabuhi kabalo kita nga kadamo sa mga nagkatabo sa bilog nga kalibutan pero pasalamatan tang Dios dayaw taman siya kay padayon nga siya nagpakamaayo sa aton nga tanan muna nga sa sini nga mga tinion sa gihapon kamo akon ginaagda, ginahagad na padayon kita magpamati sa aton palatuntunan sa pulong sa Ginoo kay dako ang mabulig sa aton na biskan damo ang aton nga mga problema pero hindi ta pagkalipatan nga ang Ginoo among gidlang ang maghatag sa aton sang kahilwayan. Papahuayon na kita. Suno saya nga promisa sa Mateo 11, versikulo 28, hasta sa 30. Mula na nga itong nga pauna nga mga pagpanamyaw sa inyo. Sige hapon, aton nga pagkamayo ng Diyos, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y numudulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Pagpalain mo manakinig sa pilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo ang Siyodo Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mepinesus. Amen. Mabuturan mga kabiyanan, kabalo na kita nga ang atong inatunan mo ang mga kabulahanan. Nga kabalo na kita nga bulahan gali ang mga ginasakit. Bulahan ang mga nagaantos. Nga man, kaya hindi natun malikawan nga may mga pagtilaw. Kagkadaadlaw, may mga problema kita nga ginatubang. Pero ang Diyos nagasiling nga, ginhigugman niya kita sa isa kadayon gugma. Gugma nga walay katapusan, walay katubtuban. Amo na nga, iya kita nga permi gina-invita, ginahagad, gina-convince, katani higugmaon taman siya. Muna nga, muna-hunaon naton, kita mga anak sa pag-antos kagasubo, kag magkalipay sa paglaong. Amo ini ang kadalagan nga nagdaog sa kalibutan, ang aton pagtuo. Bulahan man sila nga nagahibi upod kay Jesus sa simpatiya sa kasubo. Sang kalibutan, labi na nga sa tuntuon ng parte nga damo nga nagkasubo, labi na sa mga trahedya nga nagkatabo sa bilog nga kalibutan, labisan sa aton sa Pilipinas. Asod-asod ang bagyo, dayon may linog pa nga kadamo na sa mga injured, sa mga nagaantos, dayon ang nagkalamatay pagit kasubra si tinta ka mga tao. Amo na nga, hindi na itong likawan, magkasubo kita sa aton nga simpatiya sa ila. So, sa among mga pagpangasubo, wala sing nagasamo ang mga pangunahuna sa kagalingon. Kaya nga naman, siyempre, ang aton nga kaluoy sa pamilya, sa bisan ano pa ng mga kabudlayan. Ang aton, ang mulang pagkasubo, pero malipay na lalata, pasalamat na, kaya may mga manggaranon nga pang post nila sa Facebook na sila nagabuling man. Kay si Jesus, amo ang tao sang mga kasubo nga nagabatas sang kasakit sa gipusoon nga wala sing lingwahe nga makalaragway. Ang iya espiritu, ginpihak kagindugmok sang mga kalapasan sang mga tao. Nagapangabudlay siya nga may makahalalit nga kahugi sa pagbuhin sang mga kinanglanon kag mga kailo sang katawhan. Kag ang iya tigipusoon, mabugat sa kasubo sang makita niya ang mga kadamaan nga nagdumili sa pagpalapit sa iya agud sila makaangkon sang kabuhi. Ang tanan nga mga sumulunod ni Kristo magapakigbahin sa sini nga eksperyensya. Samtang nagambit sila sang iya gugma, magasulod sila sa iya pagpangabudlay para sa pagluwas sang mga nadula. Nagapakigbahin sila sa mga pag-antos ni Kristo kag magambit man sila sa himaya nga ipahayag. Upod sa iya buluhaton, nga nagainom upod sa iya sang tagayan sang kasubo, sila man mga umalambit sang iya kalipay. Pagi sa pag-antos nga natigayo ni Jesus ang ministeryo sang paglugbay o paglipay, sa tanan nga kapitpitan sang katawhan siya ginasakit, kag sa bagay nga siya mismo nag-antos nga ginsulay, siya makabulig sa mga ginasulay. Isaiah 63 versikulo 9 kag Hebrehanon 2 versikulo 8. Sa sini nga ministeryo or pagserbisyo, ang tagsakakalag nga nagasulod sa pagpakigupod sang iya mga pag-antos may pribilehiyo nga mag-ambit. Subong nga ang mga pag-antos ni Kristo nagadamo sa amon, ang amon paglugpay nagadamo man paagi kay Kristo. Habal ni Pablo sa 2 Corinto 1 versikulo 5. Ang Ginoo may pinasahi nga grasya para sa nagakasubo. Kag ang gahom sini amo ang pagtunaw sang mga tigipusoon sa pagdaog sang mga kalag. Ang iya gugma nagabukas sang isa ka alagyan pagkadto sa napilasan kag nasamaran nga kalag. Kag nangin isa ka makapaayo nga balsamo sa mga nagakasubo. Ang amay sang mga kaluoy kag ang Dios sang tanan nga mga paglipay nagalipay sa aton sa tanan naton nga kapipitaan, agud nga kita makalugpay sa mga yara sa bisan ano nga kapipitan, paagi sa paglipay nga kita mismo ginalipay sang Dios. 2 Corinto 1 versikulo 3 kag 4. Ang point mga utoran sa ginhambal ni Apostol Pablo nga kita maka-experience sang tanan ng mga kasubo, tanan ng mga nabalang mga suliranin o problema sa kabuhi, agun nga kun kita makalampuas, makabulig man kita sa mga ginasakit, sa mga ginadilawan, sa mga ginalugpang, sa mga tanan ng mga may kapipitan, nga kita makahimo man sa paglipay kanila. Ka-experience na tanan, di ba? Muna nga, importante siya ato maintindihan. Munang bulahan gali sila. Now, bulahan ang mga mapainubuson. Adira makita sa Matthew 5:5. Sa bukos nga mga pagkabulahan, mayara sang nagauswag nga linya sang Kristohanon nga eksperyensya. Ang mga kabatyag sang ila kinanglanon kay Kristo. Ang mga nagpangasubo tungod sang sala kag nagpungko upod kay Kristo sa eskwilahan sang kapipitan, magatuon sang pagkamapainubuson gikan sa Dios nun nga manunudlo. Ang pagpailob kag pagkamalumok sa dalom sang malain, hindi mga kinaiya ginapabamaluran sang mga pagano ukon sang mga Hudyo. Ang pahayag nga ginhimo ni Moises sa dalom sang inspirasyon sang balaan nga Espiritu, nga siya ang pinakamaaghop na pila ka malulo nga tao sa duta. Indi kuntani ginkabig sang mga tao nga sang iya panahon subong isa kapagdayaw. Mas gusto ni sini nga nagpukaw sang kaluoy o kung pagtamay. Apan ginibutang ni Sos ang pagkamapinubuson sa tunga sang una nga mga kwalifikasyon para sa iya ginarian. Ang iya kagulingon nga kabuhi kag kinaiya ang Dios nun nga katahom, sining hamili nga grasya ginapahayag. Jesus ang kasanag sang himaya sang amay. Nagunahuna nga indi ini isa kabutang nga dapat hangpon nga mangin katumbas sa Dios, kundi ginhukas ang iya kagulingon nga nagakuha sang dagway sang isa kaalagad. Filipos 2 versikulo 6. Sa tanan nga manabo nga mga inagihan sang kabuhi, nagsugot si Kristo nga mag-agi, nga nagalakat sa tunga sang mga anak sang mga tao, hindi subong isa kahari sa pagpangayo sing pagtahod. Hindi siya nagpatahod, hindi nagparespeto, kundi subong isa nga ang iya misyon amo ang pag-alagad sang iban. sa kay Kristo, pagi, wala siya man sa sang pagkapanatiko. Wala sing mabugnaw nga pagkasalimpapaw. Ang manunubos ang kalibutan, may kinaugali nga labaw pa sa anghel apang nahiusa sa iya Diyos nun nga pagkahalang dun ang pagkamapainubuson kag nga nagganyat sa tanan sa iya kagulingon. Kinuhukas ni Jesus ang isa iya kagulingon nga pagka Diyos kag sa tanan nga mga iya ginhimo, ang kagulingon wala magpakita. Amo tumalon bilang Diyos dari sa kalibutan, wala siya nagpahartahod, wala nagparespeto, wala nagpakilala nga kaangay sang isa ka hari or isa ka dako nga tao nga may posisyon sa kalibutan. Sang ang iya misyon sa duta, manug tapos na, makasiling siya. Ginhimaya ko ikaw sa duta. Natapos ko na ang buluhaton nga imo ginhatag sa akon nga himuon. Juan 17:4. Kaginsugo niya kita. Magtuon kamo sa akon kay ako malulo kag mapainubuson sa tagipusoon. Kun ang bisan sino nga tao luyag magsunod sa akon, dapat niya isikway ang iya kagalingon. Mateo 11:26 kag Mateo 16:24. Tuguti ang aton nga naton ang aton kagalingon nga mapahalin sa trono kag indi sa pag-uyat sang pagkasupremo sa kalag. Siya nga nakakita kay Kristo sa iya pagdumili sa kagalingon, ang iya pagkamapainubuson sang tagipusoon, mapilitan sa pagsiling. Subong sang ginhimo ni Daniel sang nakita niya ang isa kakaangay sang anak sang mga tao, ang akon katahom nangin pagkadunot sa akon. Amo ni ang experience ni Daniel sang nakita niya ang himaya sang Dios nga ang iya ginkabig nga pagkamatarong daw wala lang ginpulos kay giikabig niya ngan isa ka pagkadunot sa iya. Ang kahilwayan kag pagkasupremo o pagpakalabaw sa kagalingon nga aton ginapabugal, makita ang matuod nga pagpakamalaot, subo nga tanda sa pag-alagad kay Satanas. Ang ginawali isang tao nga nagahimakas, perme para sa ekspresyon, handa para sa pag-indis-indis, abang siya nga nagatuon kay Kristo, ginahawaan o ginahawan sang kagalingon, sang bugal, sang gugma sa pagkasupremo, kag may kalinong sa kalag. Ang kaugalingon na ginatugyan sa pagdumala sang balaan ng Espiritu. Niyan, wala kita nagakabalaka nga matigayon ang pinakamataas nga posisyon. Apang, nabatyagan naton nga ang aton pinakamataas nga duog yara sa tiilan sang aton manluluwas. Nagatulo kita kay Jesus, nagahulat sang iya kamot nga magatuytoy, nagapamati sa iya tingog nga magatuytoy. Si Apostol Pablo nakaangkon sini nga eksperyensya kag nagasiling siya. Ginlansang ako upod kay Kristo, bisan pa nagkabuhi ako, apang indi ako kundi si Kristo ang nakakabuhi sa akon. Kag ang kabuhi nga akon ginkabuhi karon sa unod, nagakabuhi ako paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga naghigugma sa akon kag naghatag sang iya kagulingon para sa akon. Kun matuno naton si Kristo bilang nagapadayon nga bisita sa aton kalag, ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga paghangup, magatipig sang aton mga tagipusoon kag mga unahuna kay Kristo. Ang kabuhi sang manluluwas sa duta, bisan pa nga nagakabuhi sa tunga sang pagsinuay, isa ka kabuhi sang paghidait. Samtang ang akig nga mga kaaway padayon nga nagalapas sang iya, siya si Kristo nang siling. Siya nga nagpadala sa akon kaupod ko. Ang amay wala magbiya sa akon nga nagaisahanon. Kay ginahimo ko pirmi ang mga butang nga nagapamuot sa iya. Juan 8:19. Wala sing bagyo sang tawhanon ukon sa taniko nga kaakig nga makatublag sang kalinong sinang himpit nga pakig-upod sa Dios. Kag nagsiling si Jesus sa aton, ang paghidait Ginabilin ko sa inyo ang akon paghidayat ginahatag ko sa inyo. Juan 14:27. Itakod ang akon guta. Kag magtuon kamo sa akon. Kay ako mapainubuson kag sa tagipusoon. Kag makakita kamo sing kapahoyan sa inyo mga kalag. Pasana upod sa akon ang guta sang pag-alagad para sa himaya sang Dios kag sa pagbayaw sang katawhan. Kag makita mo ang guta nga mahapos kag ang lulan mamag-an. Ang gugmas kagulingon amo ang nagaguba sang aton paghidayat. Samtang ang kagulingon buhi, nagatindog kita nga handa sa pagbantay sinigikan sa mga pag-insulto kag bagyaguta. Apan, kun patay na kita, kun ang aton kabuhi natago upod kay Kristo sa Dios, hindi naton pag-ibutang sa tigipusoon ang mga pagpatumbaya o kung mga pagtamay. Manginbungol kita sa mga pasipala kag bulag sa pagyaguta kag mga pag-insulto sa mga tao. Busa, Bali Pablo, patyan ninyo ang dutanon sa inyong mga kagulingon. Ang pagkamakilawason, kay Juan, malaot nga balatyagon, malaot nga handong, kag pagkamahamkunon na amo ang diwata. Mangod sini, sa ila ang kasingkal sang Dios nagaabot sa mga anak sang pagkadi matinumanon. Sa ila sini, kamu anay nagawi sang nagkabuhi kamu sa ila. Apang karun, panghuklas kamu sinitanan. Kaakig, kasingkal, malain nga unahuna, pasipala, kagmalaway nga, pulong-pulongon sang inyo baba. Dili kamu magbinutigay kay nauban ninyo ang daan nga kinaugali ugpod ang mga buhat sini. Kag nag-sulob kamu sang bagong kinaugali nga ginapabago sa ihibalo suno sa larawan sang nagtuga sini. Sa sini walay Grego kag Hudyo, sirkonsidado kag disirkonsidado, barbaro, mga ulipon, hilway nga mga tao, apang si Kristo amo ang tanan kag sa tanan. Niyan, isuklob ninyo subong nga mga pinili sang Dios, balaan kag hinigugma, tagipusoon nga may pagkaawa, pagkalulo, pagkakubos, pagka mapinalubon, kag pagka mabinatason nga nagapinaunguray kag nagapinatawaray kung ang isa may inugsumbong batok sa isa. Ang Ginoo subong nga nagapatawad sa inyo amo man ang himuon ninyo. Kag si babaw sini sa ilatanan, isulob ninyo ang pahigugma nga amo ang higot sang kaimpitan. Paghuma ang paghidayat ni Kristo sa inyo nga mga tagipusuon. Nga sa amo man, ginatawag kamo sa isa kalawas kag magmapinasalamaton kamo. Papuya ang pulong ni Kristo sa inyo sing mabuganaon nga nagatinudloay kag nagalinay gayay kamo sa bungos nga kaalam kag may mga salmo, kag may mga bahanon, kag may mga kalantahon nga espirituhanon sa pagpasalamat sa Dios sa inyo mga tagipusoon. Kag bisan ano ang inihimuon sa pulong o kon sa buhat, himuatanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga nagapasalamat sa Dios nga amay paagi sa iya. Kay ang gugma mapasinsyahon kag malulo. Ang gugma hindi maimon, hindi palabi-labihon o kon bugalon. Ang gugma hindi bastos, hindi mayayahon o kon makigon. Ang gugma wala nagadumot. Ang gugma wala nagakalipay sa kalautan kundi nagakalipay sa kamatuuran. Ang gugma nagapatas ang tanan ng mga buta, tanan ng mga butang, nagapatis ang tanan ng mga butang, nagalaom sa tanan ng mga butang, kag nagaanto sa tanan ng mga butang. Ang gugma wala sing katapusan. Ang bugay sa pagwali sa sangpulong sang Dios umalagi. Ang paghambal sa iban nga mga hambal magauntat kag ang ihibalo may katapusan. Pero ang bugma, nagapadayon sa walay katuntuban. 1 Corinto 13, mga versikulo 4 hasta sa versikulo 8. Ang kalipay nga nakuha gikan sa dumtanon nga mga ginhalinan nagabag-o subong sang mahimo sini sang nagkarinlain nga mga sirkumstansya apang ang paghidait ni Kristo isa kadalayon kag nagapadayon nga paghidait. Wala ini nagadepende sa bisan ano nga mga sirkumstansya sa kabuhi. Sa kadamuon sang kalibutanon nga mga pagkabutang ukon sa kadamuon sang dutanon nga mga abyan. Si Kristo amo ang tuburan sang buhi nga tubig kag ang kalipay nga ginakuha gikan sa iya indi gid mapaslawan. Ang pagkamapinubuson ni Kristo nga ginapakita sa puloy-an magahimo sa mga nilang bilanggo nga malipayon. Wala ini nagatugasing pag-ilinaway. Wala nagahatag sing akig nga sabat apang nagapakalma sang naakig nga kaakig kag nagapalapnag sing kalulo nga ginabatyag sang tanan susulod sang iya na inkanto nga sirkulo. Bisan diin nga ginapakabahandi ginahimo sini ang mga pamilya sang duta nga bahin sang isa kadako nga pamilya sang langit. Ang kasulatan ng siling, ang luyag magkabuhi sing malipayon kag makakita sang masadya ng mga inadlaw, hindi dapat maghambal sing malain kag hindi na magbinuting. 1 Pedro 3 versikulo 10. Dapat niya bayaan ang malaot kag maghimo sing maayo, dapat niya pangitaon ang paghidait kag tingwahaon nga matigayon ini. 1 Pedro 3:11. Kay ang Dios nagabantay sang mataro kag nagapamati sa gihapon sang ila mga pangamuyo pero batok siya sa nagahimo sing malaot. 1 Pedro 3:12. Sino bala ang maano sa inyo kung nagatinguha kamo sa paghimo sing maayo? Pero bisan nga dapat pa kamo magantos tungod kay nagahimo kamo sing maayo, daw ano kabulahan sa inyo? Indi kamo magkahadlok sa mga tao kag hindi kamo magpalibog. 1 Pedro 3:14. Pero panunggi ninyo si Kristo sa inyo mga tagipusoon subong inyo Ginoo. Maghanda kamo sa tanan nga tiun sa pagsabat sa nagapangayo sa inyo sing paathag na hanungod sang paglaom nga yara sa inyo. Inyo. 1 Pedro 3:15. Pero himuan ninyo ini nga may kalulo kag pagtahod tipigi ang inyo mga konsensya na magmatinlo. Agod nga kun insultuhon kamo ang nagapagamalaot sang inyo maayo nga paginawi subong nga sumulunod ni Kristo magabatyag sing kahuya sa ila ginasiling. 1 Pedro 3:16. Kay maayo pa nga magantos kamo tungod sang inyo paghimo sing maayo kun amuhugin man ini ang kabuton sang Dios sang sa naghimo kamo sing malain. 1 Pedro 3:17. Mas maayo pa nga magantos kita si dalom sang butig nga panumbungon sang sa magantos kita or magpaantos sa aton kagulingon sang pagpaantos sang pagtimalos sa aton mga kaaway. Ang espiritu sang dumot kag pagtimalos naghalin kay Satanas kag makadala lamang sing kalainan sa iya mga nagapalangga sini. Ang pagkamapinubuson sang tagipusoon, ina ng pagkamapinubuson, nga amo ang bunga sang pagpabilin kay Kristo, amo ang matuod nga tinago sang pagpakamayo. Amo na nga patahumon niya ang mga mapainubuson paagi sa kaluwasan. Salmo 149, versikulo 4. Siling ni Kristo, bulahan ang mga mapainubuson kay magapanubli sila sang duta. Mateo 5, versikulo 5. Agi sa handom sa pagpataas ang kagulingon nga ang sala nagsulod sa kalibutan. Proverbio 16, versikulo 18. Kag ang aton una nga mga ginikanan nadulaan sang paginahom sa sining matahom nga duta ang ila ginharian. Pagi sa pagbiya sa kagulingon nga ginatubos ni Kristo ang nadula kag Nagasiling siya nga dapat kita magdaog subong sang iya ginahimo. Pagi sa pagpuos kag pagtugyan sa kagulingon, mahimo kita nga mangin mga manunubli upod sa iya kun ang mga mapinubuson magapanubli na sang duta. Salmo 37, versikulo 11. Ang dutang inasaad sa mga mahagup, hindi mangin subong sini nga nadulom sang landong sang kamatayon kag sang pagpakamalaon. Suno siya saad, nagahulat kita sang bag-o nga mga langit kag sa bag-o nga duta nga sa diin nagapuyo ang pagkamatarong. Amo ini ang pinaka nami nga ginahulat ta nga puloyan. Wala na sing pagpakamalaot kundi ang trono sang Dios kag sang kordero mangin sa sini kag ang iya mga alagad magalagad sa iya. Bugna 22, versikulo 3. Wala sing kapaslawan, wala sing kasubo, wala sing sala, wala sing isa nga magasiling nagmasakit ako, wala sing mga parada sa paglubong, wala sing paglalaw, wala sing kamatayon, wala sing pagbulagay, wala sing nadugmok nga mga tigipusoon apang si Susyara ang paghidait yara. Dito, hindi sila pagutomon o kon pagubahon o kon ang init o kon ang adlaw, hindi mag-igo sa ila. Kaya siya ang may kaluoy sa ila, magatuytoy sa ila, bisan sa tupad sang kaburan sa mga tubig. Iya sila tuytoyan. Isaias 48:6. Amo lang ni ang aton nga tunananay, bangod kay natapos naman ang mga minutos para sa asini nga tiyon. Tapos na ni aton sa nubong at pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patpabait gumay. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming napakinggan. Pagpalain mo man at kinig sa timpilang pong ito, P5 News Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Camilo Hoy at pamilya at ng mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual at protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Patawaran mo lamang kami sa aming lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala lamang sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: madugas ang mga kagaw.
1: Clinica Sport Biotics.
2: TTX 500.
3: Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag TTX 500 na.
3: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
4: TTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: TTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Dali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
20: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
18: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juan.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juan.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o ng Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
25: I Care Gold.
26: Ako si Ramon, 58 anyos. Nag-aburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
29: News FM.
30: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
31: D3 Bio.

0: Α, ταλαγκά, ο Σίγκε, το χωμάει και να σε αγγίγει.
1: Νιάμ, νιάμ, νιάμ, νιάμ. Τάι, αϊ, ο πρίμα την καλή να την έχει.
0: Ο Κίλαν, Γιάν, κουμάει και όλη την σαγγίγει, ο έτοπα.
1: Τάι, αϊ, ο πρίμα την καλή.
0: Αϊ, να κουό, σα, σα, σα. Αγγούμαγα καλά, παρά μακίτα εγώ. Σαν πάντα πάει ο τίνικ μου.
1: Δι του πόσα πάχω.
2: Hey, I'm Kelly, now I'm time!
1: Campeón, campeón, campeón, campeón!
3: KK5 News FM News FM
4: E3 Pio. At sa Rico, isa karadyon ang share. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Pio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Pio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: DTX 500.
10: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
9: Mag-DTX 500 na.
10: Masamihin ni kapalatian?
9: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
9: Mag-DTX 500.
10: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
9: DTX 500. DTX 500.
11: Katalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
9: DTX 500. Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
5: Extend
9: food supplement for men.
19: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng
9: DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced 0P.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihingod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: All in love.
1: Hey, five, galinga one time.
2: Ano ang pangalan mo?
3: Crisensano Kampupot, ma'am.
2: Pilang edad?
3: 18, ma'am.
2: Anong obra?
3: Tricycle driver, ma'am.
2: Single?
3: May sidecar, ma'am. Eh, hambalang ganit tricycle mo. Lang ka.
1: Hey, five, galinga one time.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ma-checklist
9: na ma-checklist. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sa Indians.
10: Uy.
9: Ubos.
10: Oh.
9: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
10: Uy.
9: Mm-hmm. Even
8: may
9: mother
8: ka ni kakapatay.
9: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 bio.
8: Wala
9: sa D3.
8: Oh, di ba?
9: Ordinaryo.
8: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyado, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang niya sa kwan. Because of monolaurin. Amo na pasalamatan na to ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayenan inang didi kag maka-produce gatas para sa kabataan para ang tao maka-survive kag makadamo.
5: D3 Bio.
8: Correct. Another checklist.
9: Gusto ko ang D3 Bio.
10: Duha ka
9: over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kay gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
10: Economy na boy.
9: Gusto ko kuya.
8: Gusto ko kuya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
9: gusto kuya makabayad ko sa utang ko.
5: D3 Bio.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Mga butika.
8: Nga, sir mo yaw. Ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
9: Is ketones. No? Correct. Ang ketones nga gatino, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadisturbo sang aton neuron signaling. No? Kung baga din siya gadiposito, gadiposito ni siya sa tunga, sa duha ka neurons, ti hindi nakakommunicate.
10: Sa mga dendrites, no?
9: Sa may mga synapse, ti that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
10: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga edad, gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Ma-D3 Bio kagid yagali dapat.
9: Ma-D3 Bio kagid.
10: The best para sa may edad.
9: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
8: Mga selula na sa brain cells nga may mga resistance tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
9: Type 3 diabetes na. Muna nga nambal ni Doc.
8: Diabetes in the brain. Katigulang ka ka diabetes in the brain.
9: Amo na
8: siya. So, ara lang na sa D3 Bio. Wala
9: na sa
8: D3. Wala
9: sa ordinary yung vitamin D.
8: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain. D3 Bio ang pinaka-bester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imo nga flower.
9: Correct.
8: para yeah. layo sa mga kandida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang ikulay, Blaser Boy.
10: No.
8: Ga-travel halin sa latrasan.
10: Butangan mo to barrier?
8: Oh, butangan mo barrier. Para ngang ikulay, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na Sir Boy, ang isa or doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na
10: pang wash mo na siya.
8: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, ansara, ipasulod mo git.
10: Pwede man, ginausag
8: niya. Ibuhan mo siya, suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo ha?
10: Ah.
9: May applicator.
8: Ibuhan mo, oil lubricant.
10: Uy, mayon siya nga lubricant
4: ha.
0: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio. Health. News D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall ang hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
14: Ito masyon sa barangay
15: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
14: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
4: DGX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
16: Mabalik si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
17: Nagandamo na ang nagandamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Wala na gitsang init ang relasyon.
1: desperasyon nga ini
2: sa malamig nga gabi.
1: Sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
29: Memory Advanced Syrup.
28: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
27: Bumakal sa mga butika.
30: I Care Gold.
31: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
33: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
34: News FM.
35: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
36: D3 Bio.

0: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
2: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan. Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Juan, ma'am. The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
3: Hey, hi, galing niya one time.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, efektibo, garantisado.
12: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
0: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
0: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
17: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
8: Healthy nga utok.
21: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
22: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
15: News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
17: D3 Bio.

0: siyang murto?
1: Bao, anak. Wala siyang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
0: Di kaya ambal sa ako ni Yaya. May ara ako ng murto.
1: Ano, anak? Ambal ni Yaya? Wala man tanak siyang Yaya.
2: Hey, my galing niya wanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lajester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagats, mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
4: Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi pre?
15: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
16: Di kasin.
4: DTX 500.
17: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga ginatulong
16: target sini ang aton iris.
18: Lymphoma.
16: Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas.
18: Mostly sa mga tigulang
16: o sa mga tao
18: nga ara sa HIV o AIDS.
16: Retinoblastoma.
18: Cancer.
16: Nga halin sa retina.
18: Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
16: Protektahan ang aton mata.
18: Mag-eye care go.
16: Capsule. Adlaw-adlaw.
18: Para sa mas epektibo na kombinasyon.
16: Para sa manami na eye health.
18: Mag-inom sang
16: Eye Care Gold Capsule.
18: Kaupod
16: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Adlaw-adlaw.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
21: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, para mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
24: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gini-carots.
24: Oo, hindi lang carots, mga natural.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
22: Dok, asma ko, tani nga kong magkaon kong balot, kilingin tayo ang akong nulos.
21: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
21: Sali ka, mabala di mga flowers, nga damok ko ba yun?
22: Basta, basta po.
20: Maedukar ka pa.
21: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Istoryhan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut sini MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imulawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles imuduhan, kadula ang pwersa nagaluya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Ramil, kag paano ini nagasugod?
25: Ang myasthenia gravis or MG sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle. Bangod sini, wala na sang pwersa ang affected parts sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas. Pero preventable ini sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka, gainom DTX 500 kag Mighty C.
26: DTX 500.
27: My family history ba na kamuos ng diabetes?
26: Mag-DTX 500 ka!
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-DTX 500 ka na!
27: DTX 500!
26: May powerful compound!
27: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
26: DTX 500!
27: Garantisado!
26: Epektibo!
27: Aramis!
26: DTX 500!
27: Nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
26: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
27: Masami nagkapangihi!
26: Masami ginauha!
27: Kasi may diabetes ka na!
26: Mag-DTX 500 na!
27: Ang DTX 500!
26: Ang may powerful compound!
27: Ganagapanugos!
26: Sang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Garantisado.
27: DTX 500.
22: May duha ka klase sang muscle groups sang aton lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Buot silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles.
25: Yes.
22: Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sang myasthenia gravis. Pero paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil?
25: Actually, Sir JP, nagmango ang immune system.
0: Mm.
25: May ginatawag kita nga neurotransmitters.
0: Mm.
25: Ini ang mga chemicals nga ginarelease pag-communicate sa mga nerves, no? Kag muscles, mga mensahero, ina Sir JP, that send signals from your brain to spinal cord and to nerve muscle junction.
0: Mm.
25: Sa IMG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ng antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle specific receptor ining tyrosine kinase.
0: Mm.
25: Ginatake sang antibodies ini nga protein kag nagadyutay nga available receptor sites gani nagamat-amat man luya ang mga maskulo. Ang resulta sina malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil.
0: Mm.
25: Indi ka makagiho kag luya ka, indi ka makaabri sang baba mo. So indi ka kakaon. Worst is indi ka maka ginhawa.
0: Grabe, no?
25: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kon, exercise kay dapat exercise gid ya, no? Tapos healthy diet kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo gabalik ginabalik-balik. DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir JP ang lawas kon nag-atake ang IMG. Agod makarecover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini ko nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampiyon na da ang DTX 500 kag Mighty C.
22: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, amo ginapatihan nga nag-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga nag-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to Myasthenia gravis.
25: Mm. Ang thymus gland, Sir JP, amo ang training camp nga nagaproduce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no?
0: Mm.
25: Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers ya, no? Kaangay sang gitawag regulatory, cytotoxic or gitawag nila nga memory T cells.
0: Mm.
25: Ina kon healthy ang imo nga immune system.
0: Amura,
25: ina kung pala inom ka DTX 500 kag may T cell pero si kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mo nga lawas.
0: Mm.
25: So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmaintainar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
22: Problema gid gyud Dr. Mel kon magmango ang imo immune system.
25: Buwa.
22: Nagasugod lang mang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Mel.
25: Mm. Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy.
0: Mm.
25: Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo.
0: Mm.
25: Kung hapuon ka, may mango ka nga immune system. Arthritis, celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MG, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
22: Yari pa ang mga dugang nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Oy, sa mga madamo da punggod.
25: Oy.
22: O ginatawag nga acne.
25: Inablang
22: mo nga punggod o gintubuan guya.
25: Mm.
22: Isa sa nagapalala sang imo kondisyon, amo ko nang baladok, how can you face your problem
25: if your problem is your face?
22: Mm. Pagka-damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress. Ilabi na kun present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magalbot ang facial hairs ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod ang makabulig sa pagtapna sini.
25: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir JP among epekto sini sa panit no? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals gani isa sa notable effect nga manutis mo kun ikaw nagainom sang sining mga suplemento dito X500 may TC or Pure C kada adlaw amo ang pagnami sang imong skin
0: DTX 500 DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka damage sa aton atay sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver upon cancer sa atay likawan ang pagkubak sang imo atay mag DTX 500 kada adlaw DTX 500.
2: Ikaw bala may ginabatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
25: Amat-amat ga kadula ang mga wrinkles kag fold.
22: Amo na gahubin ka, dok, no?
25: Amo na gahubin. You will look 10 years younger than your age.
22: Gusto.
25: So, 50 ka na, 40 ka pa man.
5: So, hindi naman pagkalipatan na, Sir JP, ang mabulig sa nga DTX sa 500 kag Mighty C, no? Or Pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon, ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira, Sir GP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may ara sang batungan ng tubo na amo ina ang rason sang natuag end stage sa renal disease, Sir JP.
6: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang katuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So, kailan lang po tiktahan tang atong utak sang atong brain from oxidative stress, mag-DTX 500 good. Ang excess nga free radicals nga gadamit sa structure sa salud sa brain cells kag most often ini nagakos nga tawag cell death, no, or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nakakapatay, gaamat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit. Parkinson's, Alzheimer's, nga amunang rason nga kalanan mag-DTX 500 kagid. Pananami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga DTX 500 kaga Mighty C adlaw-adlaw.
25: Sa kabilugan, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula, kag siyempre ang imo nga heart, lungs, kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok, agon magfunction sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies. Kung ikaw nakainom DTX 500 kag Mighty C, madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 Mighty C kag Pure C para sa imo ikaayong lawas. Gani, hindi na magdaduha adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C.
3: Impormasyon sa ikayong lawas.
6: Champion gid no sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
22: Amo gali na ang balidok kung kag DTX ka 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer daw 60 subong 70 na gali siya eh. Si Doc may nakita nga nagchat. Nanamian sa ako minabahuan nga ilok. Ano may imong sa baho ilok sa boy?
6: Sukton 500. Kalanlan, klinika do you

0: makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amon na sa kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo...
1: Atidari ka sa DTX Premium.
0: Ang DTX Premium?
1: Namin ang DTX Premium, Sir Boy, kung butakan mo sa D3 Bio.
2: Mm-hmm. Oh, imagine, copy ka na.
1: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma Mushroom.
0: Uy, kampiyon.
1: Ang iya nga sugar, stevia.
0: Mm-hmm.
1: Meaning pa less calories.
0: Mm-hmm. Less calories.
1: Layo sa free radicals.
0: Correct.
2: Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
0: Kampiyon ang DTX Premium. Ang Ganoderma Mushroom, tinatawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si Imulawas. Parisan pa sa strongest antioxidant nga DSE. Nga na sa DTX 500, kampiyon na git. Pugaan mo pagid ang malidok ramil sa duwa ka D3 Bio. May monolaurin kapagid. Nga protekta si Moya contra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
1: Sekreto ni Engineer Albao.
0: Uh-huh. Ang secret ni Engineer Albao, extend. I-extend ang tanan. No? I-extend kay...
3: Aryo, sige, butang taga niyo.
0: Ang extend, may maka kag klapawaska. Ini mga herbs, wilabot ka antioxidant ka pa nami sa imo ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, minerals, and vitamins imo cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cilyo. That's why you feel young. Ha? You perform young.
1: Si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
2: Anong sekreto niya?
3: Milik sa taguay.
1: Once siya panago si General Bao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sa boy.
0: Dizzy, ano?
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailin, last year 18 plus mo. Huwag ka 19
0: na. Kampiyon ni
1: Mike. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kadto ginadi ka na Miyerkules kay ang taga-Radyo Manila ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo kadlaw-adlaw, no? Maligo gid basic gina.
1: Ang paligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tatnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapotante, hamot-hamot ka kung ang mahabon, DTX Beauty Soap.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagol niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
3: Ano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na ton. These are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton nga immune system.
0: Habang eleksyon, habang gigay na mo din Pilipinas, suporta sa ilang mga pinilang nga mga kandidato kasaka ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials, most likely magtaas magid mga cases ta, not only because of China, because sa pagtingob sang tao during the election, no? Sa mga rally, no? Kampiyon, hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga distinsya maka-develop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tunanta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
1: Plano ka nga magpa-flu shot or magpa-booster di Sir Boy?
0: Mm-hmm.
1: I-consider gid nimo ang D3 Bio.
0: Oh, kag-kampiyon.
1: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
0: Importante na, ha?
1: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawas. Amo na yung pinaka-importante.
0: Mm-hmm.
1: Every time nga gaplano ka booster shots, mm-hmm. no? Subong niya, gabot na ka tag-apat na kaan, Sir Boy.
0: May lima pa kung nagyan.
1: May lima naman. Grabe naman sila, no? So, ang D3 Bio, hindi lang nga ga-acme as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. it lowers the workload of the immune system. Amo ning nakanami.
0: Nakanami.
1: Dablang indisako.

0: hindi kapoy ang imong immune system, kay nakainom ka di tribayo. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm. Nga amo nang rason nga gapinot, di ka kaginawa, kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So, meaning pa, kung pala inom ka di tribayo, nami ang epekto sa lawas mo. Da wala lang sa may natabo, sir boy.
1: Correct, no?
0: Kaya nga man, pala inom ka di tribayo. Kag, siyempre, gina-prime ang imong body's immune system para mag-produce ang gitawag madamo ng mga antibodies after vaccination.
2: D3Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas ang sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mamakal sa mga butika. D3Bio.
4: Kung relax ang imong immune system, kampiyon ang paghimo isang antibodies kung ga D3Bio. Kaano pag-idok, Sam?
5: So, ginabalantas ang una sa aton nga nanay, sir, yung magkaong kasing ginatuwag utan. Mga dahon-dahon bala. Ang dahon gali, sir, boy, damo sa ginatuwag vitamin A. Nga kanang lunch ang aton nga
4: immune system.
5: Cells. Para mag-produce sa damo nga antibodies, no? Pero kung di ka kaong sa mga utan-utan, dahil hindi ka mahilig magkaong sa utan, kinanglan mo sa ginatuwag D3Bio, sir boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Halin sa ginakaon, tabala, sir boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka pa lang ka, bago ka lang nakapabaksin, sir boy. So, ginapadamo niya aton nga antibodies para sa sina nga virus sa sir boy, no? Kag hindi lang ina ang D3Bio, no? Ginapanamit niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, sir boy, no? Ang helper T cell amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
1: Uy, tagahimos sa mga na-infect, ha?
5: Tagahimos, no? So, naga-nami, sir boy, kung naga D3Bio kita kada adlaw, sir boy.
4: Amo na ang advantage kung ga D3Bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3Bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan lang damo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells? Amon sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID. Ang mga memory B cells, amon ginis sila gadumdum. Uy, kilala ta ka. Kabalon ako sang hilo para sa imo. Amon ni, that's why these B cells, gimo ni sila nga tawag nga tailor fit. Kung kumbaga pa, ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka D3Bio ka, may memory cells ka pala. Why palabot? Why na yung si D3Bio maning nami niya? Kung hindi naging mapuslan ang imo ng imo immune system, kitigulang ka na or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man sa gyapon, maputik ta si imo. That's why ang D3Bio is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
0: So, sir boy, amo na ka nami kung gainom ka D3Bio.
4: Correct, no?
0: Ti, kabalota kung sino ang manufacturer sang B cells? Bone marrow.
4: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow.
0: Atong tulaan, atong bone marrow, amo na ang factory sang B cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga immune system. Ti, hindi na mag-manufacture sang damo nga B cells kung laway imo nga bone marrow.
4: Oh, kalaw. Ayin mo bone marrow. Paano ka nakapodos?
0: You need magnesium, calcium, and phosphorus in order you have a healthy bones. Di, ma-promote lang ang bone marrow sa gitawag pag-manufacture sa B cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige kainom adlaw-adlaw sa D3Bio, mas dali ma-absorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium, kag phosphorus, sir boy.
4: Amo na nga nami, gidi ako na D3Bio ka, kinami ang absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami gid sa D3Bio, Dr. Ramil, no? Ang D3Bio does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your D3Bio will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa D3Bio. when it comes being an antibacterial or being an antiviral, because it promotes your immune system. Mm-hmm. It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3 bio
0: ka na.
4: Oo. Mm. Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sabyan, i-D3 bio mo na.
0: But pero may mapunto na, Sir Boy, like ining antigen from helper T cells, ga-attach na siya sa receptor sang gitawag imo nga B cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
4: Amo na para magdamo sila.
0: Magdamo sila.
4: Mm-hmm.
0: So ining mga iban nga mga B cells, mahimo na siya nga plasma cells.
4: Wala.
0: Para maka-secret sila sang gitawag antibodies. So kita mo ano ka nami gid kung ga-inom ka D3 bio. So ang ibanda nga wala pa nakainom D3 bio, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom D3 bio sa isa ka bulan, adlaw-adlaw nyo na. Kaya daan mo nga mga benepisyo ang iya nga makuha.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
6: Dugangan ta. Sabi nyo mo lang to, dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 bio, Dr. Mil.
0: Ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio, ti siyempre nabala na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gituag extra virgin coconut oil ang lauric acid.
1: Uy, 50% kita. Nakadamo.
0: Daw pareho lang ka nga ga didi sa imo nga nanay. Kung gainom ka D3 bio. Number one, kung gainom ka, gina-decrease ang stickiness ang blood platelets. No? Kag bulig sa imo nga digestion, para nami ang flow sa imong stomach, Sir Boy. So, kung pala inom ka sang D3 bio, amo nating ala kang kahumok sa akon ano.
1: Kahumok sang mga
0: humok sang akon nga mga digestion.
4: Mm-hmm.
0: Tungod kay nakainom ka D3 bio. Kag ari pagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol da sa imong dugo kag sa atay para ma-increase ang uptake sang calcium kag magnesium kun ikaw nakainom D3 bio para nami ang imong mga bones, no? Mm-hmm. Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imulawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
4: Campion
0: sa tanan niya mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imo nga tiyan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients sang kinahanglan nun sa imo selula, D3 Bio ka na.
2: D3 Bio!
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may physio! Ang physio nga may D3! Mabakal, sumagod ka.
5: Luwas ang lauric acid, Sir Boy. Ang D3 Bio may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka tipo sang medium chain triglyceride nga i-convert, no, sa aton lawas into ketones para mahimo nga energy, no, permitan ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sa aton nga atay pagkadto sa aton nga brain, no, para malikawan naton ining natuag cognitive decline, no, pagka malipaton kag iban pang problema, no, sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain, Sir Boy. So kung may energy kita, no, ang aton nga brain focus, no, kag alerto kita per Mr. Boy.
4: Correct, no? PD.
6: Ang hambalid do kay na ang monolaurin amo ni superstar naton, antibacterial, antiviral I mean. Pero tandaan naton nga may bacteria pa. Wala pa man sang bulong nga pwede mo yang gamiton sa virus kag sa the same time sa bacteria. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 Bio ang mayara sang capric acid nga kun imo ni imno na pag abot sa sulod, i-proseso sang lawas, mangin monocaprin. Ini siya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Diding ka pa sina, completos ricados. That's why pag inom mo sang D3 Bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
4: Amuna kakampiyon sang D3 Bio, but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong, no, makakunta sa mga virus, bacteria and even fungi, ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Dili ka lang ginaprotektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3 Bio ginagaan pa puwersa ang imulawas. That's why kung nagkataro ka, kag inom ka D3 Bio, nag-ayo ka, kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? kung may D3Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakal sa sari-sari pa klase ng bulong, no? And the importance of D3Bio, ang pinakaputante gid sa D3Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation dawat adlaw-adlaw mo itik. Itake mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gaswildo around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit, para protektado ka the whole day. Budgete ang para sa imo lawas. No? Budgete para ikaw makaubra, dapat naka-D3Bio kagid.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyong balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. KK5 News FM. News FM. D3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
3: Punggod kag-rashes?
4: Mag-DTX 500!
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag-rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ogali C

0: pala sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na magamit, nasang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Mga K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: AFM News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the night kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ginibalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase niya, problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text nyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number 0927-448-940. October 12, 2026, is a Monday evening, mga K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night. Let's all welcome the one and the only Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Dirilin.
0: Kamusta yung adlaw mo, lo?
1: Well, the same as usual. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. Well, so good, so far. Mayong gabi sa itong tanala ko naman si Jay Lolo. Nainom nyo na GTX 500. Ati Goda, mayo. Mayo gig mag-inom kita adlaw sang GTX 500 nga para gid matagaan sang paglimpyo ang aton sistema. Kamulukang sakit kag malatian, higko lang ni. Mga higko nga nagasulod sa aton lawas, kapariya sining kita nagapaligo because sa purpose para maglimpyo aton nga panit. Ang aton nga lawas, para hindi magtinir ang bakterya kang kagaw nga maghatag man sa aton sa sakit kang balatian. Nagapaligo kita kang nagagamit kita sang tubig kag habon. Sino ga panipilyo, abiya siya kamot. After kita matapos kita magkaon, kasamina itong ginaobrang nagapanipilyo kita. Sa ano nga rason? Nagagamit kita sa toothbrush kag toothpaste nga para paglimpyo sang aton nga baba, sang aton nga mga untong nga may mga tinga-tinga, may mga nabili nga pagkaon, ang sabor sang pagkaon ginakaon aton nga nagabilin sa aton nga baba kag especially sa aton dila makakas. Kay man kun hindi makakas ina ang mga sabor kag mga mumho kun mga tinga-tinga, sa dalayon madunot ina sa aton baba. Magahimo sang bakterya kag posible maghatag sang kalitan sa aton nga kayong lawas. That's why rason nga nagapanipilyo kita para maglimpyong baba naton, hindi lang para mag-fresh breath, para magbugnaw ang aton nga pamatyagan sa baba ta, kundi para gid maglimpyo. Now, karon ang aton nga intestines, mga kakifayb, ang aton tinaibla, may ara kita sang small kaga large intestine. Nga kung i-combine mo kuning laba sining duwane, sang small kaga large intestine, normal nga tinaib, mga kakifayb, isugpon mo ning duwane small kaga large, naglabot up to 26 feet ang kalabaon. Imagine labla 26 feet ang kalabaon. Ang height ng basketball court o 11 feet na. 11 feet lang ang kalabaon o kung nagkataason sa basketball court, mga kakifay. O kung basketball board o kung ring. ang aton dinaing mga K-5 from between 21 to 26 feet ang kalabaon sa aton nga combined intestines sa small kag large intestines, no? So karon nagaagi ang aton pagkaon. Da nagagagi pagkaon aton pagwa sa aton nga alatrasan. Every day nagakaon kita pamahaw, panyaga, panyapon. May ara pang in-between meals. May mga snacks, may mga kuyam-kuyam, may pangapulo pamahaw. May ara pa kita inom sa juices, ka soft drinks, kaga ining mga usap dulce, pangyamis. Every day nag-usap kita mga K-5. Kaga, siyempre masaburan na ton. Masaburan na ton kaga siyempre pagkatapos na ton sabor, ito prata pa. Hindi, no? Ginanota, ginatulon. Ginatulon. Pagtulon natin, wala na tayo kabaloto. Dayon naman natin ang kabliwat. Kaon naman siyang dugang pangapagkaon. Kagtapos usapo natin, tulon naman. Di nga ganito. Gasulod sa atong lawas itong mga pagkaon. Ano itong mga pagkaon, abi? Example, sa pamahaw. Kalo-kalo, fried rice, abi. Sunny side up ng itlog o kombinati abi scrambled egg. Kag chorizo, mabaw pinati ka namin. Amo na pamahaw natin, abi. Dito na ganito ang pamahaw naton. Pag-usap naton, gintulo naton, makadoto sa small kaglatch intestines naton para iproseso sa aton digestive system. Ga para ma-extract ya kung ano ang ara nga bitamina o kung minerales nga makita iya sa pagkaon nga nagsulod sa lawas ta. Kaya ang mga minerales ka bitamina i-distribute ya naman na pagi sa pagkarga sa dugo. Kag ang dugo naman madalagan agi sa aton nga mga ugat para madulong niya ang mga kinanglanon nga bitamina kag minerals kag other essentials sa different parts of our body. Pagpanyaga mga K-5, ano sud anta nilaga. Nilaga naginom ta soft drink tapos ni kanon na bidwa ka serve abi. Pag-usap na tutong isa ka yahonga nilaga to. Ha? Kag duwa ka serve nga kanon. Ha? Kada mo. Pero dito nagkantutanan, nagsulod to sa lawas mo, nagsulod sa tiyan mo, gindigesto. Nagkaroon sang aga, to ay patong nagwa, gani. Naara naman, nagkaon naman kita. Ugto, no? Pagkagami, siyempre kalamanan, manyapon, hindi balag. Magpanyapon natin, siyempre, may ara naman tasunan. Sinugbang isda, bukaw-bukaw, binga pirot ang mata. Kagtapos kanon naman, no? Amo naman na, no? So, three times a day, usually, nagkakaon kita, ha? Basic is pamahaw, panyaga, panyapon. Tatlo ka beses, no? No, can you imagine ang travel sang kanon, kang mga pagkaon sa atong galawas? Dito, especially sa atong combined intestines, small and large intestines, kaya nahambala na ton. Ining kalabaon sining duwa, kung ikumbinar mo, galabo sa 21, from 21 feet up to 26 feet ang kalabaon. Malawig gali ang biyahe sa pagkaon, gali ang ginaproseso sa lawas ta. Kaya nga ito, nabalaan-balaan niya, timo, usap, kagtulon. Pero ang pagpanaog sa pagkaon sa lin sa tutunlan, pagkanto sa stomach, pagkanto sa digestive system. Kag ibang paging maagyan sina mga kakibib, siyempre galik kalawin. Daw karon iproseso na sa pagkaon, amino, kagtapos kwaon ng mga vitamina, kag minerales, as I've said. Gagi nagkarga sa dugo, kang dugo naman magabiyahe pagi sa highway, ginadawag nga itong ugat, abi. Karoon nagkaon ka sa utang kalabasa, abi. Di siyempre niyang mata to, piraw-piraw. Di ang mata nito, kakinanglan. Ang dugo, siyempre, mahapin na dito sa may parte sa atong mata para isupply ang vitamin A. Kasi pagbalinaw ng matan tudlo sa aton sa maestrata sa una. Ang kalabasa, vitamin A, pampalinaw ng mata. Ang aton natutulang kinalansang para magbakod, kinalansang calcium. Ang aton nga unod nga kinalansang mabakod nga aton maskulo, kinalansang protina. Ang damo pagid mga kakipayag nga klase sang vitamina kag minerals and other essentials. Nga kinalansang lawas tanga padayon nga maging mabakod sa ilang pagpangsyonar, nga padayon kita nga buhi mga kakipayag. So can you imagine, oh, tatlo nga bisis na pasunod sa lawas mo, nag-travel siya sa kalawig ang pagkaon naton, halin sa baba naton pasulod sa aton nga digestive system, hasta magwas sa as waste product na, higko na siya. Now, kung kita nagpangligo kita, nagpaligo kita para may purpose nga maglimpyo ang panit naton, ang mga kagaw, mga yabok, and nagatinal sa panit naton, makakas para fresh kita kaglimpyo ang aton panit, no? And if kung tapos ang kaon, nagpantut brush kita, kay para sa purpose nga maglimpyo ang baba naton. How about naman, no? How about naman ang sulod sa tiyan nato nga perte manggalikig ko? Mayo niya ang mga pagpaligo nato kay magamit na habon kag tubig, makakas lang. Mayo niya ang toothbrush kay may gamit at isang toothbrush kag toothpaste. Ang tanay nga mga bagay sa baba natong tapos kaon, makakas ang toothbrush kag toothpaste. Di how about naman itong pagkaon nagsulod sa aton tiyan? Nga nag-agi sa 26 feet nga kalabaon, nga combined small kag large intestines. Ano mahabot count habon para maglimpyo siya? Hindi pwede, no? O kung susugon na sang labang-labang nga toothbrush para maglimpyo siya? Para sa babata? Ah, hindi man pwede. So ang aton nga sistema may arasis ang natawang proseso. Kag natural nga pamaagi nga para limpyuhan ang lawas ta. But it so happens sometimes, hindi efisyente ang atong paglimpyo sa atong sistema. Kaswa nga kinanglangid nga magkaon kita sa masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Kag siyempre kinanglangid naton ang bulig sa DTX 500. Kaya ang purpose ang mga pagkaon ni isa kang mga higko is the e-detox. Sa kalabaon sang imoyang tinai mga kakipayag kagalagyan sa pagkaon, may arang inatinga-tinga nga mga pagkaon. Base ang karni nga daan niya, matunaw nga daan mga kakipayag, no? 70 hours sa sobra ka matunaw ang karni sa aton nga sulod yan. Imagine mo na, sobra 70 hours ang antes matunaw ang karni sa aton sulod yan. So that's why iusapon mo ginmayo para less ang trabaho sa imong galingan sa tiyan mo o kung digestive system mo. Now, ti siyempre higko gina kay may mga tinga-tinga gina sa aton tiyan. Hindi kin madula. So amo ina kinanglan mga kakipay na nagasulod sa pagbulig ang DTX 500. Eh kung hindi naman pagwa sa aton digestive system mga tinga-tinga na, no? Pati inap ma-absorb sa aton yung sistema, ang pati higko bla, ma-absorb sa aton yung sistema kag magdala sa dugo, mga kakipay. Kag ang dugo naman, ma-travel naman siya sa bilong lawas, kag kundi naman na makasangit ang mga higko na mga kakipay, kabangdanan nga makangkong kaliter on sa pagbatsyag sa sakit o konbalatian. So thankful kita nga may subong, may ara kita sang masaligan DTX 500 para mabulig sa paglimpyo sang aton mahigko nga sistema. Kaysa nahambal gani naton ang masakit kag balatian, higko lang ni. Higko lang ni. Pero ning higko mga kakipay, maging toxin o kung maging poison o kung maging hilo sa aton lawas. Nakabangdanan nga makangkon kita sang sakit kag balatian, nga pwede mo ikamatay. So gani mga kakipayag, pasalamat kita kay may DTX 500 nga himo ini sa Ampalaya Extract. Nga ginatol-tol gig ang tanan nga nagapanago nga toxins sa aton lawas.
0: ang tanan nga mga higko nga nagapanago sa aton sistema ginatultol sang DTX 500. Maybe last year mo pa nga mga higko guro nga nagulupot sa dugo mo. Maybe mga last month mo pa nga mga higko mga kakipayb nga nagulupot sa dugo mo. Ginatultol giga ginapagwa sa lawas mo para maging hilway ka sa masakit kagabalatian mga kakipayb. Amo ina ka importante nga adlaw-adlaw, nagakaon kita, ang hingko nagasulod man, at adlaw-adlaw, inom kita sa DTX 500, para mausoy ka masunod ang mga hingko, maeliminar kang mapagwa, para totally wala kita sa sakit kag balatian, inom kita everyday sa DTX 500. Nainom nyo na ang Mighty Shea? Mga kaka-K5 na grabe ang sitwasyon subong sang aton panahon. Ang halos tanay nga tupiko is ining tawag nila nga Super El Nino gidaw. Pero subong aton nga tanahon abi ang update lang sa lakad sang panahon according to PAGASA. Northeasterly wind flow affecting extreme northern Luzon. Ano ni mo chilingon? Ining northeasterly flow wind flow ang halin sa dito sa China babaw halin sa may Siberia. Ngasugod na ilig ang tubig. Agailig na ang hangin mga kakipay. Da na nagaagi halin sa babaw sa Luzon up to panaog sa Visayas to Mindanao mga kakipay, no? Unlike before sa habagat mga K5, there is sa South Tennessee halin, no? Halin naman sa Mindanao, pasaka pa ito sa Luzon. So subong suli na, halin naman sa Luzon, panaog up to Mindanao, amo ina ang ruta sa amihan, aming hangin sumong. Kag tapos, may isa pa kita. Wala labos sa amihan, aning easterlies. Ang easterlies naman affecting the rest of Luzon and the Visayas ako ng eastern section of Visayas. Nag-apekto ang easterlies. Halin naman iniya ang easterlies naman niya mga K5, no? Halin naman niya sa Pacific Ocean. Sa Pacific Ocean, ang ining mga hangin, mainit. Mainit nga hangin nga ginadapya sa hangin abino. Halin sa Pacific Ocean, no? Kag sentro kag nagadapya diri sa aton na pungsod Pilipinas. Mainit siya plus mabugnaw ang hangin nagapadalom sa pahalin sa Luzon pagkadto Mindanao. No nagacross sila mga K5, no? Ang init kag ang bugnaw nga hangin. Kabangdanan ini siya magatuga man sang grabe nga pagpangilat. Because ang kombinasyon sang cold kag hot air sa kahawaan mga K5. It can produce thunderstorm con lightning. Kaga pangilat, kaga naguob. Kag mag-create inisang pag-ulan o kung paglaptan-laptan ng pag-ulan. Kag mag-create inisang galom, kag panganod mga kakipay. Kag damol nga galom, kag posibleng nga mga ulan mga kakipay. Kag makita naman din mga kakipay, no, sa report sa PAGASA, ang ito kagabi nga na-mention nato, ang tatlo ka bagyo nga nagaraya sa ano ni sa Pacific Ocean. Ah, bagyo na ni sila. Pero ang isa doon nagpakadto niya somewhere in Japan. Ining duway doon nagkarira pakadto ni sa aton nga teritoryo ni. Doon nagpalumba ining ulit tatlo sila. Ang isa yan nagaliko niya pakadto Japan. Ining tatlo niya ako nang duwan nga nabilin. Nga nagapunta riya sa aton na pungsod na Pilipinas mga K5. Daw ang tuyo diri, daw diri siya maiguya sa aton niya sa Pilipinas. Tanawon naton ang dugang report sa lakad sang panahon mga K5 according sa PAGASA. Weather update, isa ka bagyo ang ginabalabanta o kung ginabantayan sang subong sa PAGASA. Sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa PAGASA ang bagyo nga isa ka tropical depression ang ulihin nakita sa 2,985 kilometers silangan sa Central Luzon. Wala pa siyang may ginapagwa ng forecast track para sa bagyo apang nagahulak inisubong pagdulong sa northwestward kag sa kalasigon nga 15 kilometers per hour. Malayo man ang bagyo sa subong, kag hindi ini magkaapekto sa direkta sa anuman nga bahin sang pungsod sa Pilipinas. Apektado sang Easterlies ang madako nga bahin sang Pilipinas, partikular na ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora kag Maganabiling nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila. Maka-experyensa sang mainit nga panahon ang nasambit nga mga lugar apang sa posible sa gihapon ang mga pag-ulan, partikular na sa hapon kag sa gabi. Ang matanis naman ang mga isla sa Babuyan Island ang mag-experyensa sang pag-alumon o pag-alom nga may upod ng mga mahinay nga mga pag-ulan bangod sa epekto sang northeasterly wind flow. Ang nabili naman nga mahin sang pungsod Pilipinas mag-experyensa sang maayong panahon apang posible sa gihapon ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sang magun naman sang localized thunderstorms. Diri sa aton na sa Negros Occidental gina-forecast ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Super sugod ang aton nga klima mga kakipay. No, okay man siya, alright, abi ang sitwasyon ta. Puti mo lang na galing, no? Kaga panulong kita sa, padayong kita sa pagbantay sa nga aton nga lakas ng panahon. Bitungod siyempre, ining mga landslide ka mga flash floods ang nagkakatabo makita naton sa social media. Grabe, no? Gulpyada lang ang pagtaas ang tubig kag grabe ang kalitan ng gintuga sa mga residente kag sa iban pa nga mga pumuluyo dito sa ibang pungsod. Diri sa aton di siyempre ulan man kag nagabubo man ang ulan, hindi man malayo abi ang mga flash floods kag mga pagbaha o kung landslides pagin. So halong kita mga kakipay ba? Ano man nga panahon, may ulan man kung wala, kag may bagyo man sa wala, importante nga ang tulo sa sipon mo yung wala. O kung wala ka tulo ang imo yung sipon, abi. Wala ka hilanan, kag wala ka trangkaso, kag wala ka ginahapo, no? Kag wala ka ataki imo allergy. Kag padayon kita nga paninguha sa matag-adlaw, nga hilway kita sa kung ano man nga sakit, kag laton-laton sa balatian. Ang kinanlan naton pataason tagid ang resistensya kag depensa sang lawas naton. Inom kita Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Bawsita tay naga burnogin kanadlaw. Nagapaninguha gin makadto sa mga lubrahan niya kag mga transaksyon niya. Kaya siyempre naman, no, para makaganar, kaga, para makasustener sa kinanglanon sa panimalay kag pinalangga nga pamilya. Si tatay ginasakripisyo ang iyang panahon kag iyang lawas kapag budlay sa nadlaw subuman si nanay para sa mga kinanglanon sa panimalay kag kinanglanon sa kabataan nga nag-eskwela pa mga kakipayin. Gabuligay ang mag-asawa kag ang kapital nila ang ilang kapisan. Magluwas sa ilang oras, ang kapisan gid ang ilang ginahatagi adlaw-adlaw para sa mga kinanglanon sa panimalay kag kabataan. Pero importante mga nanay kag mga tatay, imo gid unahon ni tagaan sang importansya ang imo yang kayong lawas, ha? Kay kung once ka ni si nanay o si tatay magloko tungod nagatrangkaso, nagasipo, nagaubo, nagahilanat, nagalain pamatsyag, hindi makabangon kay grabing lingit sa ulo. Tungod nga apektado sang sakit kag balatian kay nubo ang resistensya kag depensa. Apektado si nanay, hindi lang si nanay kundi milog nga panimalay mga kahipay. So that's why mga nanay kag tatay, hindi nyo po bayan ang imuyang lawas.
1: Namigid ka. Okay, ginaya ka responsibilidad ka, obligasyon na itong ginikanan. Sa paghatag sang suporta sa kinanglanon sa matag-adlaw, sang aton pamilya. Pero hindi mo gitpagubayan ang imong alawas. Ang depensa gid kag-resistensya, pasulabihon ginatong kay ang kapital nato sa tanan nga pangabudlay nato kag-handom sa pangabuhi, kag-ilabi na gid sa handom sa mga kabataan sa pagpatigayon. Ang ato ni kayong lawas. Kung gani mag-beriyang lawas ta, wala kita sang ginansahon da, no? So gani, inom kita everyday sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Para likaw kita sa ameriya sang aton lawas, nga hindi kita makangkon sang trangkaso, sipon, o buhilan at allergy, hapo, kagiban pa. Labi na gid ang pabago-bagong klema sang aton panahon sumong. Kinanglan na mataas ang resistensya sang lawas. Ang laton-laton man sang aton niyang mga lawas, mga K5, no? Posible makaangkon kita sang sakit pagi sa pangatsi o kung ubo o kung nag-aupod ng mga bakterya kag viruses sa kanginan. Kinanglan naman aton sang depensa. Ang lawas naton makadepensa nga hindi makaangkon sang paglaton. Halin sa mga ibang tao, abi? So kinalan sa hindi lang niya basta-basta, kundi pataason ang depensa, babakuron ang resistensya. Sa liwat, inom ta adlaw Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sangaga pagkanto sa eskwelahan ang kabataan, dumayo pa man ang gihon ni Toto kagilinday. Buti nga lang kapag abalik sa hapon niya, no? Nagapaluyan ang bata mo. Gahambal nay, lain matyag ko. Kinhikap ni nanay ang liog ni Inday. Ay, lalang nga ang si Inday. Nagambal mo si Toto. Nanay, ako mo nay, lain man matyag ko. Dalingin ulo ko. Kinhikap ni nanay ang tang. Langa ang man si Toto. Nagaubo-ubo pa kung nagapungak, abin. Do hindi siya makaginhawa, barado ang ilong. Kagsang agad to dumayo man to kondisyon nila, do. Okay man sa alright nga paghapon niya, do. Lain haw. Kaya tungod sa eskulahan, hindi lang niya ginatos kundi nilibo ka mga kabataan. Ang usually nagasulod sa mga eskulahan, no? Kag wanta kabalo, ibang kabataan may ginabatsyag, may hilanat, may trangkaso, may allergy, o kung may naman nga mga bakterya kagagaw. Karon ang bata mo, nubuong resistensya. That's why nangatsing iyang classmate, no? Nabaw ng tuon yun siya. Nubuong resistensya kag depensa sa bata mo, sigurado malatnan yun siya. Rason nga nagplangluya, naglangaang, naghilanat, no, nag-init ang iyalawas, kitungon may ginabat siya gali nga laton halin sa classmates niya o kung schoolmates niya. So kinala sa bata man naton, depensa kag resistensya. Anong himuon naton ng mga nanay kag tatay? Painumon si Todo kag si Inday sang Mighty C Zero for Kids. Before sa magkanto sa eskwelahan, depensa ang kinanglan kag mataas nga resistensya para layo sa sakit kag balatian ang kabataan. Mainom sila sang Mighty C Zero for Kids. Kag sa mga adult naman niya, Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Alas 10:12 na mga K5, no? Tawag na kamo sa atong hotline na 0928-611-2263. Sa inyong mga problema o kung mga gusto nyo gin-i-share ng mga sugilanon nga makahatag sa aton sa dugang pagtulunan, inspirasyon o kung leksyon man kag siyempre, mga sugilanon nga makahatag mas aton na yuhom sa aton na wong. May caller kita sa linya. Sige, natawag na to. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Mayong gabi, si Lolo.
1: Yes, sir. Mayong gabi ba? Sino ni?
2: Si Banoy niya.
1: Banoy. Ah, Toto, si Toto. Banoy nga masahista ni?
2: Oo.
1: Masahista kung karatista.
2: Masahista.
0: Masaker. Masahista. Okay, sige. Ituon mo lang imo signal mayo. Okay na medyo nagapalid-palid ang imo signal, Toto Manoy. Diin ka sa mong location mo. Abi, please advise. Away na, naglain na, nag-ara na, nag-robot ng imo, tingog, matuto, ano yan ng imo na yung cellphone, yung lata? Ha? Ah, diway na. Hindi ka na di mag-clarex, hindi na di klaro ang imo sa Lodnoy, daw ara ka na sa Mars mo, tingog mo daw alien na. Liwat be? Alain yun. Sige na lang, i-text na lang, Manoy. I-text na lang kay Basahon, ang imong importante nga mensahe nabi. Kung ano ginman nabi, no? Sige, pwede ka mo katawag man sa ating globe number 0927744894 Kaga sa gusto gid maghatag sa ilang opinion o kung komentaryo, tawag ka mo . Aton ining pag-istoryahan ang mga bagay-bagay nga nagkatabo sa aton palibot, mga issues ka, mga balita, mga kakay-five. Kag siyempre, ang aton yung mga inspiring na mga sugilanon, makahamot ka, bino, makakadlaw ka, makayuhumi ka, pwede gina. O kung makahatag ka sa pamutyag sa imuyang hibubunot, amin sa mga imo na obserbahan sa imong barangay, sa imong makita sa palibot. Gusto ka maghatag sa imo opinyon ka kung hibubunod ka gusto mo lang magpautuas. Tawag ka din sa aton nga program kag aton mamatian nila.

0: nga feedback kita. At taga din ka, iho, o ka, alam mo, sino si Banoy?
1: Si Wakino.
0: Ah, si Wakwak. Si Wakwak, ah. Si Wakino. I call you Wakwak na lang. Ah, aswang. Ah, Wakino, taga din ka?
1: Ah, dren lang ko, dren ko sa may, Bacolod, lo, sa may libertad na yung lo.
0: O, din ka sa Bacolod? Ay, may kalapad ang Bacolod? Ano ang barangay?
1: O, dito sa may Libertad sa may Dunya Juliana, kita.
0: Ah, Dunya Juliana. Okay, tilapit na niya sa Takuling, ang Dunya Juliana na, di ba? Oo,
1: lapit okay. Takuling, no?
0: Anong obra mo, wak-wak, abi?
1: Tricycle driver lang ko, no?
0: Tiki lang na na mapisan gini si wak-wak ni. Nainom mo na wak-wak?
1: Oh no, nainom ko na lang ang GTX 500.
0: Ate, very good. Anong malagdan ko si Imo sumunga gabi ng Lunes, abis ang gabi, Mr. Wakwak, abi. Anong imong kinanglanon, abi, ng istoryahan ta?
1: Ayun, nang kukutanay, no, nung panahon bala sa bomba, kung anong balita ba sa parte panahon bala, no, kay kung di ka, permi lang maglanon, nagunggoong na lang.
0: Ah, okay, okay. Eh,
1: wala mag-iapong loss kami makaiwan sa isato nilo.
0: Okay.
1: Ang kwasi nilo, kay may kumpisa, gabutan mga tagilinit, di aram mag-upisa, apu, at tunapon, tagilula naman, ah, wala kumpisa, di gado man, wala naman sa kayo mga pasayaro na.
0: Ano nang imo ginabiyahiya ng Garkilaka?
1: Nang sarili ko man lo, kaso utak.
0: Ah, tiyokyo. Paninguha lang, hindi na manguha. Sige lang, amo ginayang pangabuhi na full of trials, no? Madamo gina sa mga pagtilaw, but ang imong yung inspirasyon, kag imong yung rason, nga padayon kita maninguha, tungod nagahulat ang aton nga mga pinilangga sa kapanimalay naton. Sa aton nga pwede may dala nga ginansya ko na sa pagbiyahe bla nga para may igiho naman kita sa aton panimalay kang kinanglanon ta, di bla? Amulan lang aton ng inspirasyon kag rason da.
1: Amulanin lo, kaya ako nasawa lo, why man ga mayo trabaho lo, kaya ti, ngayon nga ako sin eh, nandi sa akong permit eh.
0: Ati natural kaya ti sawa mo? Ara gina permit. Oh, ngayon plan may plano kang isla sa awa mo.
1: Why man no, kaya mo kinasya siya lang mag-yapong pero nene.
0: Ah, tiyo. Doon matyaga ko doon. Kaya man mo. Oo, oh, tiyo, sige. Ang kabataan nyo yabi niya ni misis mo, ano na yung sitwasyon nila?
1: Ah, okay man no, kaya ang kabataan niya, at sa subang, at ang kabataan mo, sa subang niya.
0: Ah, okay, oo. Oh, oh. At sa subang, ano namin mo?
1: Eh, asura dito nga to, no? Kaya si kami, Arlo, gabod, naman lang kami dito sa Dunya Juliana, no?
0: Tagading...
1: Huwag na kami sa Rugli Balay.
0: Tagading ka mo, Yabi?
1: Kabantalanon, no?
0: Ah, tinangayaw ka mo ni kag nagpasimbala di sa Bacolod, abi, no mo na?
1: Oo, oh, nangita trabaho, no?
0: Ah, tiyo mo gina.
1: Tiyo mo na mag-tricycle driver lang ako.
0: Oh, sige lang, paninguha lang, hindi na manguha, Gapon. magkaluhi ang Diyos sa taong yan nagpaninguha, no? Kaga, siyempre, padayon lang sa pagbato sa hangkat sang pangabuhi kaga pagtilaw, ha?
1: Ano ba? Nalo, eh, talo, kaya naman may tindihan ng mga palibot natin kay Damo Isa, abe.
0: Ati, kailangan niya maging balansi ka lang kaga, siyempre, ang mga isa-isa, no? Wala pa ya ang ining kita abi ara na ya na design ang hisa sa kalibutan niya. So kinalang may kumay mga hisa gin man niya himuon mo lang na yang gasolina sa lawas mo bala nga maninguha kapag ini na pa sa pagka ang hisa kay posibleng magatuga inisang ang gamo kag pagaguba sa imo yang panimalay kon pangabuhi. Likawan mo yang mag-akig ka sa mga tugas ang isa-isa. Ang mga nahisa lang na yan tungod ang arasi mo, wala sila mo.
1: No? Ano lo, yung kitalo, di mo man magpante. Hindi sa do, abuton ka man ko high blood doon ka man, hindi ka man kapugo kung

0: man na nito.
1: Kung hindi ka bugong, bunggan mo gin. Kay man na, kung mas mamitir ka gani, ya, wak-wak ya. Was mamitir kaya gani kag pananglitan matabo ka, hindi mo na mabalik yung oras nga para nga makorek abe. Kay gani ginahambal din yung permi natin mabatian, sa ulihi na ang pag-inulsol, bla?
0: Lo, kaya ka pangamuyo, makulo nga. Kapay pang hindi na ko ma nabukan sa mga lain ginawa, bla, lo?
1: Ah, tinala ka ginoy, ah?
0: Ay, arin naman yun. Pero may mga hindi dala, Luya.
1: Ate, sige.
0: May mga utlog pa gani.
1: May mga itlog ba?
0: Oo, oh, utlog. Ang baladon ba lang utlog, brada?
1: Ah, okay. Mati ko itlog.
0: Okay, yung asawa ko, ate. Dito, Luya, Luya, diyo.
1: Ate, okay, okay. Importante nga healthy kita. Kaglikaw kita sa mga tao nga mga mahisa para hindi kita yung maging... makaangkol sa problema kung nang dita niya nga maglain ang sitwasyon, ha? Antes pa man na, likaw ka na kay balaan na natin, kay balaan na natin ang posibleng matabo nga hindi maayo sa aton niya kakabuhin. Okay, wak-wak, thank you again sa pagtawag, ha?
0: Salamat din,
1: ha? Okay, sige. Alas, Jess, 22 ang oras, mga K-5. Inigamahin na dulo na sa aton sa DTX, ako na D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Mga ka-K5, ang aton gid nga problema, amo ang mga virus aras-aras sa aton palibot. Kay man ang virus, mga ka-K5, gamay pa sa puntas ang sibityano mo. Ang puntas ang dagom gamay-gamay na ang virus, gamay pa gina. Kakinang lang mo sa sang microscope para makitaan mo ang itsura sang virus, mga kakipay. Hindi lang yung microscope nga sa basta-basta, kundi makusog nga klase sang microscope para makitaan mo nga virus. Ang virus, kalimbawa nga pag-describe ko, mga kakipay, daw mga bitik inisa sang ido, bla. Nga kinala sang bitik sang ido nga para mabuhi sa maukob sa ido. Sa panit sang ido, kagsuyupon niya ang dugo, abi. Para padayon nga buhi, sabi kitingon nga parasite sa mo. Nagadepende siya sa ido, abi. Nagadepende siya sa ido nga para mabuhi sa. Ginaukuban niyang ido sa mga bitik, abi ni. Daamo na pag-describe kalimbawa naton sa virus, abi, para mahapos kita machindihan. Gawas makasulod sa lawas naton ng susunod aming viruses. Daw ginapangita nila ang aton nga selula. Sa nahambal naton gagmay pa ni sila kag ini naton makita, no? Gamay pagid sa buntas ang dagom. Nagkaroon na muna na kaya ang aton nga selula. Daw mga gamay pa man sa buntas ang dagom, ha? Daw amamu sila, abi, nga hindi makita sa normal naton nga pananawan. Nga kinanglan tagid sang microscope antes nga ton masanagan o kung makita ng mga itsura nila sang virus o kung sino naman. Well, sa pagsulod sang virus sang lawas na sa lawas na ton, ang una yung ginapangita ang silula. Silula ta. Kaya man parehas ang bitik sa ido, mga kakipipe. Kinanglan nila ukuban ang aton nga mga silula sang ining mga virus nga para makuha nila ang mga abilidad sa mga aton nga selula. Ang isa na dira is duplication o kung pagkupya sa lawas, sabi nga para mapadamo. So para mabuhi pagit ang mga virus sa aton nga sulod sa lawas, kinangla nila sang suporta sang selula. So yupo nila o kuba nilang selula, pero ang selula naton mapatay, sila yung mabuhi, mga kakipay. Kagpadayon nga nagadamo sila, nagadamo kag subong man ang tining nagadamo, no, umuman gapon himoon, mang-uko man sa mga healthy kag mga maayong nga mga selula. Astang magdamo sila sa sulod sang lawas naton kag ang mga depensa sang aton sistema maguba nila kag dira na makaangkon sa infection. Kag pagluya kag masakit na feeling mo yang do trangkasuhon kag no ibang klase nga trangkaso ni. Kay daw magbinulag yung lawas mo. perti ka mugat, kag perti ka sakit. Ang mga tulang kag mga tuway-tuway mo, abino, batsyagan mo nagapalangalay nga daw hindi ka kachindi. Kagali, ginataki ka na sang infection sang virus, mga kakaibay. So, ang aton nga himuon para madepensahan kita sa virus, mga kakaibay, maghalong kita, kag siyempre inom kita sang D3 Bio everyday. Ang D3 Bio, mga kakaibay, mahimo inisang extra virgin coconut oil nga may monolaurin. Amo ini nagahapin kag nagasala ako nagahatag depensa sa aton nga mga selula nga para hindi maukuban sa mga virus. Kag plus vitamin D3 nga naghatag sa dugang nga kabakod sa aton nga immune system nga para nga karatihon ang mga virus nga nagasulod sa lawas ta. So hindi na sa makaukob mga kakaibay baligtas sa aton selula. Kag sa dalayon maluya ang viruses. Kag ina niya pagkarati sa nga aton niya mga silula kung mga aton immune system para mapatay ang mga viruses nga nagkasulod sa lawas ta. Mayugig ang kombinasyon sa nga D3 Bio, extra virgin coconut oil plus vitamin D3. Nagatag sa proteksyon kag depensa para sa virus mga kakipay, hindi makahalit. Kag mga tugas ang sakit kag balatian sa aton nga lawas. Everyday, inom kita sa DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Gasarangin mabakal sa halos tanang ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drug Store kag Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok ha. Para sa mas manubo nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto lang amo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mabacheck up na yun ha. Sa ato nga medical kag alternative doktor sa libre wala singa bayad. Alas 10:28 ang oras naton mga kakaibay no. Aga siyempre, kung ikaw nag-problema gid sa imoyang consultation, libre gani no. Wala gid yung problema kung makadok sa klinik ni Dr. Mil. Kay libre ang imoyang konsultasyon. Yati, siyempre, wala makumasakit kag wala magkubalatian, no? Pero na hindi ko katigab lalo. Ako ya, kung makabugtaw ko gani sa kapi gani yan, daw mabudla yan ako magtulog balik. Nya kuya bag na antes ko magigda ega pangihi na kuya nga daan. Pero wala pa gani mag 10 minutos ang igda ko sa katri. Kag nagapatuyo na ko kahana na nga yung madula espirito kaya matulogan ko. Daw mangihi naman ko liwat. Ano niya man? That's why nga kinanglan mo ganyan magkanto sa klinik ni Dr. Ramil Oy. Kag nga mapakonsulta, kag pamagutangin ang doktor niya, Dok, amo niya ako na matyaga, no? Kay base ina siya ng mga sinyalis, mga K-5, nag-communicar na ang ato nalawas. Kakilala na sa Iglupangod. Kag i-prevent na kung base ina iyang nag-develop na sa isa ka malala nga balatian kag gulpihon ka lang balaw. Kati sa una daw, wala man na nga nag-asulab ang sulok-sulok mo, nga nag-kautot ang panguyab mo, nga daw galingin perming ulo mo, perming ka lang nabusisaw. Daw wala mo na sa una, galing ito siyempre na matyagan mo na, no, samtang nag-edad ka. Base ini nga nag-develop nga sakit o balatian, na suway mo pakonsulta ta sa klinik Dr. Ramil. Kaya sila maka-explicar sa aton sang klaro, sila makahatag sa aton sang nagkakaigo nga kalaman para dipensahan kag ma-prevent kag malikaw kita sa kung ano man nga posible nga sakit kang balatian mga kakipan nga pwede ka matay sa isang katawo. Basin na imo yung permi ka kautod nga panguyab ya o kung permi ka lang yung hindi katulog kong gabi ya. Kag ina nga bago ka lang panghi ka naman liwat ina yung basin ka kamalo mas lala na yung dugay-dugay ang balatian mo. Mayo ginaya ma istorya ang mga doktor ni Dr. Ramil sa iya clinic ha. Kay para nga mabalaan na kung anong nagkakaigo nga depensa kag imuo na to. Nga para hindi na mauntat, para mauntat na niya. Kag hindi na makaangkon sa kung ano pang kahalitan kung balatian. Nga posibleng mangkon na to. kanto sa clinic ni Doc Ramil, mga kakifay ba? Dalang bata mo nga gusto mo nga maging malam? May sikreto na sa clinic ni Dr. Ramil, oy. Kung paano maging maalam ang bata mo, ha? Dalala sila kayo parang mamuligan nga mag-attentive kag naming ilang pagtuon, ha? Okay, may caller kita sa online na to. Hello, good evening. Sino ni?
2: Hello, ang gabi.
1: Ah, amay yung gabi man, sino ni Palihog?
2: Hindi lolo na eh. Ipagdamay ah.
1: Oo, taga din ka?
2: Hindi ka lang, no?
1: Oh, yes. Ano, nainom mo na?
2: Oh, this is
1: Evan Vidlo. Medyo layo kasi mo telepono, hindi na ka mabatian klaro din. Oo.
2: Si hello?
1: Gamay, sino ang alam mo si Gamay?
2: Si Part Gamay.
1: Ah, si Part Gamay. Anong obra mo si mong Part Gamay?
2: Yeah, motor lo.
1: Ah, okay. Tikinalan mo lang ganyan. Nainom mo na?
2: This is Evan Vidlo.
1: Ate, good, good, good. Okay. Pila na si mong edad mo pa rin? 43 mo, tingaw mo doon, 42 lang. Okay. May isawa, why?
2: Aralo eh.
1: Black Milog.
2: Isa lang eh, budlay mo, duwalo kayo, tingaw niya eh.
1: Bata mo, bala, Black Milog, bata mo. Oh, nagtawa ka man, Pat Kamay, anong malagan na ito si mo, abe?
2: Aplastada ka lang sa gasolina, nung kasakalo, no?
1: Ay, okay, gino. Mayo, gini mo na mention mo na. Ay, hindi ah. Saan ka Martes niyo? Sa Pizza 13, sa Oktubre? Sa Martes, abi, mag-rollback sila 1.56 ang gasolina. Ano mo sila? Te, ang diesel naman, amo ang nag- ay, hindi kalito. Ah, pagkamay, sorry, gina. Ang gasolina, gali magataas na, no, makuyaman. Doon naga, doon nagahandom ko ka nagadamgo nga magnubo, abi mo. Ti ang gasolina sa Martes, at bitsa 13 sa Oktubre, 1.56 ang pagpasakaon kada litro. Pisos kaga, no, bali 2 ka pisos, abi, daw 2 ka pisos ang saka sa kada litro sa Martes, no, October 13. Ah, namo na. Di sadya naman din ko magbiyahe ka naman ka sa tricycle mo, pailig-ilig naman ni ato niyang puga sa paglagan ba sa ato tricycle?
2: Manalino ko, isa mo ka pa sa aerolog, wala kami lang na ipat, kambal sa platitin ko 30.
1: Ah, okay. Tinason, mareklamo sila?
2: Pero pa nga, kaya sila dalawa ko, kambal sa pahal ko ng makot.
1: Ah, okay, o. Tikilang lang niya sa inyo yung asosasyon niya. May ara ka mo biskan timpura. Yun lang yung kasugtanan nila. Kasugtanan nga taripa. Para at least niya hindi kaya mag-alang-alang mo lang. Gakono si Saon kasi mga pasayro mo yan. Hindi tudlo mo yung iyong presidente.
2: Magaling lang nga. Kapag niya ang panuan, wala mo nga, no?
1: Gading, makita wala mo ni Patod, bing ato niyang saka panahog ng krudo. Tami daw, wala klarix niya nga sitwasyon eh. So mga Martis, masaka, saan? Pagka na saan, maanubo naman, saan naman sa anubo, saan masaka, gulpiada, dako-dako.
2: Gulpi lang, nubo, saan masaka, sirte, no?
1: Dogin tampa, kagin patiyo, kagpalaganon, kabalang kung ilingin, tumbaka. Hindi wala. Kung patiyogol ka nga pulo ka, tiyog, abi, kaga balaganon, kaya hindi mabalang-balang ka man, eh.
2: Mabalang na yan.
1: So, why sure, ti mamu ka ba yung apart kamay? Ti among ining... Yes, go ahead.
2: Sa pamatera ko, hindi lang, aradalong ambal mo ginati ka pamatera ko, arang patay pang iye, dalok.
1: Yes.
2: Kaya yung kante, ang misa ka pang iye ko, lola mo.
1: Abaw, te okay.
2: Eh, sa una, kabalo na masakit ko sa ligad.
1: Ano masakit mo?
2: Ano naman to, hindi mo ko panghihintay ko panghihilo. Kapitir ko sa ligad sa Magyotino, ito ba ako?
1: Mayo lang kung manghihi ka, way galsa, isa mo katiil?
2: Ah, wala ka man ako. Unuga lang na lang kapitir ko, lapit sa bulan.
1: Ah, gali ka? Oo, sino na, tingin katitir mo samtang nagabiyahe ka, nagkakatitir ka?
2: Wala ako biyahe lang, 2 bulan.
1: Ati ara ka lang niya, stay at home ka lang?
2: Oo, oh, stay at home lang. Mahalang kayo, pag-jory lang ko na baha sa munda eh.
1: Oo, te.
2: Tina mo, malakag ka, ano galong, yaka, ano, gobyerno na eh.
1: Hmm.
2: Eh, okay man eh, no, hindi man mitaman niya, bugan, tina mo, hindi ka pang atag sa munda, pagtingin ka bang kalan niya si Mayor, ang atag eh.
1: Ate, mayo, mayo, kami suporta, kag naka-ambit ka man, abit. Po, importante na yung imo yung, ay mo katitir ni STD Falls.
2: No, muna kanila lang nabira ko, di text 500.
1: May TC pagin, may TC kay para mag nami pagin ang kombinasyon naming epekto sa lawas mo. E, may TC mo, may TC kag DTX 500, duwagin, kag namuon mo inom tubig, ha?
2: Mga hinaw, kinabira ko inom tubig. Kaya pa matelo ko si radio lang, wala pa lang pala doktora sa matelo si radio, muna isunod ko.
1: Pero ariho, nang hindi kagin masyado mag-inom na tapos pa niya, punbla, nang hindi mo magdamalumuon, kay para hindi ka dugay-dugay pangihi sa gabi, kaya hindi ba disturbong tulog mo?
2: Muna lang eh, ang amo ka lang isa, aga, parang nagbugtaw ko yung kasi, sa amon si Nicaranlo, alas tayo si Nicasi, dalaw.
1: Ah, okay, oh. So nagabiyahi ka na?
2: Oh, muna galing, matuloy sa aga, pagkumbugtaw.
1: Ati, mapisan man yung galing ang tao, galing ni Superman man. So, Superman man kag responsable man galing bana ni galing, no? Ate, okay, halongi, halongi ginang imo health part gamay, ah. Halongi gin kay amon ang aton kapital, mas maglokota. Experience mo, kasi gin katitir ka kag ara ka lang sa balay mo, huwag ka gin sa ubrabi, no? Nagalalain ka, no?
2: Yo, ang mata, tulungan ka panawag mo, wala siya panawag, no?
1: Ba, siguro sa ako, sa si Grace, oo, oh, oh, si Grace, oo.
2: May mga
1: kanding, isa ko may napatay na itong kanding, ya.
2: Napatay na ito. Ako ito siya alam, ate, lamang.
1: Ay, kaalam itong bata ito, kaalam ka tama.
2: Oo, alam bata ito, alam bata lang.
1: Damo, tiya medal, kaga award ka nakuha ito.
2: Ate. Kasi, kung gano'n yung mga kulo, kaya nambalan mo sa kulo nga, gamo sa check for birthday, ha.
1: Oh, di, anong sumugod sa kono?
2: Oh, ako pa matila ko ganyan, istorya na, isa si Bob, ako pa matila ko, sumugod ko si Mulo. Saan mo na sa? Kaya pa matila ko ba si Mulo ka na sa Bela?
1: Okay, oh, thank you, thank you. So, ano may lagi makatawag, makatawag sa liwan, no? Bakla na sa sang cake, abi, ah. Barap, tumula. Yes, okay. Mayo, nakalusot ka sumunga gabi, mayo, gid, ha? Sige, pag kamay, thank you sa pagtawag, ha? Okay, sige. Alas, yes, 39 na mga kakifay, meaning kabahay na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix. Ang kampiyon ka kape, din ka man ka anuman ka oras, kinanglan natong gid sa resistensya kag energy. Kag alerto ang aton nga paminsaron kung nag-inom kita sang DTX coffee mix mga kakifab. Ma-enjoy ka sa sabor kag walging na detox ang mga toksin sa lawas naton. Nagahatag ini sa paglimpyo sang aton nga sistema. Mag-enjoy ka gid kag mag-healthy ka gid. DTX coffee mix ang aton inumon every day. Ano man nga oras kag diin ka man. Basta kape, i-DTX coffee mix mo na. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Impunto alas 10:40 ng oras natin mga kakipay. We're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

Mopanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: lagi ko be added picture. Dapat beautiful, gudgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama nga nagapusar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, mag-Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta po lang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasi!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Magkutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna ka pamati sa ating program. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga ba hinadulong na sa aton sa DDX Beauty Soap?
6: Kang kampiyon nga habon ni Jerry Lee, no? DDX Beauty Soap, pertegi ka bukal. Ang bukal niya, be, no? Sa ilo mo, sa iba nga parte, sa lawas mo nga basa, sige siya bukal mo. Ang good news kay kahapo siya bunlawan. Kaya ka namin niya yan, kaya kakas ang tanan mo yung abaho, kang kalakala. Kaya ang mga punggod mo magkuluyong, pagbali iya wala nag-agi nga itom-itom. Ang mga buho-buho sa nga parte sa guya mo, abe, hipido niya. Papution yung panit mo, ilabi na gin ang guya mo. Di perfect timing giniho, ang maabot niyang mga pagtipon-tipon. Sa mabot nga Disyembre, perti ka damo ang atong appointment, oh. May Christmas party, may reunion, may kasal, may bunyag, may lubong. May lubong sa adlaw, may lubong pagkita kami. Kinanglan nga Disyembre sa mabot nga panahon. Nga bulan sang Disyembre, piparado ang atong nga kaugalingon. Sa pagpasinta sa atong kaugalingon, bilang mayugin. Malipay man na ang imo yung kagalingon nga madamo madayaw si mo. Kay kapote, kagahami, kagagwapo si mo. Sumbong man kung ikaw babae, di gwapa kay. Kung maidad-idad ka na yati, simpre hindi nahil mo nun ang wrinkles kiti siya. Padayon ka nagagamit sa nga DTX Beauty Soap. Magahubin ka talokon. Ha? Mambal ang classmate mo yung sang una sa high school pag reunion ninyo, abi. Diyan daw parehas mo lang taidan nga daw mas, mas hubing kaya talukon, ha? Ano ang sikrito mo, abi? Ay, so gidi na lang na. DTX Beauty Soap ang sikrito na mo na. Sikrito sa mga gwapo, ha? DTX Beauty Soap. Ang sikrito sa mga gwapa, DTX Beauty Soap. Sekreto sa mga senior citizen nga para hubin tulokon ang paggamit gitsang DTX Beauty Soap. Hindi hilmono ng mga wrinkles mo. Hindi nakitaon ang imong mga linya-linya sa guya mo kag sagtang mo. Kag naga-baby face ka. Kitungod ang DTX Beauty Soap puno inisang mga antioxidant. Naga-revive o kung nagapabuhi liwat sang aton nga panit nga laya na bla. Ginapabuhi ang liwat amo ini ang importante gid nga masuplayan kang matagaan gid sang antioxidant ang panit naton rikta pagi sa pagmanghabon sang DTX DTX Beauty Soap adlaw-adlaw para maging younger looking, limpyo kag hamot ang aton lawas. Ikaw may ari malanggali habon nga nagapahubing ka nagapagwapo nga hindi kami magtilaw. Karoon ko nagaduda ka, te, siyempre, ha? Ang duda mo bala makapagwapo, ha? Bisad na nagapangbudla ka, bilog adlaw na pang labada, pang kusina na kagpanimalay mo ginatipan mo kagatipan naman ang imong kagalingon na bilang nanay na bilang lima kabilog bata mo pito kabilog ay hindi kaya magpabaya hindi kaya magpasugod kaya maglusyang ka lang kailangan steady ginang imo yung beauty secret niya DTX Beauty Soap ha tapos na ni baklo ng DTX Beauty Soap ha. Kantulang mo sa mga suki inyong mga butika at farmasya sa inyong lugar. Kagsubong man available sa tanan nga Grace Pharmacy
5: Sincere Drugstore kaga The Generic sa Pharmacia. Kaga siyempre sa mas manubo ang presyo sa DTX Beauty Soap kag iban magiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang ang murigta sa tanan nga klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa liwat ha, magpakonsulta gid ha, kay libre ang konsultasyon. Aking maglibreng konsultasyon, may bayad ha. O ini nga bahin man dulong man sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Delikado kung mataas ang cholesterol level mo. Kag kung marado ang ugat mo sang cholesterol. Kay dako ang posibilidad nga makaangkon ka sang high blood pressure. Kag kung high blood pressure ka mga K5, damo sang mabigtuhani. Kag dalayon sang high blood mo na, maguba yung kidney mo. Kag madamo niya sang mahalita nga bahin sang lawas mo abi. Kag magadako pagid ang problema mo kung hindi mo ma-adjust, kag hindi ma-tap na ang imo high blood pressure. Kabangdanan mataas ang level sang imong cholesterol, kag isa pa nagabara sa imong kaugatan. Ang Dr. Pinoy mga K5, amoy ni siyang good cholesterol. Nagatunaw sang bad cholesterol nga nagahatag kahalitan sa atong gayong lawas. So inumunta ni ang Dr. Pinoy as protection kag pagluwas ang aton niyang kaugalingon sa kunano may nga sakit o konbalatian nga po hindi tugasan ni aton nga mataas nga level sang cholesterol. Ha? Inom kita, Dr. Pinoy, Squalene Capsule kung ikaw isa ka babae nga may problema sa imong menopausal. Naga-problema ka sa imong hormonal imbalance. Ga-problema ka sa imong dysmenorrhea. Ga-problema ka sa imong myoma. Kung ikaw naman lalaki, ga-problema ka sa imong prostate. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, maalibyuhan ina. Ini isa ka natural nga suplemento. Himo ini sa shark liver oil, mantika sa atay sang bagisa. Ginakilala kag ginaaprubahan sa mga eksperto sa bilog ng kalibutan. Ang Squalene mga K5. Maayogid sa aton ng kayong lawas. Naghatag sang dugang vitamina kag minerals kag iban pa gyud mga kinanglanon sang aton sistema nga magpangsyonar kag ma-repairya ang mga damage amin. Nga para likaw kita sa kunano mga sakit nga nagahatag sa aton sang problema. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga K5, aprobado sang BFAD, wala sang side effects, kag wala man sang overdose. Pwede mo siya mainom every tapos kaon. Isa, dua, tatlo, pwede gin, okay gin. As your daily supplements, isa ka kapsula na 3 times a day, very good. Kay padayon ini naghahatag sang pag-proteksyon sa hindi nga mag-build up sang mga cholesterol kag nagatunaw sa mga bara sa atong ugat ng mga bad cholesterol. Ginatunaw sa download na itong pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginadula man ang sakit kag ang ngot-ngot o kunang banog sa atong rayuma, conarthritis o gout arthritis. Kag ginatunaw yung sa dalayong pag-inom naton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatunaw niya ang mga uric acid na amugid ang mayor nga rason kung nga nagapinitensya ka kag nagasakripisyo ka sang tuman ka sakit kag lain pagbatsyag mo sang palanakit kag ngot-ngot abi sang imo gout arthritis. Dulaon niyang banog, dulaon niyang ngot-ngot, tunawon niyang uric acid, amo inang tuyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kumpirmi ka ginakulbaan, kagakuba-kuba ang dughan mo, no? Kami arak ka sang depression. Inablang nga, pirmi ka lang nasubuan? Pirmi ka lang nga nagakulbaan? Ibalansihon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang imo nga ginabatsyag. Ang imo yung ginapaminsar nga masubo abi. Madulaon sa Dr. Pinoy kay Dr. Pinoy nag-activate sang happy hormones naton. Nga para ikaw makaligaw sang problema mo sa depression. Ang Dr. Pinoy nag-activate sang aton nga happy hormones. nga para maging luwas kita sa posibleng kahalitan o kung posibleng delikadong matabo sa aton. Sa dala yun, aton nga pagbatsyag sa tuman kasubo o kung depression, mga kakipayim. Alas 10, ako na alas 11:05 na, no? Sa may mga dengue, abi, ha? Inong kamo duwa ka kapsula sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule every 3 hours para dasig magsaka inyo nga blood platelets, ha? Para malikaw ang pasyente nga may dengue, no? Mudlag, eh. Mudlag ang dengue kay isa man ini ka problema, ha? Kay tungod virus, ha? Wala sang bulong kag wala sang alibyo nga pwede ihatag sa ospital kundi dextros ka malang na. Kung napigaw imo immune system, di matuluyan kagid. Iban sa una, ganit sa una, nag-grabe di ang dengue, no? Ginapapuli lang, ah. Ginapapuli lang kag ginapadala ang dextros sa iban. Di ang Dr. Pinoy Schooling Capsule nag-promote sa aton sistema kaya nag-bulig niya pag-activate nga magdamo ang aton nga blood platelets. Apos ang nibaklo ng Dr. Pinoy Schooling Capsule na si inyo sa may Binalbagan, Kabangkalan, sa may bahin sa La Castellana. Available ang Dr. Pinoy sa mga suki niyo mga botika. Subong mandira sa may Valladolid, San Enrique, di sa may Bulubandan, La Carlota, Morosia, Talisay, Silay, Victoria, sa subong masa Cadiz, Sagay, kay Escalante, kay iban paging mga kamanuhanan sa bilog ng isla sang Negros, Negros Island Region, kagbilog ng Panay. Sikiran nyo lang sa inyong lugar. Available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule.

Good evening, Jerilee, J-Lolo, greet ko lang mayong gabi kay paring Joel Ricana. Joel Ricana sa kaga Tristan sa San Rafael Hinubaan. Pari yan ni Junjun Hinanda. Junjun Hinanda sa Hinubaan. Nagapang panamiyola sa siya mga pari da. Kay paring niya Joel Ricana, kaga Tristan, sang Rafael o kon San Rafael dira sa Hinubaan. Good evening lang ko na. And sumong man, good evening Jerry Lee and Jay Lolo. Ang Sumag High School may pamahog na may matabo buwas, ha? Hindi nga pag-eskulahon bata ko kladukan gina Facebook ini nga gabi, no? Good evening sa inyo tanan, Jay Lolo. Jerry Lee. Ah, okay, oo. May nabatong kitang amusin na report, no? May isa ka estudyante nga bonano man niya, gaba uso-uso man siya. Nag-treat sa kono, may mga maestra kono nga da kono sa blotuan na subject to confirm na. Pangitaon na ito, ina nga post abis sa Facebook, no? Basta nakita na ito, kung nabatian na ito, kag nakahambal ang itong reliable source, isa man kamistra. Nga may mga amo sining report ko sa Sumag High School. Nga may matumba ko nung mga maestra ko, mga maestro. sa bus ko, no? So, gina-verify subong ni ang iyang Facebook accounts. Kag dumayara na sila lead. Bayaran na sila giya kag ideya kung sino ining estudyante ni. Kay tayo man na uso subong ang pagpaniro sa mga estudyante sa ibang lugar, especially dito sa Mindanao, na mga previous ng mga reports, mga K-5. Makita na ito nga nagpaniro mga estudyante. Diri siya Sumag High School, mas inag-lahog-lahog ni siya. Kay kung nung according mas ato nga reliable source, na init sa kono kay alas tres ang buhi sa buhi kono ni Labi, no? Alas 4:30 pa bago sila pag-oon. Isa sa mga rason nga amo ini nag-trigger si Yang mag-post sa Facebook, abi kang magpandam, abi nga amo ina nga may matabo buwas, abi nga panglutang, abi ako na pangtumba sa mga maestra kamistro da sa Sumag High School. Kay ko no, buhi nila ko no last year, nga hindi pa siya mapag-aon sa eskulahan. Ito ang rason naman siya sa mga eskulahan, abi, no, sa ilang principal, I guess. Nga ang kanyang kasultanan sa ginikanan kag mga principal ako ng mga eskulahan maestra sa sidang eskulahan, no, alas 4 siya pag-aon ng mga estudyante. In regardless ang inyo yung buhi, abi, alas 2, alas 3, basta ma-open ang gate. Alas 4:30. Kaya kung temprano pa, abi, mapuling bata, isa mga gina-preempt sa mga manunodo na ito, no? Ang alas 3, abi, mga alas 2 pa, abi, no? Temprano pa, hindi pa na magrikta, puli sa inyo balay. Manghapit-hapit pa na kung ano pang matabo, no? Gina-proteksyonan ang safety sa kabataan. Rason nga mo, ginaginimo nga 4:30, alas 4:30, amo pag-abri sa gate. Nga para makapauli tanan nga estudyante, rikta sila balay. Kasi siyempre, duten lang chimpo niya maglagaw kang maglayaw, bi. Alas 4:30, magdugay alas 5 na, dugay alas 6, dulom na. Kasi siyempre, pangitao na siya. Pero kung buhi alas 3 siya, dugay pa na yung mag-serum yung mga kakipay, dugay pa na magdulom. Base kung di pa na magkalto kang maghapit-hapit, babayi man o kung lalaki man nga estudyante, ang tuyo ng eskulahan kaga pag-meeting sa ginikanan isang safety sa mga estudyante nga makapuli rikta sila tagsa-tagsa kapanimalay after sa ilang klase. Nagkaroon, amo inang daw isa sa mga gina-raise nga rason sa ining estudyante nga nag-maui nag-pamahog abis sa Facebook. Kay kuno pagidadamo pagidang mga ginapaobra si ma'am nila. Mga leksyon pagid kuno nga damo bala mga ginapaobra si ma'am nila na init man siya. Sige nag-eskwila ka pa ya?
Lainagid ang culture sa kabataan subong, no? Delikado, kag vulnerable sila sa mga amusini nga mga buluhaton tungod may nag-influensya sa ila. Nga mga bagay-bagay sa palibot, abi. Nag-cultivar sila utok ang hindi mayo nga espiritu. Ang dulom nga espiritu, kag itom nga espiritu, gid ang nag-cultivar sa utok nila. Wala na niya respeto, wala na niya gugbang, kag wala na niya sang pag-ulikid sa ilang ginikanan, kag ila palabuton sa palakadlaw. Kung mag-amo ining mga tsuriya kag ginapatiha sa mga estudyante, nga hindi mo na matudluan, abi. Eh ano bang rason nga nagkanto ka sa kulahan, kaya hindi ka magli matudluan? Dito amo ina ang anong inang ano na anong mga ibang nga gina-raise nga question o kung gina hatag nga rason kung nga anaga amo ining iyang reaction sa Facebook ha. Di basta bantayan nyo na basta program ni nila ni Eric ni ka K5 Eric Tenerefi kag K5 Aljan Castanyo regarding sining balita para matagaan kita sa update kag pag-analyze ni no kung ano paging development sining pang-pamahog sa ining isyo siya ka-estudyante sa Facebook, kapamahog sa may mga malain matabo sa ilang mga manunudlo sa eskulahan. So, bantayan sa buwan sa Foro de los Pueblos with K5 Eric Tenerefe, K5 Aljan Castanyo. Alas sa 6:30, bugtaw na kamo. Kastang ilang programa, alas 9 mo. A Foro de los Pueblos dito sa K5 News FM. Good evening, Jerry Lee at Jay Lolo. Greet ko lang, happy birthday kay Marian. Jay Lolo, Mariano. Thank you again. Si Nes ni Galino. Sino nga Nes ni? Nes...

Aring isa ka text nga gina padala sa aton. Problema nga aton pagabasahon kag tagaan aton sang advice mga ka-K5. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Mangayo ko tani sang advice sa imo. Ini nga babae, 7 years na kami nga best friend, Jay Lolo. Gusto ko man siya tani panguliyagan, pero hindi ko mahimo. Kay hindi ko mabaton sang titaya. Kay sang nakalipas nga panahon. Pirmi ako makita sa purok namon nga isa ko ka war freak, Jay Lolo. War freak ako. Pirmi ko makita, pirmi siya kali makita sa tiya. Yan daw kilala sa sila nga purok, abino. Nga war freak sa mahilig sa sagamo. Pirmi lang sa arat rubol. Pirmi lang sa may mga rambol kag imbolbado sa mga ilinaway, bi. Daw medyo may pagka war freak siya. Involved sa permi kag usually mabatian ang ngalan niya nga ara sa rikta nagpartisipa sini mga problema sang kinagamo. Suno sa atong letter sender, no? Daw kilala sa ilang lugar sa purok nila kag nibaluan man sang tiya sang ina kuno abi nga palaga niya tani nga according siya 7 years.

daw hindi na sa kuno abibaliwar freak. Kada ko ang pagbag-uya since nakilala yan yung babae mo. May hinablos ini sang ginatumo dyan tiya sa babae nga daw nagpamalabag, abi. Dako ang pagbagos na mag-o ko nga na close friend ko ining babae. Ano ang dapat ko himuon para mabaton ko sang tita niya kay ang mamaya ara sa Cebu J. Lolo. So ang tita yang ara sila balay, no? Nag-stay. Mangayo ko tanis ang advice J. Lolo kung anong dapat ko nga himuon. Doon nag-liamar na gidaw. Okay, kung paano sa kuno mabato sa tiya, kuno na gidaw, di siyempre ang pagkakilala sa tiya ya, sa mining babae, ni bilang nga daw type yabi. The war freak abi, no? Paano kuno mabato, kuno sa tiya ni, no? Di wala man ding iloy sa mining babae ni nga friend yabi, ato man sa Cebu. So ang tiya abi, among guardian abi. Sining babae nga kusunada yung according siya best friend niya man kuno. Well, si Ibu, letter sender, relax ka lang, ha? Relax, take it easy, ha? Timprano pa ning panahon. Ang imo, subong imo, niya is i-plastar mong imo kaugalingon. Para sa imo nga palabuton, kay man wala ni nag-isol ang tuig mo. Nagapadayon iniya nagadugang ang tuig na nag-aabot. Kaga nagadugang man ang atong edad. Mutang tabi ko na edad mo subong 20, abi. After 5 years, siya edad mo 25 na. Di kalabanan niya kung hindi ka pa stable, kaga wala ka pa sang trabaho ng mayo. Ang edad mo nga 25 ya daw ka budlay na kung wala ka pa sang trabaho nga wala ka pag paninguha para sa imo kagalingon, abi, nga mag-improve. Di paano na lang kung amon abi kagad kasali ka pagyapon niya sa ginikanan mo, abi. Kundi siyempre makonsider mo nga pigado ka kaya may kasang sustainer sa lawas mo. Di karon manubya ka abi kag mapabuso mo nubya mo karon kag inang pananglita na abi nga wag puyo ka mo. Pigado ka, mano ka mo. Ha? Dalahigol mo pa rin siya nga magpigado man. Tungod sa nga gugma kuno nga kinapatihan mo. Kag hindi ka mo yung plastado, yung subong yan. That's why nga magka-problema ka mo. Kag madalahig pa ang magiging baby ninyo, kag manging bata ninyo, kag mga ang ining babae ni dalahig sa kabuhi yan. Si una beski diyang lalaki may aragya sang handom kag plano. Kag ginatrabaho yang plano ya kag i-implementar ya gina iya para sa seguridad sang iya kagalingon. In kaso gin man niya mag-abot yang timpo ya kag punto sa kabuhi yang may babae nga maluyagan siya. At least may ara sa ikasarang ibuhi bla. Hindi kay bigado ka na mangita kapag iya dalahigon nga babae. So sa lain na iya, kay pati yung bata niyo yan, maging bigado na, din mo na isalig niya, si nanay, tatay niya. Isalig mo na sa nanay mo man, no? That's why kung dako ka na yan, dapat i-identify mo na yung kagalingon mo. Nga ikaw ya part kayo sa solusyon, hindi kay part kayo sa problema. Ang parte ni mo ya sa panimalay niyo ya, part ka na sa isang nagapamagaan, hindi ka na yung part sa nagapabugat. Isimple, dako ka na mo. Kasarang ka na iya dapat niya sang imo yung mga kinanglano niya i-provide sa kagalingon mo. Being responsible, kinala may arak ka na iya sang pangitanang. Negosyo man na o kung transaksyon man na o kung maayo lang. Kaga o kung trabaho man na, importante nga da mo na ma-determine. Kung responsable ka na iya sa imo kagalingon, kag ready ka na to face another chapter sa imo kabuhi. Kung may ara ka na isang ginaganar kaga ginaplastar nga palabuton pagi sa pag angkon sang maayo nga obra abi kung may ara man mangita kag iya sang amusina nga mga plastada inayang hindi mabaton kay sang tiya ya blessing in disguise na blessing in disguise na nga hindi ka subong mabaton.

0: Barton. Kaso mong hindi ka pa establismo, karoon ko mabaton niya na karoon kag siyempre kung maluyak, malbingi ay na blues bala, ha? Kagaroon na hindi ibig karoon na mabungga, kag halaan bumusong. Sino masagod na? Abig di siyempre tiyak man gyapon kung hindi bala. Ting tiyak man na yan, siyempre kag iloy na yan, nagpaninguha man ang bata nila masa tagan sang mayong palabuton. Di mahatag mo ng mayo nga palabuton kung huwag kaya siyang ganar. Huwag ka siyang establish nga trabaho ko na sweldo, abi? O pangitanan? Hindi bala magwa sinadadog o mahalitan mo pa siya. Madalahig mo pa siya sa kapigaduhong kakapait siyang pangabuhi. May istorya ko sa inyo mga kakipayam, no? Pati ini sa isang katao nga nagabantay jeep lang. Nagabantay sa jeep tapos samtang nagahulat sa isang masakyan niya nga jeep, may nagpalapit isa ka gwapo nga tao. Taas kag daw ala Richard Gomez Churab lang. Nagpalapit sa iya samtang nagabantay sa ining tao sa jeep nga masakyan. Nag-approach ining soltero nga gwapo siya. Nya, Choy, excuse me. Gintulok ya, niya pwede mangkot, ano oras na? Gintulok ya, babaw dalom, ang gwapo nga tao, nga soltero? Niya, Choy, ano oras na? Tulok ya lang babaw dalom, kag wala ikin sabat. Nagkalot-kalot sang ulo ang tao, to nga gwapo nga soltero, pero nagpalayo, niya mangkot lang yung oras, bro. Karon may nakakita galing nagabantay man isa ka tawo nga gabantay man jeep. Tupad di lang ngabe, no? Nya pare-pare mangkot lang ko. Ha? Atong lalaki nga gwapohon to nag-approach si mo na mangkot na oras. Kag may rilo ka man. Na mangkot sa kanong oras, may ka nag-hambal siya nga gatag oras. Itulog mo lang siya babaw dalom. Ano guba ang orasan mo? Guba ang rilo mo? Nya hindi aganda ni rilo kuya. Puti nga ganda malagaling nga wala mo siya ginsabat kaging tagaan sa kanong oras kaya pamangkot siya. Simple mo lang. Kag may rilo ka man kag nag-anda man according si mo. Ang pamangkot siya, ano oras na? Wala ka nagsabat siya kung na, ano na oras? Balo sa tagaan? Nya kabalo ka mo niyo. Hindi mo lang nagpalapit sa sakon. Pagtapos, parti ka gwapo nga bata. Nya kamaloka ining sitwasyon. Nga huwag ko nagsabat yung konon oras. May rason ko mo. Kay man, inkaso, ginman niyang magsabat ko siya konon oras. Posible magbiguhay kami? Ha? Posible magbiguhay kami? Kag kung magbiguhay na kami, makadto sa sabalay. Eh, siyempre, miguhay na kami mo. Kung sabtong ko siya ng oras, basi may chance na magmiguhay kami, ha? Di karoon makadro sa balay, no? Ay miguhay kami, karoon ang problema mo ni. Makita niya karoon ng bata kong babae, nga gwapa. Di siya daan, gwapo man to, soltero man to, guro. Di, basi magluyagay sila. Masi magluyagay sila. Yati magluyagay sila, ti anong problema, dabi ko na magluyagay sila kay dalaga man bata mo, soltero man to, kagwapo, kagwapa man sila. Niya ako gani ya, di mo ni ako ya gusto ya, nga makanubyo nga siyang akong bata ya, sang isa kalalaki nga wala sang rilo. Nga wala sang rilo. Hindi ko gusto ya, makanubyo sa isang lalaki ya, biskang gwapo, bada wala rilo, hindi ko ya gusto ya. Anong moral sa nga storya, Bino? Ginatawag nato nga visualization. Gina-visualize nato ang mga bagay sa atong nga pangunahuna, which is muni ang gift sa atong nga mga tao, sa Ginoo. Nga makita nato ang mga events sa atong nga buhi, posible madangta nato, pagi sa atong nga imagination. Pagi sa atong imagination. Subong Lunes, subong. For example, may ara ka katuan sa Biyernes ang importante abing okasyon. Butan tabi, isa ka dibu party abi. Di kondibo, siyempre ga paminsar ka. Madamo na sa mga dalaga kaga mga soltero gahadto. Da kami siyempre may saot-saot inabi, no? Dibo. Sang isang ka abiyan mabi, bitar ka. Di malayo pamanto kay sa Bernes pamanto, for example, di Lunes Plasabong. Pumakita mo na ang mga posible nga mga senaryo, mga pagkaon, mga tao, mga music. Ma-imagine mo na ang mga pwede matabo. Kag ma-imagine mo man ano susukon ko man sa amon na nga panahon man. Ha? Di bala makapili ka sa nga imo yung mag-pipanahon para sa imo kaugalingon sa maabot nga Bernes. Di Bernes future pa na. Maabot pala na. Di siyempre future na, di bala. Kaya siyempre may matabo mo. Pumakita mo na ang posible yung matabo. Kasi siyempre may okasyon. Hindi bala mo ina ang inatawag nato ang vision o kung visualization o kung party sa atong imagination. Kung amo ina ka-powerful ang mind sa tao, mga kakifib. Kakinanlan, kabalo ka sa tawag nato ang mag-develop sa mga bagay makitaan mo ang maayo kung hindi maayo para malikawan mo ang problema. Learn to see. Tunaan mo nga makakita kasi mo yung palabuton sa imo kaugalingon. Kung matyagal mo ini nga bagay makahatag si mo sa kayuhan, ti sigihol mo kayo develop mo eh. Kung matyagal mo ini nga sitwasyon, makahatag si mo sa problema, makahatag si mo sa pag-discarril sa mga plano mo sa kabuhi, ti hindi mo pag-imuon eh. Amo ina ang visualization. Amo ina ang atong imagination. Amo ina nga ton panguna-una kakusog mga kaipay maghatag sa aton sang direction abi kag matagaan kita sang warning kag mabisualize na aton ang posible matabo do pareha si Nibla nagtanaw ka sa una si Nibla may aras lang nga extra nga ginatawag may extra nga ginatawag ang preview sang maging scenario sang pelikula malipot na siya. Pero ginapakita si mong kunwabi, amo na extra ho, amo na matabo sa pelikula. Di amo man na mga K-5. Ang aton nga paminsaron, may visualization kita, may imagination kita. Gamiton ina naton for our advancement, akag sa aton nga advantage, abi. Nga para ma-improve ang aton nga way of living sa palaabuton mga K-5. Di karon na amo ina no nga ang tao yan ni siya magsugot yan nga namangkot lang gidya oras siya amo na na iya pinsar iya basi mangbiguhay sila ko no di siya magsugot yung mga nubyo yung babae nga dalaga bata ya be sang isa kalalaki yung wala sang relo grabe yung imagination no daw parehas man to bala nga isa ka tao bala nakakita itlog. Uy, itlog, oh. Yag-ani na, muna ni. Tapos yung kapitan ng itlog, mga kakipayab, kag nag-imagine sa. Yang ining itlog, kung pabutuhon ko ni, kag magdako sa mga itlog mo ni. Kag kung mga itlog sa damo abi, madamo maning ako nga manok. Karon magdamo manok ko, kada manok mga itlog, naman namo-damo na ginang manok ko. Kalon kung magdamo-damo ng manok ko, simple na madamo na kwarta ko. Ibal mo bakal manok sa ako, kung bakal itlog. Kalon kung damo na ko kwarta, masika, kinapon ko, kagpatsyon ko bla. Ah, wala ya bala ginlampo sa itlog. Wala ya bala ginlampo sa itlog, yung tinunto.
1: Ilang beses?
0: Wala ya ginlampo sa itlog, ha? Ya itlog pala kinakaptan yung pang iya imagination niya nga mapatay na siya. Ya bisig itlog ni. Wala ya bala ginampos mo. Ya ko mag-amo mo lang ng ako niya nga madangtan niya. Mayo pa ilampos ko na lang ni. Dahil di siyempre buka ang itlog. Sa mga kakipayab, no, mo ina, no, mga aton nga paminsaron. Kag, to tell you, may ara kita total control of our mind. May ara kita yasang control sang atong yung pangunauna kung anong atong pinsaron. Kung anong atong hindi pinsaron. Di ba? Mapinsa ka na sa mga masakit nga mga hitabo sa kamuhi mo, ma-emotional ka. Masubuan ikaw. Pumaminsa ka naman sa mga happy ng mga moments ng life ni mo, malipay ka. So, it's a matter of choice kung anong inapinsar mo eh. Ang mga bagay makabalipay si mo kung makapasubo si mo. Same as well as mga bagay makapasenso sa imo, kag makapaguba sa kabuhi mo. Well, sa itong letter sender, liwat na balik ha, hindi pa ning panahon nga imo yung kadalagan ha. Samtang subong nagbatok ining ginikanan ako ng tiya sang babae. Hindi inaya malain nga sinyas, kundi ang mensahe hina, ginatagaan ka sang panahon. Nga maminsa kang iplastar imo kagalingon sa pagpimara sa palabuton, nga inkasukin man, kung maninguha ka kag ma-improve mong mulawas, well, ready na ang tanan, pwede mo na mabuhi ang babae. Kag-ara na ka mo sa tsakto yung kahimtangan, abi may financial security. Kag-ara na ka mo sa tsakto nga idaron, abi. May ara na ka mo sa ligwa sa pagdesisyon kung anong plano niya kung magpakasal. Gima ka mo kay ti, siyempre. May ganar na ka mo, kag-ara na ka mo sa tsakto ang edad. So, subong nga panahon, iyan na ipagpilita. Ini pag-i-blame o kung pagbasula ang tiya sini kag ini ka dapat mainit. Kung hindi mapasalamat kag inatagaan ka sa panahon, pamagi sina nga pagmalabag ya. Daw ibatunon mo na iyang isa ini ka bintahasi mo. Kay para magpipara ka pa sa mga bagay nga maging maayos ang imo pagpangabuhi. In kaso mag-abot ang panahon, hindi ka mo mag-penitensya kung mag-sakripisyo sa ining babae kag padayon ka mo maging malipayon, upod ka mo sa pangabuhi. So good luck si mo. Oh, mga ka-K5, no? Ining abahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. Ha? Ma-break tanay, commercial break tanay ni Wat. Pagbalik na aton, tanawang tanay kung may ari pa kita sa problema ng pagkabasahon kagtagaan na aton sa advice. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio.
4: Problema sa pangkaso?
3: Hilana, sipon, kagubo.
4: Tugasong virus, kagbiklobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio.
3: Puno sang lauric acid.
4: Nagginahimo monolaurine sang atong lawas.
3: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may visit.
4: Ang VCO,
3: yung may D3,
4: mapakat sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka?
4: Mag DTX 500.
3: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang na panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
15: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
16: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman usik?
19: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Super Coolita at the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: What is love meant to you?
2: Okay, balik kita mga K-5 sa ating program. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Di siyempre, ini magkalipata. Nga ang Gina Seafood Restaurant, preparado sa anuman nga kinananay ninyo. Sibong panahon sa maskara kag palabutan ng mga okasyon babi, ang Gina Seafood Restaurant niya, preparado always, mga kakipay. Preparado ang ilang servisyo nga maayo, ang ilang mga preska nga mga seafoods katulad sa pasayan, katulad sa mga lapu-lapu, gingaw, tangigi, kaibad pa nga mga isda. Upos ang kasag ang nagapangilay ang tangigi, nagapangilay ang aligi. Upod ang locos, mga K-5, no? Nakanami adubuhon, kag-sugbahon, kag-himuon kalamaris. Dumalaway naman ko. Di subong sa bakulon, mga K-5, no? Para wala ka masang pag-inulso, kag-binasulay, babi. Kiman may arang isang yung makaog ka sa restaurant, do, hindi nami ang servisyo. Daw pigaw ang ilang mga seafoods, blahaw, kay dolas ay na. Tungod manugay na kayong gina-frozen abi sa refrigerator. Daw wala na sabor, bala. Wala sa Gina Seafoods Restaurant, mga kakibabya. Sako iya pa kato, pakari sa mga supplier ni Ma'am Gina. Adlo-adlo, yung nagpaurot siya sa 200 kilos nga, ano ni, pasayan niya. Kadadlaw ha, hindi magnubo sa 200 kilos ang ginanglan niya para nga iserve sa iyang mga customer. So adlo-adlo, mga K-5, yan din, sigurado ka, first kagin, ang mga pagkaonda ka mga seafoods. Tistingan niyo wala, ma-order ka mo sa ilang bestseller nga mga sinigang lapu-lapu nga pala-pala style. Kaya sumbong mo ni Ura, siya si Marigina, sumbong sa Libertado, sa may bagsakan na yun, nagkapangumpra sa nga ining panakot para bus naman nga hugna sa iyang restaurant, abi. Ang mga kamatis nga pula, kaga green, abi. Sumbong man ang mga pepino, bala ni, ang mga lagba, yung mga katumbal, mga sibuyas dahon, sibuyas Bombay, mga ano ni ganini, mga espada blang, mga paitan, mga repolyo, tanay nga mga panakod na mga aral sa bagsakan na do, amo na yung pinaka nami baklan kung gabi, kay preska kagatawha, hindi yung mainit ang klima blang. Arat na si Marigina, nagpangabudlay na kung nagabi, kinsamtang iba niya katulog na. Si Marigina yan nagatrabaho pa para buwas. Preparasyon niya muna yan para sa iyang buwas nga hugna sa mga preparasyon nga pagluto. Sang paborito yung mga menu abida sa Gina Seafood Restaurant. Katulad sang sinigang lapu-lapu kaga kung ano mang isda gusto mo. Pala-pala style eh, no? Ako na tinula man nami. Kaga siyempre, available man ang ilayang butter garlic shrimp, no? Isa man ka bestseller nila. Butter garlic shrimp, no? Pasayan nga may sarsab lahat mo ka namit namit. Kaga parisan, mabisang kasag yung bow steam kang kasag kung medyo sweet chili sauce, abi, no? Nga pagluto sa kasag may sweet chili sauce. O kung steam lang abi kaga, well, pag abri mo, basta bayi lang niya, may aligigi da yun, mo kanamit ba? May blue crabs man, o gala, tulo, laway. Tilawan mo man ang ilab lang, tangigi nga, kinilaw, nga may itlong nga pula, pertigid mo. kanamit-namit gina ka matyagan mo gini karimis sa nga unod sa isda mo, balaan mo gini ang freska. Kagpasayan ka, siyempre, no? Locos, pagkaya tsugba mo nga may unod ang tiyan, blan yung mga kamatis, mga bumbag, mga tanglad, blan yung. Ni kanil toon mo nga daw sa squid drinks, blan, ang ining kalamaris. Madam mo kapilian, ah, sa Gina Seafood Restaurant. Kaga, kung nakusin mo, subong bisitahan mo ilang Facebook page. Kay arat ang mga luto, kag mga menu nila, da, no? Nga pwede mo gid matandaan, kag ma-order, abi in kaso gid man nga mag-abot ng panahon. Makadrop by ka sa Gina's, balaan mo na kung anong imuon mo, anong orderon mo. Kay advance ka na mag-research o kung mag-pili, abi, no? Pagi sa ilang Facebook page. Subong bisitahan mo, ha? I-type mo lang Gina's Seafoods Restaurant, ha? Makita mo din yung mga pictures and videos na sa mga sitwasyon kakatabo sa Gina's Seafood Restaurant. I-type lang ilang Facebook page sa liwat, Gina's Seafood Restaurant.

0: Isa pa gyud ka problema ang aton basahon kag tagaan sa advice mga kakipaib. Good evening, Jerry Lee and J Lolo. May problema ko, J Lolo. Parte ini sa akon nga bana. Ang bana ko, J Lolo, wala gana sa sex. Wala ang bana ko wala gana na sa sex. Wala na sa gana mag-ing-ing bi. Magulang siya sa akon sang 15 anyos. Ako ya J Lolo ya 28 years old pa lang bo gararani. Nagalupok, nagasigabong, nagnagaragumo ba? 28 anyos pa lang aton nga letter sender abi. Ti ang iya nga bana niya ti magulang sa iya 15 anyos. Kung i-plus ni mo ang 28 plus 15, magahimo 43 years old ng lalaki. Ti hubin mo man ha? Mag 43 ang lalaki ya maka isa pa nakatiyog. Inglisa nyo lang ah. Isa pa nakatiyo, guro yung masarangan na kung duwa, guro kung na, kung makataklad. Hindi ganun mga pwede pa na, guro kung na, ano gisa, paktisado, gisa, mga duwa, kagtunga, guro ah. Makatiyog pa. Di karoon ng problema ya, ang banay ako no, wala na gana sa sex. Di ah, lula gana niya, bisita sa balay ah. Kaya ang lolo ko to, umuan. Wala man to ka ng lolo ko. Puga tindog to. Kung may baston sa katindog eh, kay budlay ng tuhod na guba na mo. Lumpagi na sa permi, kay way na nagatindog ang iya. Nga tuhod. Problema sa nga to letter sender, mga kakipaib, no? Kay ang iya nga bana birds. Ang iya nga bana daw wala na gana nga make love abi siya. Wala na gana makipag-sex sa iya. Kag ang aton nga letter sender, 28 anyos pa lang. Tihubin pa niya, nagahara-hara niya. Nagasigabong niya. Nagaragumo niya kung mga muni pangidaron. According sa friend ko, wala yung makukagi siya na kaya wala yung makukagi nubiya. Di ka ng banay, kasubong niya, 43 years old, nabi magulang siya, 15 anyos. Gapayag sa sato nga daw wala na kunugan ng banay siya. Di damo sa mga rason ina, kaga ang banay lang naguro kabalo kung anong rason, abi. Kag dapat sini mag-istorya, gisila eh. Nga, abi, one time, abi, may chimpo, story ho mo face to face, kaga prangkanay ka mo. Masi sumabat, pamalang sa sangsaktobla. Nyaway na ko gana sa imo, kaya ang gana ko sa buong lalaki. Naglain pa. Lalaki na galing iya gana. Way na sa gana sa babayi. O kung may stress na sa ka may stressor, abi, no? Naghatag siya sa rason nga kadula ang iyang appetite abi for distraction. Appetite for sex abi no nagkadula. Guro may mga stressors ini siyang gina-experience siya sa iyang kogalingon. Gakinanglan na pag-istoryahan kag i-konsulta sa mga eksperto bla. Kay man may ara na kung isang ginabatsyag man nga diabetes. Tugas ang diabetes. Ang lalaki ma-impotent mo. Wala na sang erection, abi, no? Wala na sang patindog sang hansalot, abi? Kag, biskan ano mga pagidluoy nga matindog lang lihog kay mapamansang awit, abi? May lupang hinirang niya tindog kay lupang hinirang. Hindi na magtindog, ah. Nya biti stingi abito on sa pertahan kay isira golpi. Di wawaw eh. Yan di naman nabos lang ito. On lang sa may pertahan abi kagi ano lang. Isira ko golpi. Ano ay hano? Ano ano mo lang si Tarzan man nga? Magsingget man. Well, seriously, mga kakifab, no? Kilala niya isang investigaron niya gini. Hindi lang mag siling abi nga, huwag na siya gana sa akon, mangita na ko iban. Sala na niya. Investigaron mo na kung ano mabuling mo bilang isa kasawa. Kinanglan mo pala mag masip lang pag gabi bla, huwag ka man yung magpanibin. Huwag ka man paligo. Kaga ni sukso ka man sa mga manipis aming do silang-silang wala kang medyo ma-aros man sa ma-panagitlan man sa aming. O kung basi ko na chikeron mo man ang lawas mo eh. Basi ko may mga false mail ka na. Kailan lang niya magtubay ka sa bana mo niya, hamot-hamot ka kay parang romansa special na yun ah. O kung namoy na, no? Basi ko nang lain yung flavor niya. O kung may diabetes ah. O mas mayugin ikonsulta sa eksperto kay para ma-solve inang problema nyo bilang mag-asawa. Kati hubin mo man siya. 43 years old, ikaw 28 years old. Kaya pa na iya.
1: Ilang beses ka?
0: Kag siyempre, no? Kailan mo guro mag-inom ang kamunga duwa. Kapin maginig ang bana mo. Kapin maginig ang bana mo, painumas ang extend na food supplement for men. Mapapti malahibo yung mga galatindog na... Distingi mo lang extend na supplement, na food supplement for men mo lang. Kay ang iyan lang na iyang gubon sina iya, hindi lang iyang ano, pati siper iya maguba ko. Amo na iya kabaskog iya kaga perti kauntay ang ugat. Daw maribinta ang dilargo ko. Kung makainom ka sa extend food supplement for men. Abi pa inumay, baklibe ah, ha? Or hindi ka na i-advise kin sa kantongin sa klinik ni Dr. Mel? Wala na kita tayo mga kakaifab, ha? Good luck sa inyo nga mag-asawa. Kinalan nyo ginimatagaan sa atensyon kay para maging peaceful, kag-harmonious ang inyong pag-inup na nai, ha? Mga kakaifab, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K-5 at J. Lolo. Kita na kita buwan sa gabi, 9:30 in the evening to 12 midnight, din isang Giyapona, sa K-5 News FM. Ako naman si J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray, always. Bye-bye!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radyo ko.
1: Kampyon radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na si reliever, aragya pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gid carrots.
4: Hindi lang carrots, mga kondura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kiningin tayo ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Kasi nga, mabala ni mga flowers, nga damok ko ba yun?
5: Mas
0: ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ako B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
6: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga cyst ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga silulahalin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag Mighty C or Pure C is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ining nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gidhalin sa imo nga genes. Kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
0: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo na maan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kamangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
2: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles, kag iban pa nga mga muscle tissues.
6: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kung mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid lang, Sir JP, nga may FDA approved. Bangod, dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang lone size safe kag effective kag FDA approved. Kag ini ang bulig protein apekta sa mga gitawag ang juxtaglomerular cells sa kidneys. Nga mo ang nagahimo sa gitawag renin. Without renin, mapinagusto na lang sa akang imo BP. Amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kung may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
2: Ustugid. Lain pa na, Dok, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pag itang kidney mo.
6: Vice versa.
2: Oo. Kag ang maintenance sa high blood nga ginainom mo o truman nga nagapaguba sa imo kidneys.
6: Pero damo na subo maintenance nga hindi nagigawa.
2: Mas milder,
6: o,
2: no?
6: Basta, ginom ka damo tubig. Ang kidneys ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone nga muna ang nagasignal sa lawas nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gitawag bone marrow.
2: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nagaapekto sa mga lapsag.
6: Genetic mutation ang causes ang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solution. Inom ka DTX 500 kag may TC or pure si bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic, may aras siya Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
2: Grabe ba na doon kasakit ang kung kahubag kidney mo?
6: Oo, labi na kung may mga cyst ka da, gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
2: Ay, yung madaya.
6: Kaya kung madialysis ka, okay. Ma-prepare ka 7,000. Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
2: libre? Economy, kung may dialysis center ba? Oh, 7,000 kada semana doon, ano?
6: Oo, no? Ti, Sir Boy, 22 lang.
5: 22 pesos lang.
6: DTX 500 kag may TC. Agod hindi magubay mo kidney. Or magasto ka 28,000 ang bulan.
5: 7,000 a week.
6: So, DTX 500 kag may TC ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag-DTX 500 kag may TC ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
2: Information tayong gawa. Para sa mga dugang health benefits, kapag inom sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tao sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw, nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girt. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag may TC, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobra nga body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag may TC, ang imo buyon.
6: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern sa GP, kundi ini ang may dalang nga risgo sa health. Pagamay kinanglan, hindi na tamakaon kanon. Kabalabala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya? Normal pa ya? Taas imo cholesterol? Normal man ako. Normal. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisi adlaw-adlaw, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag syempre ang may tisi Sir GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud hindi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
2: ugat
6: nagiinat no. Kay kun hindi ini ang maresulta sa gitwag aneurysm no or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gid ya. Pulo ka DTX 500, kag pulo man ka may TC Servo.
2: Wow. Lalo
6: mo kapaguba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachikos kidney, kag ang creatinine, normal.
2: Awan din na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
5: Anong sikreto niya?
2: Milig sa taguay?
6: Awan siya panago sa rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy?
2: DC, ano? DC. 19, ang 8 na, 19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. O, 19 na.
5: Kampiyon ni
6: Magpipisyo. Kabla ko ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm. especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung ga pa massage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mm-hmm. No amo na nga si Valentine ka kadto ginadi kay Miyerkules, kay ang tagaran di bandira ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawsang ilok mo, mm-hmm. anong imuon niya sa boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic. Oh,
7: maligo. Basic.
6: Ang paligo is not enough.
7: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kutito si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500. DTX 500. My powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwa ka compounds. Yanaga panubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar. DTX 500. Kadaadla. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Bukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.
9: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
6: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig, uh-huh. Agod damo ko mabuligyan, doksa.
7: Mm-hmm.
6: E nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
7: Correct.
6: May nasakyan kong taxi, mm-hmm. sa lain gidya kong nakasuplimento.
7: Mm-hmm.
6: Mm-hmm. Siling niya. Oh. Kaysa ngunang kung nawa isang suplemento, mm-hmm. luya gidya lawas. Sang nagsuplimento siya, pasik siya.
2: Amo man ang blabal engineer, mm-hmm. nagidya ko nung nag-extend siya.
7: Pasik siya.
2: Pasik siya.
7: Extended na na.
2: Driver man pala. Doksa?
7: Mm-hmm. Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP,
2: mm-hmm.
7: no, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, bayo, kanding, baboy, mm-hmm. no? Ang nagresulta sang fatty liver,
2: mm-hmm.
7: pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, so mm-hmm. kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir GP ini gatog mortality ukon kamprano nga kamatayon, no? So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag MyTC, no? Kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior major antioxidants nga ra sa DTX sa 500 kag mighty si nga ma-neutralize no ang o kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan no, sa aton nga lawas no kag dela gina kung naka DTX sa 500 kag mighty si ka malikawan man no ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon no sang ginatawag karne Sir JP.
10: For me yan ang pinakaimportante nga role sa DTX 500 kag mighty si no is during after ka nagmasakit cause during kag masakit no ang gakatabo is ang imo white blood cells grabe ni mag-produce ang ginatawag free radicals pangkontra pang patay sa ginamang mikrobyo amak mo amo na effective sang kang free radicals kaya ipatyo ng mikrobyo no so ang ginahimo sa aton white blood cells sige nga produce ang free radicals ga accumulate ni ginapatay man ni pati mga normal mga cells that's why tapos mo katarok kag ubo kag sipon kag ditribayo mo mag DTX 500 gid no isa sa mga health benefits sa DTX 500 kag mighty C amo ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells ang oxidative stress hindi man natani lain no makabig mga chemical armament sang immune system ang gitawag nga free radicals pero kung ini magsobra kalain ni sa aton lawas that's why mag DTX 500 gid lalo na kung paayo ka na sa imo masakit kay amo ni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo
6: namigid ya kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag mighty C or pure C gamay ang buyon mo mga diwang ka kung sobra ka tambok ganubo imo blood cholesterol level hindi ka magka cardiovascular disease ga healthy ang imo atay kag dugo kalakip na dra ang imo mga kidneys healthy pagid ang imo nga immune system madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag mighty C
2: galing ang may limitasyon ang one power ni DTX pang intracellular siya sir boy ang outside ya dapat ya tinluan gid sir boy hindi niya madalas ang cell cleaner okay. Ilok cleaner ya sir boy kag skin cleaner
6: dapat ha naka-clinica Leofresh.
7: Ang ginatap na gid ang mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok no pero kung gusto kaya kape nga gapahubin sa imo kung gusto kaya kape ya nga manamit na gatinlo pa sa imo cellula ay mag DTX coffee mix ka na oh this is our Eljan no pangapi kun aga habang gapangapi ka may antioxidant nga gatinlo sa imo cells kunta sa free radicals that's why gamat-amat ka hubin kung ang imo kape DTX coffee mix. Pero kung may budget,
2: premium.
7: May bisita.
6: Premium.
7: DTX premium. Kay mas champion.
6: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka na nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May Ganoderma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
10: Steve yung sugar. Natural ang iyang sugar.
7: Steve, yeah, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami gini, kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar, ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pag gisandua ka D3 Bio, magigatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapidin mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
6: Sunda, ang sikrito ni Engineer Albao, nga hindi na sikrito subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasals gid siya sa mga hubin kada simana.
10: What's away ka nagpamasals, Engineer?
6: Buta pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal pila bayad.
2: Pero kung may permanente ka,
6: kung halimbabit 3,000, 5,000 biya ang pamasals.
10: Makayo ka ba sa permanente?
6: No?

0: Pero muna si Clayton, engineer, that's why si engineer Mayo ang relasyon sa tanan, kinaka-extend. Anyway, ang atos to yung Hans Bong, no? Sir DP?
1: Sa D3 Bio. Abi niyong D3 Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
2: sa, facial... Sa antibacterial, plagag antiviral.
1: Daugan na.
2: So, amun sa lagig ka, kung way kagay ng adlaw-adlaw sa D3 Bio.
1: Plain D3 ka lang.
2: Plain D3 ako lang. Lantaw lang, nanay mo. Hasta lang yag pabulad sa init ang kwan, ang bata. Hindi.
1: Kulang.
2: Ginapatiti pa.
3: Gadidi ng bata.
1: Kombinasyon.
2: Kombinasyon. Hindi lang yag pabulad kasi init para mapurma ang D3 sa imulawas. Patiti yun pagin sa nanay.
1: Amo na si General Way labot gabulad sa init. Gadidi pa ka D3 bio siya.
3: Kainom D3 bio.
1: Sa talk ni Doc with your boy Solueta.
4: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sa D3 Bio. Dr. Ramil?
2: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, piho na, may ara ka na antioxidant. Hindi lang nga may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
3: Uy, which is
2: powerful na antioxidant nga ara dira. So adlaw-adlaw yung masilula na ito niya, gatubang isang ano, isang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing-galing ka dito bayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
0: anaman?
2: May araman. Amo nang nakanami sa D3 bio. So, from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga gahulubag na ang mga silula mo sa batna D3 bio.
5: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pagal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektahan niya ang imo selula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Tikong ga-accumulating mga free radicals, amo nang kabangdanan nga may oxidative stress reboy.
0: Correct.
2: So nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidants ka.
0: Kampiyon, kumplito.
2: Hindi kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo nga mga benepisyo, Doc Sam.
3: Kung nagatumar ka gali, Sir Boy, sa vitamin C, no? Kaya sa mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E kang natumar, kinanglan panisan mo gito na sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tiner sa vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, Sir Boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatuwag damage ang imong skin, Sir Boy,
2: hamis ka
3: skin. Tungod nga naka D3 Bio, ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin. Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatuwag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa Sir Boy sang
0: caffeic acid
3: nga ginaprevent niya nga maghubad ang aton nga lawas, no? Especially kung may arthritis ka, Sir Boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no? Nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
0: Kita nyo pati kamo to, ha? Kung gusto niyo mag-glow ang inyong skin, mag D3 Bio kamo, no? Kaya may antioxidant kang caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampiyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During nga masakit ka, mo ginagambalin ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganisms. Galing, kung nag-overdrive ang imo immune system, damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why D3 Bio is really important kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario.

0: pa. Kung ikaw gina-infectas ang virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen, no? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
1: Damo oxidation nga katabo.
0: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 bio through all of its antioxidant, from turmeric, ferolic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung ga masakit ka, waay ni tanan ga overreact kay may MCTs ang imo D3 bio nga ga suporta sa imong immune system. So antioxidant, antimicrobial, D3 bio makabulig sa imo dak.
1: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano, sa ano. That's all our sources sa gitawag free radicals, which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatabo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya, Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imong selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang, lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
0: Correct.
1: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imong selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imuatay, guba na. Imo kidney, guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag D3 bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser, Sir Boy.
0: Correct.
1: Galing kay ang D3 bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya, D3 bio ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So kung pala inom kagali D3 bio, mas dugay ka mapatay.
0: That's the benefit, no, of D3 bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 bio. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio pati sa premature aging, pati sa gitawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3 bio.
2: Talk ni Doc.
3: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3 bio, Doc Ramil.
1: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 bio sa mga pagtuon, grabe gali ang kuan ni protective role against sa stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 bio promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
0: Ischemia.
1: Gusto ka layo sa stroke? D3 bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
4: D3 bio. Ang aton nga skin, Sir Boy, amo ni aton nga unang depensa sang lawas naton, no? Kay kun pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sang ginatawag virus kag ukon kagaw, Sir Boy. So kun naka D3 bio ka, sana silita na mayra sang ginatawag ferolic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga ra sa aton nga
1: lawas.
4: Nga lawas, no? Para sang glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sang antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na, Sir Boy,
1: kasi
4: na
1: pag-init ka vitamin E.
4: Oo. Kaya muna ang nagapanami sa aton nga skin, nga panit, Sir Boy. So malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin, hindi dasig madami sa aton nga skin, but silingon protektado kita nga masudlan sang kagaw kon virus kon naka D3 bio ka.
3: Ang problema sa cancer, Doc Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galapta,
1: galapta siya.
3: Kibot ka na lang, though abi ko cancer of the lungs lang, may arap magjagili sa kidney, may arap magjagili sa liver, may arap sa utok. Te ang D3 bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi kaya gani magtubo. Kaya gina-promote niya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Ano ni? Ini ang picumaric acid. Ayawan ka lang bulubalis, wa sa plain D3 mo na, waay na picumaric acid.
1: Nami mamili ang D3 bio, no? Ba't yun niya, ang cancer cells, amligan niya ang healthy cells.
3: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo ditribayo, tap na unya tong para hindi maglapta. Maglapta.
1: Eh? Oh. Saan o kaya mainom ditribayo?
3: So wala pa ko cancer.
1: Naglapta na?
3: Naglapta na yan.
1: Wala pa cancer.
3: Subong. Mm. Oo, sir boy.
0: Ditribayo, puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa ditribayo, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radicals, manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation. So, anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer. Gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cell. So, it stopped growing kaya wala siya pagkaon. Amunin ginaubras ang ginatawag ng D3Bio. But the best effect of D3Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3Bio, amunin pinaka-kampiyon gid, no? Why niya nga biskang diabetic ko, kahit hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka man gyapon protektahan sa D3Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites. Makita mo tanan sa D3Bio.
1: Ibagin man, sir boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
0: Oh,
1: that's D3Bio. D3Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga
1: magabot ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM.
0: News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, tasak yung sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguara 89.7.
1: Kampiyon nga oras sa K5 News FM. It's already 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
4: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
4: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
4: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
5: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Sa kamabugnaw, mga kanay-kanay, nga kaagahon para sa aton tanan-tanan, mga kauturan. Martes, subong adlaw sa aton sa ringa pagpanganagad sa balitang K5 sa umaga. Today is October 13, 2026, mga ka-K5. Nami magligid-ligid matapos nga malamig ang palibot kay mga kagahon nag-ulan-ulan mga ka-K5. Muning panahon nga basta malamig pamatsagan mo daw kanami lang sa imo sining lawas mga K5. Hindi ka makakasa imo sining hiligdaan mga kasimanwa. Dinami na kung may ginatulutan dayan kasi ni kunaros pala na hindi ko magbangon niya. Bangon kaya nga namin magpilit sa tulugan mo. Oh, sa mga tagpalamatina ton Luzon, Visayas, Mindanao, good morning. Mga audience na ton, nagtanaw sa ating nga Facebook Live, subong nga kagahon mga K5. Sa atong saning pagpangalad sa balitang K5 sa umaga, thank you. Paki-share sa atong saning live mga K5. Nagatutok na kamo sa atong saning Facebook page ang K5 89.7 FM Radio Tagbuanay. Kag K5 89.7 FM Radio Tagbuanay Digital mga ka-K5. Ang atong saning pag abi-abi sa inyo sa mga nagapamati sa radio, ha? Tuluturuhin nyo inyong mga transistor radio, mga K5. Pinaagi sa atong sininga mga lilisuan sa inyo sininga mga waragwagan sa inyo sininga mga transistor radio 89.7 FM Radio Tagbuanay diri sa Banwa sang Pilar sa northern part sang probinsya sang Iloilo kag diri man sa premier distrito mga K5. Pagabot naman sa siyudad sa Rojas kag sa segundo distrito mga kauturan kag diri sa may bahin sa iban paig ka mga kabanguhan ni kabukiran tutok lang sa 100.9 K5 News FM Rojas mga ka K5. 100.9 mga kauturan ha. Amo nakalawak ang aton sining frequency. Aton sining signal mga K5 sa sining mga kaagahon sa aton sining pagpangalagad mga K5 Facebook page ang Spearhead Kalinong Radio sa segundo distrito mga K5 good morning. Salamat gid, salamat gid sa inyo sining pag upod sa aton kada aga-aga nga tanan mga ka K5 sa pagdulog naton sa mga balita ug impormasyon para sa inyo tanan-tanan mga pinalangga ko nga mga kasimanwa mga ka K5. Nano ang sitwasyon? Hugnutana kag husluana ang nagapilit mga ka K5. Ang inyo sini mga nakasaksak nga mga extension wires mga pailaw kag ang inyo sini nga mga nakasaksak dira mga ka K5 nga mga charger mga lain-lain inyo. Oh, good morning na. Paki-message lang atong sending Facebook Live. Message lang mo, paki-share sa atong sending live, ha? Mga OFW naton, good morning. Kamusta ka mo? Oy. Ayos lang ka mo, da? Kami, ayos lang. Paki-share sa live naton, mga K5. Sa kinananban, wanyo kubus nga bin, kagalagad sa kangin, K5, Jubert Lagom. Technical partner ko, subong kagahon, K5 Moon Monvilla, sa bahin sang syudad sa Rojas, sa 100.9 K5 News FM Rojas. Upon naton sa sininga mga tinak na mga ka-K5, ka-K5, amon kong paring gwapo, Jube Kuber, mga kasimanwa. Aga ka pa, ha? Daw pinakadlaw ay tanakitaan. Subong ari ka, ikaw galing duty. Nanay Parak Patricio, good morning. Aga pa, nagapangapina, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ang iba, nagasunload pa lang sa ininit. Ang iba, nagadabok pa lang sa galayo. Para mag-init, mga K5, ka mag-inom sa DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, may ampalaya sea seeds and desiccated sugar cane extract powder, mga ka-K5. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Inday Hilda Arason, good morning.
Good morning man sa kainay Marian Bulyo sa DFFA, Dayagan Fisher Fox Association, mga ka-K-Fan. Good morning man sa kay amigo natin JC Camirong, aga pa, nakatutok na. Kaga nagaluto na sang sudan, nga ginabaligyak, samtang nagapangapi DTX Coffee Mix. Wow! May kumikitang kabuhayan si Tuto JC Camirong, may ara sa nga lulutuan sang galibod sa o nagabaligyak sa sudan. Wow! Ayos ha, dala sa may barangay Balantian, Balasan, Iloilo, mga ka-K5. Good morning lang dala sa mga taga Balantian, Balasan, mga ka-K5. 44 minutes after 4 o'clock, mo tayo triple 4 ha. Mga ka-K5, okay lang ang masadya kay Damo Banda doon, banda dito. Nagasinigabong gihapon. Wow, grabe gihapon dito sa abroad, no? Sa Kuwait. Ah, in the held agar. Sige, pag inaway tayo na dira, no? Daw, ano lang, daw mga puitis lang dang missiles. Sige lang, halonggid, ha? Mga OFW na ton, mga unsung heroes, mga ka-K5. Wow! Ari na sa linya na to, no? Si Mayong Aga, ka-K5 Jubert, naukla ko na! Ay! Anong naukla? Naukla na ang ano? Naukla na ang charger. Oh! Naukla na ang nakasaksak na charger sa saksakan samtang nagapanga PDTX Coffee Mix. Uy, busing. Kay Manong Punyot Lapida, dala sa Banika. Uy, sino gusto ko pang panamin namin design sang Lapida? Ara lang dahil sa kay Manong Punyot sa may Banika, mga kaibab. Ang tanan nga manami nga design. Ano na sa Manong Punyot? In remembrance of me? Good morning, Inday Nilma o Elma Dordas, manalansan. Nakatutok na sa palingki, diri sa watching from Mandaluyong. Oy. Sa may Mandaluyong, mga ka-K5, good morning. Inday LC Acuña, good morning, man. Thank you and God bless, ka-K5 Jubert. Oh, Inday Elma Dordas, manalansan, regards sa Sabilog mga familia. Kay Pare Richie Pinal, ba nagainom DTX Coffee Mix, dira sa may bahin sang Ivisan. Ginatamyawagin si Nanay Milani Pinal, ba dira sa Banwasang Sapian, mga ka-K5. Manino dinumdumon, ganyan si Pare Richie Pinal, ba namon? Why, ganyan paltus, mga ka-K5. Good morning and happy listening. Sa mga suki na ito ng mga tagpalamati, mga ka-K5. Boss ni Stor Kasugbo Kalsado. Hambal sang luyo sang balay ko sa Manipayon to sa Tisa going home site. Siya aga pa kaya nag-iskandalo kun aga dito sa entrance sang Lipunan. Hambal ko kay mana nga man. Nagalinagumba lang tong radyo ni Kwan. Ni Sir Punyot o ni Sir Nestor sa may entrance ang Lipunan ba? Skandalo kita yung galiaga pa sa Lipunan. Good morning ah, Sir Nestor Kalsado, kaga familia Kasugbo nga nagatutok diri sa aton sa mga nagapanindahan sa nagabantay sa ano na nagabantay sa timbangan ng bayan. Good morning. Wow. Kita yang mabasulan sang kagahon nga magahod kita. Pero sige lang, kami nag-upon gid sa mga nagabaligya, nagapanindahan, nagabakas adlaw-adlaw nga mabuhi sa sining pigado nga sitwasyon sang pang-ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Nakabakal na kamu sang kwan. Nakabakal na kamu tanan sa balde. Ang El Nino, kuno para di kang mabusan sang tubig. Hambal ni President Dut na PBBM kahapon, patawara. Bakal kamu balde kag magsalod sa ulan. Ay, super El Nino na gani, may ulan pa. Ano man, sino man nagahimo sang script sang presidente nga kunwa yung gigasar nanto yung sabat. Bye. Oh, good morning.
Mga pi, kita samtang nagalantaw sa programo sa Bituon, Ilaya, Kwartero Capiz, Ma'am Rosario Lucas. Gabi si Ma'am Rosario Lucas aga pa, ha? Doy Arthur! Oy, Doy Arthur, dala sa may West Villa Flores, maayon, good morning! Mayong nga pagpamati, Doy. Sa imo, kag sabi mo, bilog nga familia, mga ka-K-5. Sa kay Capelco District Director, si Mayor, or si Mayor, madali, nalanggid niya. Si Formi SB member, kagrawa Capelco Director, Moises Tibo Mayo Baligumba Jr. Yun, ganun. Kompleto, kompleto, ginaya, Director, ha? Oh, kabay pangaway ko kulang. Ayos lang ng inyo morning. Paki-share sang aton sini nga live. Abi hindi ka mo magdinalok, abi gamay lang nga angga akon sa inyo. I-share nyo nga aton sini nga live mga ka K5. Para raw ganado man kita bla magbugtaw sa aga. Kag mag-upod sa inyo sa sini nga kaagahon mga ka K5. Oras na ton mga ka K5. 50 minutos na galigad sa tak ng alas 4 mga pinalangga ko nga mga tagpalamati mga kasimano, ha. Subong adlaw, 73 dias na lang, Pasko na mga ka-K5.

0: All I want for Christmas is you. Merry Christmas mga ka-K5, mga pinalangga na itong atag palamati mga kauturan. 73 days before Christmas. Hindi nga countdown ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap mga ka-K5. Yun. Mga friends naton nga nagatutok na sa aton sininga pagpangalaga diyan da nga kaagahon. Roslyn Hermo, mayong aga sa Esperanza Hamindan. Good morning, Madam Roslyn. Inday Nelma Cuenca, mayong aga. Kapi-kapi lang mga ka-K5. Enjoy your morning while we are preparing for the news to all of you, mga ka-K5, mga suki naton. Yanda nga kaaga. Pasko lang, bisan pigado ka lang kuno-kun. Pabatian mo ang Pasko, ang ambahan nun. Buhi-buhi na ang dugo mo, mga ka-K5. Ang patrol naton sa sini nga mga tinak na mga ka-K5 nagalibot na sa mayor nga dalanon sa siyudad sang Rojas. Kamusta na ton ang peace and order mga ka-K5? Uy, ni malipat ha mga kauturan naton. Ginaimbitar ginamon kamo mga ka-K5 sa mabot nga Domingo, alaunang takna sa hapon. Ato na masaksihan ng aton sini nga mga estudyante, ng aton sini nga mga participants, ng aton sini nga mga contestants, sa aton sini nga pagapatigayon ng mga ka-K5. Nga live reporting competition sa mainsang isa ka mall sa Maylawaan, particularly sa Robinson's Mall, mga ka-K5. Ang aton sini nga mga estudyante halin sa mga nagkalain-lain nga mga secondary schools, kalakip man ang aton sa ning tertiary schools, mga ka-K5. Makitaanin ninyo, masaksihan ninyo, mga ka-K5, ang mga talento sa patag sa pagwaragwag sa aton sa ning mga kabataan, mga potential students naton, nga someday, mga kabianan, mga pinalangga kong tagpalamati, huwag kinakabalo. Kasi mabatian nyo naman sa pinakadlaw sa mga nagkalain-lain naman ng mga waragwagan. Mga bata niya may mga talent niya, may mga abilidad ini mga ka-K5. Mga skillful nga mga kabataan na ton. Na nag-possess ang ila sa ning mga talents mga ka-K5. So ang K5 live reporting competition, masaksihan na sa Bainsang Robinson's Place sa K5 News FM. Dala sa may siyudad sang Rojas, mga ka-K5. 14 ka mga secondary schools, kag 8 ka mga tertiary schools sa mag-compete, mga ka-K5. Sanay sino ini sila? Kag paano, kag sino ang mga pangibabaw? Bantayan sa Domingo, mga ka-K5. Ah, dalakan mo ka to dito sa inyo sa inyong mga familia, mga friends ninyo. Mag-witness kay libre man ini, mga ka-K5. Suportahan nato ng aton mga kabataan, mga ka-K5. Baton sa inyong mga talents. Son, sa pinakadlaw, makabuligin ni sa aton. Inday, LC Acuña, good morning. Sa Kapagaw, Panitan. Thank you and God bless her, Jubert. Welcome. Mga ka-K5, yari na mga nagapanguna ng mga headlines sa aton sa inyong pagpangalagad subong Martes, mga kasimano. Headlines. Second PMFC, gipasindunggan bilang top 3 operating unit. Headlines. Capiz Medical Center, makahatag sang dako nga serbisyo sa madamo nga mga pasyente suno kay Dr. Locheng. Pagkinot sang tubig, ginapanugyan sang Metro Rojas Water District. Headlines. Pagsulod sang tubig, alat sa Panay River, posibleng magadala sa problema sa supply sang tubig dala sang El Nino suno sa MRWD. Ay, bisan mo ay panganisubong niya sang Super El Nino. Gadula-dula ganing supply sang MRWD ho, mga ka-K5. Estudyante ginbuno sang lansang sang isa ka-construction worker, biktima, pilason. Samtang series ang kinawatay sa Roa City, liwat nga nag nakapagkit sa aton sini mga katapos ang kapulisan. Tagiyas ang fish pond, dakpan, sabay bas operation, napasaka na sang kaso. Kable kag kontador sang kuryente, gintaban sang kawatan. Grabe no, hasta nag-wiring. May ganiway ka ba kuryente sang pinangawat ka tuntok ka? Mga ka-K5 sa mga balita nasyonal, 7.2 trillion na national budget para sa 2027. Pasado na sa kamara. Headlines. Sara Duterte, nagapanguna gihapon sa 2028 presidential election survey. Robin Padilla, negatibo sa drug test. 817.87 million undeclared asset ni BP Sara, ginapanindugan ni Cabrera. Samtang Senator Jinggoy Estrada suspender sang sandigan bayan. Mga nagapanguna ng mga headlines mga K5 sa aton sa ding pagpangalagad yan nga kagahon na gamay Claudio. Good morning man Sir Jubsa, nakatutok na kami sa barangay na Lumsan Carles, Toto Dante Fuentes mga ka-K5. Nonong Milan, good morning. Adra sa may Bulo area, may huwag nga pagpamati. Regards kay Chip Nilsson Puntillas, ka-K5 Tuber. Thank you so much sa Sir Nonong Milan, mga ka-K5. 56 minutes after the hour of 4, mga ka-K5, yari ng lakas ng panahon sa ato sunding pagpangalagad.
1: K5 Bantay Panahon! K5 Bantay Panahon!
0: Update mga ka-K5 sa lakas ng panahon. Subong nga kaagahon, alas 4, mga ka-K5, October 13, 2026. Para kita sa north-easterly wind flow nga nag-apik to kiron sa eastern northern Luzon. Easterly naman na nag-apik to sa sining ang tinakna sa pinakabayan sa Luzon kag east sa eastern section sa Visayas mga ka-K5. Ang tropical cyclone outside sa Philippine area of responsibility. So 3 o'clock in the morning, ang tropical depression na pahamtang ang lokasyon sa niya mga ka-K5 is 2,970 kilometers east of Central Luzon mga ka-K5. Why ni malayo ini sa ato sa niya PAR or Philippine area of responsibility. Ang maximum sustained wind mga ka-K5 55 kilometers per hour malapit sa sentro. Ang gestinis ni sa sentro mga ka-K5 is aras sa 70 kilometers per hour nga nagahulag west-northwestward sa kalasigon nga 15 kilometers per hour mga kautunan. Ang pinakabahin na mga ka-K5 sa aton sa ninga pungsod, particularly sa Bicol region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kag Marinduque, Kalpanang probinsya sa Romblon, mag-uumo ng panahon mga ka-K5, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguog. Ini ang resulta sa easterlies mga ka-K5 nga posible makadulot sa flash floods kag landslides kag may ara tion nga moderate tubtub mabaskog ang pagtupa sa ulan mga ka-K5. Sa Batanes kag Babuyan Island mga kauturan partly cloudy kag maguumgum ang aton sa ding kahawaan mga ka-K5 isolated nga pagtupa sa ulan. Ini naman ang resulta sa northeasterly wind flow mga ka-K5. Wala ini significant mga ka-K5 ba nga makakuangid makahatag sang baskog nga ulan o kun plus flood sa nasambit nga mga areas mga ka-K5. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region kag pinakabahin sang Cagayan Valley, pinakaporsyon sang Central Luzon kag pinakabahin sang Calabarzon mga ka-K5. May pag-uumguom mga K5 ang aton sa ningang kahawaan na isolated nga pagtupas ang ulan kag panagpanaguob mga K5 dala naman inis ang easterlies nga posible may aras ang flash floods kung landslides sa nasambit ng mga lugar kalakip man ang pagpanaguob mga ka-K5. Lakabahin sa pungsod Pilipinas, mag-uom ng panahon, isolated ng pagtupas ang ulan ng pagpanaguob, dala naman ini kag resulta ini sa localized thunderstorms mga ka-K5. Posible man ka makadala ini sa flash floods kung landslides mga ka-K5 samtang may pagpangilat kag pagpanaguob mga kauturan. Normal, makanaikanay ato sa ninga coastal area mga ka-K5 sa bahin sa Northern Luzon, sa bahin sa Southern Luzon, Visayas area mga ka-K5. Aton sa ninga hangin northeast to east ang aton sa ninga direksyon kag moderate lang ang aton sa ninga paghuyop sa hangin mga ka-K5. Amo man ang aton sa ninga kalalawran no ang balod sa baybayon ara lang sa 1.5 to 2.1 meters sa katawson sang balod nga nagdapya sa aton sa ninga baybayon mga ka-K5 subong adlaw. Ang aton temperatura alas 4 subong kagahon 24.5 degrees Celsius karon sa hapon alas 12 ara kita sa 31.5 degrees Celsius mga ka-K5. Ang aton sa ning adlaw, aga pa, masanag na, alas 5.47, magabot lang ang aton adlaw. Kag ang aton sa ning pagtunod karon ara sa alas 5.38 sang kasisidmon, madulum na mga ka-K5, kay nagatunod na ang adlaw. Baliskad na. Timprano na mga ka-K5, nagatunod ang adlaw sa amo sininga mga panahon mga ka-K5. Oras na ito ni Impunto, alas 5, iban pa nga mga balita. Standby sa reports ang patrol, aga pa ha? Mahino manay kita DTX Coffee Mix mga K5 matimpla kita sa mga utod naton nga wala pa nakatimpla da init na sa ininit mga K5 mga pikita DTX Coffee Mix mga K5 para nga mainit-initan ang inyong sulok-sulok kag ma-detoxify ang inyong sining lawas mga K5 paliog standby
1: ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3, Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio.
1: Ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Gasakit ang tiyan.
1: Max 4 Biotic.
3: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
1: Max 4 Biotic.
3: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
3: Mag-klinika.
1: Max 4 Biotics.
4: Masakit mangihi? Max 4 Biotics ka. Base UTI na ina. Max 4 Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotic. Clinicas Probiotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
8: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C.
11: Salay si Jake. Una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang ako nga kami. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Superman. Superman.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sang amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ito masyol sa barangay po.
18: Ano kinabatsag mo sa akon?
17: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
18: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
17: 3 times.
18: Kamusta ang alay sa kamot?
17: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula. Galgitungut. Obra. Para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imo panulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo.
19: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
1: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Alas 5:05 na mga K5, pabalik na sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga mga kauturan. By the way, good morning sa kay Ma'am Eva Almakir araw. Nakatutok na sa ito sa pagpangalagad sa mga public market na tundri sa Banwasang Pilar, Balasan, Carles, Kagistansya. Kag President Rojas, aga pa nakatutok na sa ito sa pagpangalagad mga K5. ang mga tricycle drivers nato no kag mga van operators aga pa nakapamati na sa aton sa ning pagpangalagad mga kasimano. Kaingin man kung wala utod-utod ang signal mo kay mabaskog mga K5 nakatutok ang aton sa ning mga listeners mga pinalangga ko nga mga kasimano. I-check na ton sa sinima tiniwan kamusta huntang palibot mga K5 kay ti gusto na ton mabalaan ano ang palibot na ton peace and order ang aton sa ning situation na report mga K5 kalakit man ang aton sa ning mga hospital reports kag market report mga ka K5. Aga pagabugtaw mga K5, gamay lang lawas, pumabaskog ang tuhod mga K5. Ka K5, Rodney, the Bandalanon.
1: K5, Bantay, Merkado.
0: Sakay sa patrol ka K5, Rodney, good morning.
20: Good morning, Kakitab Jubal. Good morning sa ating mga tagpanabatay. Good morning, Kakitab Jubal. Sulod, Kakitab Jubal.
0: Ayos na, ayos lang. Good morning once again.
20: Yung na, no? So, sitwasyon dari sa palibot sa nga Rojas City, Kakita Jubert. Okay, ang amon dari nga tanyan po, wala kami dari nag-aulan. Pero, kagaina, siguro mga alas 12 sa nga kaagahon, Kakita Jubert, nag-ulan. Kaya tungod, makita sa subong, basa ang palibot, Kakita Jubert. No, may mga basa-basa pa na part, ang kasadahon man dari, subong man ang mga pila ka mga pananong basa pa. Pero sa mga tinakna ya kasi kita Jubert wala niya sang ulan. Kaya wala no kadungan sang sini mga panyan po although nga nagulan ka ina pero kasi kita Jubert ang temperatura diri sa may syudad medyo mapaang no hindi siya mabugnaw medyo mapaang siya kasi kita Jubert. Kaya amo na kadungan sina damo na sa mga sakyan man ang nagadalagan subong sa mga mayor nga kasadahon na ang mga street sweepers, mga garbage collectors, padayon sa taga-palibot, ang palibot. Kaya kasi mag-device natin din yung mga kuturan man na naglakat-lakat na, nag-jero-jogging, nag-bisikleta din sa palibot, nagsubong man ang pila ka mga establishmento, nag-amat-amat man bukas. Kasi sa Jubert, Martes nga adlaw, October 13. No? So, pagkabat naman sa Peace and Order, halim kagabi, tub-tub subong mga tinak na dari sa syudad sa Rojas. Kasi sa Jubert, sa ato na sinangipag-ungsi sa man sa may Rojas Component City Police Station, sandig sa desk officer, negative, no? Zero records regarding sa mga incidente subong man sa any other accomplishments. No? So, boss Ringol, nangin marinong kagbatawhay ang Rojas City halin kagabi itubtog sa mga tinak na sa Japon kay Kibag Jubert na ang presensya sa mga kapulisan na batsagan sa palibot ay ilas sa timang police patrol car na galibot sa Japon na dili sa syudad nagtubong man may pila pa ka-team ang nagpapigayon man sa checkpoint ang ilas niya ang checkpoint kay Kibag Jubert regular ini no pero random kundi din sila lang ang barangay nagpo-posting kaki 5 Jubert ang atong siliman ng mga kapulisan ini nga initiative agad yung masiguro gid ang karinong kagataw kay diri sa syudad man sang Rojas sa K5 Jubert kaya siguro ang iban man no ang mga kapulisan na sa atong siliman kay sa mga kabanuhan na nagpatigay man sa checkpoint sa agad nga ang palibot gid sang probinsya man sang Capiz mangin marinong kagataw kay sa tagad nga oras sa K5 Jubert. So, ako na ang sitwasyon diri sa may palibot man sa Rojas City, pero sumong, ari ka sa may Sidora Asena Stage Center na, siguro, no, nagpalayo lang kung damay, sa may limit section, ito nga nga sako, gid ang hula dito kung pagduwet, no, base, magkahili base, nga diwa. Ako na, no, ang sitwasyon diri, sumong sa palibot man sa TATC, as usual, kahit ang Jubert, kahit siya nga bahin sa dalan, may nakakang-fight din yung mga sarakyan, pero hindi ito sa gawagid gutok, no? Kahit ang Jubert, ang alagyan din sa may TAPC. So, medyo maruligwa, ang dalagan din sa topic ko, okay man, tauhay man, kasi ang Jubert, no? Hindi isang, kasi buong sa itong mga nagliligad man, nga, tidong gutok din, pero yan da, hindi. No? So, ari pa din, may kulak pa din ka mga tinumpok na basura, wala pa makuha sa mga garbage collectors na sa palibot kasi ang Jubert, pero kay amat-amat man ah, nga gina padulungan na sa mga garbage collectors diri ang TAPC kasi 5 ah. Jubert. Kaya amon no kadamo sang tawo diri mapagwa sulod man damo kay diri sa mga kauturan nang nagalibot-libot sa may merkado publiko. Kaya kas pag Jubert sa subong ato diri nga pagatsyaron ang presyo ana isang baboy kan baka. No kaya kwantita we all know nga sang generic dan ko nga inadlaw, no, ginlist na sa gobyerno provincial man ang pagdumili o kung ining baling bala sa pagpasulod sa baboy sa mga produkto sininagikan sa mga kaiping manok ng mga kaprobinsyahanan sa K5 no, Memorandum Order Number 30 no, sa gitagwa itong mandokman sa gobyerno probinsyal sa K5 Adjobert. No, sa ato din nga i-check.
0: So may kwa na. Tanan nga banwa lifted na pero ay mabalaan kung may ara pa nga kwan nga balatian.
20: Kasi kung Jubert, no, sang nagligan ito na pakigangutan mo sang isang takaupod ang provincial veterinarian at isunod sa ila, wala na sang monitor niya kaso sang African swine fever. Pero sa Japan, kasi pag Jubert, wala nila ginadula ang pag-monitor sang balatian man sa mga baboy. Agad nga masiguro gid ang safety man sang tagsa-tagsa dito sa ato na nga probinsya kakita Jubert. No? So, ang before kita ka magatag sa break show, ang sitwasyon na rin na ikakababyo ba ito sa ako, ginatang sa mga kuturan na kapag display sa ilang sinipan yung mga nakalailan yung mga produkto sa baboy kagabaka. Ay ba na rin ka tinagtad sa ilang sinipan yung mga inog display kakababyo ba ito, ginalagatak ko na rin mga dapalan na kaya siyempre ang sila natin na rin ka mga kuturan na nagalibot-libot, nagapili sa ilang sinipan yung balaklon na kasi tawag dyan ba't kung makita mo, no? Kanagbi sang mga ginpang display din sa kong karnes, no? Sang baka kagababoy, guaranteed fresh. Kung makita mo ganyan sa atin, sige palibot kasi tawag dyan ba't pula-pula pa ang karne, no? So, ako mismo makatest niya ang ini ng mga karne fresh from the slaughterhouse, you know? Kay, daw hindi siya ilada ang yes yung isura ko lain gid ang ilada kasi kag Jubert no makita ta man ina kung ilada ma-assess ta man ina siya kung ilada o kung fresh gid mismo kasi ato
0: ndala mo madala sa suga kag K5 Rodney ni madala sa pailaw nga style para nga di balaon nga dugay na.
20: Actually, kasi kag Jubert may ari diri sang nagagamit pag man warm life which is ginadugay.
0: Doon mo lang diskarte.
20: Oh, may ibang pagid niya nagigamit sa warm light. Kaya kung makita mo, diri daw halos kadama na diri kasi sa Jubert. Puro na yan, ina balang white light na yan. Ina balang puti na. Hindi na siya sang warm. No, kaya kita dumili na yung warm eh. Pero may ari giyapon diri sang daw pilan na lang yun kabilog ang may warm light. Pero kaya kita sa Jubert, maski naka-warm light, daw ko ako yung magtataw, fresh gid ang tinda yan. Da. Wala pa yan ka-hambal sa bala daw. Wala isang hambal tanga daw stock no daw daan wala kasi sa Jubert na mga priska dari ang paninda yan da pero lang sige atan sa atan singa bakal para nga worth it ang kwarta no so i-assess ang bayad ang produkto nga nababakal kaya syempre kung lain na open man baligyan natin nga ibalik no ibalik sa ila kasi sa Jubert o kung yes. Sa isla na medyo manami-nami na nga kalidad sang industry man nga ginbakal nga produkto. Nasama mo na kakita ang Jubert. Ah, okay lang nga ibalik man sa ila. Sunod ni sa mga baligya, sa mga nagabaligya. So, amo na ang hibuon kung may mabato ni kao nga daw lain na pwede mo ginibalik diri no, sa mga manog baligya. Sa Jubert, ang good nga ma-island sa nga imugid niya gusto. Kaya kung kaysa nga daan, aminado man natin sa mga manog baligya kay sa Jubert, no? At sila aminado man na kung kaysa gakalingan nila, no? Ang mga subong bala sa nga senaryo kay sa Jubert, na kung sa diin, hindi na dapat pag-iatag, nahatag nila sa customer, or whatever nga diskarte man kay sa Jubert, no? So, amin na ang sitwasyon sa may meat section sa may Chudarapina Trade Center na K5 Jubert. So, ari ang presyo subong sang baboy kag baka. Okay. Una kita sa baboy kag K5 Jubert ang unod 290 to 300 pesos per kilo. Ang pork chop ang 290 to 300 pesos per kilo. Ang tiil sang baboy 260 to 270 pesos per kilo. Ang ulo naman 160 to 170 pesos per kilo. Ang apay, no, asang baboy, 262 to 70 pesos per kilo. Baga kagasutan, ordinary type, 100 pesos per kilo. Then, ang maskara sang baboy, 230 pesos per kilo. No, so, kung ang presyo niya sinika si Gabriel Bacchini, ang gita sang presyo niya sa tinalikdan niya si Bana, wala sa pagulaga. No, kasi sa mga manigbaligya, amo man gyapon ang ilang presyo niya. Kaya amo man ang presyo na isang ilang pagkuha sa mga suppliers no kasi sa Jubert kag wala pa sang kunano man nga increase kay tungod nga ang supply sang baboy kasi sa Jubert na dapat bilis na bastante apisar nga Akoan kita naka-experience na nagligad sang banning na sa pagpasulod sang produktong baboy man halin sa ibang mga kabanwahanan, pero ang kwanderiya, ang supply sa provincial ng Capiz na nagapabilit na bastante mapanon kaya itong magyan ikasin sa Jubert hambal sa mga managbaligya diri sa ano man nga hindi magkakulangan ang supply kaya itong matumal no? Ang ila sinidiri nga bakla na isang siniman nga produkto kakita Jubert kaya magin man to no? Umsab-saman sa doon nililigat nga binulan ang ibang natin ng mga kotorana hesitant yun sa pagbakal sang siniman ng mga produkto sang baboy kaya tungod gani may balakian nga ESF no? Ang kita Jubert ang ibang gani kaulikaw din sa baboy muna nga ang presyo ang mga Japon kag ang supply nagkapabilin nga papaton eksyempre dugang pa yan naman kita sa may baka kakita Jubert amo niya ang nambal na ito, no, dari sa may PAPC sa pagpangosis at sa mga nagbaligya. Daw ka nga, yung best seller nila subong ang karne at baka kay Fred Jubert. No, damo, kung niya bakal kaysa sa baboy, kung sila ang mag banabana, no, mas padahog pa kung ang baka yan da kaysa sa baboy. Thank you, Fred Jubert.
0: Hay, mahal man.
20: Dari ang baka. Although, kung bakal ka kita ang Jubert, pero ang tao, gabaka na lang. Kaya mo na kami galikaw-likaw, ano, isang baboy na kita ang Jubert. No? So, although nga mahal man, pwede ka man ka makabakal sang tingi-tingi ka kita ang Jubert, pwede mo masarangan ng isagid ka kilo, pwede ka man ka tunga. No? May 100 pesos sa yan, eh. Pwede ka nakabakal sang baka. Kasi ang Jubert, dahil sang baka. No? So, ari ang presyo subong sa baka naman, ang yes, nga unod, 400 to 420 pesos per kilo. Ang buto-buto, 350 pesos per kilo. Ang panit sang baka, 150 pesos per kilo. Then ang kasudlan, 100 pesos per kilo. Ang maskara kag-ikog sang baka, 150 to 160 pesos per kilo. Kag ang piil, 180 pesos per kilo. Kakita nyo ba ito? So kung ipaangit ka naman eh, sang presyo ngayon sa mga pinarikdan ng simana, sa Giyapon wala sa pagulag kakita nyo ba ito? Wala na presyo sa pinarikdan ng simana, amuman sa Giyapon ang sasubonga. Kaya sa Jubert, kaya bangod, no? Nasubong man sa baboy, ang baka kaya sa Jubert, bastante ang supply dari sa atin sa probinsya, kaya particular dari mismo sa may merkado publiko, sa Duraesen at Trade Center. Masama na ang update para sa atin simana nga batay presyo sa merkado, at ang galing na pagbantayan naman kasi sa Jubert, sa mga masunod nga simana, pumbati may pagulag ang presyo na isang simana nga mga produkto dari sa may merkado. Okay, kasi pag-iwag sa tiyak ng bahin, pagkabad sa peace and order, magluwas na rin sitting na nagpapabilin naman nyo, pagpatawahay, kasi pag-iwag sa pagpukusit na dali sa mga municipal stations, dali na sa bugas na provincial ng Capiz, kasi pag-iwag ang ating mga desk officers nagpahayag. So, sa ila, kasi pag-iwag sa tagsa nila ka mga area of responsibilities, wala sa may nabalhag na insidente, subong mana. Wala sa mga accomplishments. Kaya kita Jubert, halin kagabi itubtog subong nga mga tinakla. So, sa lingon, ang probinsya sa Angkaping, nagkapabilin ni Malinong Kagbatawhay, halin kagabi nga mga tinakla, so, kagatubtog subong nga K5 Jubert. Sa atin galing nga pagabantayan naman sa mga masunod ng mga inoras, kaya basa ang iba nag-ooperate pa, wala pa kabalik sa istasyon, wala pa nila ma-plaster sa ilas limana nga spot reports, no? Kasi pag-iwag ang ipilan nila dira ang mga incidente nga nabalhag subong man ang mga accomplishments. At ang galing nga pag-ibantayan sa mga masunod nga inoras kasi pag-iwag ako nga ikahatag natin ang mga detalye sa atin sini nga mga K5.
0: Okay, sige.
20: And before that, kasi pag-iwag na luyan ko ng tamayan ng atin sini mga avid listeners kay Sir Nestor Sarsada po sa Sero Yabilas at Ibangan ng Bayan, good morning. Kay Kapwa Oral Dag, good morning. Kay Nanay Bebeng sang Bebeng Flower Shop, good morning. Kay Sir Rizal, good morning. Kay Mami Rizita Batang Sila Upod, si Mam Sakilang Garino sa Vegetable Section, dari sa TIVC, good morning. Sa Jocelyn Rostin, Poultry Stand, good morning. Kay Mam Rosini Agir, good morning. Kay Mam Mian Alcorano, good morning. Kay sa tanan natin mga ka-K5 na nagtutok na subong sa atang siman niya pagpangalaganda. Good morning, mga ka-K5. Direkta dari sa Chedora Alcina Trade Center para sa pagpanganagan sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka-K5, Rudy Dabandalanon, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5, Rodney Dabandalanon, sa patrol with ka-K5, Peter Chan, Juarez, mga ka-K5. Gusto ko tani mabalaan kung tagpila ang bilog sang baldi. Uy, ugali, no?

inyo tanan-tanan. Tony Hikilio, nakatutok naman sa Siningang Matini Ondra sa may nagsulang Dumaraw. Oy, sa mga taga Dumaraw na, nahidlaw mata sa inyo. Ha? Good morning in advance sa Aquana ng mayo nga pagpamahaw sa inyo breakfast haga nga ni mga taga Banwasang Dumaraw, nagakaon-kaon ibanda. Nagadigamo, yon. Lisa Barrientos, ma'am, good morning. Sa Tambakulasi, salamat, gid. Lakip man sini Matiliano sa Panay. Wanilyo Kasabon, salamat sa pagpamati, mga kakay. Yari mga lugang mga balita, grabe, naging subong ang panahon. Mga kinawataya, sa hindi lang yan sa syudad, even to diri sa amon sa Pilar, hasta paihi isang krudo o gasolina sang motor. Kinakawat daw sunod-sunod na niya mga ka-K5. Nakakuan, nakahudi pa yung mga suspek mo. Isog sa sudad mo man, wala sila ginapili. Ah, basta makachance, pigado na gidaw. O tamad lang kamo mga budlay, tamad lang kamo mangita, trabaho mga ka-K5. Mga pinalangga, kung atag pala matigin, pasinunggan, kahapon, bilang top 3 nga operating unit, ang second Capiz Mobile Force Company, mga K5, sa Capiz Provincial Police Office. No? Ginbaton ni Police Lieutenant Colonel Lumiain Lidawan, ang Force Commander, ang second CPMFC, ang Certificate of Recognition, mga K5. Di matapos na rin patayon ng plug ceremony kahapon. Kagin pakilala, kanagapakita sa maayong performance, kagpadayon ng dedikasyon sa atong sa mga katapos ng kapulisan. Ang CPPO naghatag sang honor sa Second Mobile Group, mga ka-K5, para mapasiguro ang kalinong kagmaayong sitwasyon sa komunidad, mga ka-K5. Kapabilin nga determinado ang second Capiz sa Provincial Mobile Force Company sa pagserbisyo sa publiko nga may dungog kag integridad, mga ka-K5. Samtang ariyo ang Capiz Medical Center suno sa kay Dr. Luching pagasailuhon within this year sa bag-o sini ang Rojas Memorial Provincial mangin Capiz Medical Center halin sa may Arnaldo Boulevard i-transfer dito sa Lanot sa dalom sang Capitol Hills, mga ka-K5. Ang Capitol Hills Subdivision amo na mga empleyado sa mga retirado kag mga active nga empleyado sang Capitolyo, mga ka-K5, no? Ginpaabot nga mas madamo nga pasyente ang matagan sang serbisyo kag mas malapad nga fasilidad nga maghatag sang serbisyo kinahanglan sa tion nga mangin operasyonal ang Capiz Medical Center sa Barangay Lanot. Suno sa kay Doc Luching, Florencio Luching Jr., ang hepe sang nasambit nga hospital, dako ang bintaha sang probinsya nga baton pag makasaka siya, ma-elevate siya from level 2 to level 3 ang ospital, mga ka-K5, sa aton sining probinsya, kag makakompete na siya, kompletong fasilidad, mga ka-K5, ngayara sa iban nga mga dalagko nga mga hospital sa Iloilo, nga pwede ma-implement diri sa probinsya sang Capiz. At ipinagi sini magadungan or madugangan ang bed capacity kung mag-level 3 kag pagbaton sa mas madamo nga mga pasyente, mga nagkalain-lain nga mga gitawag na ton programa or mga specialista nga ara dira, mga ka-K5 emergency surgical procedures, iban pa nga mga brain surgery kag iban pa nga mga programa, no, sa pagbulong, mga ka-K5, nga makabulig sa aton sini nga pumuluyo. Ang nasambit nga pag-improvar, manan mo ang matingala ka mga dugay na tapos ang RMPH. Ang RMPH siya, ang sa Lanot, kwan ini, funded ini sa Department of Health. So hindi niya tingob nga pag-abot sa kwarta, kundi staggered ina mga ka-K5. Ang pag-download sa provincial government or DPWH, siyang pundo para sa aton suninga RMPH nga bag-o sa Lanot, mga ka-K5, no? So that is the reason why nga ti mambal sila nga damo ng gobernador. Hey, hindi na lain-lain man ng mga pundo na ganin. DPWH kag DOH man ang funded sa nasambit nga project, mga ka-K5. That is why lugay matapos. Ti matapos, ginlang, ti may ay nag-loan ang probinsya sang isa kabilyon. Ang 250 million igagasto sa dugang nga fasilidad sang probinsya, mga ka-K5.
Now karon ang pamangkot diri paghalin sunod sa kay Mr. O kun kay Dr. Florencio Lunsing ang paghalin sang RMPH into

0: Kapis sa medical center, halin pa lang na ha. Damo pa na sang permit sa DOH, sa PhilHealth, ng tanan-tanan ng mga permit mga ka-K5. Ambulansa lang gani, ayawan ka kapapirmit. Ang imo lang gani nga laboratory, ayawan ka kapapirmit. Di ba namin maningandom sa atong sining nga probinsya sa idalom sa administrasyon ni Governor Fridel Castro nga mga tani ma-level 3 or if not, i-assume sa national government, sa Department of Health, ang operasyon sa nasambit nga hospital. Pero ang una nga pagsaylo mga K5, amo mangyapon. The same ang tawo, the same ang operation, the same ang leadership, the same ang capacity mga K5. Bag-o lang ang ngalan from RMPH into Capiz Medical Center. Bag-o lang ang lugar kay halin sa Boulevard pagkadto sa Lano. Pero ang mga tawo nga ginaugtasan ninyo kag ang kapasidad sang ospital amo man Japon. Kay applyan pa lang ina mga K5 sang provincial government sang application nga ma-credit siya from level 2 to level 3. Napamangkot na kung kaya naton magasto kung hindi pag-i-assume sang provincial sang DOH. Hindi ay han delayed gapon duklutsing ang sweldo sang mga nurses. Hindi ay han the same ang gapon nga problema. Kay kulang gapon ang tao bisan dako ang lugar mga ka-K5. Tingoan na to, no? Salamat man nga may mga musinig ang mga butang. Pero, ati, kuan pa ni? Malawig-lawig pa ni nga hampang mga K5. Ang una pa lang is isaylo. Isaylo. Isaylo. Kag-islan ang alan, no? Kag-isirado ang daan nga RMPH. Temporarily, suno sa report. Mga 28 minutos na kaligid sa tak na nga alas 5. Yari mga balita, mga K5. Pagsulod sang tubig, alat sa banwa sa area sang Panay, o diri sa Panay River, mga K5. At delikado ni halin sa dagat nga tubig. Amo ng source of water na ton, mga K5, nga ginainom, nga ginagamit diri sa siyudad sang Rojas, nga posible magadala sang problema sa supply sang tubig sa sining Super El Nino, suno sa MRWD. Aring report ni K5 Mayla Puentes.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Mayla, go ahead please.
2: Posibleng nga magatubang sang problema sa supply sang tubig ang Metro Rojas Water District sa tion nga magsulod ang tubig alat sa Panay River sa pag-abot sang Super El Nino. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Mark Vincent Bernas, tagpamaba sang MRWD, iyagin payag nga temporaryo nga mag-untat ang water treatment process sa sulod sang duha tubtob apat oras antes liwat magbalik sa normal ang operasyon.
3: Hindi siguro ka worst case scenario nga matabo tungod sa Super El Nino nga palaabuton is amo ang pagubas sang aton sang suba nga magakos man sang salt water intrusion or pagsulod sang tubig alat.
2: Sir Audrey, may mga scenario na nga natabo kaangay siri apang nahatagan man sang solusyon. Sandig sa pinakauli nga monitoring sang ahensya, wala pa sang nakit-an nga indikasyon nga mag-aabot sa mga sitwasyon apang bilang pagpreparar, mayara na sa mga water safety plan nga nakaplastar agud mas siguro nga magapadayo ng supply sang tubig. Naka-standby naman sunod ka Bernas ang mga kinahanglanon nga kagamitan kag chemicals nga gamit sa water treatment. Subong man ang mga spare equipment agod gilayon nga maislan pananglitan nga maguba ang operasyon. Inikadungan sa pagpreparar sang ahensya sa posibleng epekto sa Super El Nino pananglitan nga maglawig ang tiglinit kag magnubo ang level sang tubig sa Panay River. Sa pihak nga bahin, kinapanawagan naman sang ahensya sa mga konsumidor nga magumpisa na nga magkinot sang tubig kag indi pag-usikan apesar nga nagaulan-ulan pa ang tiyempo sa Capiz.
4: Inisig ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Wala pa. Thank you so much sa K5, Mayla Fuentes. Wala pa ang El Nino. Nagliligan pa ng mga binulan ang Metro Rojas Water District kwa ay tubig. May gripo ka kung adlaw wala ka tubig, gabi nagatubod ang gripo, mga ka-K5, no? Mayara lugar nga adlaw may tubig, pagkagabi nga mga ka-K5. Wala pala El Nino, Mr. Kwan, ha? Bernas, ha? Ang information officer sang Metro Rojas Water District kay Juan yung servisyo. Sa una, 24 oras mabaskog ang tubig sa Metro Rojas Water District. na noon di naman kita haw na anong sitwasyon sa ni. Why ka mo solusyon sa isang reklamo? Kung magreklamo ka, padalaan ka to sa tao, asta man lang sa picture-picture, kag bukad-bukad ng mga sapat ka mo. Dapat siya may long-term plan, mga ka-K5, kag maayong serbisyo sa Metro Ruas Water District. May mga utod kita sa mga matagas nga lugar. Alas 11 sa gabi, mo plan katubo ng tubig. Ito ang gabi na kapang laba, mga ka-K5. Alauna sa kagahon, nag-uskos-kos ang ilak, ang nag-wasing sa ilalinabhan. Kaya wala tubig. Kaya nga man, pigaw na subong ang serbisyo sa Metro Ruas Water District, mga ka-K5. Ay, anon lang na. Ton, anon lang sa taos ang tipid, anon lang sa taos ang salod. Kaya wala man sa luron, mga ka-K5. No? Ako to kilalaw, nagatubod ang tubig halin alas 3 sa hapon hasta mag alas 5 sa kagahon. Ang iba niya, nga mga ka-K5. Dinami ba lang ang serbisyo? Malipay ka ba sina? Sus Maria. Estudyante ginbuno sang lansang sa isa ka construction worker, biktima, pilason ka K5 Myla, ibalita mo.
1: K5 News FM Live.
0: K5 My.
2: Pilason ang isa ka construction worker matapos ginbuno gamit ang lansang sa isa ka estudyante sa Barangay Baluklok Norte, Visan Capiz. Ginkilalang biktima nga si alias Daniel 29 anyos, samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias John 18 anyos kag isa ka estudyante. Ang mga ini ang lunsay residente sa nasambit nga barangay. Sa inisyal nga investigasyon sa Gibisan Municipal Police Station, magkaupod sa ilimnan ang biktima kag suspect sang hinali na lang kami nagluntad nga hindi paghangpanay nga sang ulihi nagresulta sa pagbayluhan na isang inumol sa mga ini. Nagwa naman sang lansang si alias John kag ginbuno sa wala nga bahin sang dughan ang biktima. Sa karon padayon nga ginabulo sa ospital si alias Daniel bangod sa raangkon nga pilas samtang preso naman sa Visan Municipal Police Station ang suspect kag natala na nga pasakaan sa nagakaigo nga panumbungon. Ini si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes, mga ka-K5. Oras natin 33 minutos sa rigat sa tak ng alas 5, mga ka-utor. Hindi malipat mag-inom sang Mighty Sea sa tiyon nga maulan-ulan ang panahon, matunog ang kagabihon, kalakip man. Mainit kun adlaw, mga ka-K5. Kagahaton sa ning mga kauturan, gulpi lang maulanan o kun matalitian, mga ka-K5. Sinaanlan sa aton sa ning alawas ang aton sa ning vitamin C, mga kauturan. Para malayo kita sa ubos, ipon kag trangkaso, Mighty Sea with alkaline vitamin C, mga ka-K5. Sa sininga tinion, sa atong sininga pagpangalagad, mga ka-K5, sa atong sininga mga tagpalamati nga nagaupod, sa atong sininga palatuntunan, serye sang kinawatay sa Rua City, liwat nga nakapagkit, mga ka-K5. Daw sa Pilaria, serye sang kinawatay sang gasolina sa motor nga ginapailig, mga ka-K5. Sige-sige na ang iba na rin lang sa kilid sang munisipyo, lapit sa police station, nagatamwa na, tulog pa sila. Mga ka-K5, yaring report niya K5 Myla. May, go ahead please.
2: Liwat naman nga napagkit ang serya sa mga kinawatay sa nagkalain-lain nga barangay sa Rojas City. Una, nakita sa kuha sa closer ka television footage ang duha ka mga lalaki nga ginatudlo suspect na nagsulod kang nagpangawata sa isa katindahan sa barangay Humagikik sa Ning Siyudad. Ginapahayag na kuha sa mga iniyang baligya nga dilata, noodles kag iban pa nga mga pagkaon. Ikaduha, wala naman ginpatawad sa kawatan ang kable kag kontador sang kuryente sa isa kapuloyan sa kilometer 3, Barangay Lawaan, Rojas City. Naibaluan niya ginsugura na karon ang pagpakigangot sa kapulisan sa mga pasyal sa barangay agon magpahamtang sa mga police beat box sa diin mayaras ang dako nga buling sa kaangay sini nga mga insidente. Ginahinyo man ang kooperasyon sa mga pasyal na magpatigayon sang regular nga pagpaturilya sa ilana sa kupan. Ini si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla sa mga balita, mga kauturan sa aton sa ninyong pagpangalaga din sa aton sa ninyong palatuntunan. Mga pinalangga kong atag palamati, hindi gid maghatag sang kumpiyansa sa tiyon sa kagabihon kag sa adlaw, may kantuan ka mo, mga K5. Dapat sigurado, secure ng inyong panimalay, ang inyong sining kudal, ang inyong sining mga portahan, mga ka-K5. At kung may tao, mas mayugid, adlaw-adlaw sa inyong mga panimalay, mga ka-K5. Kagtaguon ang mga importante nga mga butang sa inyong sining panimalay, kahit nagapahupos na. gutom ng idya mga ka-K5. Mga pinalangga na itong tagpalamati mga kautol. 36 minutos ang nakaligad sa tak na nga alas 5 sa kagahon. Pagbalik na ito, nara na ito mga sister station mga ka-K5. Sa ito sila nga tandem broadcast. Dali, dali lang gida mga ka-K5. Magatag lang ko sang gamay nga mga commercial break. Palayog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: TTX 500.
7: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang ako nga sugar 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 nag-
1: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama
1: Mighty C. Mabakal mga butika.
10: Kadaragsa nga pungkot DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman. Supplement for men.
1: Extend Food Superman for men. TTX 500.
14: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500.
15: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gaginatarget sini ang aton iris. Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo. Sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay 89.7. Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik man wadri sa aton siling pagpalag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. 40 minutos na kaligid sa tak na nga alas 5 sa kaagahon mga K5. Uy, good morning, Gerald Salazar Gonzalez. Nakatutok na sa aton siling pagpangalagad mga K5. Ginangan na nga na ito connection sa aton siling pagpagigupod sa aton siling mga kauturan sa aton siling mga sister station sa Negros Island Region kag sa bilog nga Western Visayas mga K5. Storyahan, tanara na sila. Check na ito na itong mga sister station. Welcome and good morning, K5 Western Visayas.
16: Mayong aga, Iloilo, si Rex Sorita, mga kakifab, kampiyon ang signal mo. Kapin pa ako naka-DTX, coffee mix ka, paudugugwang rigid ang kakampiyon mo. Klarong, klaro, pas pala boton, mga kakifab. Back to you, Iloilo.
17: Salamat, kid Bacolod. O malin sa Bacolod, sa ilo natin dito sa may probinsya kang Capiz, sa Radyo Tagbuanay, sa kay SM Jobert, ma-order na ko sang balde. SM Jobert, may maga.
0: Good morning, Sir Rick. Ato mga kapitan sa bilog nga K5 was ang Visayas kag Negros Island Region. Sitwasyon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, di may mga areas kag nagaulan-ulan kag makanay-kanay ang panahon. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix sa mga taga-Capiz. Back to you, Iloilo.
17: Sa Salamat, SM Jobert! Umpisanta na panalod, subong sang ulan. Kaya mo ning sabat sa Super El Nino. Alin sa may kapi, sa iluan natin sa may antike. Ang lodi ninyo, lodi natin tanan, si Kaki 5, Milmar, gaisahan mo na, how? K5 Milmar, mayungaga!
0: Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Way pa man kami nakabakal balde, pero nakapangapido kami aga pa. DTX Coffee Mix, marami grami, grandya sa probinsya, ka-antike, kampiyon ng signal. Balik ka rin mo, Sir Rick.
17: Ginapakilala ko kayang ibosan nga jacket ang imo background pariho, abi. Silent sa may ba-antike, sa Iluanta, sa may area, San Calibo, kay Sir Michael. Sir Michael, good morning. Ay audio ang Kalibo? Dalang kay Five Paul? Dalang. Why gasulod si Sir Michael? Ay, nadoman. Basi ko naka-mute na si Sir Michael. Balikanta lang, guru. Na, detalye na sa balita kay Sir Michael. Balikanta ng Bacolod. Madalang kong balita na sa mga K5 News FM Bacolod. Sa Daddy Babes and Sir Robert.
16: Namono mo gayang balde daw ginahingabot mo gayang balde nga dapat preparahon ta mga kaki 5 base sa mando sa aton nga presidente kinanglan bakal balde sinigani ni si Robert Pacardo nya kinanglan bakal ta balde kabo folding bed kag solar power kay kon may ara ka folding bed pwede ka to kasulod sa pwede ka ka padalom sa mga kakahuyan mga kapahuan digani ka bang kasantulan dito kang kaya pro never ka gid magtiner lawig kay basi kumabuklan ka kay magkaladagdag ang bunga sa santol diri sa syudad sang Silay may mga preparasyon man magkabalo ka di grabe gini ang preparasyon kay Super El Nino kabay ni mga kaki 5 kadamo sa mga ginakonsidera sa ato sini alcalde sa syudad sa Silay si Mayor Jodet Gallego nga kon pabayaan mo ini base kon mapiktuhan ang aton sini nga mga ikayong lawas kay manti maga saka gini ang numero sa mga pasyente kun in kaso mga kaki 5 nga pabayaan mo ini ang dehydration ang heat strokes mga kaki 5 pa man ginakonsidera ya ang pagmalas ang mga tubig, ang pagninit sa supply sa tubig, sa gripo, mga kaki 5, ang muna ginakonsidera ya, lakip na ang load kag ang supply sa kuryente, kaya manti magdugang naman eh, ang imosining palasanon nga balaydan, kay mga dugang man ang imosining pagpaandar sa tanan ng mga appliances mo para nga maluwas ka sa kainiton mga kaki 5.
0: Oh, resulta sang init nga tagiti sang init kag magulan nagapinangilat man grabe ka kusog ng kilat. Kabangdanan nga isa ka 11 anyos nga bata nagalakat upod sa iya iloy nangilat na igo sang kilat mga kaki 5 na patay sang ginhakos pa ini sang iya iloy nabatyagan pa sang iloy nga naggrounded pa sa iya lawas ang kuryente nga ra sa iya bata. 11 anyos ining bata natabo ini sa Sitio Can David, Barangay Tuyom, Banwas ng Kawayan, sa tung Oktobre 11. Sang inis nila kuntani magapauli sa Ilapuloyan sa Sitio Buklaw, sa nasambit man nga barangay, sang nagahana nga nagatalite, amugin niyang gakatabo, kung daw manugulan, kag nagamat-amat alite, magtabuay ang init kag ang tugnaw, grabe ang sigaob sang daguob, dungan sa kilat. Kabangdanan, nga nagalakat sila sa dalan, ang bata yalang naigo mga kaki 5. So, tika subo ini, nga natabo, ag sa tubig, ang inambal nga tubig, lihog lang ko ha, kung magpilahay sa tubig, hindi ka mo mag-ilinaway. Iplastar na kapitan nga daan ang pila sa tubig sa subong pa lang.
16: Ama ng mga balita, naman din sa syudad sa Bacolod, balde-balde nga backlon mo. Baktoyo ilo-ilo.
17: Salamat Bacolod. Abi ko ni ka magproblema sa Bacolod kay may fountain man ang plaza nyo. Alin sa may Bacolod? Sa Iloana ton, sa may area sa Antique. Upod kay Sir Milmar. Sa madalang kong balita da sa may Antique. Go ahead.
0: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, way pa man na batsagan dyan ang El Nino.
18: Pero ang amon nga mga hag-racers, jamo ang nagapam problema kadya. Kahit tama tuman ka barato ang baklanay dyan kang buhi nga baboy K5 Western Visayas base mga umpra ka mo dyan. Daga sinto ang pinakaraba dyan, may sinto 20 per kilo kami dyan ho. Ang baligyaan ay kang buhi nga baboy. Di ang iba namon nga mga hag-racers sa probinsya kang Antique, nagapangayo kang bulig. Kay ang iban nga mga manugbakal, why manandagin sunod ang price nga gin talana kang gobernador sa anak kadyang executive order nga dapat 170 per kilo. Ang iban why gyapon nagsunod kag nagapamakal sa gyapon kang tag 130, 120 kag mas manaba sa floor price nga gintugro kang nasambitan nga gobernador. Sa iban pa namon nga mga talupang doon nga balita, ang bugal man kang probinsya namon dia, ang sangka grade 11 student namon dia ho, nag bronze awardee sa hit round kang Thailand International o kon Thailand International Mathematical Olympiad. Ang dyan si Val Kasim, grade 11, kag natalana nga magpadulong sa final round sa Bangkok, Thailand sa parabuton nga Enero sa tuig 2027. Amora mga balita namon diyan sa probinsya ka Antique, balik kani mo Sir Rick.
17: Salamat Antique, propareho man di sa experience sa mga hog racer niya. Magani ang mga price ceiling may binasunod ang balsang kilala ko, Dobinaboy na lang istorya niya. Alin sa may Antique sa ilo naton sa may Roas Capiz, support kay SM Jobert. SM Jobert, madalag kong balita da.
0: Inanglan nyo, Balde, damo ko ni Balde. Mga nagapanguna, mga balita din sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sang Roas, mga ka-K5, ang probinsya sang Capiz, ang amon gobernador. Ginlift na mga ka-K5 ang mando sa sining swine fever nga problema diri sa amon. Wala na mga ka-K5. So open na as of this broadcast time, mga amon sining pagbaton sa mga baboy halin sa iban nga lugar, mga ka-K5. Kay suno sa aton sining gobernador kay sa aton sa Department of Agriculture na ma-minimize na ang problema sa ESF diri sa probinsya sang Capiz. May kang tanan sa problema sang tubig sa El Nino, mga ka-K5, ang amon sa nga Metro Rojas Water District. Nagapanawagan sa karon sa publiko nga mag-kinot sang tubig. Matapos ang amon sa nga source of water, amo ang Panay River, mga ka-K5. Kung mag-init, mga kauturan, nagabalik, nagasulod ang tubig alat sa amon sa nga source of water, mga ka-K5. Suno sa information officer nga sining nagahilapit nga El Nino maapektuhan ang operation sa Metro Rojas Water District, mga K5, sa kapin apat ka oras kada adlaw, mga ka K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Iloilo.
17: Salamat SM Jobert, pa-reserve ko da sa imo Baldi. Alin sa mga Capiz? Sa Iloan tanga.
19: Tanawan niyo kubla.
17: Papa, sinta kita kay Sir Michael, kay kaina do ay tingog. Sir Michael, balikan tabi. Sir Michael, good morning. Manulag ko ang balita da.
20: Maya dahil nyo agaon sa kabilugan nyo probinsya Takgan ay Western Visayas. Okay na si Rick, kampiyon na ang signal.
17: Na, kampiyon.
20: Oh. Maulan-ulan din sa amon kagabi. Grabe ka baskog ulan. Tapos nga nagpanag-uob. Mga balita din sa Banuas ang kalibong kabilugan ng probinsya Aklan. Adamo nagapamangkot subong kay ang bilyar diri sa amon ginadakop na subong sang kapulisan. Oh, pero gin klaro ini sang ato Aklan Provincial Police Office pagi kay Police Major Aubrey Ayon ang information officer sang APPO. Kasunod din sa pagkaresto sang pito ka tawo mga ka-K5 nga kon sa din gani sa ila paghampal sang sugal nga ginatawag bilyar. Nagbilyar sila mga ka-K5, duha na ka siman nagali sila nga gina a surveillance ang police. Oh. Sang pag-operate sa ila, nakuha ang Mark Manning Mark Manning 100 pesos o 3,800 niya gamit sa pustani. Kung may pusta, illegal ang bilyar. Pero kung wala, suno sa police, hindi illegal ang bilyar. Pero dakop ang pito katawo, mga ka-K5, kag susubong aranas sa pag-inakop sang aton kapulisan. Kung may dugan na ito niya mga balita, isa man ka lalaki ang top 1 most wanted diri sa Banuas ang Kalibo dakop sa kaso nga robbery pag ini sa warrant of arrest ng ginapagawa 20 anyos pa lang suspect ni si alias J mga ka-K5 gin pagawa ini sang regional trial court mga ka-K5 kag may job fair kami nga paghimuon diri sa Banuas ang Kalibo ka parte ini sa Kalibo Foundation Day sa November 3, mga ka-K-Pep. Ano mga balita din si Rek? Ah, balik sa imo.
17: Salamat, Sir Michael. Madalag doong balita din sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Tatlo ni kamakaso ang pag-atubangon sa optometrist amot ang driver sa salakyan na nakabunggo sa baligyaan kag sa tricycle kag nagpalagyo pa. That's why nga nagpalupok ang mga pulista. Kaso ining attempted homicide sa paggamit sa salakyan sa pagtuyo, no, nga patabungguan ang mga pulista. Kag lakip man direct assault ang gi-file nga kaso kag on the part sa traffic enforcement unit ang ipal nga kaso amo ang reckless imprudence resulting to damage to property. Ang ini nga driver nagapabilin subong nang yara sa ospital matapos may pilas man sa tiyan kag sa tiil matapos maigo sa magpalupok ang pulis. Ang Napolcom Commissioner Ari Gidisamon nagbando gid sa Napolcom Regional Office 6 na imbestigaran ang natabo, no, angot sa ginhimo, no, sa tatlo kuma pulis kung nakasunod ini sa standard operating procedure o kon SOP. Sa piyak nga bahin, may sunog ni Samon na mga sobrato nga sa milyon. No? Kung malang dudaan na binibalay, kagawa ay masang tao, kertika lagi nagagawa ko kanto ka nag-check nila, no, mga 570,000 pesos ang halit sa sunog. Kaya kung tira na dakpan nga nag-bilyard ni Samon, tumbuan sa kwan sa namatyan. Dakpan di mo. Mga apat kabilog pero mga 20 na kapalagyo. Si Mayo tong 20 kay Y ka kwanto yung madakpan kay Y ma-identified. Ang apat, na-file na sang kaso in connection sa PD-1602. Why na ko tiyempo? Hindi ko na pagbalik sa inyo. Salamat, kida.
0: Thank you so much sa ating mga sister station, mga ka-K5. Balik din sa probinsya sa Kapis, sa Sudan, sa Rojas. Adol-hadol sa ating sining mga partner, mga ka-K5. Sa balitang K5 sa umaga, amo ni masadya kung kaisa. May baluan mo mga balita kag impormasyon inday Dolores Abilarde sa iba naton nga mga kaopdanan. Sa iba naton nga mga sister station mga ka-K5. Good morning. Inday Arlene Unia da basa dira sa may Ivisan mga ka-K5. Dira man sa may Barangay Libas Bara kag sa may Dayaw area. Good morning mga ka-K5. Oy, yari ho, tag-iya sang fish pond, duck pond, sabay ba sa operasyon? Napasakaan na sang kaso, yaring report niya kay 5 Mile.
19: K5 News FM, live.
0: K5 Mile, Puentes.
21: Napasakaan na sang panubungan niya paglapas sa Republic Act 9165, hukan ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tag-iya sang fish pond, ginadakpan sa bypass operation sa Tanzazor, Panay, Capiz. Matandaan, ngaging kilalang nadakpan kay alias Gloro, 31 anyos, kagresidente sang Tabok, Pontevedra, Capiz. Sa din, nakuha sa paghinakop sini ang apat kasyasyay sa ginapatihan Shabu, nga nagabugat sang 9.99 grams, pagmayara sang standard drug price, nga 67,000 pesos, isa kalibo, nga bypass money kagpila ka mga non-drug items. Ginakabigman ang akusado bilang high-value individual kag provincial priority target list. Base sa resulta sang drug test, positibo nga nagagamit sang illegal nga droga si alias Gloro. Sa karon nagapabilin nga nakahunong sa karsel sang Panay PNP ang nadakpan para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Alas 5:55 mga ka-K5, dugang pa nga mga balita ka impormasyon mga kauturan sa mga balita nasyonal, mga pinalangga nato nga tagpalamati kahapon nga lang ginaaprubahan na sang Kongreso. Ridamo naman nga kalawkawon sa aton sa ning mga kauturan. Mga ka-K5, pasado na sa ikatatlo kagulihing nga pagbasa sa House of Representatives ang hagna nga nag-aprobar sang 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027 matapos nga nakakuha sang kapin 281 pabor sa nasambit nga pundo kag 3 si diri ang nagpamatok kag isa ang nag-abstain sa nasambit nga pag-aprobar sang 2027 national budget mga ka-K5. Nahibaluan nga kalakip sa natalana nga pundo sa national budget ang masubra 22 bilyones para sa House of Representatives. Grabe nga kwarta, no? Amak mong 22 billion nga kaukawon yung mga ka-K5. No? 22 billion pesos nga budget para sa House of Representatives kag masubra si 650 billion para sa Department of Public Works and Highways, mga kakifa. Wow, ara naman ining mga karsada nga way pamasamad, buwan na. Ang samad, obrahon, ang wala karsada, wala ginobra. Ang human ng karsada, kagmanami pa mong paginakutkot, mga kakifa. Samtang, natalupang dan, mga kaka-K5, ang may ginaduso nga budget, ang pagbalik sang pundo para sa flood control project sa Idalom sa DPWH, mga kaka-K5. Ginbuwi na nila, nahuya man sila sa kalag nila. Ay, paano nila, di naman nila ipagibay, mga kaka-K5, ang kwan, damang-damang mga pinalangga na itong tagpalamati. Ibantayan natin 2027, bulubuga na naman ang aton suning, at manamukuan naman 2027. Preparasyon sa 2028 ng eleksyon, dapat nakudakong budget mo sin. No? Dapat kabalo ka mag-budget ang mga drama, kag mga drawing, pagpundo, ginasalot, inakundiin-diin mga kaka-K5, nga hindi mabatsagan sang tao, pero may mga ayuda naman ang naguluwa mga kaka-K5. Ay kamo mga pumulyo, naanad lang kamo sa hatag, naanad lang kamo sa ayuda, mga kakaifay. Hindi ganyan may explicar, Driho. Mga pinalangga na ito ng mga tagpalamati, no? Ang undeclared nga 81 or 817.87 million undeclared asset ni BP Sara, mga kakaifay. Sabi no, may mga negosyo nga wala man unod, pero naga-income million mga kakaifay. Way ka display income may dis may pagkaning changi guru sa PWD kay may display pa. why ang lantawon mong address kundi ng address ng negosyo, why wala ka makitaan to mga K5, pero may income mga kautura. Matawara, grabe na ginang abilidad sang tao sa sininga mga tinion mga K5. Tristan Wyatt Gulay, good morning, salamat sa pag-upod sa to sininga palatuntunan. Wala ta oras sa kita na makita buwas mga K5. Sato sa ninyo pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Standby na sa newscast ng K5 News FM. Kahit pila pagiging mga public affairs programs ng K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Opo na ginamang sa itong mga reporters sa field news contributors sa itong sumong kaagahon. Kinaghatag sa mga balita kag impormasyon para sa itong sininga mga kautunan sa patrol, mga ka-K5. Technical partner na itong sumong kaagahon sa Sudad Sang Rosa 100.9 K5 News FM. Ang itong sininga kumpare, ka-K5 Juby Cuber. Diri sa may Radyo Tagbuwanay sa Banos ang pilar ka K5 Moon Monbi. Daro upod na ginlamang sa amon sini nga CEO kag Chief Executive Officer sa K5 News FM kag Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center Doc Ramil Itang Oy, mga ka K5. Upod sa mga empleyado sa munisipyo sang pilar sa papanguna sa amon pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez. Mga ka K5, inisi ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning.
3: Ang K5 News FM. News FM.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
23: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
24: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
25: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty sea, alkaline.
2: 9 nga vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose, karin retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
27: Gagabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, gabasa na naman.
27: Oo, talaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa.
27: Kag nagabaho ang kilikili.
29: Mag Clinical Deo Fresh
27: para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinical Deo Fresh.
28: Nagabasa na naman balaga.
27: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinical Deo Fresh
27: para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
30: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
31: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
32: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
31: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mahal sa mga butika.
33: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlaya sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
6: Magalingin bala ang imong nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
6: DTX 500 Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabi sigid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C,
6: mabaka nga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang rin nagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Permila ko ginaubo, kag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Miss ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilangga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
19: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ng galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
3: Yung may D3.
14: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
14: Ang D3.
3: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
3: Yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan.
3: Max 4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
3: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imong gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ang kampiyon nga oras, alas 6:11 na sa aga.
10: Live, nagkikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
11: Morning Newscast.
9: Mga ka-K5, sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa ngaton nga tiyempo.
12: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
9: Tropical cyclone na si Platan sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Samtang isa ka-tropical depression naman ang nag-aapekto sa bahin sang Luzon. Vice President Sara Duterte nagapangunag gihapon sa 2028 presidential survey. Estudyante ginbuno sang lansang sang isa ka construction worker biktima pilason.
13: Serye sang kinawatay sa Rojas City liwat nga napagkip.
9: Tagiyas ang fish pond nga nadakpan sa bypass operation sa Panay. Napasakaan na sang kaso.
13: Pagsunod sang tubig galat sa Panay River, maokon posible nga magdala sang problema sa supply sang tubig, dala sang Super El Nino suno sa MRWD.
9: Pagkinot sang tubig, ginapanugyan sang MRWD.
13: Capiz Medical Center makahatag sang dako nga serbisyo sa madamong pasyente suno kay Dr. Loching.
9: Second Provincial Mobile Force Company gimpasidunggan bilang top 3 operating unit.
13: Pag tinabok-tabok sa karisada sang mga kanding, ginareklamo.
9: Pito ka lalaki arestado sa ginkasang anti-illegal gambling operation sa Kalibo.
13: Madog pag-isda na lumos patay sa Tobias Fournier.
9: Samtang sa Iloilo City Government nakahanda sa posible pagkulang sang supply sang tubig dala sa Super El Nino.
13: Pampubliko nga bulutuan sa Negros Occidental na kabaton sang pagpamahog gikan sa ginaligar estudyante.
9: Senador Robin Padilla nagnegatibo sa drug test.
13: 817.87 billion pesos undeclared assets ni Vice President Sara Duterte ginpanindugan ni Cabrera.
9: kag Senador Jinggoy Estrada gin-suspender sang Sandigan Bayan.
13: 7.2 trillion pesos national budget para sa 2027 pasado na sa Kamara.
9: Zelensky gin-anonsyo ang pag-atake sang Russia sa Ilaga Power Plant.
13: Pope Leo XIV magapaidalom sa operasyon.
9: Presyo sang gasolina kag kerosene magasaka na naman.
13: Dallas Mavericks guard Kyrie Irving balik na sa paghampang sa NBA.
11: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
9: Sara Labate, may bag-o na nga nobyo. Kagka K5, bantayan ang mga panawagan kagpahibalo.
14: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Pinas, mayong agawa Storm Visayas, probinsya sang Capiz, kagsudan sang Rojas, nagapalayag na
1: DJX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw ka K5 sang Martes, petsa 13 kita sa bulan sang Oktobre tuwing 2026. Ka K5 sarang ninyo kami mabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong nga mga radyo. Subong man mabatian, kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook Live sa K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuan ay sa Banwasang Pilar. Direkta kita ka K5 sa kaungdan sa aton ginpangliniyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalaga sa aton nga tiyempo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Isa ka tropical cyclone ang nasiplatan sa kwasang Philippine Area of Responsibility. Sa pinakauling weather bulletin sang Pag-asa, tropical depression ang padayon nga nag-aapekto sa nasilangan na aminhan nga bahin sang Luzon sa kalayuan nga 2,790 kilometros. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 55 kilometros per ora kag may pagmadlo stubtob 70 kilometros per ora. Nagahulag ini west-northwestward sa kadasigon nga 15 kilometros per ora. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:47 subong aga kag magatunod naman alas 5:38 karon sa hapon.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DJX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa ngaton yung tiyempo subong adlaw sang Martes. Direkta kita ka K5 sa ato naman yung top story of the day.
1: K5 top story.
3: K5 top story.
0: Nagapanguna sa gihapon si Vice President Sara Duterte sa listahan sa mga luyag sa mga Pilipino nga mangin masunod nga pangulo sa tuig 2028 sa tunga sa mga kaso nga iyang ginapangatubag kag impeachment trial sa Senado. Ini ang base sa ginpatigayon nga survey sa Pulse Asia sa tuong Setyembre 17 tubto 24 subong atuig nga ginpaghuha naman sa tuong Lunes Oktobre 12. Sandig sa resulta sang survey, 50% sa mga adult Filipino ang nagpili kay Duterte bilang ilang aluyag nga mangin presidente. Ini ang mas mataas sang isa ka percentage point kung ikomparar sa 49% nga una na balhag sa tuong Hulyo sa buwan nga tuig. Samtang nagapangaduha naman si Naga City Mayor Lenny Robredo nga mayara sang 26% sa diin wala sang pagbago nagikan sa una nga survey.
1: K5 top story.
3: K5 top story.
1: DJX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Ini nga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ka K5 mayara sa mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan. Ka K5, good mga pabilin nga maging healthy living, mag-inom kita sang TTX 500. Adlaw-adlaw, mabakal ini ka K5 sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
1: DJX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga natipon nga balita sa hulot balitaan. Sa K5 News FM Rojas.
1: Balitang lokal.
0: Pilason ang isa ka construction worker matapos ginbuno gamit ang lansang sa isa ka estudyante sa Barangay Maluklok Norte, Visan Capiz. Gab-es ang Oktobre 11. Ginkilalang biktima kay alias Daniel, 29 anos, samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias John, 18 anos, kagisa ka estudyante. Ang mga iniang lunsay residente sa nasambit nga barangay. Sa inisyang investigasyon sa Ibisan Municipal Police Station, magkaupod sa ilimna ng biktima kag suspect sang hinali na lang nga may nagluntad nga hindi paghang panay nga sang ulihi, nagresulta sa pagbayluhan isang inumol sang mga ini. Nagkuha naman sang

0: Nakapuluyan sa kilometer 3, Barangay Lawaanda. Naibaluan nga ginsuguran na karon nga nagapakigangot sa ang kapulisan sa mga opisyal sa barangay. Agad nga magpahamtang sa police beatbox. Sa diin nga bayad ako nga bulig sa kaangay sini nga mga insidente. Ginahinyo man ang kooperasyon sa mga opisyal nga magpatigayon sa regular nga pagpatrulya sa ilan na sa kupanda.
1: Sa dugang pa nga mga police reports na pasakaan na sa panubungan nga paglapas sa Republic Act 9165 ug ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tag-iya sang fish pond nga nadakpan sa Baybast operation sa Tanzazur, Panay, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias Gloro, 31 anyos, kag residente sang Tabok, Pontevedra, sa di nakuha sa paghinakop sini ang apat ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabug-at sang masukon menos siyam ka gramos kag mayra sang standard drug price nga 67,932 sa kalibo nga Baybast money kag pila ka mga non-drug items. Ginakabig man ang akusado bilang high value individual kag provincial priority target list ang nasambit nga akusado. Base naman sa resulta sang drug test, positibo nga nagagamit sang illegal nga droga si alias Gloro. Sa karon, nagapabilin nga nagkahunong sa karsel sang Panay PNP ang nadakpan para man sa nagakaigo nga disposition.
0: Sa iban nga mga balita lokal, posibleng nga mag-aatubang sang problema sa supply sang tubig ang Metro Rojas Water District o kon MRWD. Sa tiyon nga magsulod ang tubig alat sa Panay River sa pag-abot sang Super El Nino. Sa interview sa KFM News FM Rojas kay Mr. Mark Vincent Bernas, tagpamaba sang MRWD, iyagin pahayag nga temporaryo nga mag-untat ang water treatment process sa sulod sang duha tub-tub apat ka oras antes liwat nga magbalik sa normal nga operasyon. Sunod diri, may mga senaryo nang natabo kaangay sini apang natagan man sang solusyon. Sandig sa pinakaulihing nga monitoring sang ahensya, wala pa sang nakitaan nga indikasyon nga mag-aabot sa among sitwasyon. Apang bilang pagpreparar, mayara na sang water safety plan nga nakaplastar agad masiguro nga magapadayon ang supply sang tubig. Naka-standby naman sunod kay Bernas ang mga kinahanglanon nga kagamitan kag chemicals nga ginagamit sa water treatment, subong man ang mga spare equipment. Nagod gilayon nga maislan pananglitan nga maguba sa operasyon. Inikadungan sa pagpreparar sang ahensya sa posibleng epekto sang Super El Nino. Pananglitan nga maglawig ang tig-ilinit kag magnubo ang level sang tubig sa Panay River.
1: Sa kaangot nga balita, ginapanugyanan sang Metro Rojas Water District ang publiko nga magbulig sa pagkinot sang tubig bangod limitado lamang ang ginakuhaan sang supply. Gininganyo man ang mga konsumidor nga mag-report gilayon pananglitan may makita nga problema sa mga linya sang tubig agud madasig nga makayo kag mabalik ang normal nga supply sang tubig. Apesar nga may mga pag-ulan-ulan, wala gihapon nagapabilin nga kumpiyansa ang MRWD nga hindi magatubang sang problema sa supply sang tubig. Buta nga ginapahanumdom ang tanaan nga hindi mag-usik. Ginapabakod naman ang panawagan sa publiko nga mga responsable sa paggamit sang tubig agud mabuligan ang pagsiguro sang bastante nga supply ilabi na sa tion sang posibleng epekto sang Super El Nino.
0: Sa piyak nga bahin, ginapaabot nga mas madamo nga pasyente ang mahatagan sang serbisyo kag mas mapalapad pa ang kapasidad sa paghatag serbisyo sa mga nagakinanglan. Sa tiyon nga mangin operational na ang Capiz Medical Center sa Barangay Lanot, Rojas City. Sunod kay Dr. Florencio Loching Jr., Chief of Hospital, dako nga bintaha para sa probinsya ang pagkabaton sang level 3 nga ospital. Ilabi na mong probinsya sang Iloilo, lamang ang mayara sang sininga klase sang pasilidad sa Bugos nga Western Visayas. Pinaagi sini madugangan man ang bed capacity kag ang pagbaton sang mas madamo nga pasyente. Laki pang pagbaton sa mga nagakinahanglan sang brain surgery, emergency surgical procedures, kag iban pa nga espesyal nga pagbulong. Naibaluan nga ginpuduhan sang gobyerno probinsyal ang pasilidad sang 250 million pesos sa din nga kabahin ini sang 1 billion pesos nga loan agreement sa Land Bank of the Philippines para sa apat ka prioridad nga proyekto sa probinsya.
1: Sa dugang pa nga mga balitang lokal, ginpasidunggan bilang top 3 top operating unit ang 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company o kung 2nd CPMFC sa Capiz Police Provincial Office. Gin Battle.

0: ni Police Lieutenant Colonel Lomiain D. Lidawan ang Force Commander sa 2nd CPMFC ang Certificate of Recognition. Ang pagkilala nagapakita sa maayong nga performance kag padayon nga dedikasyon sa unit sa pagmentenar sa seguridad kalinong kagkaayo sa komunidad. Nagapabili naman nga determinado ang unit sa pagserbisyo sa publiko nga may dungog kag integridad.
1: Sa katapusan nga balita lokal, ginakabalak-an sang pila ka mga motorista nga posible tunaan sang aksidente ang masami nga pagtabok sa tunga sang karsada sa mga hinuptanan nga kanding sa Barangay Tanza, Rojas City. Suno sa mga tagreklamo, makapila na kabeses nga dutayan lang ang mga ini matumba sa motorsiklo bangon sa hinali nga pagtabok sa dalan sang among mga sapat. Pila naman ka mga sarakyan nga madasig ang dalagan ang makapila naman kabeses nga dutayan lang ang mabungguan ang nasambit nga mga kanding. Panawagan sa mga ini sa mga natungdan nga tatapon sa gusto ang hilay-nuptanan nga ginipagpabayan nga magtabok-tabok lang sa dalan bangon sa peligro nga dala sini sa mga motorista.
0: Kakay Fabi nyo nabatian ang mga balitang lokal. Direkta kita kakay Fabi sa mga balita naman nga nagakainabo sa Western Visayas. Una kita sa Kalibo, 7 kalalaki arestado sa ginkasang anti-illegal gambling operation. May kaungdan sa balita si KK5 Leonard Viray sa KK5 News FM Kalibo.
2: KK5 News FM Live Report.
3: Arestado ang 7 ka mga lalaki matapos nga naktuhan nga nagabaton kag nagapangolekta sang kwarta nga pantaya sa bilyar nga wala sa may nagakaigo nga lisensya o kon permit sa may Enoldan Street Barangay Poblasyon Kalibo Aklan. Ginkilala ang mga naresto nga sanday alias Pat 28 anyos, Mike 36 anyos, alias Lex 40 anyos, John 30 anyos, alias Leve 52 anyos, John 26 anyos, kag certain Ernesto 22 anyos. Na-recover sa operasyon ng lamesa sang bilyaran, mga bola kag iban pa nga mga gamitan, 200 pesos nga mark money kag 3,800 pesos na ginapatihan taya sa nasambit kasugal. Bangod diri, mga pangutubang ang nasambit ka mga suspect sa kaso nga pagabailar sa Presidential Decree No. 1602 o ang illegal gambling law. Ginpatigay ng operasyon sa pagpanguna sa nga Clan Police Intelligence Unit o kon PIU upod ang Kalibo Municipal Police Station kag sa nga First Aklan Provincial Mobile Force Company. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si KK5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Galingawan sa Kalibo, KK5 News FM.
1: Samtang manog pangisda na lumos patay sa Tobias Farnier Antique. May detalye sa balita si KK5 Eileen Rose Montero magbanwa sa KK5 News FM Antique.
2: KK5 News FM Live Report.
4: Wara rin ti kabuhi kang nasapuan ang sangka mangingisda nga ginkilala kay Rogelio de la Cruz, 56 anyos, residente kang barangay Fatima Tobias Fournier, La 7 sa gabi, Oktobre 11. Sa impormasyon, nagpadulong sa isla kang Noga sa Aninii ang persona, kaimaw ang iban na nga himata alas 10 sa aga sa among adlaw, bangad isara sa anda kakilala ang nagsaulog kang kaadlawan. Las 3 naman sa hapon, kang naguli sanda kag nagdungka sa barangay Diklem Tobias Fournier, apang nagpabilin pa ang biktima sa anang bangka, kaginapahayag nagparigos pa sa baybay. Apang kang nagsiram, ginsagap rin dyak ang anang pamilya, kagla 7 sa gabi, nakita ka mga pumuluyo ang biktima, nga nagalutaw-lutaw, ginabanta 30 metros ang karayuan halin sa anang bangka. Gilayo naman dyan nga ginrescue ka mga otoridad, kagintingwaan nga daraan sa ospital, apang gindeklarar nga dead on arrival. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Galingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang Iloilo City Government nakahanda sa posibleng pagkulang sang supply sang tubig dala sang Super El Nino. May detalye sa balita si K5 Jenny Kauyunan sang K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
5: May mga nakita na nga options ang Iloilo City Government bilang sabat kung mayara sang kakulangan sang supply sa tubig sa syudad dala sang epekto sang El Nino. Sunod kay Mayor Reisa Trenas nga nakahanda silang magbulig sa kabaranggayan nga may kakulangan sang supply sang tubig bilang kabahin sang ilang pagpanghanda. Madungduman nga sang tidalikdan, nagsapol ang Iloilo City Crisis Management Council agud istoryahan ang mga nagakaigo nga mitigation intervention kasunod sang pagpamahog sang Super El Nino. Sa din isa sa mga prioridad ang pagpangita sang bastante nga water supply sa tion sang tag-init ilabi na sa 25 ka mga high-risk barangay sa syudad. Una naman naging pahayag ni General Services Office Head Engineer Neil Ravina nga nag-request sila sa water distributor sa syudad nga i-monitor ang water levels sang Halaur kag Maasin Dam nga source ang tubig agud mabalanse ang water distribution kag supply ang ginahatag sa kabaranggayan.
6: Report nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5 Jenny Kauhunan para sa Kampyona Balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa piyakabayan pa ang publikong abulutuan sa Negros Occidental, nakabaton sang pagpamahog gikan sa ginaaligar estudyante. May detalye sa balita si K5 Red Salgado sa K5 News FM, Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
7: Bangod sa pagpabahog sa social media, klase sa mga estudyante sa isa ka bulutuan sa siyudad sang Bago, kansilado.
8: Nakabaton sa pagpamahog ang isa ka pampubliko nga bulutuan sa siyudad sang Bago sa probinsya sa Negros Occidental kagapon nga adlaw, Oktubre 12, gikan sa isa ka ginapatihan na dummy account. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon, Chief of Police sang Bago PNP, gapasado alas 12 sa kaagahon nakita ang pagpamahog sa social media kagini ang ginreport sa kapulisan pasado alas 8 sang aga. Nagsapol gilayo ng kapulisan kag pumunuan sa eskwelahan agud mapabakod ang seguridad sa palibot kagin pasugat ang mga estudyante sa ila mga ginikanan. Sa social media post ginsinig sa suspitsado nga dismayado ini sa tagdumulahan sa eskwelahan bangod alas 4:30 pa sang hapon ginabuksan ang gate kag alas 3 sang hapon wala na ini sa klase kag iya man ginhambal nga may madula nga kabuhi bangod sang pagligwat sang pulisya.
9: Kaya daw hindi niya gusto yung may ginareklamo siya with regard sa system ng school about sa dismissal nila.
8: DTX 500 Morning Newscast and it's K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ka K5 inyo nabatihan ang mga balitang regional. Ini nga mga balita ka K5, builog nga ginadulong sa inyo sang kanwan sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Pilipinas.
2: Balitang National. Balitang National.
0: Nagnegatibo sa 5-panel urine drug test si Senador Robin Hood Padilla. Kagplano man niya nga magpaidalom sa blood kag hair follicle drug testing bilang pagpakita sa iya panindugan para sa transparency kag accountability sa serbisyo publiko. Kadungan sini ginganyat ni Padilla ang tanan nga opisyal sang gobyerno nga voluntaryo nga magpaidaluman sa drug testing agud hugot nga mapabakod ang salig sang pumuluyo sa ilang mga pinuno. Samtang handa man ang senador nga isa publiko ang iya drug test results bilang pamatuod sang iya kahandaan nga pangunahan ang mga tika nga iya ginaduso. Nahibaluan ini ang may kaangtanan sa ginfile ni Padilla nga Senate Bill number 2541 o kon ang Gawad Integridad kontra Droga Recognition Act nga may tinutuyo kilalano ng mga elected kag appointed public officials na voluntaryo nga magpaidalom sa drug testing. Sa idalom sa nasambit nga hagna, ang Civil Service Commission ang mag-ausisa sa paghatag sang pagkilala sa mga opisyal nga voluntaryo nga magsumeter sang negatibo nga resulta gikan sa urine, blood kag hair follicle drug test nga ginapatigan sa mga pasilidad nga akreditado sang Department of Health.
1: Sa dugang nga balita national, nagpanindugan si financial forensic analyst attorney Alexander Cabrera nga insakto ang ilang computation sa undeclared assets ni Vice President Sara Duterte nga nagalabot sa masobra 817.87 million pesos nga wala gindeklarar sa statement of assets, liabilities and net worth o consal-in sang Vice Presidente Humarin 2022-2025. Sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Oktobre 12 ginpamangkot ni Senator Judge Risa Honteveros, konsigurado si Cabrera nga insakto ang computation kag wala sang nadoble sa numero sa mga assets ni Duterte. Nagluwas pa diri ginpahayag pa ni Cabrera nga ginsiguro man nila nga fresh money ang mga ending cash balances bangod nga nakita nila nga gakaubos ang kwarta kag magasunod ang bago nga kwarta sa masunod nga tuig rason nga napatod nila nga bago ang kwarta nga nagasunod kada tuig.
0: Sa dugang kagkatapusan o kung sa dugang pang mga balitang nasyonal, ginpapanaugan sa Sandigan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada sa 90-day preventive suspension. Ini ang may kaangtanan sa giratubang flood control-related graft kag plunder charges sa nasambit nga senador. Magluwas pa ini sa unang suspension gikan sa 2nd Division sa Anti-Graft Court sa tuong Hunyo. Naibaluan nga preso sa karon si Senator Jinggoy sa New Quezon City Male Dormitory sa Payatas.
1: Sa katapusan nga balita national, pasado na sa ikatatlo kag ulihi nga pagbasa sang House of Representatives ang hagna nga 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027 matapos nga makakuha sang 281 nga pabor nga boto. 13 ang nagpamatok kag isa ka abstention. Nahibaluan kalakip sa mga tatalanang pondo sa national budget ang masobra 22 billion pesos para sa House of Representatives kag masobra 650 billion pesos naman para sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Samtang dalala pang don man sa ginaduso nga budget ang pagbalik sang pondo para sa mga flood control projects sa idalom sa DPWH. Ginpasiguro naman sa Department of Energy sa Malacanang ang bastante nga supply sang kuryente kag padasigon ang grid integration kag operasyon sa mga bagong nga power plant nga ginalauman makompleto antes nga matapos ang tuig.
2: Balitang National. Balitang National.
0: Kakay Fabi niya nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa Pilipinas. Direkta naman kita kakay Fabi sa mga balita nga nagakahinabo abroad.
2: Balita International. International.
0: Ginkompirmar ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga ginatake sang Russia ang ilang power plant. Ginpayag sini nga ginpatigan sang Russia ang pag-atake sa Kharkiv power plant. Pila ka oras matapos ang ginanonsyo ni US President Donald Trump ang pag-angkon sang ceasefire. Nahibaluan gamit sang Russia ang jet-powered drones nga naglapta sa kahawaan sang Ukraine. Bangod diri, madamo sang lugar sa Kyiv ang nadulan sang supply sang kuryente kag tubig. Dugang pa sang presidente nga maatag nga wala nagapati si Russian President Vladimir Putin sa mga anonsyo ni US President Donald Trump.
1: Sa katapusan nga balita international, maga pa idalom sa operasyon si Pope Leo XIV. Agad nga kakason ang gamay nga bukol nga nadiskubrihan sa iya nga baga matapos ini nga matumod sa isa ka medical examination. Ginpahayag sang 71 anyos nga Santo Papa ang iya kondisyon sa ginpatigayon nga pagpangamuyo sa St. Peter's Square. Sunod sa iya, timprano nga natukiban ang nodule kag nagapabilin ini nga well contained. Samtang wala naman ginpahayag sang Vatican kung ginapatihan nga malignant ang nasambit nga bukol. Sunod sa Vatican, ginalauman nga magalabot sang isa ka semana ang pagpaayo sang Santo Papa matapos ang operasyon.
2: Balita International. International.
0: Kakay Fabi niyo nabatian ang mga balita ng abroad, direkta kita sa balita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Lauman sang mga motorista ang pagwalag sa presyo sang gatong Subong adlaw sang Martes, Oktobre 13. Sandig sa abiso, magasaka sang piso kag 56 centavos ang presyo sa kada gasolina o kon sa kada litro sang gasolina. Samtang piso kag 77 centavos naman ang igasaka sa presyo sang kada litro sang kerosene. Samtang sa krudo, maganubo ang presyo sa kada litro sang 3 pesos kag 1 centavos. Suno sa Department of Energy ang pagnubo sa presyo sang krudo ang tugas sang kasugtanan sa mga pungsod nga miyembro sang Group of 7 nga magpagwas sang emergency oil reserves kag ang gidapayag kasugtanan sa tungas sang Amerika kag pungsod Russia. Samtang mayra naman sang bastante pagkaron nga supply sang gatong ang Pilipinas. Base sa inventaryo magalawig pa sang 51 kaadlaw ang stock sa asang among mga gatong.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports. Sports.
1: Malapit man sa 600 dias ang ginhulat ni Kyrie Irving antes ini nga magbalik sa paghampang sa National Basketball Association o kon NBA. Ginkalangkagan sang Dallas Mavericks ang paghampang sa tunga sang court ni Irving matapos nga makaangkon ini sang ACL injury sa nawala nga tuod sang nagligad nga Marso 3, 2025. Sa NBA preseason na sang Mavericks kontra sa Houston Rockets, mayara sang 17 ka puntos si Irving hangod nga panguna ng iyang team sa score nga 132-115. Wala makampang sa nakaligad nga season si Irving gani nga mayara sang 20 ka bulan ang katapusan sini nga paghampang.
2: Balitang sports. Sports.
0: Kakay Fabinho na batian ang balita sa patag sang hinampang, direkta kita sa patag sang showbiz.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Sara Labate, may bag-o na nga nobyo. May detalye sa balita si K5 Maria Rochelle Shaira Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
10: Nagpakigbahin sang hard launch ng anay actress nga si Sara Labate sa ginahuling-huling nga bago nga nobyo. Sa social media account, nagpost si Sara sa mga laragway kag video kaupod ang isa ka lalaki. Hindi ang nagdungan sa pagpost sa iya ika-33 nga kaadlawan. Makitaan sa video nga ginakantahan pa siya sang lalaki sang happy birthday samtang yara sila sa restaurant. Samtang wala naman ginsambit sang actress ang pangalan sang lalaki, apang by pila ka mga fans ang nagpost sa ang pangalan si Ringa si Mikhail Scamp nga isa ka chief executive officer sa music event company. Matumduman nga tuig 2023 sa ginkompermar ni Sara nga bulagay na sila ni Richard Gutierrez. Ini nga balita ang ginadulong sa Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 Even News FM.
2: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
0: Kay Fabinho na batian ang balita sa patag sang showbiz. Direkta kita sa mga panawagan. Kagpahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo. Ngariga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Ora mismo.
0: Gina panawagan kung sino man ang nakapulot sang iPhone 12 ng cellphone na gaduag sang asula. Kagmayara sang case nga nagaduag itoma. Nagikan ang pasahero sa Perpetual padulong sa Water Village sa Barangay Lawan, Rojas City. Sana kakita palihog lamang balik sa istasyon sang K5 News FM Rojas na hamtang sa third floor of City Building, McKinley Street, Rojas City. Ang nagapanawagan ang tag-iya.
1: Ginapahibalo ang tag-iya sang Tecno Camon nga cellphone nga gin-turnover sang tricycle driver nga si Rully Antonino sang Barangay 5, Rojas City. Ang ini nga cellphone ang nakita sang driver sa sulod mismo sang iya nga tricycle kahapon nga adlaw alas 2 sang hapon. Sa tag-iya, mahimo mo ini nga maklaim sa istasyon sang K5 News FM Rojas sa 3rd floor FCD Building, McKinley Street, Rojas City.
0: Oras sa K5 News of ang Philippines, alas 6:47 na sa aga.
2: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon, DTX 500 Morning Newscast.
0: Kagkay Fabi niyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang DTX sa 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Martes sa Petsa 13 kita sa bulan sang Oktobre 2026. Sa liwat kagkay Fabi niyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw pinagi sa amon yung mga Facebook Live pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagiman sa amon yung sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Good morning sa aton yung mga solid supporters. Ginagalantaw sa aton yung Facebook Live. Ma'am Jana Vilciloso, ma'am, good morning. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, good morning. Rodolfo Evangelio Jr. Liza Barrientos, good morning. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kagay Mamelsi Acuña, good morning.
1: Subong man, good morning sa mga tagpalamati sang RV Minimart sa TTC. Kaga H2Oville, good morning. Sa mga tagpalamati sa Paseo de Rojas, good morning.
0: Ma'am Genevieve Bingkong Rosales, good morning. Sir Richie Pinalva, sir, good morning. K5 sa ngala nagilamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Kapunta sa technical side si K5 Michael John Detoga. Sa amon nga news director, K5 Roldan Bisana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuhat kagambol nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. K5 maga sunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga naging tagbalita.
1: K5 Rodney Daban Dalanon.
0: K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapiz. K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
13: Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
14: Ang akon nga D3 Bio nga may extra virgin ko ko na to.
13: Nga mad D3 Bio ka, hindi ka
14: mad
13: may
14: D3 Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio may lauric acid. Mm-hmm. Nga nagapataas ang akon yung insulin sensitivity. Subot si Lingon.
13: Sa tayo yun mo nga inom sa D3
14: tayo
13: Bio?
14: Tayo yun ko nga inom sa D3 Bio. Mm. Ang akon nga ginakaon, mapuslangid sa akon nga lawas. Mm. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtugabalatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
13: Ang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid.
15: Oh.
13: Checklist
15: nga,
13: number
15: 2. Nga D3 ba yung akong gusto? Over ordinary yung vitamin D3. Kaya ang D3 ba yung gahatag sa akong pwersa? Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala
13: galuya
15: pwersa. Galuya ka. Pero kung mga D3 ba ka, may pwersa ka na, kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ala ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
13: Sa nguna sir boy, damo ko kuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to sir boy. D3 bio na tanan subong ang damo sa balay.
15: Correct.
13: Nga gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga man kisa makita ko ga inawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
15: mana.
13: Ang mana ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan. Number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sikreto sir boy amo ni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imuulo.
16: Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
18: Pamakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
13: Ginahanglan inom ka D3 Bio.
15: D3
13: because
15: Bio.
13: The ketones in D3 Bio gapanami sa imong paminsaron. Biska nag-edad ka 90 shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Ops, amula na ang imo. Okay. Dapat may mabilin sa akon. Kaya kung wala sa may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
15: Ay,
13: ang sikreto, D3 Bio.
15: Yo.
13: Nay, tay, D3 Bio ka kay once nga mag-ulianon ka, sigurado pabayan kas kabataan mo. Di gina malikawan sir boy?
15: Oo ah.
13: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. So that D3 Bio wala na sa plain D3 ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, indi dali matigulang ang imo nga mga brain cells kun naka D3 Bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imo brain cells is ketones from D3 Bio. So try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade na gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sina si from America.
15: From America. Ang raw materials na.
13: Pero ang BCO halin sa aton. Kay ang MCT sa Amerika hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
14: Halin sa
13: so lain gid kong nakatandim ang suplemento sir boy.
15: Correct.
13: Dako nga bagay especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective against sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw, mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Sir boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
15: Correct.
13: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
17: D3 Bio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan na ko sa resistensya, nagaluya na ko pa matya. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
17: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
18: Pamakal sa mga butika.
17: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
18: Pamakal sa mga butika.
17: D3 Bio. With VCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
21: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI. ang fortified na probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
3: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound ang nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500, DTX 500.
4: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita tinagbakal ko dayon sa DTX sa isa ka adlaw two times ko tagdua-dua ka kapsul inang pagkaubos ko sir may alibyo kay namit nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500 mighty C ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
3: May TC!
18: Mabaka sa mga butika.
23: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa may TC, ang alkaline ng vitamin C.
24: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, taga tumar ako, may TC. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ng lawas.
18: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
23: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
23: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Mabaka.
23: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay miyara inigali nga sang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka.
23: Food supplement for men.
28: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
23: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
27: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kag tama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
23: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
23: DTX 500.
29: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum.
29: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
23: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
30: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: D3 Bio.
31: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
18: D3 Bio.
23: Ang D3.
18: Yung may Visio.
23: Ang Visio.
18: Yung may D3.
23: D3 Bio.
32: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon yung kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
23: D3 Bio.
18: Ang D3. Yung may Visio.
0: Visio. Ang Visio nga may D3.
29: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
5: Ito masyon sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
5: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
6: Tumar ko. DTX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Lord Des maglupot. Alas 31 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
10: DTX 500.
33: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. Best gift ang DTX 500.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
34: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
35: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ersis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
29: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika for biotics ka.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
13: Ilay-lay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
15: Saan nag-inom ka?
17: DTX 500.
15: Di na nalang subong imo sugar.
13: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Mimi.
21: Galing kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na gali.
21: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Kadaragsa nga punggot.
24: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit.
24: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi.
24: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol.
24: DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, taas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
27: Available now.
28: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
30: isang bala ka lang.
28: Ako, ang linya ko,
30: isang kapsula ka lang.
28: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
30: Extend.
28: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido. And treats sexual dysfunction.
31: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
28: Extend. Supplement for men.
31: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
36: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 15 minutos sa nakaligid sa tat ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Maayong aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz sa Western Visayas. Petsa 13 kita sa bulan sang Oktubre, tuig 2026, Martes nga adlaw. Nagapalayag na mga ka-K5 ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman. Ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abiyabi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nagatutok, nag-monitor na diri sa aton siniga pagpangalagad, mabatian kita sa 100.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagboanay Pilar, kag subuman sa K5 News FM Philippines mobile application sa inyo tag sa kamang cellphone, kag sa Facebook Live makitaan kag malantaw man kita live mga ka K5. Sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati nga nagatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad, ang aton nga pag-welcome sa inyo diri sa pang Martes nga edisyon sang Foro de los Pueblos. Kumera kamo karon sa mga mensahe nga ligi palabot diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital, agud babasan ta ang inyo sini nga mga mensahe. Ano bala mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan subong aga diri sa aton nga pagpangalagad? Supply sang tubig mahimo mapektuhan bangod sa peligro sang Super El Nino. Saltwater intrusion sa Panay River, isa sa gidabantayan suno sa MRWD. Malaka nga pag-ulan lauman bangod sa Super El Nino suno sa PAGASA. Pagsailo sang aring PH sa Lanot, posible madayon antes magtakop ang tuig suno kay Dr. Florencio Lutsing. Pagbaray-baray sa mga kanding sa tunga sang karsada sa Barangay Tansa, ginareklamo bangod sa posible tunaan ini sang aksidente sa dalanon sa mga motorista. Presyo sang gasolina kag kerosene magasaka subong adlaw, kurodo maganubo mga ka K5. Sa balita, National Vice President Sara Duterte kag Senator Bongo nagapanguna sa presidential kag vice presidential survey sa 2028 elections. Representative Chel Jokno ginapanindugan ngang impeachment trial ang nahanungod sa accountability kag indi sang personal bato kay VP Duterte. Samtang VP Duterte ginbira sa liwat si President Bongbong Marcos, wala na sang lauman sa presidente suno sa kay Sara. Amo ni mga balita nga mga impormasyon nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Kumiyara kamo karon sa liwat mga ka K5 sa mga mensahe ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital. Agad babasa tang inyo sining mga messages sa mga nakatutok na sa FB Live. Oh, hindi pagkalipatan nga i-like kag i-share aton sining programa no. Mga ka K5 para nga madamo pagid kita sang malabutan samtang gatutok kamo sa Facebook Live. I-like nyo kag i-share mga ka K5 mga aton sining programa. 19 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Check tanay latest update sa dalagan sa panahon sa bayan sa pag-asa mga ka K5. Ano ba lamang insempota subong adlaw sang Martes? Kaman may bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Isa ka tropical depression mga ka K5. Mag-apekto na bala ini sa dalagan sa panahon sa diri sa Pilipinas. Mag-asahatag na bala ini sang solusyon sa pila ka mga lugar nga ti halos way na naka-experience ang pag-ulan. May detalye sa balita sa line number 3 si KK5 Veronica C. Torres.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga, narito na nga ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 13 araw sa buwan ng Oktubre taong 2026. Narito ang ating pinakabagong satellite image kung saan may minomonitor nga tayong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. huli itong namataan sa layong 2,790 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ito nga bagyong ito ay hindi nasa ang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala namang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang northeasterly wind flow naman patuloy ang epekto sa extreme Northern Luzon. At easterlies naman yung nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon, pati na rin sa may silangang bahagi ng Visayas. At itong easterlies yung nagdadala ng paulan sa ilang bahagi ng Luzon and Visayas area. Maliban nga sa tropical depression, sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na LPA o iba pang bagyo sa loob o labas ng ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na patuloy na magpapaulan ng easterlies dito sa lugar ng Aurora, Quezon, Bicol Region, sa may Marinduque, Romblon, Oriental at Occidental Mindoro. Naasahan nga natin na by tomorrow, posible maging maulan pa rin sa Bicol Region, sa may Romblon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday and Friday, posible dito sa Bicol Region, maulan pa rin. At pagdating ng Sabado, sa Aurora at Quezon, posibleng maging maulan naman na area. Pero iyan ay 5-day weather outlook, posible pa ito magbago. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas update ng pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon sa Batanes at Babuyan Islands, asahan nga natin yung fair weather condition at mga tsansa ng mahinang pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies na condition nga at may mga tsansa na mga localized thunderstorms. Si mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa Maylawag at Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 26 to 32 degrees Celsius naman sa Calayan Islands. Para sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin sa west

0: bago. Patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay posible from 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo at Cagayan de Oro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin na ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:47 ng umaga at lulubog ng 5:38 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
1: Maraming salamat, Veronica Torres, PAGASA Weather Specialist, sa gindulong latest weather bulletin. So may posibilidad sa gyapon sa pag-ulan diri sa Western Visayas, mga KK5 bangod man sa epekto sang easterlies. Timayin ni ko mag-ulan man at least mabulong ang kauhaw sang duta, mga KK5. Mabunyagan ang mga pananom sa mga biyanaton ng mga farmers. Pratikulan tauntang ano gidabing ulan, kito talisik malang. Hindi gani makabasa sang duta, mga KK5. 25 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Salamat ko may mga mensahe ka mga ligapalabot diri sa Foro de los Pueblos. Ipadala ina diri sa ito official Facebook page, K5 News FM Roja. Sagot babasa ta. Ayon sininga mga mensahe diri sa ton siniga pag pangalagad. Check ta ton siniga patrol, isa ka persona nga wanted sa kaso nga pagpangimulos. Nahulog lagid man sa kamot sa mga otoridad, mga KK5. No, sa din bala ni na dakpan ang gidakabig top 2 most wanted person no sa kaso nga pagpangimulos, mga KK5. O standby ka mo diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pag-amlig sa aton kayong lawas sa buong panahon, delikado na magastos pa magbalatian, mga KK5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kagkaupod naton sa dlaw-dlaw nga tanan every morning or any time of the day, mga KK5. Kadungan sa aton nga pagbakas, patas nga pagbakas, produktibo nga pagsugod sa aton siningadlaw. Yaragid katuwang naton ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mga KK5. Amuning kape nga magabulig sa pag-detoxify sa aton siningadlawas. Ang kape nga magabulig nga magka-focus kita kag mangin alerto, mga KK5. Tandaan, DTX Coffee Mix. Sa aton sininga mga KK5 dira, no? Sa aton si magkautoran nga mga tagpalamati, ang DTX Coffee Mix, amuning mga kape nga imo sa Marguso, di sugar cane and extract powder, kag may chia seeds pa. Kape nga magabulig sa pag-detoxify sa aton siningalawas, kape nga magabulig sa pag nga magka-focus kita kag mangin alerto, kag kape nga magabulig sa pagpanubo sang risgo sa nakalain-lain nga mga balatian. Kung gusto mo magtanlas imuutok, mapanubo ang risgo sa mga balatian sa aton siningalawas, kag mangin produktibo ka, DTX Coffee Mix ang sikreto, mga KK5. Araman ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Mabakal ni tanan sa mga butika malapit na sa inyong lugar, mabakal man online, mga KK5, kag syempre available sa sentro sa balaligyaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT, mga KK5. Tanda na ito ni kayong lawas amligan, arang DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mga KK5. Bangod sa DTX Coffee Mix, may kape ka na, maka-detox ka pa. Check the report sa Tun Siniga Patrol, wanted sa kaso nga pagpangimulos na dakpan sa motoridad. May detalye si KK5, Myla Vasquez Fuentes.
2: K5 News FM Live Report.
3: Arestado kag K5 Roldan sa kapulisan ang isa kag ginakabig top 2 most wanted person kag mayara sa kaso nga qualified rape. Katapos ginimplementaran sang warrant of arrest sa barangay Poblasyon Banwa sang Tapasa. Ang wala nang giningadlan nga persona ang residente man sa nasambit nga lugar kung sa diin wala sang magin rekomendar nga piyansa ang korte para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Sa karon nakahunong ini sa karsel sang Tapas Municipal Police Station ang among akusado para sa nasambit nga disposition.
1: Oh, pag serve sa iya sang warrant of arrest K5 Maylaw, ay naman sang way na sa makapalagyor, wala na maka

0: si spa.
1: Wala naman ka kay Fab Roldan matalunsay man ni siya nga nag-upod sa kapulisan kag wala naman sa madamo pang pamangkot matapos man nga ginabasahan ni sang iyaman niya nga kinamatarong may kangtanan man kag gipahibalo siya siniya nga kinamatarong may kangtanan sa amo nga kaso kay Fab Roldan.
0: Okay.
1: Kini nga balita ang ginadulong sang Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
0: Maraming salamat ka K5 Myla Fuentes sa gindulong balita. Angot sa pagkaresto sa isa ka mistero dira sa may Banwas ang Tapas, wanted sa kaso nga pagpanglugos mga ka K5 or qualified rape, no? Base diri sa kuno gin-isyong arrest warrant sa mga otor or base sa gin-isyong arrest warrant sa korte mga ka K5 dira na sa may barangay Poblacion sa Banwas ang Tapas. Last 7:30 oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. May aga kay Tristan Wyatt Gulay, nag-monitor na. Madamo gid salamat. Kay Rodolfo Evangelio Jr., Ma'am Arlene Onyada Basa, nagatutok na. Present naman si Ma'am Gianna Velsiloso, diri sa iya sinaya shop sa may barangay Luktugan. Si Ma'am Christy Finlac, may aga Ma'am Christy Finlac, diri sa may Astorga Dumaraw sa Finlac family. Thank you, Ged. Maying agaman sa mga taga Maluklok Norte sa mga kasimaryo ni Ma'am Arlene Onyada Basa. Nagatutok na, nagamonitor naman no si Ma'am Gianna Velsiloso dira sa Luktugan. Salamat, Gid. Kag good morning da sa Angkol Motorcycle Repair Shop sa may Barangay Poblacion sa Pian. Gamonitor na sila da kay Meme Frias Villarreal. Good morning da. Salamat, Gid, sa pagtutok. Kagda likewise, so nagamonitor man si Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagamonitor na diri sa K5 News FM. Sir Ivan Sudad, good morning sa Sudad family. Kay Juvin Duga Bisoryo diri sa may barangay Badyangon, President Rojas, no nagapamati na diri sa aton siniga pagpangalagad ang Bisoryo kag Duga family. Haling kay Juvin Duga Bisoryo sa Badyangon, President Rojas, nagatutok gid mga ka K5. Ma'am Lisa Barriento sa Tambacolasi, kay Ma'am Dolores Abilarde kag sa Abilarde family dira sa may barangay Lawaan, no, adlaw-adlaw present gid sa K5 News FM. Kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, Giselle Floro kag Floro family sa may barangay Lunoy, nagapinamati na. Happy Tuesday kay Ma'am Becky Lana, good morning. Kay Bebo Patricio kag kay Rowan Buendia Alonsagay, ginatamyaw niya sininga asawa kag duha ka bata dira sa may barangay Binawbawan sa Banwas ang Pilar. Galanog ng K5 News FM. Makaryo Sormiliosa, maying aga, salamat, kid. Sa mga nagapangita sang produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Well Center, DTX Coffee Mix, DTX 500, may TCD3 Bio, kagiban pa nga mga klinika products, kung taga-pilar ka, mga ka-K5, kung pilarin nyo ka, para mahupos ang imo sining pagbakal, kadto ka lang mga ka-K5 sa mga presidente da sang PWD sa pilar. No, sa mga presidente da sa PWD sa mga kabarangayan sa Pilar, kay pwede ka muda kabakal sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center ni Dr. Ramil Uy. No, makabakal ka sa mas malapit, makabulig ka pa sa mga president sa PWD sa mga kabarangayan dire sa Banwas ang Pilar, mga ka-K5. Kay Elmer Arabia, good morning, salamat gid sa pag-monitor. Ma'am Ray Ombas Galina Balbona, nagatutok. Pagbalik na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang Super El Nino ara na mabatsaga na, nagsugod na. Kag ginakabalak-an nga magalawig ini until next year. Kag samtang nagabadbad ang inadlaw, magalala nga magalala ang mabatsagan ta mga ka-K5 base man sa pag-forecast, pagbana-bana kag pagbulubanta sang pag-asa. Kag sang iban pa nga mga international climate monitoring mga ka-K5. Ang isa diri sa ginalantaw nga posible matabo ang paglaka sa pagbubo sang ulan, mangin malaka na lang, or paglala sang pagkusog sa mga magasulod nga kalamidad, especially sang bagyo na mangin very destructive mga ka-K5. Isa sa ginakabalak anti supply sang tubig. Sabihan naton nga mga farmers nga nagasalig sa irigasyon or sa ulan, mga ka-K5, di ang pananom nila basi mahahalitan gini. It's either magkalamatay or mag-arikotoy or wala gid sila sa may masalbar mga ka-K5. Now sa tawo, of course ang aton sini nga source of potable water. Kag ang aton sini nga ginagawi nga tubig sa adlaw-adlaw nga tanan. Madamo sa aton diri sa Roa City nag-rely sa serbisyo sa Metro Rojas Water District. Roa City, Ivisan, Panay, Panitan. Kag dako ini nga numero sa populasyon ang libo-libo nga concessionaire sa Metro Rojas Water District. Ang aton main source of tubig amo ang Panay River. Pero ti sa ginalantaw nga basi mag sa pagnipis ang pag-ulan, ginakabalakan nga ti maganubo man ang water level sa Panay River or even matabo ang saltwater intrusion mga ka-K5. But silingon ng tubig alat basi sumaka liwat sa Panay River. Kay may mga na-monitor na previously nga may saltwater intrusion nga ti kung magsulod ang saltwater, ti siyempre ang planta yas ang MRWD ay manay na design sa pag-desalinate mga ka-K5. Basi masama dila gamit or hindi sila makapasulod tubig mga ka-K5. O depende kung ano sila kapreparado. Now, sa parts ng MRWD, ano mga measures kaila ginahimo? May plano na bala para sa El Nino nga ni? Kaganong panugyan sang MRWD sa mga concessionaires ni o kung sa general public mga ka-K5. Balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
2: Foro de los Pueblos.
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
4: yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may
5: D3. Mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabuling sa pagpanaw. May isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-klinika, Sport Biotics.
4: DTX 500.
8: Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
8: Masaminig ka pala tiyan?
4: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
8: Mag-DTX 500.
4: Agot maging mas COVID, sakitan ang itsura.
8: DTX 500.
4: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Yung mga blood sugar test.
11: Kira tong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Pamakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man yang kape.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
21: DTX 500.
22: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Foro de los Pueblos.
5: Bolzan Besana Villarreal.
4: Para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: 19 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga las 8. Mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Ginadulong sa inyo mga ka-K5's Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Gusto mo mabuhi sang malawig? Gusto mo mangin healthy mga ka-K5? Ang sekreto dira, alagai mo lawas. Kay bisan ano mo da nga bakas kag karipas, kun pabayan mo lawas mo, useless man nagyapon, dula ka sa kalibutan, kanugon sa imo tinimakasan. Pero while nagabakas ka, ayaw gid pagpabayi imong ikang lawas. Mag-ehersisyo adlaw-adlaw, magkaon sa masustansya nga pagkaon utan kag prutas, magtulog sa bastante nga number of hours mga ka-K5. Kag dugangan ina sang Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikang lawas mga ka-K5. DTX 500, ang kada kapsula sang DTX 500 bastante sa antioxidant nga kinanglanon sang lawas ta para mabatuan ang mga free radicals nga nagalit sa lawas ta, nagadulot sang cancer, nagadulot sang pagtaas ang BP ta, taas ang blood sugar levels ta, inflammations kag iban pa nga mga komplikasyon. Kung naka DTX 500 kadlaw-adlaw, malikawan ina mga ka-K5, garantisado na naprobahan na sa mga certified users sang DTX 500. Kung naka-Mighty C ka naman, alkaline-based ga vitamin C, adlaw-adlaw, ibalik niyang balanse sa aton sininga, i-provide niyang kinanglanon mo nga vitamin C level, vitamin C protection sa imong sinigilawas, ma-boost ang imong immune system, malikawan ang mga impeksyon mga ka-K5, kag mga balatian, nga tugas ang pag-atake sa mga kwanda, mga makabig naton mga kagaw, kag sumong man, kung mahuyang imong immune system, dali-dali kagid maduktan, kag madisgrasya sa masakit kag balatian. Ara naman ang Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, malikawan. Kung naka-Klinika D3 Bio adlaw-adlaw, the natural antiviral and antibacterial specialist, Klinika D3 Bio mga ka-K5. Power trio nga suplemento, tandaan ta kung palangga mo lawas mo. Kung nagabakas ka para sa imo pamilya, halungan mo gidi mo ikang lawas. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ang unang ginasaligan tanga suplemento, mga ka-K5. Ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mabakal sa butika, malapit dra sa inyong sinigalugar. Mabakal man ni online, mga ka-K5, kag available man sa sentro sa balaligyan mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT. Sa dugang nga balita, ang Metro Rojas Water District o kon MRWD may panawagan sa publiko. Kay man ako naton kag sa indi, ang posibilidad nga maapektuhan ang water supply posible gini matabo. Bangod man sa epekto sang Super El Nino nga gina-describe gani sa mga siyentipiko nga pinakamakusog na so far nga ginalantaw nila nga matabo sa kasaysayan sang paghalit sang El Nino diri sa kalibutan. Anong panugyan sang MRWD sa publiko? And likewise, aside from the panugyan, ano nga mga measures ang gini mo sang MRWD para ma-preparahan mga ka-K5 ang epekto sang Super El Nino mga ka-K5. May detalye sa balita si ka-K5 Myla Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
7: Kinapanuginaan ka kay Pablo Dan sa Metro Rojas Water District ang publiko nga magsukod na nga magkinot sa paggamit sang tubig apisar nga wala pa no nababatyagan ang epekto sining ginalauman nga Super El Nino diriya sa probinsya sang Capiz. Sa tundri nga pagpakigangot kay Mr. Mark Vincent Pernas ang tagpamaba sang MRWD. Iyan gin payag apisar nag-ulan-ulan ang tiyempo kuhaon ini no nga tinion agod nga mag-amat-amat sa pagtipon sang tubig rin kaso nga mayara sang mabatsyagan nga mga water supply or ang ano na ang water interruption na no mayara pa sang mahimo nga magamit kay as of now padayon ang monitoring sang MRWD sa level sang tubig especially ang ilas niya nga ginabantayan nga kun mayara pala sang mga tubig alat na or nakasulod na sa may Panay River nga kun sa diin pananglitan suno diri kay Bernas nga makasulod na no ining tubig alat ya sa ila sa Panay River no may posibilidad nga mawasak sini ka K5 Roldan ang ila sini nga filter kag pananglitan nga matabo ina mayara sang matabo nga water interruption nga magadugay sang duha tugtob apat pa oras kun sa diin pagakayuhon pa ni no ang mga nawasak dabit ra iya nga mga equipment kag ika-filter liwat or ipaidalom ni sa treatment ang tubig agad nga maluwas pag nga imnon no sang mga konsumidor ka K5 Roldan sa Subong no padayon sa Gyapon ang ila siniya nga pagbakal sa mga chemicals kag equipment kag masiling no sang MRWD nga preparado na sila sa mga epekto sang Super El Nino diri man niya no kun pananglitan niya magasugod na nga mabatsyagan ining pinuminon ka K5 Roldan kag sa aton man diri no nga pagkigangot kin klaro sini nga sa Subong bastante pa sa Gihapon ang supply sang tubig amo lang kita no nga kina hindyo sa MRWD sa mga konsumidor nga kun mahimo mayara sa makitaan nga mga wasak o kon mga nagatubo dabi sa linya sang ila sa inyong mga tubig gilayon nga magpangayo sang or magtawag sa ila siniya nga talatapan agod nga mapahibalo no sa ila siniya nga mga nagkayo on field nga mga staff agod nga makatuan ang area kag makayo agod nga malikawan man ang pag-leak sang mga tubig ka K5 Roldan kag sundon no hindi basta-basta nga mag ginamit na lang sang tubig kun hindi man lang sang kinahanglanon bangod sa ka Bernas sa Subong no limitado ang supply sang tubig man niya no sang MRWD ka K5 Roldan. Keri ang kabahin sa payag ni Mr. Bernas sa aton nga ma-interview.
8: Gina-encourage gid sang MRWD ang mga konsumidor naton nga mag-kinot, mag-ulit tipid sang aton sang ginagamit nga tubig. And of course, gina-encourage man naton ang mga konsumidor nga mag-report sang mga observed nga mga leakages para mapakatuan naton sang aton sang mga personnel para mag-repair or kung ano man ang kinanglan. Although makita na ito, nag-aulan-ulan na, pero according man sa mga information nga nababagong ta, nag-aumpisa na gid ko no ang Super El Nino, nag-asugod na.
7: Mm-hmm.
8: O galing, fortunate lang gid ang Capiz kay mayara pa sang mga ulan-ulan, no? Lalo na sa mga upstream areas nga amoy nag-contribute man tubig sa ato na raw water source.
7: Mm-hmm.
8: So although nag-aulan-ulan pa, pero hindi gid pwede mag-kumpiyansa ang MRWD nga magpabaya no sa iya preparasyon para sa El Nino. And of course, gina-encourage gid po namon ang mga konsumidor nga luwas sa pagkinot kag pagtipid sa paggamit tubig, amo man ang pag-report sang mga leakages no, sa ato na opisina para mapakatuan naton sang immediate response. And of course, napasalamat man ang MRWD sa padayon nga pagsuporta sang mga konsumidor. And sa ngalan ni Attorney Dante A. Arcangeles, ang aton General Manager. Thank you, sa tanan. Good day and God bless.
7: Nabatian kay Active Abroldan si Mr. Mark Vincent Bernas ang tagpamaba sang MRWD. Kag pananglitan no nga magsulod abi ang tubig alat ya sa Panay River, may mga nakaplastar naman sila sunod diri kay Bernas nga mga water safety plan nga una naman ni nga ginagamit sang mga nagkaligkad paya nga mga tinuig kag kay Abroldan. Kung sa di natabo man no, ang kaangay sining senaryo, kung sa diin nagsulod man ang tubig alat, kag ang natabo sa to, suno ka Bernas kay Fibroldan, may mga nawasak no, ng mga filter nila. That's why nga susubong natunan na nila nga magbakal no, sang madamo ng stock sa filter. Ang good in kaso, bala nga magsulod ining tubig alat, mayara sila. Mabalik dayon or mailis pala agad nga hindi maglawig magsobra sa 4 ka oras ang water interruption no nga mabatsyagan sa mga consumer ka K5 Roldan.
6: Okay, so kwani ang balan mo ang makina sang MRWD ka K5 Maylati pag filter na niya sang tubig no
7: yes.
6: Sa halin sa Panay River which is ang mayor nga source ng tubig, wala na yung ma-design nga mag-desalinate nga i-separate bala ang asin sa tubig. So kung masudlan gali, nagkasama ang ila sining ibang nga mga kwani naka-in place nga system.
7: Yes, exactly. Kay Fibroldan, no? Kag amuna gani subong nga nag-tipo na sila, may mga equipment naman sila nga mga nabakal, no? Bilang preparasyon. Kag wala sila nagapakampante nga bi hindi git magdako ni ang mga epekto no kay natun-an na ni nila sunod diri sa mga nakaligad patumadukay ng mga tinuig kag subong naman ni no posible nga mabalik or mabatsyagan liwat kag muna no nga ginapreparahan na git nila kag kay Fibroldan nga hindi na masulit ang kaangay sa tumaniya nga natapo nga kun sa diyan nagdugay sang masobra 4 ka oras ang mga water interruption no sa naglain-lain man yung areas nga adala no or ang ano ni ang mga konsumidor malanga sakop ni sang MRWD kag K5 Roldan.
6: Okay, so ang scenario nga ginalantaw di magnubo ang water level sa dira sa may sa Panay River sa may Panitan, I believe part ina sang Salukon kag dira maamat-amat saka ang tubig alat.
7: Yes, exactly kay Fibroldan kay sa subong no padayon muni gid ang ila una danay nga ginatutukan ining level no pananglitan nga magnubo man ang level sa tubig kag dira na dayon may mga indikasyon na dira nga amat-amat naman niya nga nagasulod ining tubig alat parehas man sang mga nagyan nila o na-experience na tabo sa itong mga nakaligat yung tinuig kay Fibroldan, kagin na lauman, no, nga kunta ni hindi man mag-sobragit no, ang epekto sining Super El Nino, diri man niya sa Capiz, apisar nga mayara sa mga matag-as o mga kabanwanan, dabi, nga may mga nakukuhaan, bala ang mga bubuna nila, may posibilidad sa Gihapon niya nga mag-mala pag maubos gini ang ginakuhaan nga mga tubig o mga sapa dira ya sa pila ka mga panwa nga kung sa din ina man punta niya may mga bulig pala na nagpaus-us diri sang tubig dira man niya sa Panay River kay Fibroldan.
6: Okay.
7: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko pagkalingawan sa Capiz K5 News
6: FM. Maraming salamat K5 Myla sa gindulong balita. So preparation sa MRW sa Super El Nino hindi lang obligasyon sa MRWD. Kiti bisan ano pa na da ka advance ang technology sa MRWD kung ay niya tubig ang subha. Okay man sila sang mahimo, mga ka-K5. That is why, sa mga dumay punto manangambal ni President Bongbong Marcos, nga magluwas sa pagkinot sa tubig, tipo ng kamutubig kung umulan sa lura nyo na. No, mga balde, or aside sa balde, mga dalagko, balang water container nga pwede nyo tipunan sa tubig. Why gid sa malain kung nagatipon ka tubig? Provided takpan mo gid mayad. Kay basi ba lang open man adang telepunan mo katubig, dason iti istaran mang kalamok, kuning gwa naman dengue naman dayon. So kinanglan tani magpreparar. Indi lang ya gobyerno dapat preparado. Although ating mga local government units sa buhay kakabati nga may ginahimo sila nga preparasyon, way kakabati nga tigi na may ginahimo sila nga effort nga ti manginaware ang publiko, o kita lang siguro ti sa Fourth Estate ang sige sa pagkuti sa ila nga magimo sa preparation. Proti ko lang to mong LGU do ay gahulag. Ang national government may mga measures na. Pero mga LGU dula pa, do ay kapakabati, way kapakakita mga ka-K5. Or ba si sila-sila palang anay kabalo? Ba si surprise ini mga ka-K5? Or dapat nung tagsa-tagsa sa aton mangin maalam sa pagpreparar? Mga ka-K5, sa sining epekto sang super El Nino nga ginahambal sa mga siyentipiko, sa mga eksperto nga makusog ini, kagmagalawig tub-tub next year mga ka-K5.
9: Foro de los Pueblos.
6: Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang mga impormasyon balikanta diri sa aton sinig pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom.
9: Foro de los Pueblos.
10: KK5 News FM.
11: News FM.
12: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: TTX 500.
14: June 7 lot, 57 akong edad.
15: Ano ginabatsyag mo sang una?
14: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
15: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
14: 3 times a day ginakon ang DTX.
15: Okay.
14: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
15: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
14: 180 over 100.
15: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
14: 120 over 90.
9: DTX 500.
16: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pagbreakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
17: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
16: Husto, good. Correct.
17: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
16: Sige antar, lagar. Sige carbon deposit.
17: Di, ano? Lang tawab lang tambutso.
16: O tambut, sige man aso.
17: Pero lang tawab lang, wala.
16: Gandar. O tinlo.
17: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo, kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid, Sir GP.
16: Oho. Isa sang pinaka-common, Dr. Ramil, nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay, amo ang fatty liver, kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
17: But silingon na, Sir GP, nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
16: Naputos ang tambok.
17: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na
16: sa
17: fatty liver ka na.
16: Correct, no?
9: TTX 500.
18: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
16: So good lang nag-inom ka DTX 500. Ilan ka bulan ka ginom DTX 500?
18: Almost 3 months na.
16: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
18: 3 times hindi.
16: Kamusta ang alay sang kamot?
18: Wala na.
9: TTX 500.
16: Ang sobra nga fat sa liver ang nagakosa ang liver inflammation. As in kahubag ang atay mo Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissues ini kag nagakosa ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
17: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok da. Imetabolize siya pa haboy na lang na. Amo na tani kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw. So kung may fatty liver ka, most likely siyempre, hubag yung atay.
16: Correct.
17: That's why, kung tanawin sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
16: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
17: Ang ELT ang isa na sa ka liver enzyme. makit-an min sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imong food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ILT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka di TX500?
16: May manog-silig ka?
17: May pag-neutralize ka sa free radicals tuwa sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka di TX500.
11: TX500.
19: Imo pangalan na partner.
20: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
19: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
20: 470.
19: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX500?
20: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
19: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
20: 160. The best get ang DTX500 para sa
21: DTX500. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
21: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio.
23: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
24: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta sa buong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupang dan